0: Ya kokobela.
1: Ya le bua mo gatio wa ka.
0: Thank you.

0: letwe
1: la ga tlo ka magethe
0: ka ofela
1: ke se bana sa khomo
0: mme
1: ke yana nela dithokoza monga ona mkhono mo matiano nga di tsela tsenne aye uile a re pepa mo rena ga fihla mme mo sebetse a o yetsa ka le bongolo ke mkhono se di sa bo pele ba kuyang ba ya haba ya na ne ba fola amen
0: ya le ba maratua

ça a le mieux.

monja que es monna para hacer y ver eso. Que mangan.

0: letwe.
1: Ka rata le ka mafete.
0: Ka ofela.
1: Ke se bana sel go ne la se mogele.
0: Dumela mogatu.
1: O phela lwa mo hlabuliwa ka.
0: Mahaung ke ba baletswe ka ba wena.
1: A ke se ba baletswe ka mahaung. Ke kopa o le te tsujane.
0: Tsela pele mogatu.
1: Ke le tele ho khono monate ha o kutshile. Ke mo lo ta wie tsela. Ntate moholo re tsike palo. Ntate bo ha di nyekane melala. Ntate ke tla kula mohau wa marene.

0: ha le tswe ka
1: ka magethe
0: ka ofela
1: re tshebana sa khomo ngale
0: e mogatuwa
1: ke re ke a kena ko fa ntho ha o hutlwa ga o hutlwa ha ko ebetse hutlwa hutlwa wena

0: Ke a leba moratuwa.
1: Ke nna re tla ka tumela go kopa tshwarelo mantsinyana ha go tseng tswang maleta thejane tswang.
0: Ebo ha o tsuwe hle bathong.
1: Ebo nkgono sadila ditšhaba ka mono ke mo kwatisa fela ke a tseba ha batla ke re nkgono. Ke a tshabeya ka mona ka mo ke le ka teng.
0: Moratuwa.

0: highlighter.
1: Ka arola ba magedi.
0: Ka ofela.
1: Ba tsaba na sa go mo mogela.
0: Ntate.
1: Ke bitse la ga ntate yo go tana ke no ga solo ya mara se bimpa.
0: Ntate.
1: Ke go bala da tlhano ngwana isi.
0: Tsala pele mongaka.
1: Ke le tabe mo go no data yo go no pro ye sempe go. Go no khala ye le da tlhano go no mna da ke yo go no go no ka so tani. Go no go mara na go gunza mara sugu. Go no se pe mo fukuru ba ta yana ha ba tsiriso. Go no go tso ke le ra pholo. Da demo ta yitse hla. Da demo ro di zanta biru. Da demo lo fike pallo. Le maye da le maye ja ka ofa ya bitse ka mabitso. Majani zaka ofela yel talona mogwele
0: dade
1: wa tswa mo jidu di majanji
0: na manaiteng
1: ke mo tswa mo jidu di majanji
0: a e ke ne ke sa tsebe
1: ke mo jidu di majanji se rena le nyara se di mashuma a tsiri di nga me dimi sa Tsentse re di fa. Tawo rwa go dinga mo shumutsa.
0: Halala.
1: Ha se na ona o tse o dingula di maha.
0: Ke nnete.
1: Ke a o ka sika ba ba ndate muru. Ndate muru lo ngope. Ndate muru se nga na sentse a mo wa ma tikli ma. Me go sa grapa. Me le di ba staff gela ga mo ya ga mo. Me ha bolo ka ka no mo sa ho tsaka bitse re mo mwana ya ka mo tla

na na ya wa na lu wa na ya wa na wa.

0: Água, rayama, água.
1: Ah, tjhe.
0: Rayama, água.
1: Ke a utlwa.
0: Ke tshwara mo ke di fela ka hang.
1: Ho jalo.
0: Go be o yumo.
1: A o batho.
0: Ke mo se bang se a ba se mo se ba 26, 27, 28, 26. Ke tshwara lo go ke nge o di mo li gire nge o yumo di mo ma fa e ho fela fela. Bo ga re ma re go pele go pa.
1: Wui tswe lona batho ba baholo ikele ba metsi ya chesang pela lona nne le phoka phoke stress tera se fihla tseke la la ya le sona
0: ke ho bua vela ga ga mabo
1: a e ka nnete ha re thole re di shebe re bone rona e be ditlage ba kae
0: go ba bua motho ya o tla di busy a go
1: a
0: ga mabo
1: a e ka nnete botla ke a motho a itsepa
0: le di demo le mo ga ga
1: thank you mongaka thank you mongaka thank you mongaka e hlile ho hang ha o robale hetsa tsinlena ha ba robala ba cha bontate le bomme ba thase lambana le legato la bolo bona ba meriwa sa masalo sotho ba ntse ba sheba fela metsotso ba ga ka nnete mogwele e re re nne re mamele selo sa masalo sotho se se fela metsotso e ka ba nyemegago a ntle ga re lebile ho renyane

0: hae letho.
1: Ka re gatela ka magela.
0: Ka o fela.
1: Ga tshabana sa go.
0: E ntate.
1: O gole dumela.
0: Dumela ntate.
1: O ntse o phela lwa.
0: Ke phetse ha monate ka ba wena.
1: A o sa baletse. Nna ke ntate mmatla selo se fumana wa mofutlulo.
0: Ntate.
1: A tho ya nntse ke le dile. Ile ke le tla ntate jo go tane ke no ka ka hlola.
0: E ntate.
1: Ke le kuka. A batla ho tshosa the ha tsebe hore majanje ngwana o ye fitla. O phahame o feta yena.
0: Ha tsebe.
1: Eh kuka a ga. Na wa tsebe ho mo ke di u di majanje. Ha o ya ding
0: ke le bolekana.
1: Le phahlo tsentsha ha di hlalose. Mo bete hore ke le tla ho rekela seshweshwe se se khubedi se tlogweng tsa le tuku ye khubedi ye tlogweng tsa le di ata tse khubedi ho ba ne jwa de ge ya bo khubedi mmono
0: ala la
1: ha fi ya ga ha ho fitla mmono a bona ho ga khona a khona o nantsa a u leta ntwe tshutseng fela ha ga phatlotseng tsa e le ho go la ha ga ke tsena tse jwang-jwang tse jwang-jwang fela ga fela ga di dintšha fela go nepaetse
0: ae ebile o nna batla go mphoqa
1: oa utlwa
0: ka nnete
1: aa o tlho mobetse gore fela ke ketla go rekela setlho se se kgobedi se togokeng tša gobane re a dintše
0: e ntate
1: ee a ta tlha o bone ga o kala o tlhaa fela e seng tse ntšha fela tse sena mmala tse senang ao ga banna mme metswakotswako fela o fola gore monaotinne go etsena monaoti atšhe nna o utlwa ntho a e buang
0: o batla ke tlholwe
1: atšha kapa ebe o batla gore ke mo rute puo
0: go yena
1: aa ke seo sa ntse a batla gore ke tetla mo ruta puo gore na ha re phatlotse ntšha na a reng a hlalosa a se ka re phatlotse ntšha fela a e khona hao e ka re ha re habo atšhe ae ee ka go tlhomobetse gore ke re o ketla go fitlha mono a ba sa sheba phatle mono fela go gona go tugobueng godima tuku ye kgobeduo a shebe le sefube mono sešwešweng se se kgobedi go gona go tugobueng Dima bogobedi mono ke a leboga ke ntate mmatla selo se fana wa mogotlong
0: ke a leboga ntate
1: thank you
0: thank you.

Ntumelle ke mo lebo jwalo ena Nthabiseng wa Flora a re fela o ho pelo ya Jesu re kene mogahlelong wane wa matshidiso wena mo mamedi wa Selma sa Lesotho o ka kena ya ba o fana ka matshidiso.

le shume le metso emene la metsoso hora ena ya boraro re file mokokotlo nako e o re keneng ho yona ke nako ya matshidiso ya re ha mosadi enwa re spa antse a gora metse ditopo tsena ya re ha mosadi enwa re spa abile a hanela le tlhole hore e etsa hale yaka ho ka be ho na le motho ya ile nga motsitsinya le fike o nle o e sale nga phomola ho lona ya ba o a mo bolella hore re spa ho sa tsotelle hore na o ne o rata ba fubana ha kae empa re spa bophelo ha bo sale teng bathong bana ke ka hona re ba bitsang bafu ka hona o ka gona o ba tloelle ba tsamae ba ema bitleng a bona ya ba re spa o hopola ka mo a ile nga anye

sa ka thata ka teng re spa a hopola bohloko ba pelehi ya ba mosadi enwa o hopola nako nyeo a neng a kena tlung ka yona ya ba mohlomo mosadi enwa o ipotsa dipotso a re modimo wa ka na e ka ba e se ile ha ke tela ka lesea lenana a re modimo wa ka na e ka ba e se ile ha ke dumela hore ruri bophelo ha bo sale teng anke ke nke lesela lena la ka mohlomong ha letsatsi le tshesa haholo ke tle ke kwaele ngwanenwa ke tle ke kwaele mofuenwa ka mohlomong e tla re ha ke mo kwaetse moriti ona o le teng bophelo botla ke bofihle phefumoloho e be teng dinkontsa hai hape ya rene na go nye o pula le yona inang ho bane modimo ha re pula ine pula itlana aba mosadi enwa o ntse a boetse hape a gogametse setopo sena aba mosadi enwa o ntse a hana hore mofuena a iswa mabitleng aba mosadi enwa ka mohlomong hanela le banna ba motse hore ba ke ba tsamaye ba ilo tshekela mofuena hore atle a iswa dingalong e ka nna ba mosadi enwa itse le ha ba lo mohlwela sechaba samotse ya ba o hana go bane a soka a dumela pelonya hai hore tsenene e bohloko tsenene ya lefu e se e kene ka hare ho le lapala hai e ka nna ba ke bua le emong o sentjena wena mo mamedi ya hloka ile tsweng ke ngwana wa hae o ntsa botsa modimo dipotso hore modimo wa ka e sale ke ba le gabunyane le na fela modimo wa ka ha e sale dipula le magole le le batama di nkotla empa le sea le na ke ntse ke le jarile modimo wa ka ke ile ka mamella bohloko ba pelei ka le sea le na ana ke lona le sea le na le o seng o ntse ke sitse lona na modimo wa ka letsatsing leo huwang ha mmadi a koka lona ke ile ka mamella mahloko le mahlomola ao mosadi a kopanang le ona nakong ya pelehi modimo wa ka ke ile ka mo hodisa ao ntate o ntse ke sa yena a sa le mokana na e ka nna ba mosadi wa modimo kapa monna wa modimo o kgorametse lesea lena ha o batle ha le ya mabitleng ke bua le emong o sentjena mo mamedi e ka nnanya ba o hloka eletswe ke molekane wa hae yeo e ka nnanya ba mogatuwa wa hae o se a mo sihile yeo e saleng a phela le yena dilemolemo yeo e saleng a wa a tsoa le yena yeo e saleng a mooka ebe nako nyeo a naganang gore o fodile ke nako yeo modimo le ena a mo hopolang jale ebe o botsa modimo gore na ntate ha o ntsekisitse yona tshepo ya ka ntate ha o ntsekisitse yena molekane wa ka modimo ha o ntsekisitse moratuwa wa ka a na bophelo bona jalo ka ha o itse bophelo ke ntwa lefatsheng lena ntwa yena ke tla e lwana le mang ke se ke le leoto le leng modimo ntwa yena ke tla e lwana le mang ke se ke tsamaya ke le mong lelapa lena ke tla le hodisa jwang molekane wa ka le siko bana bana ke tla ba etsa jwang molekane wa ka le siko go na le a re moratuwa wa ka o seng gona meo go e kolobesa mesamo ya ka gobane lelapa lena le nfetoetse ka mora gore molekane wa ka a nsie jale ke santsane ke na le leqeba leqeba lena le etsa ke goramele mofuenwa e be ga ke mo tloelele le ga lokela go ya mabitleng ke tla mo tloelela jwang gobane ke bohlokong ke ka gara dithogako ka lebaka la lefula gae ke tena ke sa mo tloelele gore a ye mabitleng tsena gobane ka re a ka tsoa mohlomong ya ba wa tla wa mpuelela e be ke ena ya re ngwanena wa motho ga a na madi matsogong nako e ne

0: ha ile twa
1: ka le ratele ka makhete
0: ka ofela
1: e tsara mo tsa khone
0: e ngono
1: ba di nya e le nne
0: khotso mo gatiwa waka
1: e kopa ho tsena mo tshidise
0: tsala pele
1: mo mo tsa hantle o mo sa di na a menga feta mme se tsa ka pele bo tsuko e le ntso o tsomo mba ba mba nanna ha ke ne ke siwa ke molekane ba tsadi ba ne se ba tsamaile bana be se ba fedile ka ofela ke ne ke hlola ho kgothala empa ya teng di nila nkete tsa ka mohau ka utlwa lentswe le re beta pele mokana o mosiele sebaka obane ke yana a tla tseba ho fetela tsohle.

0: rona
1: le metseng ya maena ke tsena malapeng a maletathejane le malapeng ao e seng maletathejane beo temeng ya lefu ikemeng ka go malapa a bona le a bo bona ke re ba ratiwa le tampelo ba morena le mosiele sebaka ba metlatse ba o fetola tsotlhe molemo mookamedi ya rena o tseba se re se tlhokang ga meokgo ntse e keleketla jalo o a tseba mookamedi rena ke keleketlisa meokgo jalo gobaneng mme ke ena a tla tseba o fetola tsotlhe baratiwa ba ka re a tseba tle gore re phela le bona re phetse le bona ge tseba ge utlwa ga baruti ba ntse ba re bolelela gore karogano ka lefu e teng ge mpa re sa tsebe na e tla jwang ge le go kae re etsang yo lefu e nene e botlhoko lefu le tlosa le sa foseng ga le romile go tlogo le ena nako ya ga e fedile lefatsheng baratiwa ba ka ke re tshepantate modimo gobane ruri go yena ga re mo tshepile dikhutsana ga diyo gobane re tla dula re llela go yena batlhologadi le metlholo ga eyo gobane re tla dula re llela go yena monga bophelo gobane ke ena fela ya tlaro sedisa a re fetse go di tlhokang baratiwa ba ka phepeng phepeng ga ke tshwajalo ke ntse ke nnya ka leqeba gobane ona ka godimo setlaba sa matsieng mona ngwana ngwaneso o tlhokagetse ntate manyarela lehata mme ka gona ke nnya ka leqeba re ke a tseba tle gore e botlhoko karogano empa re phela re tseba gore yona e tlameya go ba teng ga e le botlhoko ga kalo ke kene matlong a kokelo le malapeng mo pudileng boima a batho ba opelwang ke re baratiwa ba ka tshepang tate modimo gobane ga ntse a fodisa ba bangwe o tla le fodisa le lona ke be baoki ke re baoki ba rona baoki ba bakodi e bang le mogau go batho bana gobane ruri ga ba bona matsogo ba bona difatlho tse di leng tse ba phetophetholang ga ntsa re itshu ba tseba ga bona motho wa motshwere gantle wa kgothala baratiwa ba ka re pheteng tate modimo le maemong onana gobane ke ena monga bophelo gobane bophelo ga re na maatla ebile ga re na taolo godimo bona re beya lefatshe ka kakaretso gobane re bona dintho tse kgolo re utlwa dintho tse kgolo tse e tsalang godimo lefatshe lefatshe lona le ntse le le sebopeng sa lona gompa go fetile ba bangwe ba batho go etsa dintho tse e sa lokang ntate modimo re tlatse ka maatla re tshedise ntate go tshepile gobane ga ona e re ka motshepang ga e se wena ke a leboga mme sefapano ke thebo ya tumelo ke nkgono monate ga o phuthele ka godimo setlhaba sa matsieng kwana a moima ke ga e se lehaka ke a leboga mme
0: ke lebohile nkgono ntate modimo a retsetse wena gantle ke o rata gagolotlhe
1: ke a o rata moratiwa
0: tanke mme
1: tanke moratiwa.

0: fule setlogo ke tla o ama se ratwang ke mahlo a hao. O te se ke wa lla le ha e le bobolla. Empa o fielwe o ntse o kgutsitse. Ka mantswe ana ke rata ho kena malapeng ana a maleta thujana. Ke kene lelapeng la hara sekwai ka mema monyane sekwai eo molekane wa hae a seng a mo siile. Ke kene lelapeng la bomme ba Dilhata. Ke re baratuwa ba ka tshedisehang hobane Modimo ke Modimo o tshepahalang. Ke Modimo o kekeng wa re lahla le ka mohla o le mong. Ke Modimo o etsang dintho ka moo o ratang ka teng. Motho o behilwe lefatsheng mona. A behelwa nako eo a tla tfalla lefatsheng mona ka yona. Ruri re keke ra phela le yena ka o sa feleng. Ka hona tshedisehang baratuwa. Ke kene lelapeng. Tsa batho be se maleta thujana. Fela e le ditho tsa ba bang ho ba bang. Lelapeng la ha Matsitsi. Leo mme wa bona a seng a falletse lefatsheng lena. Ke re baratuwa. Modimo e ntse e le Modimo le boemong bono. Modimo ke Modimo ya tshepahalang. Modimo ke Modimo o utlwang ha re hweletsa ho ona. Mme o a mamela. O tla hlakola meokgo yohle e keneketlang marameng a rona. Mme o tla re tshedisa ka nako ya teng. Eo yena e le Modimo a tla kenella botebong ba dipelo tsa rona. Ke re bohle maleta thujana le be se maleta thujana. Bakudi ba rona ba ka mehla. Bakudi bohle ba dipetlele. Bakudi bohle ba kulelang malapeng. Ke re baratuwa. Le bona ka mokgwa o tshwanang Modimo o tla ama mmele e jwalo. Mme mmele e jwalo ka nako ya teng e tla hla simoloha hobane Modimo a tla ba amme mmele e jwalo. Baratuwa. Modimo ntse le Modimo le ka dinako tsohle. Ha re tshepe Modimo ka dinako tsohle hobane ke Modimo o tshepahalang. Ke Modimo o tla re etsetsa ha re mo kopa. Ke a leboha mme sefapane ke thebo ya tumelo. Ke mme re tla sitwa fihlela kae ke kamoreisa.
1: Ke a leboha mme.
0: Ke a leboha.
1: Danke moratuwa. Hai letwe.
2: Gala, tole ka makgethe.
1: Ka o fela.
2: E jaba la sa go mo.
1: Tate.
2: Bo khala ke tata ga di buka ke go pala kana ma tshikiso go ka ba ba.
1: Tsala pele mongaka.
2: O le sona lo ba fuga sala mo go di go tlwa ba le. Moya o e wala ba ya phumula mo se di nya bona. Ba se be tsiya bona e tlabala tela le fatse le ka kwano. Bohle bohle ba sa bua ke tsene la lefu. Ba ida bo go le se mba ida bo go. Morena ba tshidise ha re phela re phela la mogana la re shule go ntse re ba mogana me go go shele bitse la hai a go go lo ntate 606 a mo tsana ha a tshidise a mo lwane a go a wa sa se tla tla e me se le tshaba ka ga tshidino ha o tshidise a mme ke a le ba kula ba ba ba kula ma hai ba ba kula ri pele ba ba kula ba ntse ba tsamaya. O gana ba ame ka lo tsoela poliso a ba e tla ntse ba fole ma tshiso a magolo a tswa mo rena. A ba ba ma fuwa tlo ba ntse ba ndilo sa ba theo sa ga mo ya ena ga ga dipula. Le bona mo rena a tla ba bona a ba ame ka lo tsoela ha e ma tshiso a magolo a tswa mo rena. Ke a le bo a mo khola ke ntse ga di buga bo tle bo tle ba tlile mo tlhoko ba tshitse.
1: Ke a le bo hantate.
2: Ta, ke mo khala.

0: a le twe
1: ka le gape o le ka magetse
0: ka o fela
1: ge tshabana sa khomo
0: e mogatuwa waka
1: dumela mme se fapano ke tshabe ya tume
0: dumela mme
1: tla tsama mme
0: maha o mpolokile ka ba wena o phetse jwang o sengwe
1: ba maha o re se re ba le tshumile
0: amen
1: ke le ba lokile ba thabong ka metla ka mantsunya
0: emme
1: ke kopa ho kena matshedisone
0: tswela pele le gatolaka
1: ana ka lefile tse hloho ke tla se ratang ke mahlo a hao o se ke wa o tla le ha ile ho ba kwa lona ya kho ya ho se le se khutsitse ka mantsi ana ke tsisa la pala magetha ha se na le tshwane empa ke le la pale o ke a tsana le lona ke mmangwane wa ka ga tlhokagala ga se mo boloke ke nne na ka dimakgetha ke setse ya ngwaneso e ne ile a isitlholola ba bašwanyana ba bapedi ga thaba ra utlwa monate bana ba ne se ba na le dikgwedi tse ka ka ntlhano empa ka ba re a tlalegelwa gore bana ba na ga ba le sepetlele fuba ba qetelletse ba tlhokaetse sepetlele pareng
0: ache
1: um taba ena e nkgotisaditse morago ba mpalela lengwalo ka lentlwa ke kile ka ba mme e leng apara papa ka itlama ka lesela le magwashe ka le apara ke utlwa bohloko ka go oka molekane ke beile tshepo ya ka go yena gore bophelong ga ke na le ena tsotlhe nka di tlhola ka ba lesela lena ke dutse ke le adile ke le apara ke utlwa go le bohloko bo ganang go fola mme le boemong bona modimo o teng ka metlha ka dinako tsotlhe ke ile ka mmona nakong yona eno ya 2003 gore ke modimo o sa goleng ke letho ga o mo tshepa ka tumelo ka o etse tsa dintlho tse golo ke ile ka bona ke kitlela go godisa maseileng ka sala le ona botlhoko bona ba nkena empa ka itshwaletsa ka sefapano ya ba ke ntse ke gagamalela pele le ga o le jalo ke tlore go maleta thajane otlhe a o tsenene na lefu e ba tlhapileng ka setana le bao e seng malethathojane modimo wa matshediso ke modimo o bonang ke modimo o utlwang o re ga robale o seile motshege leitlho la gae e ditse le re shedile mme o tla tlamelela ke tlore go batho ba kulang ba bangwe ba kulela malapeng a bona ba bangwe ba kulela dipetlele ba bangwe ba bona ke malethathojane a rona modimo wa gona nalaletsa letso la gago letso le e fodisang ditlhoge mme nakong yona ena modimo re bone re le baagi ba lesotho gobane dintho re ya di utlwa dintho re ya di bona tse e tsagalang di di botlhoko yama le rona yama le rona modimo ka dinako tsotlhe tsa o phela ga rona ka maemong le e mongwe botlhokong bo o a leng go bona mme re a leboga modimo wa gona a o etse gantle ka metlha amen
0: ke lebule agolo ntate modimo a nketsetse wena gantle
1: ka leboa mme
0: yeah.

mushomong ekanaba musadi eno sebakeng sena seo a neng a ile ho sona ka lesela lena le hwashang ona utlwa a le lekunutung le morena jwale a botsa modimo hore na oho Jehova wa makgotla na ha o ka ke wa nketsetsa mohlolo ya ba setopo sena se boela se phela hape mohlomo mosadi enwa nakong eo a ntseng a kgogametse setopo sena o na santsane a na le tshepo ya hore ka mohlomong e tla re ka morametsotswana a se kgogametse jwalo ebe utlwa phefumoloho dinkong tsa sona

hona la ipotsang o seng hona gore na modimo wa ka nna ke ya jwang ya re ha thola a sheba dilemo tsena a fumana e le dilemo tse bapileng haholo a ntse a lahlehelwa fela na le a bua mantswe ana ho seng hona gore molekane wa ka re ne re soka re qeta le dilemo tse telele ga o modimo ke keta go nka kano e kgolo kano ya lenyalo moo ke ileng ka re nna le ena re tla arogangwa ke lefu modimo o ne o tlile o phethisa taba eo ya lefuna ka pele ga kanang na le a reng o ho modimo e ka re o ka mpha motsotswana le sebaka fela re nke ke bue mantswe a go qetela go enwa yeo ke mo ratang gagolo e a seng a nsegile oho modimo e ka re o ka mpha nako fela e kgutshwenyane motlhomong e ka nnaba o setilwe go mo bolelela ka moo o mo ratang ka teng ka moo a leng botlhokwa ka teng bophelong ba gago fele ebe ore oho modimo wa ka e ka re o ka mpha nako e ka re ka gutlela morao ka mo bolelela bohlokwa ba gae ka teng e ka re o ka mpha motsotsonyana ka mo bolelela ka moo dintle tsa gae ke di bonang ka teng

kanna ba ontate o siwe ke ena moratuwa wa hao o sile le bana ba banyenyane haholo wa ipotsa le gore na bana bana o tlo ba hodisa jwang e ya le konotong le morena e ka nna ba o ngwana ye monyenyana haholo dilemong batswadi ke bana ba o sihile e se e le wena ya lokelang ho ba motswadi ho bana bana beno ha o tsebe na o nka e nngwe kopanya le ha re ye le konotong le morena

0: a letwe
1: ka lerato le ka makgetho
0: ka o fela
1: ka tshabana sa kgomo
0: e moratiwa waka
1: madume ga a fele mme sopana ke thebe ya tumelo
0: kgotsa mme
1: ga re ntse re sa tsena re ntse re leka re leka go tlamelela le go kgothatsa ba siilweng ke beng ka bona kalefu ke bile motho hetsa le mogau ga o seba gore motho o na le phallo e phahameng ya madi ka baka la nka lesela le magwashe motho ipotsa dipotsong tse gore gobaneng tate gobaneng ga o mo itile ke tlile go godisa bana jwang hei bagatiwa baka ga go bonolo empa Ntate Modimo, ga kene dipelong tsa lona, a kene dipelong tsa lona fe, go le tlamelela, go rile ya lekunutu gobane, mina thoko na re go rile nkgapile pelo, lefatshe le letle, ke utlwa botlhoko ke seka meokgo, ga ke ntse ke le gopola, ao baratiwa ba lona, bana ba lona, e ka re ke a bona ba re dumelang ke ra tsamaya Jesu wa mpitsa o mpikiseditse sebaka baratuwa lefu ke ntho e botlhoko e sa tlwaeleng kudi ba bangwe bakudi ka baka la go siwa ke balekane le batswadi motho o se o setse o santse re na le bana ba o shebile o ntho tsotlhe go bona ga o tsebe na o etsa jwang empa re se re ya lekonotong re mmolelela gobane nako yona ga e fitlhile sebaka sane se lokisitsweng ga se se se fitlhile gobane ke Jesu Kriste fela a lokisetsang batho sebaka ga nako e fitlhile o romelela lefu lekosa gore tlo le ena sebaka sa ga e se se se lokile ba ile baratiwa ba rona ba re file metswalle ya rona beng ka rona empa ruri baratiwa ba kahle bona ba keke ba tseba gore lokisetsa letho le ga re ne re ba rata gakalo re tlameya gore ga re ntse re kanile bophelo fe re dule re itukisetsa gore na re batla go ya kae gobane ditsela tse ga dipedi re tlameya go dula re lokisa gore na re batla go ya kae bona ba go lokisetsa letho le ga ne re ba rata gakalo bagatiwa bano ba rona ntate Modimo ga kene dipelong tsa lona fe ka baka la tatlhelo ena ya tseleng ena a lefu e botlhoko e a go ganyang motho le mogatiwa wa gae le ngwana a bo le ntho tsotlhe o keke wa tlhola o mo bona ke a teba fe ba bangwe ba tshwana le nna tsena ba na le phalo e phagameng ka madi ba bangwe ba na le phalo e tlase ka baka la lefu empa baratiwa baka ga re dileng re ya lekonotong gobane ya re tshepisitseng yena o a tshepagala ga re yeng o mogena ka thapo ka thapelo re tshepile yena gobane

0: ka go gofena o tla re ntsha a fela re motshepile ya le bo ha mme papana ke thebe ya tumela tong khono mona te ha o putele
1: ke le bula go long khono go rata ha holo
0: thank you mokati
1: mamedi wa salama sa lesotho re na le metsotso e mene fela pele re fihla goreng ya bone

0: kae le toe
1: ka la fatlo lo ka mafela
0: ka o fela
1: tsa bana tsa go
0: e ntate
1: e marinya ha tsela nne
0: go tswa mangaka
1: ntate mona ke tlo ba itlela ka kolonya
0: ka kolonya ma ka mo
1: tsa ma bana ba a plan ka ntate ga ngwana wa bona a tloka e tsinda te tsi plan ke tsena ga ke di ya ka mama tsi so plan e bana ba ha ba ile ba bona ha ma ngwana wa bona a kula ke tsa le tsela e se Alexa ke tsisa bana le ba tsankana ba tebe ba ka mo feletsa ka mokebelo ona una o tla ona ona ga le tsang go lebile ntate monna ke tsela ba itlela ka kolonya
0: Thank you, Maratua. Metsotso ya rona e ema ho metsotso e ka banye mehlano hantle re furaletse hora ena ya bone. Ke kopa a le mong fela a ka kenang a tla etse kgopotso ya hore na re ntse re tswela pele ka matshediso kapo re se re ya go re se re letana. Hi letwe.
2: Oi, o fikeng. Ha ntse ke re ke la sala ke pono je. Ke nete. O tlo ke na mona o ntse a ntse ho ntse ke fosa ke nomo. Ba ka lo tsaka. O go di ke nem. Nka.
0: Thank you, Maratu.

0: letwe
1: ka lagato le ka magethe
0: ka ofela
1: e tshwana sa khomo
0: e mogatu wa waka
1: ke kopa go kwala matshiso ka thape
0: tswala pele mme
1: mogana modimo ma tla o se ga ipokobetsa tsa sa bona melo wa maoto ga o ke le bua motsotso le sebaka se se go fileng sona modimo a se ka bohlale ba gona go se fihletse ke ka mohau wa hao tate bo se ba o tsogedi ba libileng matshiso le tsohletse o di ba khothaditseng ditlekedi ba hlabolleng tate ya matsaohle seo re di boletseng bohle ka maleme a gona tlekebe wena modimo a tsa difikisetsa o bona o fetwa pheko mmeleng ya bona meyeng ya bona modimo a matsaohle ga o lebogang tate le ka mehla yotlhe ntse go kopa moga ona o nne re fitlhele gobane a se ka botlhale ba rona ke ka pabalo le mogau wa gago re kopa tsena tsotlhe re tshepile le bitso la keresete moporosi amen
0: amen
1: mogale ke nkgone kgotso ke legela phologo e a letwa jale ke a leboga
0: ke lebule a golo moratuwa waka
2: Jesu won't touch again. Kiss it, Robert, to Jenna.

ቁልቂ ለጀ ወያማቀው ወያልንቴ ወጥቶላው ለጀን ወአርሶለ ላዲንቴ ያፋላ

ke molebe jwalo ena katleo sobi a tsama jwalo le sehlopha sa ne sa Spirit of Praise ba re fela o morati ya nthata ba re ba jwalo metsotso nye mekae a ise metsotso ye le shumele metsomedi ka mora gora ena ya bone ge ka tswela pele ho ileta.

0: kae letwe
1: ka re gato re ka magete
0: ka o fela
1: ke tsabana sa khomo
0: emme
1: ke go pa se tsa tsiso
0: tsala pele mogatu
1: ke go pa se tsiso go mo le ka nwa me ha tshala ya dikela wa bulukwa ka la fo ile mbeki nyetla o bulu ka ga skwai ga skwai ke gothe molekane wa mme ha le tshela dikela ke tsisa malta thujana ka le bitse ke berta stof lela ka ke mo
0: ke le bule mo ratu
1: ke le bule mo ratu

0: haletwe
1: ka lagato le ka magethe
0: ka ofela
1: ke tshabana sa go
0: e mogatuwa waka
1: ke kopa ofela mogwele
0: tsela pele mme
1: go tswekela gana pholo
0: ngono
1: bala testament ya gale o pikenya mo profeta Isaia gaolo ke a mashume a tshetseng a metse tsheletseng temana ka pele go ya maka ya bobedi ke fatshe ke tlogone ya le hodimo ke tlogone ya ka ne le fatshe ke monamelo ba maoto a ka go re ya lo Jehova e ka entlu ye le ka nkgahelang yona e ka ingalo ye nka phumolang ho yona seo tsohle di entswe ke letsogo laka go bolela Jehova empa yeo ke tla mo tadima ke a hlomohileng ya robehileng pelo le a thuthumetswang ke lentswe laka molaetsa o moprofeta Isaia a re fa ngwana wa ga hlokomedisa gore tsohle ke tsa Jehova wa ga hlokomedisa go le rona dibupa tsa Jehova re tshwanetse go re phela ka mogau wa gae ge e tsotsogetse ratwang ke ena ka metlha gagentate re bontshe tsela gobane re difofu lefatsheng lena re gantshetse le bone la tsebo gobane re lefifing a kentse tsena mokgole ke fieletse moruti modimo wa kgotso o bolokile o babaletse o phethile mosebetsi wa go ka magete se ka lerato le ka nyakallo thao ye o nang le yona morena ka o sireletse o bo o fitlha mo o phelang teng o ntse o na le yona a o bolokele yona ka matsatsi otlhe o fitlhela boetse kgutla o teana le gona malotatho jane tsamaya ka kgotso ke nkgono kgotso ke legela phologo
0: kgotso nkgono
1: ke a leboga

0: Hai le twe.
1: Sa le ga tole ka magete.
0: Ka ofela.
1: Ke tshwana sa go bolo pele.
0: Ntate.
1: Tuku pa ho gape.
0: Tsela pele mongaka.
1: O ya re ratileng a re yentse marena le ba Kristo. Kuri mo ntate mo di mo ga mo di mo ma ya o halalela. Ya tama ga na hune ye se tsoga se a ile nga tsata ka tsapane. A tsola di di tsa hune go siela go tsile go sa tedi. Ya o lebuwa go di mo mogolo. Ha o di wa ge etella pele. A tsena le go na mo sebetsi mo na ba go na o mogolo wa go le tsatsa ya le. Ke ntate re di le tsoe. Ile wa ga baballa ke tshwenye na bo se ya go tshwenye sa ba go lela go ye mo witi ga tsi ya bolisi ke mangwe le ya ha e ba se thukulu se ba bolai ka go ba bola ya ba ba ntate ni ka go na ka le bo ya mo di mo mo holo ga tere be ya mo khudi wa go nna tsiele ya teng sa ha ntate a go mo baballa se yo fa ma khotla ke tele pili ke mo tsi ka di haile sa ha ya tsana hantle ke ke ya bana ba bo hona ba khulele ba haufi ke ga di le ntate ba tsiri le se ke yena ba di tsang se ba kala nne nna ke le ke ma di ya di le se ba di tsala nne ke ya le ba se ke tsang le ke tsimba ha ha ba nka di tsheng sa mafatshe a tsiri se ke ya le di mo mo le ba ne ke na fela ya ma tanta de ha o ke tsile ma ti ha o ya ka le di jang ha o le di tsha o ya ka le tsala le ke de di di ke ho na nka ke ka di tseng ga ma ga go di ka te le mo ga le mo ya o halalela amen.
0: Amen, ke le bula holo ntate moholo.
1: Ke le bua mogadi wa ka a go ntumela ya dipotele ka nnina. Ka mona ka ntsa mo la mohale. Ke ntate se batla ke. Tsena. Ke go tsitsi. Ke go ma tsana no ka tsetse go tsana le go kwane ntse ke tsetsa mo la mohale mo la ntate ma kgobala.

sa lo bona magabunyane aka hopola mamedi wa sa masale sothohle hore o ele a ke re wa tseba o sentse re tla fumana bo dipapadi leng ka ofela hore nyane ya borobong hona o sengwe ke sentse ko mema hore o tle o tlo dula fatshe jwale o mamele lenaneo lane le leholo lenaneo la merapelo le tsamaisong jwalo ka boqhetseke ka lerato lohle ka matla ka sebete ke Maletuka Precious Taunyane wa mohauhelwa, mme re a dumela hore seo moya o galalelang o sebeileng lelemeng la hae letsatsing lena se tlo fetola le ho thusa le ho otla le ho matlafatsa bophelo ba hao. Hopola hore buka ya kgale ke lampi ya rona, ha o e dumela bohlokong le mahlomoleng e tla o tshedisa. Jwale moratuwa wa ka, ha ke etsa tjena nna e se le ha ke tsamaya ke re ruri wa ka mosebetsi ona ke o entse. Ke lebohehle bookamedi ba sealemoya wena mamedi wa sama sa Lesotho ba ileng ba ntshepela hore ke tlo hlola bosimo bohle ke na le lona, ba bile ba na le tumelo ho nna hore ka nnete ke tla sebetsa le lona ka boqhetseke le magabane ohle. Ka nnete ke a leboha haholo ka bophelo ba bona mmoho le basebetsi bohle mmoho le nna. Momamedi, ka nnete nka bua letsheare lena kaofela hobane mosebetsi wa ka ke ona wa ho bua, e leng hore ha ke kgathale ke ho bua. Jwale ha ke etsa tjena ke re bye bye.

Mamedi wa selema ya salesoto ke o dumedisa mesong nyenana ka lebitso le letle la mogana Jesu Kriste wa Nazareta. O dumediswa ke ena morutimosito o fumaneya sebakeng sona senana sa Nazareta monana. Jwale ke batla go tlotla ga ya lentsweng la Ntate Modimo mamedi wa ka. O santsane o tlotla o tsoa gona jwale tsenana. O tloko o tswe ka pelo e thabileng, o tloko o tswe ka pelo e lokolohileng, o tloko o tswe ka pelo e sa tetebelang ho hang, hobane dingata dintho tse etsahalang bophelong bona bo re phelang ho bona, dintho tse etsahalang lefatshe lena le re phelang ho lona. Empa ke batla ge ke re tlotla re bua ka taba ke enana monana mamedi wa seyalemoya sa Lesotho. Ha re ya bukeng ya Mareka kgaolo ke ya bo 11 ka temana ya bo 25. Mareka chapter 11 verse 25. Re ke rapele ntate ke rapela hona jwale ka lebitso le letla la mogana Jesu Kriste wa Nazareth. Ke sa tlotla ke aba lentswe la gago gona jwale. Lentswe lena la gago o le tshwantsha le pula ye o itseng ke ke ya ba yana ya ba e kgutla e sa kolobisa lefatshe. Ntate o itse le bogale go feta sabole e lweditsweng ka nqa tse pedi le phunyeletsa go fitlha mo moya le pelo le dikopanang teng. Lentswe lena le atlhola megopolo. Ke a leboga ntate gobane o tlotsitse leleme la ka gona jwale ke ntsha dipolelo tse phedisang, dipolelo tse nnokileng ka letswai ka lebitso la mogana Jesu Kriste wa Nazareth.

Nazareth. Amen. Mamedi. Buka ke ya mareka kgolo ya bile bana ka temana ya bo 25. Ere, me ha le ema le rapela. Ino re ha lena le taba le emong, le motshwagele gore le yana ntata lona ya mahodimong a le tshwagele ditlolo tsa lona. Gobane e ka re ha le sa tshwagele ba bang, ntata lona a ke ke a le tshwagela ditlolo tsa lona. Mamedi, ke batla ge ke re tlotla ge bua ka taba enana e bitswang tshwagelo. Tshwagelo ke ntho e bohlokwa haholo bophelong ba hao. Ha re bua, Bibele e bontsha gore mme ha le ema le rapela, e ne gore ha lena le taba le mo le motshwagele. O hloka o be mofuta wa motho e reng ha o rapela, mamedi wa sealemoya sa Lesotho. O bo ile wa ka wa kopa Ntate Modimo gore Ntate Modimo ke kopa o nthuse ke tshwagele batho botlhe ba nsitetsweng. Le ha eba o sa ye ho bona, nako e o kgethang fela ho Ntate Modimo o se o tshwaretse. Lebaka la gore o tlo tla o fumana gore batho ba sa tshwareleng, ho na le batho ba bang ba bolong gore ba bolawa ke mafu a dipelo, batho ba bang ba tshwarwa ke di-high blood. Bothata ke lebaka la gobane la o se tshwarele. Mamedi wa sealemoya sa Lesotho, ha eba o batla ho natefelwa ke bophelo, iketsetse molemo wa hore o kgethe hore o tshwarele batho bohle ba o utlwisitseng bohloko. Taba ena ya ho se tshwarele, mamedi wa sealemoya sa Lesotho, e ja wena monga yona. Ha o bona motho eo e bang o na le lehloyo ho yena, o bona a atleha, ke wena a utlwang bohloko. E re ke etse mohlala, ha e ba neneng hona jwale tjenana, ha ona lerato le ho nna e ba re qabane ho nna ha o mpatle, nna o utlwa lentswe la ka, nna ha ke tsebe le ho tseba hore ha o mpatle. Ha o utlwa lentswe la ka fela, ke nako ano o ka nnang wa bupetsana, hobane fela o na le bothata le nna. Ke hore ke batla ho etsetsa mohlala fela hore a ba neneng tshwarelo e ja ho wena motho ya nkile motho ka pelo. O hana ho bona motho a nkile stripana fela, a nkile 10 kg ya rice. Ka lebaka la hoba ha o rate motho enono, taba eno e utlwisa bohloko. Lebaka ke hobane, jwale o ntse o le pelo e bohloko ha o ya o lebane le mofuta ono wa motho. Haeba o hloka Ntate Modimo a o tshwarele ditlolo tsa hao, etsa hore le wena o tshwarele batho ba bang ditlolo tsa bona. So ke yona tsela eo e leng hore Ntate Modimo o tlotla a o tshwarela le wena. So re qeta ho bala hona jwale tjenana mona Bebele. Bebele e bontsha hore mme ha le ema le rapela, e ne ho na le taba le emo le mo tshwarele hore le yena Ntate Lona Modimo a le tshwarele ditlolo tsa lona. Hobane e ka re ha le sa tshwarele ba bang, Ntate Lona a keke a le tshwarela ditlolo tsa lona. So mamedi wa sealemoya sa Lesotho, letsatsing la kajeno lena ke batla o iketsetse molemo wa gore o tlo o natefelwe ke bophelo, wa gore o tlo be mofuta wa motho o phelang ha monate o lokolohile. Dingata dintho tse batho ba reetsang tsona, mamedi wa sealemoya sa Lesotho, bophelong monana. Batho ba reetsa dintho tse bohloko, empa ka lebaka la gobaneleng jwale re ba itswetsitse gore re ba Kreste, mme re latetse Kreste. Kreste o ka re ho rona re karolo ya mmele wa hae, re sesole sa Kreste. Jwale re mefuta eo e leng gore re etsewang, re ikgethetse gore re etsewang, re tshwarele batho le ha ba ntse ba re etsa dintho tse bohloko jwalo, re kgethe gore re ba tshwarele. Letsatsing la kajeno lenana ke batla ke o bontshe, o tsebe taba ena ya ho se tshwarele e hahadi lerako dipakeng tsa hao le Ntate Modimo. Taba ena ya ho se tshwarele, tumelo ya hao e sitwa ho sebetsa ha o le mofuta wa motho o sa tshwareleng. O sitwa ho ba le kopano le Ntate Modimo ha o le mofuta wa motho o sa tshwareleng. Jwale ke batla ke reng wena, mamedi wa sealemoya sa Lesotho, taba ena ya tshwarelo enana, tshwarelo e ya leballa. Ho leballa motho ha se o lebala se sebe seo a o entseng sona, empa ke hore ha o mo bona ebe ha o sa ba le maikutlo anono a mabe. Ha se hore ha ke re o tshwaretse motho ebe ke se ke re o tlohelle ditlamorao tsa hao. Aa, o ka ntshwarela empa neneng ha se o bolela hore haeba ke a o kolota ebe o so o tlohella tjhelete ya hao. Ho so ho tswa ho wena fela na o kgetha ho etsa jwang. Taba ena ya ho se tshwarele e lemaditse batho ba bangata. Batho ba bang ba ya kula hona jwale, bothata ke ho se tshwarele. O ko o bule pelo ya hao fela, o ko o bue le Ntate Modimo. Haeba utlwa taba ena eo sita, kopa mohau ho Ntate Modimo. O bo o hao kopa mohau ke taba ya hore Ntate Modimo, ke kopa o nthuse ntate, taba enana ke tshwarele motho ya itseng. Ke yona tsela eo tlotla o lokoloha bophelong ba hao. Le ha ke bua tjenana, malapa a ya qhalana ka lebaka lang la ho se tshwarele. Batho ba bang ba bolaya batho ba bang ka lebaka lang la ho se tshwarele. Ke mokgona Bebele bua mantswanana e reng ho madimabe motho ya rerang bokgopo a ntse a le diphateng tsa hae. Ke le ka o reng wena, mamedi wa sealemoya sa Lesotho, meso

shoba khona abake baphule imozi zemoto othuma ubuka ubheke emuva uma ngani ukuthi kwenzeka kanjani.

0: batho ba modimo nna e be a se o ferekanya bana ba rona na ka gore bana bjelo ba go rutwa ka dikgetho sekolong ga di tlo ba tswela molemo kang bo mme a ke leng karabeleng ga le go tja bana batho ba ba batlang mokgetho a bona na bona le na le sekolo sa bona ga ba keta go kgetha ba lokela go sebeletsa setšhaba jwang e tlo go thusa ka ntho bana ba rona ba rutwa ka mosebetsi wa gore na ba iphedisa jwang ke phetho ke tuke a lekwaela ke tlai
1: ke na le bothata ka baphatlalatsi baphatlalatsi ba rona mo weleseng kore ka re lele ke tlhokomelo yaka kampo ke a fosa ga ke re ntlhe ga sa le relela ka yona le re bitse ka kampei re bua ntho e le nngwe gore di-passport-o ke tseo ka moo di rekisetswa batho di stakile ga lekebe le ka moo le le boikarabelelo ba lona gore ke sa tota re sheba ntho ena ka mona re le baphatlalatsi ke ke re shebe sello sena ka le re bitsetsa batho bana fela kore ga ke bone wele sena setlhabeng sena e tswela basotho molemo ka gore le ye ka moo le le baphatlalatsi le ke le re gotlietse taba o e batlhompheng e ke le etse mosebetsi wa lona le lona le na le tokelo eno ga e ba ga ke foo
2: gobane ga o ithuta gangata batho ba futsaneileng ba kutlwana di magetleng bana ba bokangwa di magetleng.

0: Atenetse tso yona Salmensa Sotho mo mamedi mashume a mabedi a metso e tsheletseng le bidi ho ga eno ya botshelela. E le o sireletsa buyane ba tlholeho le o netefatsa hore ho sebediswa ka tsela eo mosotho e molemong a tlang ho una molemo. Lekala la tikoloho le meru le re basotho ba nang le seabo tlhahisong ya meriana ba sebedisa dihlodilweng ba tla una molemo ka ho matlafatswa ka ditsebo. Mokeng o bile mmase go bekeng ena lekala le kopane le mafapha a nang le seabo ditabeng tsena go rapalatsa maikutlo a ona ka leano la naha le reretsweng ho netefatsa gore ditlhodilweng di sebediswa hantle tlhahisong ya meriana di bile di tswela setšhaba le naha molemo. Go utlwa ka botlalo ka ditaba tsena tse ka bang di ama leano lena ka bophara re buisana le Dr. Molahlei Lebone. Ke mohokanyi wa morero ona o ka senyesemane o bitswang Access and Benefit Sharing ABS ka bokhutshwanyane. Mme re utlwile gore morerong ona lekala ga le sebetse le leleng le sebetsa ka tlatsetso ya UNDP. Mme re tlatla re fumana ka botalo he mamedi gore na hantlentle leano leno le fupere eng le re retsweng sireletsa ditaba tsa boiane ba tlholeo. Mme Dr. Lebone re o dumedise ntate re bile re amogela lenaneng la sebopeng seng wa tsatsi la kajeno.
1: Ke a lebone tshepang ke ya o dumedisa ke dumedise le bamamedi ba Seyalemoya sa Lesotho.
0: Jwalo ka ga se re supileng tate gore le bile kopanong ga re ke re fumane kao fela ka botebo tse ne di fupere ke kopano le o fumana gore na leano lona ka bolona le tshetse eng le fupere eng.
1: Ga ke lebo me tshepang jwalo ka ga o seentse selelekela ke rata ga gore leano empa ke leano le sebetsang tlhasa projeke kapo projecte yona eo e bitswang Access and Benefit Sharing, mme ke projecte e ikarabelelang lekaleng la tikoloho le meru ba sebetsang mmoho le balekane mmoho le UNDP mokgatlo wa matšhaba wa ntshetsopele ya setšhaba, mme ka go tloa ikarabelela tlhasa lefapha la tikoloho e leng Department of Environment. Mme jalo ka se o bontshitse projecte ena e bitswa Access and Benefit Sharing ke projecte e batlang e segala go le kadile selemong sa go feta ka gola sane sa 2024 se ya mafelong. Mme setho se segolo sa yona jalo ka ga ka bokhutshwanyane e bitswa ABS ke taba fela ya gore mohlomo ke kana mo kerang ga ngata lekala la bona le bua ka paballo ya tikologo le buiane ba tlholego ebe mohlomong bolele le ba nako re selela mono. Empa projecte ena ntho e nngwe e batlang e ka proposo e nngwe e batlang e botse bona dihlodileng tse qetelong ya letsatsi ga ne nneneng jalo ka go bontshitse diqephiswa keng. Mme potso e kgolo e e botsang ke ya ona di qephiswa keng ke mang eo ya dinkang o lo etsa eng ka tsona e leng taba eno ene Access o lo etsa eng ka tsona. Melemo eo setšhaba se mo a nkang ditlhodileng tse keng melemo eo sona se e fumanang ke efe e leng taba ya benefit. Ga e ba melemo eo ne e teng e arolelwana jwang ke gola ke taba eo kgolo eo projecte ena e botsang. Mme re bua re ipapisitse golo le taba tsa ditumelelano tsa matšhaba jalo ka gale Lesotho le karolo ya ditumelano tse dingwe tse mmalwa tsa matšhaba tlhasa ntho e bitswang Nagoya Protocol eo e tlileng e leng yona e botsang ka kakaretsoge ditlhaiswa tsena kapo ditlhodileng tsena di male setšhabeng empa bogolo ba nako ga o bonagale setšhaba se fumana melemo. Mme bekenyana re ne re kopane e tlhile sepheo se segolo e le gore re keke re phagalatse taba tsena tsa projeke ena e le gore di fitlhelele setšhabeng ke ka gona re neng re menne le botlhe estana le lona le dititi tsa phatlalatso ka go fapakana gore re ke re tlo tla re sebedisa letaba tsa. Mme re re kopane mono ka le megatlhelo mme jalo ka se o tshilo kopano ya rona e di a qala letsatsing lane la Mantaga e ntse tswela pele go fitlhela letsatsing la kajeno moo re kopane le megatlhelo e fapakaneng ya setšhaba e leng bohlanka ka makala a fapakaneng e leng ditsebi go tlhaga mekgatlhelong e fapakaneng jalo ka dipatlisiso re na le ba sekolo se segolo sa setšhaba esetana le ba dipatlisiso go tswa lekaleng la temo re boetse re na le bahlanka go tswa kwana trekeng karolong ena ya puso ya setšhaba ene local government. Mme ka otlola re boetse rena le sona setšhaba se tswang kwana metseng moo jale go kopaneng mmogo le bona gore re bue tabena re bue le puo e le nngwe go ba fa ditaba tsa projeke ene le gore ga go tloa moo re ya goana selo kgala molaetsa o tshwanang. Ke a golwa ke selelekela saka mme tabeng tsa gore na projeke ena tshebetso ya yona gagologolo na e shebane le mme ke a golwa jalo ka o bontshitse bogolo ba nako go tla sebedisa kgutsufatso e ne e reng ABS empa ke taba access and benefit sharing mme gagologolo re shebane le taba tsa melao jalo ka o tsebago kekebe re ga etsa dintho fela go sena melao e re tataisang. Ga re tlo kala melao fatshe melao e sentse e le teng e mengate ya mang ditaba tsa tikologo empa ge ke re e hlwele jele re bona gona re kenya jang ditaba tsena tsa leano lena la access and benefit sharing ka gare go melao e sentse e le teng ya lekala mono motlho mongwe ga nako e ntse ya qetelelomore ka ba le molao o ikemetseng o tlheng o buang ka ditaba tsena fela empa gore jole gona jale pele ge ka ga gagase go bephirise jele jole ka gase le tshenyo wena e bonaela e le teng go na le batho ba nkang disodileng tsena ba fumana melemo ba isa dinageng gole fela go sena melemo e mekalokalo ye basotho ba e fumanaake
0: ne ke rena motlhomo motho a ka rata go tseba he Dr Lebone gore na le ga ebile le so fitlhe pheletsong ya ditama ga lesheba le mafapha ana otlhe o a tlhalositseng o bontshitse gore ditlhodilong tsena di a cepa di ya kae di nkwa ke mang ko go fitlhela ga jwale le bone ka ke go kae le gore re utlwa gona di epa mere di teng mokeng wa lona.
1: Ke a lebone ho teng ko go banagetse go na le batho ba gwebang ka disodiletso e tle ke bontshe gore project ena jalo ka ga project e tlabeleng tho e baletsweng nako e shebana gagolo le ditlhaiswa tsa rona tsa botlhokwa tse pedi e leng gwaga le modi gagologolo
0: gwaga le
1: modi
0: okay
1: mo ne ditswang African potato
0: okay.
1: Ya mme empa he gagologolo gwaga ke yone e batlang e le ka setlong gobane ke yone e bonalang e kotula ka segatlha se segolo mme go na le batho ba gwebang ka yona gwaga ena ba kenang ka gare metse le metsana ya rona ba eng ka mona setšhabeng jale ga taba tseno ga ke di emise ga ba tla setšhabeng mane go ko go be le dipuisano le ditumelelano tseo go tla kenwa go tsona e le gore qetelong ya letsatsi ga thepenetso e be e le gore setšhaba se le seding mme le mo le setšhabeng e se ka ba karolonyana fela e itseng ya setšhapa kapo motho yo mongwe a le mongwe fela mono ya masene e be ke yana a seng a fumana melemo ena e be taba tse phatlaletseng tsa ditumelelano tse tla tlhakang mme jalo ka retso ke leeto le gore le kalang empa potsong e tlhatlhamang fetlhile re na le dingaka ene tsa setso monono empa gona mono e fetitla kise gore ga re bua ka taba ya traditional knowledge e leng tsebo ya setso ga re bue fela ka dingaka motlho mongwe ka megatlhele ya tsona le ka dineo tsa tsone empa re bua ka botlhe ba ka bang le boitsebelo tabeng ya tshebediso ya ditlama tsena e le meriana mme ehlile mme ba teng mo diepamere di teng mono kopanong eno mme ehlile ka nnete ba batla ba itumetse gagololo e be ba memetse mono mme e be ditaba tsena ba fumana motlho mongwe ka gore tsebo ka tsona e santsane e le sethatong.
0: Ditsebi di supa gore go se atlege gwa maano ke gore le ga beqetelelo mona le ka qetelela le dumelelane gore re ka kopanya melao e teng kapa ga sheba gore ditaba tsa ditlo tsamaiso ka leano le itseng ditsebi di go se atlege wa maano ana ke gobane mmuso le ona o bonagala o sa sebetse le setšhaba motlhomo leano le tlang kwa kapo le tla etswa le fitlhe le petleng yao setšhaba jale e be setšhaba le sona se etse jang se ya gakalela gatlhanong le seno se go lebeletsweng gore se tle se etsagale na motlho mongwe le kageng le le ditsebi le shebile maikutlwa le gore na go bonagala o ntse o etsaela jwang ka ditlhodilweng tsa nagaeng.
1: Ke a leboa metshepa mme re tlhile go jalo gangata jalo ka ga o bolela motlho mongwe e ka nna ba melao ka nako nngwe jalo ka gao se e ka nna ba e fitlha e bewa godima setšhaba e ka ba motlho mongwe ga bakaba le kabelo empa ga ke dumele le sona sepio se segolo sa seo melao e etswang ka sona ntle ke dumelwa melao e etswa gona go sireletsa rona re le setšhaba e fitana le tsona ditlodileng ga ka le mona go bua ka taba tsa ditlodileng ke a gona ntho ya botlhokwa fela ke taba ya gore ditaba di fetise gantle di iswe setšhabeng ka metšha e nepaetseng e le gore setšhaba se be le kutlwisiso mme jalo ka ga ke bontsho kere mona mo go kopaneng jalo ga re bua le bona mekgahlelo e ne e fapakaneng ya tshepo ba ona o taba tse tlile ka sona sebopeo se ga ena ba molao fela o mala o ntlogolo kempa o tlo theoela mo gona go jale ka maano jalo ka ga re tshwarere re na le lekala la rona lena la puso ya dibaka e leng mona motšha o mogolo o taba tse ngata tse yang setšhabeng di fetang ka ona jele ka ga ba na le mohlomong ntho tse ba di bitsang bo di-bylaws yake re na le melao e megolo jele tlasemane re wetse re na le di-bylaws mme di-bylaws tseno ke tsona di fetele setšhabeng mme mohlomong di be di fetolelwe le puong e le go batho ba utlwisise ditaba tsena mme ka tsela e tshwanang le gona morerong ngwana ona re na le dintho tse ding tsena tse re reng ke ditumelelana tseo mohlomong qetelelong ba tlabe ba kena go tsona le bana ba gwebang ka disotilweng mohlomong di bile di fetoletswe sesothong ka tsela eo um ba tla e utlwisisa mme jalo ka tsho mona mo go kopanetle ke taba tse ntseng le di bua mme jalo ka ga bolela um batho tlile ba tsona mole bantse ba re a taba tsena di seno tlheleleng mona ga re tlowang mona ge ga re boeleng re theoeleng re eng kwana tlase metseng tlholo o kopanang jela ke bua ka ditaba tsena mme le sona sepio se segolo sa projeke ena mme ke a leboga
0: morago ona kwa nako e kae mme na ke morago o phalagaletseng le na
1: ke le wa ho lumme ke tsepang ka putse eno mo re bona kwa di le mo se tse nne o ka di le selemo sa 2024 ma selo o tla sala selemo sa 2029 ho la mahabeng a sona me jolo ka ha di homuli se a ba thokela bang ha re ya pharalla le na sa ka lokalo ba ne hantle tabena ke le ano le sokolisile batla ho re le kene hantle le thophothele le utlwisiswe hantle ke batho jwale re qadile ka ga ke nare ke ditreke gagolo-golo re shebane le ditsena tsa rona tse re kareng ke sesiu ke

0: da tsa bona buyane bona ba tshele e leng di national park tsa rona Slabathele Sehlanyane jolo jolo ka boko hape le ka mane ka letsheng la letsi ya ka kuthi mme re sebetsa hape le di metsi e batlang e potile dibaka tse ho bana re ka ha ke ka ona ka mona ka mo ba buyane ba ona boleng ba tlhole boleng ka teng bo fumaneng ka bongata di metsi e ka positaba se dilang tikolohing ya dibaka tseno le sona se hlomello e le hore ba tle ba fetelwe la tsatsi ba se ke ba fumana mohlomong hangata ba senya jolo ka ho hlahela hangata hore le ba senya ka mane ka ditsing tsena ke a kgola ke bona ke yona tshebetso ya rona eo mme ha re a phakalla haholo hakalo kwalo le naga empa jolo ka ha re bua tjena le wena mona sealemoeng ke mokgwa o mongwe le hore le ha e le hore ha re fitlhelele hohle ka ho tloba ka tshebetso empa molaetsa ona o tla fitlha hohle moo
1: pheletsong ya kopano ena ya lona o bontshitseng gore e qadile letsatsi la manta e lebeletse o fela ka jeno re ka lebelela gore pheletsong go tlo bona leng tokomane e tiisang tsotlhe tse e ka bang di entswe setšhaba se ka lebelelang ka morago mo
0: jalo ka dikopanong tsotlhe tokomane e lokela e be teng empa kopano ya rona gagologolo gobane tokomane e ka ba teng ya dula mono empa ntsho gologolo e neng re batla ke ena gore setšhaba se kopaneng mono kape mogafele a tsebe kopaneng mono e ne le kutlwisiso yeo ba e fumanang go tswa molomong wa pera ga nka tsho jalo bana gana le ditsebi mono tseo re sebetsang le tsona tse re thusang projekeng ena e leng gagolo go tse shabane le ditaba tsa molao gape se shabane le karolo yane e re reng ke ya melemo kapa meropotso e fumanwang mono mona mo tereng jalo re sebetsa gagolo le ba sekolo se segolo sa setšhaba bane e nngwe ya dintho tse golo ke ya gore go be le ditlhaiswa tse ka tlhaiswang e le meriana tšhabi yo le karolo ene se tla ba mafapheng a mangwe a mantsho mone le bo lekala la bophelo empa gore rona go tloa mo na tikologong re sebetsa mmogo le sekolo se segolo sa setšhaba kapo dite tse dingwe tsa dipatlisiso jale ba thuse setšhaba gore taba tsena tsa meriana e se ka ba fela diphuthelwana empa qetelelong ya letsatsi motlhome e tlebe le meriana e ka dulang le di-shelvong jalo ka nne ke shebeletse lenaneo maobane mora mona la tsa mahlale moo jale mekgatlhelong e meng ya tshebetso wa bona go setšhaba jale se etsa ditlhaiswa tse ka yang di-shelvong tsa ditsi tsa thekiso mme re le gona ka mona ka meriana ka tsela e tshwanang go keteletse olo jalo so re na le ba molao re na le bano ba mahlale empa re boetse gape jale re shebane le ditaba tsa tekano mme gobane e gologolo ke ya gore go seke ya ba ya salelang morago so ditaba tsa tekano le tsona ka botlholwa ke tse dingwe tse re shebane le tsona gobane ke nngwe ya diphio tsa projekt ena gore dintho di fumanwe ke botlhe empa gape ka go lekana
1: o ntse o tshwere jalo ntate e re kere fe ba mamedi monyetla o gore ba qoqe le rona mamedi re na le metsotso e leshome le motse mongwe re lebile goreng ya botshelela plus 2665993 ke yone e re kenang ka yone gobane yane engwe re tshwere Dr Lebone mogokanyi wa morero one go itseng ke access and benefit sharing kapo ABS ra wa moela
2: mamedidumela
1: ntate tholong ee ya ntate
2: ke ke mametse ntate hantle wa tseba mmesepang taba e mpang ke sa tsebe na yona ga e boikeng empa ke a tseba gore ke kagolo ya bona e le lekala la tikologo ke ena ya mmogoi empa ke thabetse mona mo a buang ka dibaerose mmesepang taba e ba mme wa ka ke sentse o lo o dula gautinyane moo balangata re tshwenyeileng ke dikgwedileng tsa naga ena mmesepang tse nkwang fela di sa siele le bagai ba tikolo eno letho wa kua mme wa ka ke bua ka sona sesebediswa seno se o thweng ke setlhaisa seno se o thweng gwaga mo bogoi le tse dingwe tse ngata fela ga o ka tseba gona mo bogoi botlhaba basotho ga kae ke le motho a le monyana o tlo tlaong ka masome a masano fela batho bana ba gokgang ba saiwa ka tsela eno e ke tlabete e salositse ka nnete mme wa ka gona go bolela gore dikhansele di tlamela go ya mafatshe jalo ka ga ntate a sa bile ka dibaelose le bona e le lekala ba re thuse gore dibaelose melao eno ya gona e matafale mme ditsebeletso tsa naga ena dikgwedileng tsa naa di bophedisa setšhaba sa basotho mme se ka nna tsa gogolwa fela ke batho ba re
1: mabotlhanegaleboatate mamedi re na le metsotso e go bong re lebile goreng ya botshelela morago o na o lekala le balekane le ona ba kenang gona kapa ba ntseng ba tswela pele gore ba bone gore ba ba balela buiane ba tlholego ya naga ena gore ditaba tsena di te di matlafale wena o le motseng mono o bone ka golokelwa go kenyeletswe dintlha di fe mo mamedi kgotsa mamedi.
3: Ya tlhokomelo.

0: Ntate Motlwang.
1: Eya, hantle ntle ke batla ho bua le ntate moo. Taba ha di etswa ka hara naha ka mona, tlohellang hore ebile re di entse le mafemeng. E ne llang ka hara metse ka mona batho ba efe. Ntho tsena e tlo di etsa metseng le metsaneng ya naha ena ya Lesotho. Ho na le ntho e nkgolosang. Ke na le ditaba tse ngata tseo nka di buang ka ditaba tsena tseo a ntseng a bua ka tsona ka kgoholeho ya ditama tseo rona re tsebang melemo ya tsona, tseo rona re tsosang bophelo ba batho ka tsona. Empa ho na le batho ba di nkang feela, o buile ntho e kgolo hare ya nkwa di etsa ntho metseng e meng kapa naheng tse ding. Ke ene tie ka sehlohong, empa e re ke e furalle ke mathele ho ena eo ke e batlang. Mme wa ka, ho na le banna le basadi, bo nkgono le bo ntatemoholo ba seng ba sitwa ho tsamaya mo mahaeng mo re leng hona teng, ba nang le tsebo e batsi ya dihlahiswa tse ka thusang batho, tse ka pholosang bophelo ba batho. Hona jwale tjena ho na le batho ba bang ba tsebahalang mona ka hara metse ba tsebang tse tibileng kapa tse hlotseng tse akgang ena ya cancer kapa mofetshe, ba ka tsebang ho hlahisa dihlahiswa tse ka pholosang setjhaba sena sa Basotho ho fapana le hore e nne ho lo batla dihlahiswa tse hlahang kwana dinaheng tsane tsa matjhaba, tseo e leng hore bona ba ka tseba ho hlahisa dihlahiswa tse jwalo, mme tsa ba tsaya bolokwa mono mo areng ho bolokwa ka teng.
0: Jwale o reng ho Dr. Lebone, ntate Motlwang?
1: Ke re ba kenelle ka hara naha ena ya Lesotho ba tle kwano, mme ba tla ba tseba ho tla kopana le batho ba ka tsebang ho hlahisa dihlahiswa tseno tse e leng hore ba ka tseba ho pholosa bophelo ba Basotho. Taba ya ka e kgolo ke hona mono mo kereng ha ba kenelle mona, hobane ditaba tsena di tla sitwa ho a fihla mono, hobane batho bana e le batho ba mahaeng mona, e ka ba batho ba batjha ba nkileng ditsebo ho batswadi ba bona, e ka ba bonkgolo le bontatemoholo ba ntseng ba phela ba tshwereng dipotsebao ba tla sitwa ho ba tsebahale ka lebaka la hobane ba le mane ba sa tepela bona.
0: Ra lebohantate. Ra lebohantate. Mamedi, re na le metsotso e tsheletseng, re lebile horeng eno ya botshelela. Le wena re tle re o amohele o le mamamedi wa boraro ditabeng tsena. Kgotso mamedi. Mamedi kgotso.
2: Nna ga la kgotso.
0: Dumela ntate.
2: Ntate Maziko, mjana pe mme.
0: Ntate.
2: Eya mme wa, ke mametse ntate. Ka ditaba tse bohlokwa haholo. Jwale nna ke qholotse ya mona fela mo ke e bone. Dintho hangata di iketsetswa ka hara toropo. Hana tjena o supile dibaba. A putu a supa se a opinyane le toropo, putu a supa se hole haholo. Jwale ke re na bothata ke bofe hore ntho tse nnete di o tshwarela motho, ke le hobane le hore le batho ba batle ba tsebe ho e lemo. Ha o nametswe nka e lengwe, ba ebe sale o nametswe nka e lengwe, batho ba bang ba hloka tsebo ba ka mathuo. Ga se nyana ntho potapota le tukulu, moketsa hore batho ba tsebe letho
0: kaofela. Ebe
2: bothata bo hokae.
0: Ra leboha, re mo fe monyetla he ntate Masilo. Dr. Lebon.
3: Ma tsapa.
0: Ha re kena ditabeng tsa ba mamedi ntate.
3: Ke a leboha ma tsapa, ngo tso ntshwarela ha ke a ukwa mabitso hantle.
0: Ntate Tholong, ntate Motlwang le ntate Masilo.
3: Oh, ntate tsundo ya buleng ka taba ya mobe.
0: Eh, ntate di di baela.
3: Ke leboha ho. Ma tsapa, ke hola ha ke bua ke hlakisitse ona project ya rona ka pomorego ona o ke buang ka ona tsatsi la kajeno o shebane haholo le eng. Ke re ka itse dintho ho na le moo di qalang teng. Re hlile re shebane haholo le taba ena ya kgwaka le modi, empa jwale ka ha a bolela le hona mane moo re neng re kopane, taba ena ya mmokobei ile ya hlaha hore ho bonala mmokobei e le sehlahiswa se seng se bonalang se sebediswa ka tsela eno e ikgethileng sebakeng sa ho etsa dihlahiswa ka mefuta ya sona. Empa ntho e kgolo ke eno ya hore ke sehlahiswa se horeng kotulong ya sona ebe se na le metsi eno ya hlabang batho, mme taba eno ke taba. Mme jwalo ka ha ke tjho mme, ditaba tsena di ngata. Taba eno e la ya hlahella re tla eng ka mokgwa o le yona, mohlomong re e fetisetse mekgahlelong e meng kapo dikarolong tse mo ebang ho ka ba le tsebo ka rona yona e sebetsa jwang. Empa ka kakaretso e hlile e ntse wela ditaona ditaba tsena tse rereng ha ke dihlahiswa tse bonalang.

0: batla go bua ka tso. Ha re ke letse go bona ke bomang ba go bang ka tso. Melemo e ba ke sa tsene ke se na e le kana go ebe ba se tsaba se fumana ga ka. Ha ke se teme melemo ngwana go ke ita le ntse ndate mtuang e sa ke ile go bua ka tabentseng bua ka yana ya go kenella ka ha ka me se me jolo ka ke se kopane nyene go le mo yona ke se ke mo ya ditaba ke ka hona ke se ntse la tile le hona ba re ba tsana do go bua bona bana ba tsidi ba mtumo ba fitso ba tla hona ka hare go di baka tsena tse o ke bukeng ka tsona me jolo ka ha di le ne re bua le bona ma ka le tsiba go hello na le tsene le mangwe ba lo tsitsa ditaba tsena tsa hona re reng ka ditaba tsena tsa ideas empa ke ke ga fela mona fela ke fle ba fetena ba tsena ba tla bona se ile ga fitse ba ke tsena ga kena la ka go me se tsitsa mola e tsona me ta ba e buang hape ya tsi bo mtumo ya bo khono le bontle mo go e ka neng ya ba e tla lokela go ne fitse tsane ke taba e o le yona ga yena tsho ko mme be ke re ya ga le bua ka taba eno mme me ke tle ke taba tseo ke di shebileng ndate ana o petela ka mshana pe ke go hantle. Ee, a ne ga go hantla ona mo mongena ona re re sella go kae.
1: Go re mohlala kopano e ka nya mofuteng go baneng e tshwaretse masego mo. E sa ya ho se sentse di baka tsena tse o hlalositseng gore ke ditaba tse o letse bang gore ke tsona tse tshwereng boiane bo batlholego. Mohlomong o fa le setšhaba sa mone monyetla gore se tle hle se tle ka bongata go tla ba karolo ya ditaba tse.
0: Go jalo ne ke gola ho na ditaba tse dingwe tse gore re jolo ka tso di tabe di ama mekgatlho le e fapakaneng ya setšhaba go tloga gona mona mo boteng go ya tlase mme kopana ya mofuta ona ke gola gone ke wa ba monolo gore karelo lo e tshwakala kwana motsing gobane jale e kenyeletsa ditho tse ngata tsa tsona ditsibi tsena tse bone ke dimemme empa tabe o ntate e buang kannete e tlile e hlakile jale ga ke na re ba le kopano eno gobane re se re ile ra fitlha gona kwana tlase metseng ba fetisa molaetsa ona
1: Dr. Lebonde ka lebaka la nako ntate re a leboga empa re tla etsa tatello ya ditaba tsena motlhomong le ka mora gore ebe le phetise ditaba tsena
0: nka leboga golo mme tshapang jelo ka tshego mo ene le mothangwana fela efile ge ka rata gore ga re ntse re ya pele re nne re be karolo ya ditaba tsa gago tsa go fetisetsa ditaba tsena setšhabeng mme ke a leboga
1: ke lebogile gagolo ntate mamedi ka lebaka la nako re dumelela re tle re sutlhela lefapha la ditaba ke ile ka supa gore ka jeno ditaba tsa gora le gora re tla di fiwa jalo ke Ntebalo Morosi
2: ya gore ge ke re botele ngwana mošanyana setshwantsho sa gore na a kopite batho ba feng mme re qala ka rona go ikikisa go ba banna bao e ka reng ga ngwana mošanyana a mmona go tloa ka tlong go ya motseng go ya setšhabeng bonyane ga ba tsamaya metlhaleng ya motho a kekeng a mo latlha kapo a kekeng a etsa go bophelo ba gae bo be bosuta e le gore ka tsela eo rona re ikikisang go utlwisisa bonna le go bonagatsa bonna ke karolo ya dintho eo re sireletsa ngwana mošanyana ka tsona e le go re ba di-intentional role model gobane ngwana mošanyana o gola ka go bona ka go shebelela
3: o fumane banna ga ba le mmogo ba lla ba tshola dikeledi ke boima boo ba boimetseng mme ditaba tseo e ka gotsa di tlisa matlho godimo go shejwe batho ba bomme kannete e tlile banna ke batho ba imetseng gagolo jale ke batho ba bileng ba nang le matla a magolo physically.

kabolo bongwa dinaha tsa SACUM mo moifo wa Lesotho o tlang ho etelwa pele ke mohlomphehi tonakgolo. A bontsha ha o tla boela ho lekola mekgwa ya pokello ya lekgetho ho netefatsa hore ditjhelete tse bokeletsweng di sebediswa ka nepo. O tswetse pele hore mmoka o tla boela ho hlahlobe le ho hlopha botjha mokgatlo ona ho ipapisitswe le morero wa mokgatlo le seabo sa ona ho ditho. O itse sena ke ho netefatsa hore mokgatlo o thula ka phatla diqholotso tse tobileng dinaha. Ho sa le jwalo, mongodi e moholo lekaleng la ditjhelete le meralo ya ntshetsopele Mofumahadi Ntwateng le bona o re ho tloha ka Moqebelo ba bile le dikopano tse mmalwa ho lekola meralo ya tsamaiso e ba tataisang ho hlahloba hore na ba ntse ba le motjheng. Letona la ditaba tsa ka ntle le dikamano tsa matjhabeng Mohlomphehi Mphota o re dipuisano tseo a bileng le tsona le letona la dikamano tsa matjhabeng le tshebedisano mmoho naheng ya Afrika Borwa e le Mohlomphehi Ronald Lamola di ile tsa nyakurela ditaba tse fapaneng ho kenyeletsa ditlhokofatso tse ntseng di etswa ke maAfrika Borwa ho matswalwa dinaha tse ding. Habe ya bora ditaba lesedi Mohlomphehi Tau o tiiseditse Basotho hore diofisi tsa boemedi ba Lesotho Afrika Borwa di fadimehile. Mme di ikemiseditse ho thusa Basotho neng kapa neng ha o ka hlaha tlhoko. O itse ha jwale ha o Mosotho ya seng a tlalehilwe ya angweng ke diketsahalo tseo. Hona mokeng ona moemedi wa Lesotho Afrika Borwa Mohlomphehi Ntsime Jafeta o itse ke boikarabelo ba boemedi ho netefatsa polokeho mmoho le boiketlo ba Basotho ba phelang Afrika Borwa. O itse ba se ba bile le kopano le makala meyang a mmuso wa Afrika Borwa a tisitseng hore ho keke ha eba le ditlhaselo kgahlanong le Basotho ebile ba keke ba lelekwanaheng eo. Ho sa le jwalo moemedi wa Lesotho Durban Mohlomphehi Rapelang Thuela o supile ha matsholo a ntseng a etswa Afrika Borwa a le molaong, mme a reretse ho hlahloba batho ba tswang dinaheng tse ding ba sena ditokomane tse ba dumelang ho dula naheng eo. O itse ho kgutlisetswa ha batho dinaheng tsa habo bona ho etswa ka molao le ka tshebedisano le diofisi tsa boemedi. O ipeleditse ho Basotho ba sena ditokomane tse nepahetseng ho etsa mawala a ho di fumana dibakeng tsa habo bona. Mookamedi lefapheng la ditsela Monghadi Tebo Mokgwane o re selemong sena ba tla lokisa tsela ya ho tloha Maseru ho ya Maqhaka mmoho le ho tloha Maqhaka ho ya Malesawanara tse tlang ho sebetswa. Mokeng o bileng Maseru wa baqolotsi le baphatlalatsi ba ditaba moo lefapha le neng le rapalatsa meralo ya lona diqholotso le dikatleho. Monghadi Mokgwane o itse hara diqholotso tseo lefapha le tobaneng le tsona ke batho ba ipehang ditseleng le boemo ba lehodimo bo hlobaetsang ka dipula tsa matlopotlopo tse senyang ditsela. A re le ha ho le jwalo, lefapha ka morero wa titima le potlaka ho rarolla diqholotso tsena. Monghadi Mokgwane o phetetse ka hore ho fihlela ha jwale setsi se atlehile ho aha di-speed hump tse 40 ditseleng tsa Lehlotlojane le ho phethela tsela ya Kofi Annan Moshoeshoe Road ho e kenya mabone hara tse ding. Dikgakanyong tsa ditjhelete tsa selemo sena, setsi sa ditsela se abetswe tjhelete e hakanyetswang ho bilione molemong wa tukiso ya ditsela le kgao ya Marokgo re ya phethela. Setsebi ditabeng tsa tekano Mofumahatsana Basi Rime o re basadi ba lokela ho ba le seabo diketong tse mabapi le ditaba tsa boiyane ba tlholeho le moetlo. Tsena di hlahelletse kopanong e ntseng e tswela pele ya beke e fihlang phelisong kajeno Maserung e amanang le kabo le melemo a go lelana ditlhodilweng tse fumanehang Lesotho. Mofumahatsana Rime o re seabo sa basadi se bohlokwa ntlheng ya ho tjheka meriana le ho ba le tsebo e batsi ya meriana ya Sesotho. La ho le jwalo o re ho tlile tlhokomelong ya hae hore basadi e ba mokgelo ha ho etswa diqeto tsa bohlokwa. O bile a re morero o ntse o theha maano a kenyeletsang bohle ho sa natse bong ba bona. A totobatsa hore moruo o ka kofiswa ha banna le basadi ba ka sebetsa mmoho. Mofumahatsana Rime o hlalositse hore morero o shebane le ho ntlafatsa maano a fapaneng a bophelo, ho eketsa seabo sa basadi boetapeleng le pusong, ho kgothaletsa dipuisano kgafetsa le ho baballa tsebo ya botjhaba esita le ho matlafatsa mekgatlo ya basadi. Ha re lekole ditaba tse amanang le moruo. Loti ha labapiswa le dolara Amerika ke maluti a 10.16 le disente tse 58. Ha labapiswa le ponto ya Britain ke maluti a 20.00 o le mong le disente tse 83. Athe ha labapiswa le euro ke maluti a 10.09 le disente tse 83. Ha labapiswa le dolara Australia ke maluti a 10.01 le disente tse 44. Ha lebapiswa le yena Japane teng ke disente tse 10. Ha re boele re lekole dihlooho tsa ditaba. Mmoka dihlooho tsa mebuso mokgatlong wa pokelo.

0: dikopaneng tsena tsa dilelekela go boetse maoban thatbaneng fa boelo ga ba le boikgotso ba matona e le mo matona a rona a mabedi letona la ditšhelete le letona la dikgwebo mohlomphei motlatsi maqalego le Dr. Tshedisitse Matlanyane ba ileng ba e ba le seabo mokeng oo. E re ke tswele pele ke bontshe gape gore ka jeno go lebeletswe gore go tlotla go e ba le moka wa legotla la matona mme ona o tlhalosa e le moka wa bo 58 mo teng matona a ditaba tsa kgwebo a lebeletsweng go teka tlaleo ya bona e be qetellong ko go lokisetsa moka o mogolo e le ngwane o tla qala boisa e le moka wa borobong wa mogato wa SAPU. Tshepang ga ke rekeratsen ena go tshwaretsa ga kana mme re tla boela go kopana boisa lenaneng le tshwanang.
1: Ga lebogante le ngwaneso ga re boele re bue gosane. Mohamedi, re a di feta ditaba tseno, re di feta jalo metsotso e le leshome le metso e meraro, re furaletse hora ena ya botshelela. Setsi sa ditsela se re selemong sena sa ditšhelete se entse meralo ya go lokisa ditsela le go di bega maemong a bolokegileng ka ga di kenya letsogo le legolo kapo le toma godisong ya moruo. Sena se tlaeletse mokeng wa selemo le selemo moo setsi se hetlang morago go lekola dikatlego le dikgolotso tsa sona le go rapalatsa meralo ya selemo sena seo ba leng go sona sa ditšhelete. Mookamedi wa setsi sena mong ga Ditebogo Mokgwane o tlhalositse gore ka tšhelete eo setsi se abetsweng ke mmuso le banka ya lefatshe setsi se tloetsa gago botšha ya ditsela marogo setsa le tukiso ya boemafofane. A re ka lefapha la ditima ba malala laotswe go sebetsana le dikoduwa. Go feta bona setsi sena se bontshitse gore selemong se fetileng sa ditšhelete se atlaile go phethela tsela e tloga Masianokeng e le ba St Michael's gao ya Roma esita le gago ya marogo gara tse ding. Mme se re kgolotso eo se tobaneng le yona ke go nyamela ga thepa gagolo shebile ditaba tsa ntlafatso e ne e ntseng e tswa ya mabone a tseleng e le go utlwa gagolwanyane ka moralo wa setsi wa selemo sena sa ditšhelete. Ka kwane ka matlong a kgaso ke na le ena mookamedikakaretso mong ga Ditebogo Mokgwane o tsamaga jalo le mong ga Boitumelo Dillane ke mookamedi wa tukiso ya ditsela gona sebakeng seo se ke se tlhalositseng e leng Roads Directorate. Ke bona ba go tlang go qoka le bona ka jeno mme ke se ke le dumedisitse bontate ke bile ke le amogetse ka selelekela sena seo ke se beileng. Mme re tle re tswele pele gore a ke lefeng setšhaba sa Basotho moralo ona wa lona wa tshebetso wa selemo sena ntate Mokgwane le ntate Dillane.
2: Ke a leboga mme Matshepang ka ditaba tseo se buile ditaba tsa rona tse golo gampe tse dinge ga sa tlhotse go gotlela morago e se ka ba fela gore re tlhere ya pele gona selemong sena se godimo sa ditšhelete re rerile go etsang ka seo mmuso go fileng sona. Ke tle ke bontshe mme le ba mamedi kao fela ke tle ke dumedise gore mmuso wa Lesotho selemo sena sa ditšhelete se godimo o re file tšhelete mme e ka godimo go 1.8 billion maloti mme tšhelete ena e tswa mafapheng a fapaneng e tswa gona ka mmuso wa Lesotho ka kotlologo e tswa road fund e ntse le setsi sa mmuso le sona e tswa World Bank e be tsape tswa Ministry of Finance ke ditsi tseo re reng ke tsona tseo di re tsheditseng ka ditšhelete gore re sebetse mme tšhelete ena morago wa yona o mogolo mme ke tle ke bontsha gore ko ntlafatsa tsela ya Thabatseka ka tso ya go tloa Thabatseka ya katse ka Letshwana mme yona e tsheditswe gagolo ka ditšhelete ke banka e kgolo ya lefatshe. Re boetse gape re na le matladi mo Senekeng re na le aparamente mane ha se botse matladi mo Senekeng ke strikeng sa Katasnack re sa tswa gakola beke tse pedi tse fetileng motlhompe e tona golo o sa tswa gakola tshebetso ya tsela eno mme ena re lebeletse gore tlang ka lemo tse nne o tlwa gona jale re na le sebotshe re lebeletse gore ena e tlang ka dikgwedi tse
1: 24
2: sebotshe e tloa aparamente ya Hamparwane ke gola e kopanya tselane e re entseng e yang Marakabe e monontsha le tsela ya rona ya A1 e kopanyang bothabothe le mogotlong. Re boetse gape mme ka tšhelete eno re e fuweng re lo etsa borogo ba tebelelong go tloa mane go ethile go fitlha ka mane ka sepetlele

0: nyene yo e fetileng dipula ga dina ka segatla se segolo marwabalo le tse dintsotlhetse tsamaisang metsi ke eng ga re tla bona re setwa go tsamaya di-pavement mo metsi a tletse kore kore lebe le ile la sheba jwang tsela eo nako e gawa
1: re lebile gagolo matsapang le nna ke dumedise bamamedi nnete ke gore go na le phepetso e nngwe o re thulaneng le yona re le setsi sa ditsela ka gare go setsha sa tsela go go bitsa ka ke road reserve go ba le mesebetsi e meng e kenelelang e sa rerwang e sa dumelelwang e kwalang ona marobalo a tsamaisang metsi mme senana se baka tshediso e golo nako dipula di nang ka maatla re ka etsa motlhala fela ka gona ka gago topo motsemogolo ba sego Kingsway go na le dipeipi tse tsamaisang metsi moo empa mesebetsi e meng e tswang ka gare road reserve o fumana gore e setisa taba ee go na jele nako gore ke bulelang ka montle o fumana bo di-phone pack tse tletseng ka mono o tla bo fumana le gore dibakeng tse dingwe go na le basebetsi motlhomo bana ba seterateng be ka bitsang ka gore ke baitshukudi ka nako nngwe ba beile thepa ya bona e mekhukhu mo metsi a lokela go a tsamaya teng ba fokoditse segatlha seno sa gore peipi tsa rona di amogele metsi gantle le wa tsamaisa gantle mme re na le letsholo le ntseng le tswela pele la go leka go sebetsa le botlhe ba amegang ka gare motsemogo le Maseru e tla ba Maseru City Council motlhomo le megatlho e nono ya baitshukudi goreng ba beiwe ka tsela e nepagetseng e tla dumelela gore phalola metsi nne beteng empa ka o tisetsa gape gore re boetse re na le morero o mongwe wa tukiso ya tsela ntate mogwane tla bua ka yona tukiso ya tsela go tloga ka Maseru Bridge go tsamaya ona Kingsway o fitlha sedikodikong se segolo sa sephetepete be tsamaile o fitlha maqhaka mme morero onono o etseditswe go lokisa tsela le gona go lokisa magabala le infrastructure in e tsamaisang metsi le gore re ka tlhola kapa ra o fenya bothata be kang bo
0: go ntse o tlo tla mogale ngwane o ntetse mogwane a neng a ga o tlo bua ka ona empa ke ikopago
2: mo tlatseletsa fela ga ba re tla gopola ka kofi yana ne re na le sebaka mane se ne sethwe ke Yosefi ne re tshwara boemo bo tshwanang ga dipula di nekile tsana empa ka morago ba re sebedisane mmogo le batho ba neng ba bonagala ba kotsi dikotopo bone nto kgologolo mme ke taba ya encroachment ka gare road reserve re haga ka pela dikotopo re etsa gore ditsela di seke tsa etsa metsi go a tsamaya mme sebaka seno se ka bone ke dumela gona bele ga se tlotse ka ona morale ona wa rone tate dilane a buang ka ona gore ke tseleng yane ke itseng ke Maseru maqhaka e tlo tla e sebetsana le taba tse ka gara topo ka mona
0: setsa sa tsela ke gopola gantle gore ke lenaneo le o lekileng la bua ka lona tate mogwane la le phatlalatsa gore le mogegong wa gore batho ba namowe ga o file ditsela wa ntaba eno e na le go setisa tshebetso ya lona na morale ono wa go tlosa meago e teng setsheng sa tsela ke karolo ya dikgakanyo tse tsa ditšhelete le go kae le morego o
2: go jalo metshepang re ile a ba leano le o rileng ga lerera ga ba ga le phethatsa dibakeng tse dingwe go kenyeletsa gona mošošoro o tumana ka tlasa sekele mono re le ka tosa baitshukudi re le ka roma ka mane re le nne ka tsa mosebetsi o tshwanang le mafteng le bakeng tse dingwe mme ke teko o tlhapanyetse gore le mong sena seodimo mme re boetse re teng gape ka gore re shebile dibaka tse ka kang teateaneng re shebile semonkong re shebile seretsa gama maputso mo rereng re tlotla ga sebetsana le o tosa baitshukudi kapo ntho yotlhe not baitshukudi fela mogao yotlhe e bonalang e kene ka gare gong o setsha sa tsela ga se re na le tumelelano le sepolesa sa Lesotho re ke tlotla ga sebetsa ditaba tsena mmogo mme ke kgatelo pelo e kgolo ya gore jele ka tlotla ga sebetsa ditaba ka molao mo o tlhokalang gore molao kene o tlo qetelele go sebeleditse
0: gobaneng leng ka nako e telele gore batho ba be ba dumele ga e be motho yona o na le dilemo tse feta mashome a mabedi a sebeletsa mone go tlwa ba owebe ga kae ntate dilelano gore a tloe gona jale ntle le gore a utlwisise gore kare jale wa mo tlhokofatse kore gobaneng taba tsen ding ka nako e telele
1: ke lebile go le metsapang jalo ka o se o phamisitse gore go na le tshitiso e bonagalang e ba teng ha ka gare go sebaka sa tsela kapa ka gana road reserve jele go na le tshitiso ya phallo ya metsi motlhomo ka na le ka yona tshitiso ya phallo ya sephetepete ba ntsha batho ba tsamayang ka maoto gore jele o tla fumana gore go na le ba gapileng di-sidewalk jele batho ba sitswa go ba tsamaye le ona makoloi ga o fitlha mateanong a ditsela di-intersectioneng bona go ba thata gore motho a tle go bona a batla go kena ka gare go tsela go a tle go bona tsele koloi e tlhagang ka letlhakong le leng gobane jele mokhukhu o dutse kgoneng ya

0: ipiletse go tobane le yone re ntse re tswela pele se re tsena le yone. Mme boipiletso ba rona go setšhaba sa heso ntse e le gore re tlhokomele thepa e nana setšhaba gobane e na le mosebetsi o mogolo akeng sa olaola sepetepete gona mateanong a ditsela. Mesebetsi e mongwe eo re ntseng re tswela pele go etsa ke ena ya go kenya mabone a tseleng, e ba re lokisana se a le teng, re kenyeletsa a mang kapo re aga a matšha ka go feleletseng. Mme lemong sa go feta re ile ra sebetsa gagolo ka gare go motsemogolo Maseru mo re neng re kenya mabone ditseleng tse e fapaneng, empa re ile ra boela ra tswela ka ditoropong tse dintse ka ntle go Maseru kapa diterekeng tse dingwe. Re ka nagana ka bothabote ka go toropo re ile ra kenya mabone gona moo. Le toropong ya teateaneng re kentse mabone, thaba tsa kamane re kentse mabone empa re kentse a disola sebakeng seo, re boetse re kentse kapa le go lokisa mabone seterekeng sa Mafeteng. Selemong senana re tlo tswela pele ka lenaneo le tshwanang. Motsemogolo Maseru e batla e le kgolo, ga tla ba le ditsela tse dintsi go tla nne re kenye mabone. Motlhala go tloa ga Matala go a fitlha Masianokeng, re be re tloe Masianokeng re le go fitlha Airport Junction. Re na le mosebetsi o ntseng o tswela pele moo go tla tswela ka pele ka ona selemong senana sa ditšhelete. Re boetse re na le Village Gate go a fitlha ga Foso ke ka gare motsemogolo Maseru, mo teng re tla lokisa mabone a teng, re tswele pele go a ntshetsa pele go a fitlha ga Foso. Ka ntle go Maseru re ya ka Leboya re na le Kolonyana, go na le mabone empa karolo e nngwe ya ona a sentswe a ile a tšhaiswa. Re tla lwa lokise lo ga ka sebetsa setšhaba sa montle se fumane tshebeletso e jwalo, re tla ya Maputswe tseleng yone e na seretse gama go tla tseletsa mesebetsi ena a ditseleo monga ka sa buile ka yona, re tla boela re lokisa le mabone tseleng yone a seretse gama, re boele re ema Letlhotse mabone a santse a le teng ba bogolo ba ona a tšhaisitswa maga a sa sebetsa, re tla lokisa re etse bonnete ba gore toropo enone ya Tlhotse le yona e na le mabone. Mane bothabote ne re ile ra sebetsa motlhomo felela mane setsing sa tlhabololo ya batshwaruwa bothabothe, mpa re tla eketsa mabone a nono a ile go fitlha ka maneng ka ledibogong la Caledone. Ke mane bothabothe jwale re gutlhele gape ka Mafeteng, re ne re ile ra sebetsa go fitlhelela Matholeng, empa re boetse re tla fana ka tshebeletso ya mabone go tloga ka ledibogong la Van Rooyen re tla gona sebakeng seno sa Matholeng. Re tla tswela pele re kenye mabone seterekeng sa Mogalesuku, re boele re ele seterekeng sa Qutu mo re tla go kenya mabone gona teng. Ditereke tse saletseng le ditorotswana tse saletseng selemong tse sa tlhamang re tla boela re kena go tsona. Re tla gopola gore jolo ka Ntate Mogwana ile a bontsha re na le projecteng tse di tswela pele tsa tokiso ya ditsela diterekeng tsa Mogotlong le seterekeng sa Qachasnek. E tla ga go phetetso tseno re tla boela re sheba lenaneo la go kenya mabone. Phepetso le yone re teaneng le yona e tshabegang mona ke tšhaiso kapo o sengwa ga mabone anana a tseleng, mme re ntse re ipiletsa le gona monana gore setšhaba se tlhokomele thepa ena jalo ka ga re bontshitse gore re boetse le gona mona re na le tshebedisano mmogo le sepolesa, re tla kenya tshebedisano mmogo eno ya rona tshebetsong go bona gore ba senyang ka nnete ba
1: ga gona mekgwa eo setse se ka etsa motlhomong go leka go sireletsa che re sa re le gore batho ba tle ba senye go leka go sireletsa thepa ketse
0: kannete ke potso e ntle. Ge motlhala re sheba mabone ana a rona ntle le go gafana ka tshebeletsono ya ganya ya gore go be le ganya ba tsamayang ka maoto mantsiboya ba tswa mesebetsing ganya be le teng ba ganna makoloi le ba etsang dikgwebo ba kgone gore ba sebetse gantle, a boetse mabone a tlisa botle ka gare go sebaka. Jale tse dintse dintho tseo reng ga re diketla fomona gore di a senya di etsa botle bo se ke ba bonagala gagolo, empa jale ka baka la tshimo enono re iphumela re tlameya go etsa jalo. Ga re nke mosebetsi o re ntse go etsa gona gaufinyane ka tseleng e nana e fetang ka Matlalika ka mokgwa e tlwaeleileng ka teng, re ntse re lokisa mabone a moo re boetse re ntse re kenya ditshireletsi tse etsang gore ba seke ba thula di-guardrails go leka go sireletsa bona boemo bono wa go mabone ano a seke a aske a sengwa ke mosebetsi o re ntseng go etsa wa mabone. Ga ke gatela pele mosebetsing wa rona wa tukiso ya ditsela, re na le ditsela tse dingwe ka gare go magangrang a rona a ditsela ga di boemong ba letlhotlhojane ga di boemong ba letshwana ntse di le boemong ba reng ke mobu ga o e sheba jale ka tsela tse jalo tsona ka batla gore ditle boemong bonyane ba letlhotlho.

0: jane le radilweng hantle le na le marobalo le dikotopo tse tsamaisang metsi ka tsela e nepagetseng. Ha jwale re na le mosebetsi o ntseng o tswela pele mane le Mogalesuku maqhena go ya motse motšha. Projeke enono ke e tlosang tseleno boemong ba mobu go isa boemong ba letlotlojane. Jolo ka ha re tseba gore re le Lesotho ga re mogelo ga o tlua phepetsong e nana ya phetopetogo ya boemo ba legodimo. E ntse bonagala e ja setsi mme ga e fitlha ditshebeletsong tse dingwe tsa rona motlho motse se ga se di tsofetse o fumana gore di senya ka pelenyana. Re ile ra ba le boemo bo jalo dipuleng tsona tsena tse fetileng fela. Ka manene ka ga setlhabo ga o ya matedile go na le mo bileng gwa hefua gona teng. Mme re na le project e tla lo sebetsana le boemo bo jalo mokontraka o se a tlhaolo sa tla tlhagisiwa setšhabeng a tsebo kena tshebetsong. Qutheng mane ne tsela e kopanyang setereke sa Qutheng le Qasha Snack e ile ya gawa mo thweng ke Motšhodwana. Motšhodwana. Ka pelepele setsi se ile sa phothoma sa etsa meralo ya go lokisa mo ka go etsa tsona di-designs. Ka pelepele ya bua le bafani Road Fund ile ya re thusa ga batla mokontraka ga bapatsa batla mme mosebetsi jwa lo qadile ha ke bua le wena gona jwale makoloi a tshela ka godima bokgobo bo tšhabo a ilweng ke nnete go tsona le karolonyana tse setseng tse ka thoko tse jile tsona re iketletseng go bona gore di lokileng pa motsama ona ga batla re se re tlotse boemo bono. Ha swaipane manene seterekeng sa Thabatseka tseleng e kopanyang Thabatseka le mogotlong ka tsela e tshwanang go ile go ba le go gaowa wa major culvert moo setsi sa etso se ile sa sebedisa lenaneo lane la ditima. Ka pelepele ditima ile ya potlaka ya fitlha ya aga borogwana ba nako ka thoko go tsela eno e kgolo e kopanyang Thabatseka e le go bile re ka fumana mokontraka nako ntse tswa meralo mokontraka a ka ba teng. Nka o tlisetsa le gore ka tsela e tshwana mokontraka o sa le teng go sobile go ntse tswa khiro ya setšhaba se tlang go kenya letswa tshebetsong e jalo. Tsela e kgolo e kopanyang setereke sa Thabatseka le Qasha Snack mane le Matebeng. Noka monono ile ya fapoga ya sia borogo boeme ka thoko ya ba e tsamaya masimong ya setisa motsamao mono ka tsela e tshwanang go ile ra potlakela sebakeng se jalo mme ga ke bua le wena tsena se ntse o tshelwa karolo ya go fetela ya borogo bo atolositswe karolo ya go fetela ya yona e le gore dibekeng tse e tlang re lebetse borogo bono bo qalela go sebetseletsa setšhaba. Sebakeng sa Mojanyane gao ya Sengcondo bodiledile kwanana borogo bo ile ba gawa mononong komo tsa bantu. Setsi sa heso se ile sa potlakela sebakeng se jalo go etsa meralo le gore borogo bo le bo aowa ke bua le wena jwale mokontraka o teng o santse aga borogo bo jalo go entse ba nakwana ka thoko setšhaba se ne se tshele empa ka lebelo go santse re sebetsana le boemo bo jalo.
1: Ntumelele ko raito go thontate dilane ke fa momamedi monyetla wa gore a ba santse a arolelana ditaba tsena le rona. Re sebedisa mofuta ona re tle re bue mamedi nomora mogala ke 2231642 ba hlalosa go ditaba tsa bona dingata empa ke ne ke re le wena ke re ga ba ntse ba di hlalosa mo o ebang o na le potso o bo se ntse o arolela ditaba tsena le bona mme re tlhoko o amogele momamedi
2: ke kopa go botsa baeti ba gago gore na ke bepono ya bona ke ya nako e kae ye ya gagolo ga ke a utlwisisa boemong bona ba gore na gantse tsela e tlhatlhobiwa kapo maintainwa ka mora nako e kae. Jwale gape ke gore na ke bepono e ya bona ga ba ka hanana ka go dumelana le nna ga kere e le thega ga gona malokisa go latela tlhaloso ya bone empa he ba tla ntshisa ka dikarabo tsa bona gore na jalo ka ga ba tlo etsa marogo ebe ka gare gono ka eya abadi ba matsho ke marogo a makae ao ba tlile a kenya mogalong o kapo ponong ya bobedi e le ya go fetela ke gore ka gare go lebatowa leo la efela madibama ebe ke ditsela tse kae tse tlo tsa di sebetswa ke sheba le lebatoeng le la motsepe ke tla batla ke mme wa ka ke tswang ha le gone mone ya ba ka mosotho ya ma yena ya ba ka mosotho ha e tsa mai na ite mogalo wa ba di e tswang ha le gone e tsaka o mo e fitela ka motipe ka motho na e tsela se ti mogalo wa ba ha e tsa bo ha ba pundi ya bana e hle ha e tsume ka ntle le ya le bua
1: le go ntse tsumya ka di botle ba ma medzi re ntse re sielana ga le bohantete monyaka ga wa mhela ma medzi ga pele pele ba de
3: ke success mongwe mal singen em ke kopa ho botsa ntate mo hore na tsela e a buang ka yona mofa mongwe ka photo ke hapa ke mo sekeleng e tlwaele le otho ke masiano keng kari mabone a buang ka yona ke a bone gore kara a ntsa etsiwe se e karetlhe a ntsa etsiwe gobaneng a felela airport junction a satlha a lo fitlha ka moo ka airport gantle gobane jale taba e o tla ko sotho go kgotletse tshebetso go tla boetse go tloetsa tshebetso selakeng se tshwanang jale e seisa mabone ka moo ga o tla feleisa moo a lokelang go ya teng ke eng bontate e nngwe gape ke kopa botsa ona e be tshenyo e ya dikotsi ya ntho ya mabone e ka ba e bakwa ke dikotsi kapa ke etsagala ka bomo na motlhomong ga ba ke ka bomo le taba o tla ukwa bomo na marangrang batho ba lela ka ba dithendera na e tlhile ditsamaya gantle se ka ba ba le batho ba be ba kwatetse go bele ga ba wina dithendera tse jalo ke sewesewe se tlhaelang mo pusong ya go qetela ke ena ya gore na ga le etsa taba tse tsa meralo ya ditsela na le ipapisa le boemo ba le godimo ke buelela tabeng ena borogo bona ba tebelelo mono senku gore na a e le gore go thoka October ke nako tseo motlho mo gekare se re kena kare o letlhabula dipula di ka be di le jang e se ka ba ba le go tla bolole gore go tlo chešiswa gape o sothwe nakong e e tlang gape le ke etsa le motlhala le ka semongkong ga a batla bontse otho ditsela di tlo ba teng go ntse etsa taba ya tukiso ya mo thepa e tla tla dila gona teng go sekoko gona jale tenana ga se nako ya go ka etswa ditsela ke nako tsa matlho gona jale kapo ke ntse tsere poko a matlho a nong ketsana fela ke a lebontsha
1: +26655993 ke nngwe dinomoro tse o le wena o ka kenang ka yona go amogetse
4: ke matanki makwai
1: ga lebogame matanki
4: ke kopa bankakabe gore na bogogo bona borotho botloetsa tebelelo mo lapakeng tsa seapa le ya kake dikoloi tsa moso ne bedi ba lwa ka masome kapo ka lesome e metsimono ke ne di ene mo ata bono empa ke sa utlwile ka letsatsi go bele mosebetsi o tswela pele fela ntho eno e entse o tloa ga o qala o kena pusong selemong seno o qala o kena pusong kapo sa bobedi ga o tserwe pele go engwe teng ya bobedi ko gore na ga e le bona ba ntse ba re ba tlosa batho ba pela ditsela meding ya ditsela mo ditsela di tselelang ka gamasego ka moo se ba tsetile go tlosa le dishopo tse pela-tsela kapo gona moo ditirekeng ka kakaretso dishopo tse segolo le meago e megolo e pela ditsela bona ba se ba tlisitse ga kutlwa ba bua ka mekhukhuje na batsona ba se ba di tlositse ga se ba se di tlose ke kaakae jale ke na le tsela mo na le nna e fetang pela ka mo na le tlhotlho jang e tsweditse ka 1999 e kae mogalong e tlo sejetsa ge e sebetse ka matsoo koloi di tsebao feta mo le nna ke tsebao kena tseleng ga ke batla go ya ngakeng ke tlola go ya ngakeng gona ke na ga ke na tsela mona mo keteng taba tse re bedi ga kae a ke banka ka rehenta mme gore na bogogo mona ga sekake ae ge ke katele
1: simane katela mematanki
4: ga sekake mona re kopanela mogalesuku ena e dithabeng mona senkuki ena mona bana ba ba batlang sekolong ka ga sekake ka mona ke bosono ga ona sekolo se gaufi le bona ba tlameya go tshelano ka batlang mona ga sekake ba etsetswaneng bogogo ba go bana ba tseba go tshela ba sekene ba kalama dikepenyatse tsenano ka e tletse yagolo bana ba tsamaye ka bolokolo o tsedisetswa ka kwano go tla sekolong ke a leboae ba ke tlakile ka taba tsena tsaka
1: o tlakile mme bontata re keneng ditabeng tsena tsa ba mamedi bana ba ba gago go tshwarele ya ntate tswela pele
5: ga ke tsebe ke tle ke kaleta ditlilanekeeeele ka petelelong mona mo lematang re tlhoka moaraka santsana le gaufinya le seanmoya ka taba ya borogo ba ga sekakela

0: Mama Tangi, we need to go to the city. Go to a hall. We want to get near and allow Hamaro Fatsilang.
1: Tangi. Re bona la ga ha maro kwa tselang senku ha ba tla hopola ga ile senku le senkunyana ga ha ile bethele ga ha ile ha mohlapiso hona le le hle ga ha tibelong re sentse re kenella ka mane ka le bakeng project ene re bileng ka ene re itseng ke mosenekeng ke matla di mosenekeng le bakeng e kenye le tsa ka ha ka le borogo bo tselang senku mme mmentse ke dumela hore hang hang ha re kene bo go khomba tibelong ga tla fetela bo go khomba askaki ya se ke dumelana le wena mme ga ore ga se le gore ga ka le kwa legeto sa mekhukhu empa le yano le ntse le le tee la rona la lekala ke ntho ena re reng go rona re se re kentse ka gare diofisi tse amegang tsa molao gore batho botlhe ba bonala ba kene ka gare gore o dirisafe ga sa tsotile nao ke ne ka structure a se segolo ga kae a qetelele a tswile ga sa tsotile nao ke ne ka se senyane ga kae bata qetelele a tswile ke nnete mme ga go soka ba re fitlha go bona bana ba entseng di-permanent structure empa ba bangwe ba bona re sentse re ba ngweletse mangolo ba sentse ba tseba ditaba tsa rona gore re tlatla re fitlha go bona borogo ba tebelelo mme batanki ehlile re atla mme re tlotla re ga borogo ditaba tsa moralo ke tla kenyeletsa le tabenyane ya tate neng a letsa le ka mmaletsunyana ana gana borogo ba tebelelong ga re re ka October re a qala go qala ga se bolela gore ga re tloa fela ka se re kena ka nokeng re cheka ge na le di-access road tse ya nokeng moo tse re tla di etsa gore qetelong ya letsatsi dikoloi di fitlhe ka gare borogo re a tseba gore borogo bo sebetse gantle ka dikgwedi tsa maria empa go sona le thekenoloji tse godimo gagolo mme tseo re ka re gaga marogo dipulang tse dina mme ke a tshepisa gore borogo bo ono a se le gobane rere ke dile go boetsa bana hona le seo re se shebileng ehlile ke takatso ya rona re le setsi ga re ntse re gala borogo bono dipula di letsa bangata ga sitwa o kena ka nokeng gore ke maane mo go lo testa gore na gana jale mo re tla fumana letlapa ko go kae mme re ile ga ema selemo ga re ntse re eme mme nakong eo dipula di leng tsa theoa selemong sa go feta re ile ga kgona go kena ka nokeng ke gala batho ba phelang mono ba tla bolela bagai ba mono ba ile ba bana metšhini e kena ka nokeng ka mono e drila e sheba gore na mo ka ga fumana mo le bonolo mo le nthata ko ka yona re ga e borogo ga re batle ga borogo boo e tla gare ketao bo ga ke mane moo re reng jale re sheba ditaba tsane tsa phetophetho ya legodimo ditlhile gona jale ga re etsa moralo taba ya phetophetho ya legodimo re e beile ka godimo go feta ntho tsotlhe re sentse re na le moralo o mogolo ka mane ka setsing oo re sentse re sebetsana le taba tsa go tšhentšha design guideline tsa rona gore di tsiba go etsa accommodate ditaba tsa phetophetho ya legodimo ke tsebe na di dilana ke tla go bona ya delight to airport ke tle ke bontshe fela gore ka nnete hanyane ka hanyane le ka airport ga tla lo fihla ge ntse re qadile ka ga tropo ba serumana ga nka mabone ga beha thabong ga tloa thabong ga beha ha matala mme hona jena re nka ha matala go lo a beha junctioning re boetse gape ga na le mabone a tloa mono masiano ke eng se ke la yang ga motloela motlhomong ketelelong re tla bo tsona ga re tlha ra isa ka sekolong se seo sa setšhabakeng ge ntse re ya ganyane ka ganyane ge tla be re le o fitlhele ka airport re na le moralo o mogolo mme wa ditabeng tsa rona tsa o ntlafatsang dirana o etsa moshosho wa airport even the lighting e sentse e kenyeditse le mabone ao ntate ena neng a bua from maletsunyane a santse a keneletse moralong ono gore re tla ba le ntlafatso ya tsela eno yang ka airport sebile re kenyeletsa ka gare ntlafatso ya mo difofane di landang teng sebile re kenyeditse le mabone a ka mono ka airport
2: ketemoya ka pono ya lona le tse dingwe
3: pono ya rona e tla kenke potso ya ntate monyaka mohlomo buang ka pono ya rona setsi sa rona se na le ga bane ke utlwa potso ya gae hantle re na le 5-year strategic plan se tataisang bosebeletsi ba setsi sena mohlomong o botsitse gape ka taba ya gore na re nka nako e kae go lokisa selemo le selemo ka gare go meralo ya rona re na le meralo ya tukiso ya ditsela e ba re sebedisa lenaneo la ditima tseleng tsa letlhotlhojane kapo e ne tlwetse gago ke meko ya re tseleng tsa letshwana le tsena tse tlwaileng re kang ke routine kapo periodic maintenance ke taba tse ntseng di le teng selemo le selemo mme jalo ka ga se re rapaladitse gore le selemong senana ke dibaka difentse re tlale go sebetsa go tsona empa o ile a bontsha gore motlhomong katamelo ya rona e ka nna ba le phegebe motlhomong ga e ka maloting ke kopa go godisa ntate monyaka le bamamedi botlhe gore setsi sa ditsela se abetswe mosebetsi lesotho lena kaofela

0: ke tokelo ya rona hore bonahale re fihla dibakeng tsohle ho araba ditlhoko tsa setjhaba. Nka etsa mohlala fela ka kago ya marogo anana a maoto. Diterekeng tse le shome kaofela ko ha ne ka raba le nako mpa e le gore e ka nna babile ka ba kgutshwanyane metshapang, ha ne ka ra bala lethathamo lena la rona la marogo a maoto e re leng ga o bona gore setšhaba se ba le mokgwa go tshela dinoka le dinokana.
1: Ga re tlhe re tobe ka kotlolo madi ba matsho na e teng moralong wa selemo se wa tukiso ya ditsela ha e be teng.
0: Ke lebile haholo o supile tsela e tlohang ha le jone. Nka o tiisetsa mme gore e teng tsela e tlohang ga le jone wa fitlha pelaneng ebe fitlhe ka motete e teng, le ba heso se beile baya ba etsa boithuto ba tsela e jalo e tla tlha gaufinyane dikuranteng ebe mekontraka ya iketa. Ee,
1: ke yona fela e kabang e teng dibakeng tse mabatwengana
0: go jalo mme go jalo ke yone nka ka e balang gona jalo.
2: Ke ne ke re ke kgola mme ona ka ba go dumela o botsitse gape le ka marogo, re na le moralo o mogolo wa marogo a maoto motlhomong ke o ntate dilane re tle re mo dumelela gore a ka thathamise ka ofela ga ntate a ntse a mametse a tlatlho a ipotsela borogo ba gabo boteng kare o sebaka seno kapong. Ke golagana le marogo a 22 ka ofela ke dumela madiba matsho go na le go gongwe e tsagalang
1: o tlatla kena go yona ntate. Re na le motsotso pele gora ya bosupa ntate dilane o tlatla go kena go tsona ka mora gora ya bosupa ntate. Re dumela mamedi re suthela lefapha la ditaba.
3: Nne ke bonyaka ke mosolo taba ena e traetseng ke dipele mosolo o traetse babodiona batsa nne taba maikutlo a ka le ya komiti ke sitoro ke ao koo sona empa se ntse ke batsima maikutlo ona a laelaeng re swa kopane sa sekgetlela sa mathe swa se re ta e tshwela ke tsena ga se ke tsea moele yang ga ke nagale dikgato tse tlameya go nkuwa mono ka ga kgona go dinka obane babente kapa mmuso wa lesotho o tshwanetse o tshwere molao wa gona wa gore renkerekea dikgato tse nepagetseng tsa molao motho ga e sale o tloa ka 2013 se matha re bua ka molao ona paramente na e swa yao e o kalakalong ena e o swa e o kalakalong. We'll be taking it in.

0: ya sechabeng bunyane abaza ma mehlaleng ya motho a kekeng a molahla kapo a kekeng a etsa go botlo ba ha ebobe busunga e le hore ka tsela yeo rona re ikisang go utlwisisa bonna le go bonagatsa bonna ke karolo ya dintho eo re sireletsa ngwana moshanyana ka tsona e le go re ba di-intentional role model gobane ngwana moshanyana o gola ka go bona ka go shebelela.
1: O fumane banna ga ba le mmogo balla ba tholola dikeledi ke boima boo ba boinetseng mme ditaba tseo e ka gotsa di tlisa matlho godimo go shejwe batho ba bomme.
2: Re ke ne ka go lenya bogago ya lenano la sepupeng sengwe letsatsi la ka jeno nako yona re kopana jena metsotso e le gobedi ka morago go hora ya bosupa. Re na le ditaba tse re tlatla re di tlotelela tsa mematanki manemaane a bua ka tsela e mo e tlogang ka gapo ke pela gae wa felela kae ke kgona letla kena go yona le go qetedisa ditaba tse santete monyaka tsa marokgo le tse dingwe motlho mongwe ntate dila letloko o lokolokodisa marokgo ka bane tlotlele a ga ka ditereke le ha re sa bui ka mabatoa ka kotlologo empa e re re kereng ke bamamedi ba babedi ditaba tsena ntle go se re tlo dikopanya ka go fela mamedi +26659933 kapa 2231649 ke nomoro ya mohala. Re ya o amogela. Mamedi kgotsa ga o se o ikene o kwale sealemoya re tle re tsebe go utlwana. Ge ya leboga go ntse o mametseng pa go se utlwe go se ga arabetse mogala o kwa lesealemoya mamedi re se go amoetse lenane la seopeng se ngwatsatsi la ka jeno mamedi kgotsa
3: kgotsa mentilale
2: dumela mme ka mogau mme potso
3: ya mme wa ka bua mme mantebeleng transforma
2: a leboa mme mantebeleng
3: ke ne ke mpa ke botsa ntate ebe tsela e ya gaesomo ya lefotlhojane e teng megalong
2: ke e feng yonaele
3: gagolo mentinane e telele gagolo
2: ke e feng ga re e tlhalose
3: go tswa ga thaba go ya nka re go ya mane morong
2: onta mme
3: jale tee e nngwe ke geng e ka re go ya ka gona ke le setšhaba se phelang bona e ka re bogogo bo yang tebelelong e ka re ka sentse re bona maputula gobane go ya tebelelong mola sepetlele sa tebelelong ke sepetlele se setswang gagolo mentinane aoaile mono empa jale ka lebaka la noka ka nnete go na le bothata jale e ka re ka be sentse re bona maputulo e ke buang ka ona
2: bogogo ba motlhapiswa bogole ga ona borogo botho motlhapiso enye bogole gagolo
3: gagolo bona e ka re le batho bao bane ba tlo tsoswa e ka re kabe sentse re bona gona papa ba isang kaeseng motlhomongwe bone ore a e ka ntlho ngwe itlo qala
2: ga lebohile gagolo leshome le motsomong la metsotso mo mamedi ka morago go hora ya bosupa 2231649 re ya oamela mo mamedi
4: kgotso mme
2: ntate
4: ke tsopi ka meshatšhane ka mona
2: ntate tsopi
4: ee ke mametse bontate a ntse ba bua mona ebitseng la megala wa ditsela le taba tsena tsa go tlosa baisekodi mona bo ba ileng tena mekuku ke neng ke botsa gona megalong yena ya ditsela yano yere ga baga pono ya bona gona le go ba shebe taba gona tsela e lokisa ka tsela ke ena ya gona mona o tlwa bothabothe o tlamaraka bei monana empe bona le dikontraka tse sebetsang mono ke a gola yore ke kgodi tsa botlhano jwale e sebetsa kontraka ne sa kete tsela mono go tloa maragabei mono o tlamana mono ntsha dipaki goo ke bolela dipakeng na ke motlhane ne e tla fela kapa na ba na le tshalo moga ga tsela ba itse lokisa le dikontraka tse tse lokisang kapa ke tsa bona kontraka tse ebele gore eng ka nako e tira ka rakolo tsela e sa tsamaeng jwale ya bobedi ke gore na mona bo o buang ka gona baisukudi jwale kake le moisukudi na ditseleng tsena tseo thweng dikgwetso gore motlhomong di ka kgona go kwala ga re begaile mekhukhu yona gona eng kapa dikgoneng tsa ditserana bo e bang go buleile ga ona mokgwa wa gore e kwala dikgwegore kapa e kwala pono ya tsela gore baganni ba seke ba bonana e na le bolokodi ba re ba tlose mekhukhu ya gonana le tenna ke tsona potso tsa ka tse pedi tseno fela mme ke a leboga.

0: fihla magakabeng.
1: Oh, yes.
0: Ona le rena le moralo mono o tlotlwa hona bothabothe wa fihla Oxbo. Re tla hopola hore ha se gala setse se lukisa tsela go tloa Oxbo ho fihla Mapholaneng. Jwa le hona le ga lolo moholo go tlo kenyo tshebetso. Rena le mesebetsi ne re bitsa ka hore ke routine. Ha jwa le mona motho nke se rutle. Na ma motsela ne hle se nyile ga go le sa fetee. Ge hona mo ha ke bua le wena hona jwale go leka go lukisa le go aga ba tlhoko eteng se bakeng seno. Ge tla ne re tswele pele go etsa mesebetsi eno e bobebe ya go bona go sepedipedi sa tle ya go se ne se phalle. Ee, futlela moralo o mogolo wa go lukisa tsela go tloga gona bothabota wa fitlha Simon Amene wa fitlha Oxbo o kentswe tshebetsong. Eya, mme.
2: Mme thao ga na lelela ga nkatabo tsa ga re kata ditaba tsa ntate Tsopi o na ile a bua ka go tloswa ga mekhukhu ditsheng tsa tsela na e tle e shebile botlhe kapa e shebile bona fela batho ba dikgwebo tse nnyane.
0: Re lebile gagolo lenaneo lenana la go baballa setsha sa tsela ke lenaneo le reretsong gore ka go feleletseng setsha sa tsela se loke se tlweke. Re tla gopola gore go na le nako e re ileng ra kena le bana ba beyang di-billboards re ile ra buisana le bona le ba neng ba agang meago eo re reng ke meago e se mekhukhu le bona re ile ra but re boetse re buile ka bana ba reng ke megago motlhomong e megolo eo tlhalosong ya rona ebile gore re lokela jwale re le nka le ditokomane tsa bona tsa kabo ya mobu di-building permit tsa bona ebile re sebetse le di-local authorities le botlhe ba amegang jele re shebe gore na boemo bo ga bo se bo le ka tsela e ga e ba motho ena o ke ne ka phoso na ke eng se e lokelang gore se etswe go ba tlosa empa seo ke se ananelang ke gore bamameditlhe ba ananela gore lenaneo le na le teng le gore mme le lokela gore le bonagale le sebeletsa e mong le e mong kapa le thusa e mong le e mong ya ka go setsha sa tsela gore a namowe kapa tswe ka go setsha sa tsela.
2: Sepetlele sa tebelelong ga se sebeletse fela ba kankane go bogogoya ka methaba ba tloa ka nkena ba tshela borogo ba tebelelong kapa bo gaufi le sebaka seo na a boteng moralong ntate Dilane wa marogo ntse a tlhalosa.
1: Eya, mmetsemane ke nnete re buile ka bona borogo ba tebelelong gore ke bo bong bo ka godimodimo go meralo ya rona selemo sena se godimo. Ke maane mo ile ba ga botswa gona ga ga rere le o qala ka Okthobana ke a se nako ya dipulana e ba ga bontsha ga ka nnete go itukisa gona ke ntho e teng. Ditsela ga tla di lukisa go etlere ka nako ya Maria ga ke yana re tsebo kene ka nokeng re etse borogo
2: ga re tla mogalong he wane ntate Dilane o batla go thathantsa
0: ge le buile gagolo ke mona mone re supa gore re kentse dinala seterekeng se seng se seng re na le mosebetsi o go tlo go phethela selemong senana wa borogo bo Mogalesukumane ne qhwaseng Setorumane re na le Makaumphatshwane ke Mafeteng re na le Tshekelo Mphele re na le Masamuele le Siamo e le Ribe re na le Apithusong e Maseru re na le Qobatsha le Phoi le Ntsokwane le Gonti bobedi di thabatseka re be le Hamagobalo Mapoteng ke Berea re be le Lesia Mamphane le Makeneng kgola kgwetsena distrikeng sa Bothabothe go boetse go na le Maiane Motsitseng e le Ribe le yona re na le Salemone Mashenepe e le Ganyetsi Magaleng re na le Ramabanta Mphafolane tsena dikago setereke sa Maseru re na le Mokadimotse Selemo ka seterekeng sa Mogalesuku Berea re na le Mahleke Mapeshwane ka Mafeteng gape re na le Sebelekwane Phuthu re be re ka Mogalesuku ke Tshepo Nkoboto Quthing re na le Tsepedi ke Maokeng Matsitsing ke Makaoteng Ratshitso ka mane ka seterekeng sa mogotlo re na le tse tharo ke Dikwekweng Bloodbag ke Mahoding Mabuleng ke Masaleng Dimapong ga o ka sheba mme ditereke tsotlhe tsa naga Lesotho di keneletse mogalong go nana wa tukiso ya marogo
2: tseleng ena e kgolo Maseru Bothabothe mendo e ne yang ka nna ya Leribe ga ke tsebe Maiane enyeng o ne o bua ka yona naa ke ena e pakeng tsa Tabola Lebeka mono go na le ntho e ke bone kang ya etsagala borogo bone ka nako nngwe bokile ba gotlhela dikolo ditsewa feta ke bone go na le ntho e kang ya etsagala mo ke gona mo tlhalosang
0: ke lebile mme metsemane a

0: re bua ka ka marogo a maoto di food bridge empa se ba ke nsene so buang ka sona ke maemo a ne re buang ka ona a petopeto ya le godimo hona le kotopo e keneng mo jwa le ho shebahala e se sa lekane jwa le metsi ana na a ngobetsa tsela eno no ya le boetse bo di hape ka tlase ka mane jwa le ka lebelo le lengolo re le ra potlakela mono ga hae borogo bo botjha ka pokotopo e ntšha e tla moela segatlha se se teng gona jele sa metsi le phalo ya sepedibeletle tse ba tsama handle
1: mamamedi ke nangongoreileng o nketsetse molaetsa mona tsela ya ga kgwedi mofoka kgwedi gabe ke yone o re lekile la ba laya go ya e tlhatlhoba ya shejwa ga se tsela e tsamayang ebile omphile setshwantsho sa yona mone o re na ke tsela e teng mogalong wa lona wa selemo se sa ditšhelete
2: mekgala o ne a sa mamela ntate dilane ka nete o buile ka yona ke ya raka bokhutshwane fela gore ke tsela e teng
1: medilemogalongwaditšhelete ga re phethele ntate mokgwane ka motsotso
2: ka nnete mme tshepang se ka ba fela go leboa basotho ka go go thusa gore re be le sedi ka ditaba tse dingwe tseo ka nakong gore re sa di tlhokomela le wena gore ka nnete go fa monyatla gore re tlo tla ka bua ka moralo wa setisa ditsela. Setisa ditsela ke setsi se segolo gagolo se sebetsang tla sa lekala la Ministry of Public Works and Transport le o ka nnete le ikemiseditseng ka maatla a magolo go bona gore le sebetsa ditaba ka bogabane ka botshepei le ka lerato la basotho gore qetelong ya letsatsi ditsela di bue maemong a maatle
1: ha diphetong tse di ba teng le tla nne le tla o tatabe sewa sa basotho lesedile lenaneo lena le ne le tlhotlhetswe gaswa ke mmalegwa moteane le moselangja pheko ke tshapantsimane ke sebedise le gauta bopakamane ka metšhini mamadi ge le boentate dilane le ntate mokgwane o fitlhela nako e tlang ga e be kgotso

metsotso ya rona ha bo eta di ma ituletse hantle fela hle ho e le shimele metso e robong ra habile horeng ena ya borobedi next santsane ke letile ke tsheile gape mona ke bona gona ho etsa halang ke ho feng wena morato wa ka jole ka hakitse ena ke nako e re kweng ke bane ba banka e kgolo ya Lesotho, Central Bank of Lesotho, wena morato wa ka jole ha ke tsebe ntumelle re ne re gagathe he mamedi hantse re ba emetse re tlo sheba fela he ta ba tlhaloswa be mo ba le hodimo ba ke nsa letsatsi lena re khutle re shebe jalo fela ho rena ebe loti ha ba pisa le mebaraka ya machaba ntse sebetsa ka mogwa letsela efe wena moratwa wa ka e joale e yo mileng ya rona ka ofapana ka re motse mogolo maseruka mona mamere ho sa tsotelle he hore dikolo dikwetswe jwa le tabatsi botlhellano e fokotse ile spoilo sa sa gona sa le sothontse se tshwere ka natla ho bona he hore ba re fihlisa mesebetsing ka nako botle re ntse re bolokile re ka ba thusa fela ka hore le rona re le basebedisi ba tsela ge beng le tshebedisano mmoho taba ena e tla thusa ho akofisa taba ya phallo ya sephetephete wena morato wa ka ka mono ka mebileng ya rona ee o tlo ntumelletle ke tswele mona fela ha ke gutla he ge ke re tlo sheba tlhaloso ya boemo ba lehodimo.

Mamadi ere metsotso ya rona ha ile mona idutse he ho ena ile shume ile metso emene re habile ho reng yena ya bo robedi wena mrato wa ka kereng ke majone mabedi mabetsa ho le ke re bona fela he ho rena tlhalotswa ba mo ba le godimo ka jeno e ba le ha ka tshobotsi e fena moqebelong wona wa la mashume mabedi a metso e mehlano kgwedi e godimo e le ya Phupjane mamedi selemo sona ntse le sa diketetse pedi mashume mabedi le metso emile etsheletse se ka khotlela morao mo sia emotle se ka khotlela morao o ibile ha hona e sengele yentsha ya ka jeno la ha ho le jalo mamedi tla le mo ha hore le hlakile bogolo ba dibaka ho seng hona ka nete ho batla ho futhumetse matsatsi ane a ho feta a la hla ba sega mese ke ne la masapong empa he maobane le ka jeno re bona ho hlakile boholo ba dibaka la haholo jwalo ho phodile bana ke re cheke nako ya Maria e ya mamedi me taba yena ha ile tsena entse re honna le wena re ne re tswele mpele fela ho tlhokomela sefuba sa ne se matla sentse se le teng re ntse re le nako ya Maria ha re hlokomele mmele ya rona ka ho ja hantle dijo tse tla re thusa hore he bona ka bona o itwanele mafung re ja meroho re je ditholwana joan le haile maria tsena re ikotle ka disopho mono tsa bo dinawa go kgetsa ditšhilisi ka futhumale e ke re e ya mamedi taba ena ya ho itshupa ena ha e monate ha e bobebe sefuba sena ha se fitlhile hantle o tla ukwa otho mang o kene sepetlele mang ho etsagala jwang jwale ho bohlokwa ho a lokelega ke hona gore re dule re sentse re ikatetse sentse re ikatetse ho qoba hore ebe re ntse re kena ka hare ho ditshenyehelo tse sa

hlokahale mme ntho engwe ke lemoileng ke gore e hlile ka phatlhe e phameng re ka re sekwele basotho mafuana a moraong ona a itlhokela fela gore o tlo potla ke o fumane lengana o inwelele mono sefate sena se o thweng ke bo Blaikomo onwe o tla nte boaga monagago kante ba ha mogao ke le ga ka feta sefubeng seno sa matla seno mamedi se e leng gore ka nnete motho ga ona letho le o kareng ena ke la ka e sebedisa e kotsi-kotsi ke ile ka iphumana fela ke se lwantsha he ka tsona disebediswa tseno tse ke seng ke buile ka tsona jalo le wena o ka iketsetsa molemo moratuwa wa ka wa gore he o dule o santse o ikatetse o iketla ba dulang gae gobane ena ga maemo a tlhaga fela wa tseba gore o tla mathela gaufinyane a tsebe gore a tlo dinwa di santsane di le fresh santsane di ntse di tswa sefateng mono a be le gona a tlo tla a di sebedisa go sa thwe dilaka tsa dula se di ile tsa robala nako e telele kore ga ke tsebe gabe wa nkutlwana ke ntse ke re se di sena maatla kapo boleng bane bo monkona mago a tswang go tsona mono dintho e se di fokotsegile mamedi metsotso ya rona ga e le mona e ituletse go e lesome fela re gabile goreng ena ya borobedi jwale re tla qekotsa he gore na e ka ba loti yona ga e bapisa le mebaraka ya matšhaba go ntse go sepetsagala jwang fela sesuthi.

Na o hloka tjhelete e potlakileng Express Credit. E na le tharollo. Kadima ho tloha ka 500 maluti ho fihlela 5000 maluti. Ebe o e fumana hona mohlang o e kopileng. E ka ba mabaka a tshohanyetso, ho patala sekolo kapa ho fihlela ditlhoko tsa letsatsi le letsatsi. Re na le kadimo ya motho e mong le e mong ya short term loan. Kopo tsa rona ke tse bonolo tse senang tieho ya letho. Fumana tjhelete eo o e hlokang kajeno. Etela expresscredit.co.ls kapa letsetsa 8004 4444. Kadimo ka boikarabello. Ho na le melawana le dipehelo.

nete ore fela joang kapa joang ke ka osia wena moratu wa ka ke tshepiso ntheno ke gothatso ya hore maema a dumela a sa dumele ke tlo dula ke le mmona ee wena moratu wa ka ho sa tsotelle ho ka fihla difefo ho fihla maru sheba tlabe ntse ke dutse hona mona ka mengwaha le ka mengwaha ke tshepiso ya motho ya le marato ee mamari o tlo ntumelle hle ha ho le tjena re hatele pele wena moratuwa wa kaontso metse sa le mea sa Lesotho ke metsotso e le shumele metso e medi hantle jwalo fela ho raena ya borobedi re file mokokotlo ee re ile ra re tle re lete re bone hore na e ka ba bana ba lefapha la dipapadi ba ka empa re ha ho le tjena mamari re tle re fete re hatele pele wena moratuwa wa ka ntla o tshenyo ya nako ya letho ee ho na le tlwaelo mona ya bana ba bonwang e ka ba ke batho ba seng ba le dilemo tse tiileng tsena tsa boroetsana le bohlankana kapa ee ba ratang ho nyamela wa tseba e ka re bana ba rona re ka ba le puisano e mofuthu le bona ya hore wena nyeo o tseba ke motswadi wa hao maemong ohle jwale tlo se ke wa mpatela hore na ho etsahalang ke ho feng jwale re tle re tseba hore ka dinako tsohle ka be ke tsebana o ho kae o etsang le bomang hobane tsela eo naga e jeleng boya ka yona ena ya hore be bana ba tla be ba ntse ba itsamaela fela ha ba batla go kgutla ba kgutle e be ya bophelo ba batswa ditlokotsi fumane ngwana a sa mane o le bote.

la sepolesa ka ngwangwaga ya hore e ska ba o kwetetswe ka po ho etsa hala jwa jwale ere ha mara o ha hla ha ba re no kitjela ho mohlangana wa ka haibo wena ntho o itjela ho mohlangana o gore wa kwana ke ditaba tse jwang bana ba rona mamedi o hloka rebele dikamano tse mofuthu le bona hore ba tsebe hore ba qoqe ke ke tshuka mehla hore le yena ya hore o fumane khantse re ba le batho ba hlokahalang ho bana ba bana ba re ba qhala ke maro ba qhala eh a se ditaba tse hantle hobane ha motho ya jwalo o kgona hore o qoqe le yena o sa a entse phoso yale ha a pheletetsa bobe ka bobe o be a le bophelo ba ha etsetsinga ka nashwa pele ke ditaba tse hlokang hore re di bue hore na di hlokolosi ho le ho kae di hloka hore re di bue motho a thweng ke mojalo fa letele ya dilemo di mashome ya mane a metso e mehlano wa quti mono ha sikara o thewetse ka setsing sa tlhabollo ya batshwaruwa mo teng mamedi a neng a qoswa ka motabo ha a fitlha ka gona ka mono ka setsing sa tlhabollo ya batshwaruwa o boetse o tsoela batshwaruwa ba bang maatla ka mono ka gore jwale be o ba hlekefetsa ka motabo tlhaloso ke gore moqosiwa o na phopholetsa bana batshwaruwa mmo le ena a ba phopholetsa mono a ba tshwara ditho tsa bona tsa botona a the ba bang bona o la ba ba kenya monwana ka ditonong gore motho ona la ha santse a le mona a santse a tshwerwe ka tlolo ena ya molao ye leng gore o qoswa ka yona ha a fitlha mono o ntse a itswelela pele gore a etse dintho tseno tse makatsana jwale o tla ithuta he gore dintho tse ding e setlhile le ha e le tlwaelo motho ya jwalo kore ga ke tsebena re tlo montsha jwang wa ukwa ha ebo santse a le setsing sa tlhabollo ya batshwaro wa wena mamedi ya motlo wa selemo ya sa lesotho fela o ntse a itswelela pele gore a beye bophelo ba batho ba bang tsietsing tlokotsing mo e leng gore re lebeletse gore ga ba tswa mono ba bele batho ba fapaneng ba etsang dintho ka tsela e e fapaneng e bontshang gore a ka nnete bana he ba utlwile ba utlwisisitse ba lemogile diphoso tsa bone fela o fumane gore a e le eno ena o ntse a itsamaela.

ka terata ka terata jwale ba bantse ba mopogotsa ha ba qetile ho mobolaya o tla hopola gore ba ne ba nke setopo sa hae ba se lahla ya ba e hlaha e le sebonwang o sa tsebisa le rona ho etsaetseng ka masadi eno wa modimo o tlo o ipotsa gore na boemong bona bana ba banana batho be re lebeletseng hore e tle bona ba se e ne e le sefe na jwale ke mona yenwa wa moshanyana le yena kajeno o hlaha sa re ho mmae o hlotsebe hore ke ntse ke tlo wotla hape le hape ha ke so ka ba ke qete jwale o ithuta hore motho a jwalo le ha o so ka thwe o na le bothata ba mafu a kelello na o te motho a mafu a kelello wena moratuwa wa ka yeo e ka bang ka phatle e phahameng o ema moo a re o hlotsebe hore ke a tla ho wena mono ee ha re so qete ne sa ntsane e le qala o fela eo ai mamedi di a etsahala ha o ntse o na le bana ba utlwang ha o kgalemela bana ba utlwang ha o ba tataisa o ba isa bophelong bo botle o tsebe hore ke ka mohau ke itse re tlo bua ka mohau ho seng hona ha se bohlale empa ke mohau wa modimo bophelong ba rona ee budaza ngwana ha mapefane tjontjobina.

thabela khunana ra ditlhaku thabisa di ho o panya panya o tswa ka moroko ha le khale ke tho salamangwa tswana ke ntse ko batla ke sa bone ba re khoma se hangwa ke ba setsana thukwana tsetse ya motswalo moholo nna mmangwa ne mo hatsanta te khoma ntate we hametse kai ba re pelwana mari jo mpola ya ha ke bola wa kwena nka thaba mabele dumela go tswana dithota ke re khala go tlhomella dipako rutebella ditie re poti poti sana le se rebela ha ratsi.

0: tsela e jwang. Re tlo tla re bua jalo le Peter Lex a tla ka re fe ka nnete gore na ebe o di bone ka tsela e jwang papadi tsena, mme re tle re shebisana le taba ene ya dipapadi tsa Aforika kwano, dihlopha tsa Aforika kwano, re tle re bone gore na ebe boemong bo e leleng ka teng, ebe mamedi ge di bona e ka di tla sebetsa jwang, di tla sebetsa jwang. O shebile ka nnete setlhopha se kang sa Morocco se ikitlaeditse le sona, setlhopha se kang sa Cote d'Ivoire ke tsa di tse dingwe tsa ditlhopha tse e leng ka nnete di boemong bo sentse bo nepaetse haholo, di boemong bo ka nnete di sentse di nepaetse haholo. Mme metsotso ya rona ya go sheba e leshome le e nang le metso e mehlano pele re fitlha jalo horenyane ya borobong. Mamedi, mme re tlo tla go fa monyetla o mongata haholo le wena letsatsing la kajeno. O tlo go re fe o di bone ka nnete, o bue rona ebe wena o di bone jwang tseno tsa papadi ya Aforika Borwa ka nnete le naga eno ya South Korea. Ke a hopola metsotsong ya go qetela, o na le nako e motho ka nnete o neng o se o tshwere tulo ka matsoho, o ipotsa gore na ebe go tla etsala jwang, o bona ka nnete atšhe ditlhaselo jwale ga nako ena e ka nne ya eketswa go tla ba gobe. Mme a boela ya eketswa mamedi ka metsotso e kabang e tsheletseng kao fela, mme e la ba taba e leng gore e batlile e re tshosa haholo. Empa he Aforika Borwa ka nnete e phumeletse haholo, ga o se o le moemong bo ka nnete e se e le monyetleng wa gore e se e kentse ntlha o le motho o sore ka nnete atšhe ga empe e be monyetleng wa gore e phumelele, ga e be monyetleng wa gore e phumelele. Mme ka nnete ke ditaba tse go tlatla re bua ka tsona mamedi, o tlotloge fa o utlwa gore na ebe o di utlwile ka tsela e jwang, o di bone jwang, mme wena maikutlo a gago ke a feng ka tsona boemong bono bo jalo, maikutlo a gago ke a feng ka tsona. Mme ke ditaba tse re tla tle re sebetse ka tsona ka nnete, re tle re utlwa gore na ebe di tla ba ka tsela e jwang, di tla ba ka tsela e jwang. Mme mamedi, sentse re na le yena Peter Lex kwano moyeng, re tle re utlwa gore na ka nnete o re o tlotla re thusa ka tsela e jwang ka ditaba tsena tse tsena. Ne ke hlokometse ka nnete metsotso ya rona e mashome a ma kapa e leshome le nang le metso e mene fela pele re fihla jwalo horeng ena ya borobong mamedi. Re nke papatso fela re boele se re kgutla jwalo, re kgutla le Peter Lex.
1: O kena ka style mahlo ka ofela a le wena o le boso ka hara Hyundai Grand i10 ya hao e ntjha-ntjha, e le nngwe ya tse leshome e ka ba ya hao. Kenela kajeno o fihle jwalo ka boss. Tlhodisano e fela ka la 8 August. Winner car e qadile hona jwale. Build it fela.

0: Mamedi a re khutla jalo ka nete metsotso ya rona e le 10 le nang le metso e meraro. Sentse re na le Peter Lex e mohaleng kwano. E Peter Lex.
1: E ngwana mme.
0: O phela hantle ntatwaka.
1: Ke hantle ntatwaka, a hona tseba.
0: Ha e ka nete e ke ditaba tseno tse monate. Ke a tshepa le wena o maemo entse le yana e leng ka nete broko. Ntse bo le bongata ka mahlong.
1: A ngwana mme se ke tlaetse taba o tsoseng wa tseba. Obane jale e mosebetsi. Ke mosebetsi ntate jale just number 10 o tla o etsa gore fela gona ebile re bana ba sekolo re tswa oseng re se re e tlaetseng a tswa oseng gobane jalo o tlo fumana gore nenne motho o tšhaisa ka gora ya borobong gobane a ikene naneong la dipapadi goreng ya bosupa o tlo fumana gore ke tšhaka nine jale a e tšhaka nine motlho mongwe mo lapeng kwana ke tla fitlha ka bo ma 11 12 se re di tlaetse tsena tsa mogapa lefatshe empa
0: hemotho
1: bona gorena o sebesebetsa ka tsela mofuta ofeng o fitlheletse di be di fedile.
0: Ne ntse ke tshwaetse ebile nngwe ke bona gore di tlo etsa ka nnete e tlhile pattern ya rona ya boroko e tlhile di tlo e fetola re tlo gotlagotla re tlo diadia go e tlwaela gore re fitlhe go
1: yone. Eya ke taba tse jalo ngwana
0: mme ya Peter Lex ga re di shebe di bapetse letsatsing lang la maobane go tlhokometse ka nnete Aforika Borwa e bapetse jalo le naga yane ya South Korea. Mme ka nnete ba tlotse papadi e jalo ka ntlha e le nngwe go gao letho a ko fe mmamedi o di bone ka tsela e jwang
1: ngwana mme jalo ka o se bontshitse Aforika Borwa letsatsina la maobane kapo mesong ya ka jeno mo papadi e thagoile mane bogoreng ya boraro jale re bua tsena e le gore ba tlotse naga ena ya South Korea ka ntlha e lengwe kgatlhanong le gago letho le ka o bontshitse e le ntlha ebile ntle gagolo ngwana mme ka tsela e le gore e kene ka teng jale hei nalane e ntse motho no ntse o sa nagana gore motlho mongwe Aforika Borwa e ka iphumana e fetetse dipapading tsane tse 30 a metse mmedi tsa go qetela fela ba sebeditse gantle ngwana mme letsatsing lona lena la kajeno mesomane mo o bone gore ba ne ba ikemiseditse go tswa ka lineup fela ya mokwetlisi ntate Hugo Bruce ka nnete lineup ya gae ile a sa bontsha gore go batla go na le go gongwe ga ithutileng gona dipapading tse e fetileng monghadi Hugo Henry Bruce mo e leng gore letsatsi na la maobane ge tlatlhe re moopele diatla gagolo gobane ke la ka e bona lineup e ne a bona e tsile digora tse ngata ngwana mme pele papadi e bapala e le ntho e kereng ga ra e tlwaela bolong re tlwaetse lineup e tswa bogora ga o se o tho etsile ka pelenyana digora tse pedi fela ena ya Aforika Borwa ke bone gore digoreng tse e tlhano kao fela nna ne sentse ke e fumane lineup jale ke bona gore ache ena e tlile ke yone gantle e fia ga gona ditaba tse ngata jale ka nnete tsele wa bapetseng ka teng go ko Bruce letsatsing nang la maobane le batlhankana bana ba na qatsie ka bone go ile a bonagala go o ikemiseditse go isantwa bathong bane o tla gopola go papading ya bona ya pele ke mane mo e le gore ba ne ba kentse briki bana ba Aforika Borwa mo e le gore dipapadi tsa bona tse ka ba thusang go tlhasela ba ne ba di beile mane bankeng jale o ka bua ka dipapadi tse tshwanang le ena mofokeng gobane mofokeng nomoro ena kapo position ena ya number 10 ke position e botlhokwa go le papadi ya bolo ya maoto gobane ga o sena bona dipapadi tse e le gore di thusa diforose tsa gago ba ba fepele dibolo ga ona ntho o ka ba etsa ngwana mme o tla tseba gore radio Lesotho mono ke a tseba lena le sebapadi se tshwanang le London ga le seo bo pepino ka pelo ka mane ao ba ke ba di fumana dibolo la ba ka ba bagata jale London ke mongwe wa dipapadi tse kotsi ka mono ka gedio Sotho ke a tseba jale o tshwana gantle le ge le buile mofokeng ge le buile mofokeng ga le seo go ne sena ntho bafana e ka etsang mme ke a tseba ga re buika dipapadi tse fetileng fela gene se kere ge tle reetse segopotso fela gore mofokeng dipapading tsane tse pedi pele go ena ya letsatsi ya kajeno o ne a ntse a sa fumane monyetla e le gore motlhomong balatedi ba Aforika Borwa ba ne ba ka lakatsa gore e be mofokeng o ne a ka fumana menyetla e jalo ge bone letsatsing lang la maobane ka nnete lekgatlho la pele a bapala mofokeng a qala le papadi jale a tlisa diphetogo tse itseng tse gore di bone le papading yane a bona a bobedi ga ba tla bapala ka go lekana gobane ke la ka bona gore nako e mofokeng a nakena ke tse ding tsa dipapadi tse ileng tsa tlisa diphetogo ka setlhopheng sena sa Aforika Borwa sekwate se a bapetseng ka sona papading ya pele ke se ke bontshitse gore o napakile bese morago e le o bana tshile naga yane ya Mexico kapa yona Mexico e ka tsela e lore e tsa ile le ka teng jwale papading ya bona bobedi o ile a le ka o thitsa nyana a fetu fetula fela he ho ya ka nna o ne a sa fetula ho lekana ke tla mo fa di percentage tse ka bantse mashume a supile ngwana 70% fela papading ya maobane ke tlo tla ke mo fa 99% ka line up ene lo go naegetile
0: bane
1: ke line up e lo re ke ne ke buile ka yona ke a tseba ne ke bua le ngwana sekolo ngwana mme letsatsi nna la maobane ba le re shebile line up ena ntse ke mo bolella ke re line up ena ha e ka tswa ile tsena jole ka ha re bone e tswile le jalo ka nnete ho go brusuna le ntwe ngwa a ka itsang mme ke bana ba hapile papadi Afrika Borwa ba entselanane go bana ga tsebo go ke tsedintsa dina hatse lo re dipapading tsa mohopa lefatshe ha se hangata re o ka buang ka Afrika Borwa ntle le mane mo e loge ke bona fela bane ba tshwere dipapadi selemong sane sa diketetse pedi le leshome ka 2010 go tloga mono ka tseba e sale ba sokola jale FIFA ke ena e etseditse dinaga monyetla e ekeditse ditlhopha ditlhopha di tse di le mashome a mane a metse robedi ngwana mme Afrika Borwa ke eno e ke ene lenaneng re bone sebapadi sa bona e le moshimane eno wa ha Maseko ke ena sebapadi sa letsatsi papading ena a bona kgatlhano le South Korea jale o ipabotse ka nnete o sebeditse hantle haholo moshimane eno ana ne ntse re shebile gape le moshimane ane wa ha Mbatha gore ke tse dintsa dibapadi tse e le go Hugo Bruce o tla tla di sebediswa bane ba Afrika Borwa tsa tsiring la maoba ge a tseba ga bane ba papala ge ile ga bona bjalo go se bapadi sa bona se tla ba siyo ngwana mme ke moshimane eno a bapalang bogareng ba lebala e leng Tebo Mokoena ka lebaka la dikarete tsane tse e le gore di ile tsa qeteletse di etsa gore a fumane di-suspension se thole o na le siyo dipapading tsane tse ding ge a tseba go la tswa papadinyane a pele jale se thole o khutlile maobane ke tse di tsa diphetho tse re ka buang ka tsona

0: tsena tsa mohopa lefatshe ho tloha sehlopheng sane sa Mamelodi Sundowns. Ronwen Williams ha monate, ho ipuela nnete, ha monate ka nnete. Ke a tseba hore o na le talenta, ke a tseba hore o sa le boemong bo ha re se re bapisa le dibapadi kapa dithibathibane tse ding ka mona ka Afrika Borwa. Ka nnete yena e hlile re ka nna ka gare, he is miles ahead. Empa he papadi ya bolo ya maoto e batla e le nothinyana tsena papadi ya bolo ya maoto bane ho na le dibapadi tsane tseo bakwetlisi bona ba di fetolang ho latela fomo ya bona. Kore bana ba bapalang ka hare ka mane ntle le sethibathibane bona ba kgethwa ho latela fomo ya bona hore na ya fomong ha jwale tjena ke ofeng. Jwale bakwetlisi ke e bone ngwana mme ha utlwa dithibathibaneng ba sa shebe hore na sethibathibane se fomong ke se feng, o tla sebedisa yane ya tlwaetseng ho mo sebedisa ho sa tsotelle hore na o ntse a etsa diphoso ka tsela mofuta ofeng fela. He re a tseba hore Ronwen Williams ka nnete ke sethibathibane se hlwahlwa dipapading tsena tse fetileng. O tla re ba lekile ho fumana balance bana ba Afrika Borwa papading ya pele, ehlile ba ne ba le diphoso tse ngata, ke mono ba fumane le dikarete tse pedi tse qetelletseng di ba beya ka mosingwana mme. Fela he o tla bona jwale ka o ne o bontshitse, ehlile Hugo Bruce o ithutile. Ke mokwetlise re ka rena ka re o stubborn hobane ha o ka sheba le pele ho dipapadi tsena tsa mohopa lefatshe maemong ana e le hore ba ne se ba qualifyile, la ntse ba bapala di-qualifiers mane e sa le a ntse a le stubborn Hugo Bruce. Empa ke rata fela hore ke mokwetlise hore ka reng ha e ka letshwele hakalo hobane ka nako engwe wa tseba ha o le fan kapo le supporter o ka lakatsee ke mokwetlise ka nako engwe a ka o mamela a etsa ntho wena o e bonang o shebeletse o le ka ntle. Fela nna ntse ke rata le bakwetlisi ba lereng ba stubborn hobane mokwetlisi a le stubborn ehlile wa bontsha hore o etsa ntho a e tsebang. Mme Hugo Bruce ke ba bang ba bakwetlisi ba stubborn, empa re ka re dipapading tsena tse tharo jwale ka o bontshitse ngwana mme yane ya pele ge tla re e ka naba o inkile ka tsela eno ya gore o na ntse a ithuta ngwana mme. Fela nke teng ka re o na ithuta kalo ke tla re o ile papading eo a tseba gore naga eno a na tlo kopana le yona ngwana mme na e bapala ka tsela mofuta ofeng gobane jale ke dinaga tse bapalang bolo e segatlha
1: naga ena amexico. Peter Lex, e re ngwana mme re ya ditabeng fela re tlo go tlo qetela ga re gutla.
0: Alright ngwana mme.
1: Ke a leboa. Mamedi metsotso ya rona ka nnete ke eno e ya e lebile horeng ya borobong, mme re tle re gutle jalo re se re gutla le yena Peter Lex ka ditaba, re tle re gutle se re gutla jalo ka mora ditaba.

Tsona mamedi di balwa ke ntebalo modusi ke boetse ke o dumedisa. Moka borobong wa mokgatlo wa pokello ya lekgetho dinaheng tsa tikolo e Borwa Afrika e leng sa kuka bokhutshwanyane o tla bulwa ka molao boteng ba mohlomphe tonakgolo Ntsokwane Samuel Matekane Cape Town Afrika Borwa. Mokona ke sethala seo dinaha tseo e leng ditho tsa SACU di tlang ho shebisana maano a fapaneng a lebeletsweng ho ntshetsa pele moruo wa tikolo e ka sitana le tshebedisano e ntlafetseng. Hara tse tlang ho tshohlwa ho kenyeletsa tlalao ya tshebetso ya lekgotla la matona ao e leng ditho tsa SACU mmoho le ho hlahloba karolo e nngwe ya moralo wa SACU wa ho tloha selemong sa 2022 ho isa selemong sa 2027. Ntlo ya boemedi ba Lesotho Durban naheng ya Afrika Borwa e re ke Basotho ba hakanyetswang ho dinoko tse 70 ba sebetsang ba sena ditokomane tse molaong diprovenseng tsa KwaZulu-Natal, Eastern Cape ka sitana le Western Cape. Tsena di hlahelletse kopanong ya letona la ditaba tsa ka ntle le dikamano tsa matjhabeng le baqolotsi ba ditaba mabapi le boemo bo renang Afrika Borwa bo ama matswa la dinaha tse ding a phelang mong a sena ditokomane tse ba dumelang ho sebetsa teng. Ho feta mona moemedi wa naha ya Lesotho Johannesburg mohlomphe Mamolefe Ntaitsane o itse lehlakoreng la bona o sobe le ditlalo tsa Basotho ba fumane ditshoso le ha bahiri ba bang ba se ba lokollotse basebetsi re ya phethela. Ofisi ka lekala la temo kanetso ya dijo le phepo e nepahetseng seterekeng sa Berea Mofumahadi Malerato Lekgowa o re lekala ka tshebedisano mmoho le banka ya poso le tla tshwara mokete wa pontsho ya thekiso ya diterekere tshebeletsong e tlang ho ba diofising tsa temo seterekeng sena hosane. Mofumahadi Lekgowa o ekeditse ka hore nakong ya mokete ho tla ba teng bahlahisi ba peo e ka sitana le barekisi ba dihlahiswa tsa temo ka sepheo sa ho bontsha dihwai disebediswa.

Mama re ntumela ke molebo he jwa lo hand ba lo morosi. Ka ditaba tseo tsa hora ya borobontsa qetang hore fitisetsa tsona hantle ka boqhetseke bo tsotahan le raption o yentse wa hae mosebetsi mane le nanong la dipapadi. Ke labone le halalelang wena mamele motle wa Selmoya sa Lesotho hle o tlo ntumelle ha ho le tjena re tle re fetele le nanong la merapelo. Oho, mamari o hopole hle hore ha ile la bone tjena lena la merapelo re le simolla hona mona hore ngena ya borobong. Ga tla lebe ha khutlo hore ngena le 10.

ka dikgole tsa lereko o ntse ba tsetsa lefatshe lena. Ke o bohe ke hlakule meyogo ke betlama se le seng le wena. Mamariwa selema ya sale sothe tla o ntumelele keng ke monyetla ona ho dumedisa le hona ho amohela ka riatla tse mofuthu. Hohle mo mametseng tshebeletso ena e kgolo ya setjhaba o le hona teng ke be ko jwetse hore o bohlokwa wena moratuwa wa ka. Tshehetso ya hao ya sa thekeseleng ka mehla ke yona e re fang matla e re fang morolo wa ho etsa mosebetsi wa rona. Mamari hle ya o dumedisang le ka thabo e kgolo ho seng hona bile o amohela ka riatla tse mofuthu lenaneong lena la merapelo. Ke maletuka taunyane wa mohauhelwa ka seboko ke mosia ke motobatsi. Ke motho wa mantsheng thebe dihome di sena diomela mokgwa botlong. Ke na re ha ke ipate ke thewa ka leribe le letle le letelana la mmamosa le molapo. Ke ngwanana wa dihlaba tsa peka. Re ko hopotsa taba bohlokwa ke ena fela ke hore lekgalong la peka moya hao kene. Mamedi hao ya teng o tlo o sie le mao hobane jwale banana ba teng ba tla o qhwaela. Ke boka dikgomo tje kgweding ena ya Phupjane e hlola fela matsatsi a le 20 a metso e mehlano. E ha ba o kodumela le yona mamari ha ho se ho le tjena wena moratuwa wa ka o tsebe hore haufinyane ga tla fihla pheletsong ya yona. Re ko lemo sa hle hore ho seng hona kgabala jwalo lengolong la pele la maapostola Paulosi ho Bakorinte kgaolo ke a 15 mme teng re tlo bala temana e le nngwe ya yona ya 10. Ee, o ko ntumelele hle ke tswe le mona fela ha ke kgutla re behe mantswe ona e le a thapelo.

0: re tsebe ho hatela pele. Mamedi re leboha ha re ntse kgetho ya ho hle ho seng hona ho hotle. Re leboha ha re ntse kgetho ya ho tseba hore taba eno e bohlokwa. Ebile ke yona e re tlatsang ka matla hore ka dinako tsohle re fihlelle ditabatabelo tsa hao. Ke o shebile kapa ho seng ho o ithaopela hore behela mantswe a thapelo. Na mamari mo yeng dumela?
1: Dumela le Maltuka.
0: Abuti itumeleng.
1: Eh ya nne ke kopa ho rapela.
0: Tswela pele moratwa wa ka.
1: Modimo ntata rona wena ga go sa fele morena wa go. Ya o lebo. Le bua bona modimo rona o re bitsitse me o re file sebaka sa go hlahapela hao re o leba modimo rona ha o go dumeletse o kena ka go tshebeletso ena magapelo sa le mongsa le sotho mo modimo rona ga tlo tla go kwalentswe la hao re le bua ka mohlanka wa hao yo se mo khethile ka jene lena go tla tla re mane o tla tla go bolella lentswe la hao ga o le bua bona modimo rona o sontse mo tlatitse ka matla le moya o galelelang modimo tlo go thuse ke le mamamedi ba sena sa le moya o tlo bula dipelo tsa rona le dikelello tsa rona gore ga o kwa lentswe la gago modimo wa rona ga tle se ke be ra thatafatsa dipelo tsa rona mme ka mehla yotlhe modimo wa rona o go thuse go boloka lentswe la gago mme lentswe la gago e tlebe lona seikokokelo sa rona ka mehla le ka go sa feleng amen
0: amen ga itsedi ya motho tlhonolo fala letsatsi le letle le senang setiso ya letho
1: ke a leboga
0: thank you wena moratuwa wa ka thank you abuti itumelentle.

Temana, yena, yo re, patiling, yabush, elishume, when I'm a meremote, was Salmaya Salisoto. Kimo apostola Paulo si a amohelang a ananelang a bileng a tsebisa pontshe mphatlalatsa ho setjhaba hore botho ba hae e ka sitana le katlo ya hae di pakelwa fela ke mohau wa Modimo. Ho seng hona wena moratuwa wa ka ke tshwere mantswe ka pamolaetsa wa kgothatso. Wena mo re badileng teng ha holo re kopana le mantswana a mapostola Paulosi a re fela empa ke mohau wa Modimo ke leng seo ke leng sona mme mohau wa Modimo ho nna ha wa ka wa fetoha lefela. Mantswana ho seng hona a ka bua ke motho yeo yena ho seng hona a reng ha ke na tse ngata ke rata fela ho ka leboha bophelo bo Modimo ang adimileng bona. Mohlomong wena moratuwa wa ka dingata tso o ntseng o tsetselela hore e kaka o ka di fihlella empa le ha ho le jwalo ha o tadima hore re phela dilemong tseo batho ba e shwang ba sa le tlase dilemong ebe motho o re ke ka mohau wa Modimo fela ke ntseng ke phela ke ka mohau wa Modimo fela ke leng seo ke leng sona mme mohau wa Modimo ho nna ha wa ka wa fetoha lefela. Mantswana re boetse re kopana lona hape mo tafita mohlanka wa Modimo a neng a bua le yena ka tsela e tshwanang motho ya ileng a tsamaya diqholotsong tsenga jwale a ne a hetla morao mo a tswang teng ka lebaka la diqholotso tsa bophelo.

0: na le meolwane ye mehlano bonyane ke se ke na le emedi metaba yeno ka bo yona fela motho ya jwalo ha etadima are impa ke ka mohau wa Jehova modimo ke leng so ke leng sona mohau wa hai ho nna ha wa ka wa feto reng ha etadima are nna bonyane ke a tle ha ho be ha bo hobeta fuleng bana ebe ha ba je dije si matsoho ke ka lebaka la mohau wa modimo fela ke leng so ke leng sona mohau wa modimo ho nna ha wa ka wa feto ha le fela mohlomong ha o sebetse mosebetsi wa ditoro tsa hao empa o ipala haraba ha o helwa ka hore ebe le wena ha ba bang ha ba ntse ba fumana le wena hona le seo o se fumanang ha re bua ka mosebetsi mo mamedi e ka ba ke mosebetsi wa hore motho o hiruwe e ka ba motho o a itshebetsa empa motho ya jwalo a re bonyane ke na le lekeno hona le seo ke se behang tafoleng ke a tla o fetola bophelo ba bana ba ka ba letsatsi ka leng empa ke ka lebaka la mohau wa modimo ke leng seo ke leng sona ehe ha ho a ka wa nka le fela hore mohau wa modimo o be teng bophelong baka ha o bala temana yena hantle ka hloko wena mamedi o tla lemoga hore mona mapastola paulosi ihlile o na tibisitse kepi a hetla morao a shaba mo a tswang teng a feta dikholotso tseo e bang mohlomong o ile a feta ga tsona ha re ba apostola ba banyene se yena le mong fela empa ya ba wa lemoga gore Jehova o tsamaile go fihlela mona ke ka hona o utlwang ke bile ke ne ke lelekelela fela ka dipina tse buang ka mohau motho ya mong wena mamedi e motle moroki e mong ha sa roka mohau wa modimo bophelong bangwe hae a re o mohau wa modimo ke kwetsa e kakang nna e sa lomphihlela ke maketse fela go seng gona e ka nna ya ba ke tla go wena mme wa ka e ka nna ya ba ke tla go wena ntato wa ka e ka nna ya ba ke tla go wena mohlankana le morwetsana motho yeo a reng nna ke a tseba ke ne se ke tshegetswe maraba a gore ka nako ye itseng e tla ba ga ke sa le yo lefatsheng lena la ba utlwang empa go ile wa nka mohau wa modimo fela gore be ke ntse ke phela mme ke seo ke leng sona ka jeno empa ke mohau wa modimo mohlankanyana tafita ha ntse a le leetong la gae la go phela wena mamedi go na le nako a ileng a phela jwalo ka nyamatsane a tshabela bophelo ba gae a phaphatheha a fetoile moleleri le mopapaedi gobane jwale morena saole a ne a tlo mo bolaya go na le nako eo ileng ya re ga ntse a mathaba le ya jwalo a tshabela bophelo ba gae ya re ga a fitlha a fumana morena saole a galeile mme o ne o ka utlwisisa gore ga a ne a batla go etsa eng ka ena go ne o na le seoaneng a ka se etsa ya ba o fitlha qotha fela kobo ee ola ya kobo ya gae e le sesupo sa gore ke fitlhile mona o ne o galeile ga e ne ba o na le seo ke batlang go se etsa ka wena nkabe ke se phethile go seng gona ke bua ka motho ya reng ruri go nkile mohau wa Jehova modimo gore e be ke seo ke leng sona le gore ke moo ke leng teng ka jeno mohau wa modimo bophelong ba ka ga wa ka wa fetoga le fela ke kopa o tlo nkutlwe gantle ga re bua ka mohau wa modimo ga re tlo metha fela ka gore na re fihletse dikatlego difeng mamedi re se re tsamaile go le go ka o na le eo go seng gona fela a reng ka lebaka la bophelo ke re ke ka mohau wa Jehova modimo ke leng seo ke leng sona go na le batho ba bangata bophelong bao e reng ga ba kopana le dikgolotso tsa bophelo go seng bobebe gore na e be jwale o tlo qala o boela o qala ka lefe loto ee motho o qetelela a dutse maemong a sa mo dumelleng gobane fela a ntse a tshaba gore na ke lokela go qala jwang empa le ga o le jalo motho ya jalo o laba qeteletse a nkile qeto ya gore e re ke qale fatshe mme ka jeno o lemoga gore ke se ke fumane go menagane go fetela ga ke ne ke eme nnga e le nngwe ke ntse ke tapatapa ke sa bone seo ke se etsang ka jeno ke se ke tseba gore ke fetole ba ka bophelo ke fetole ba bana ba bang beso ke fetole le ba bana ba ka mme sena se re ke ka lebaka la mohau wa modimo fela ke leng seo o leng sona ga go a nka le fela gore e be mohau wa modimo o mphihlisitse moo ke leng teng
1: e
0: mong o re kana ko etelele ke ne ke gheluhile ke hlahlathela felleng halelele ke sa tsebe modimo ke bile ke sena letshepo mohlomong ke se ke iphelela ka ditakatso tsa nama dimpofile

kile mo fo impa ya ba wena le modimo wa phakisa wa nkhibila wa ntshwara ka phela mme ka lebaka le o ke ka lebaka la mohau wa modimo fela ke leng seo ke leng sona mamerio ska banka mohau wa modimo e le le fela bophelong ba ha bona le ba bangata ba o ireng ha batadima so o leng sona e be ba galla ba re e ka reng ka be ke leng nyeo mme ka lebaka lena itumelle ho rejoice itumelle ho thabela sohle so wena modimo o fihlisitseng so modimo a o feeling sona ha re tsebe rena la ho sane le re tshwagetse e empa re leboga ka la ka jeno hore ke ka mohau wa modimo fela re leng seo re leng sona mme mohau wa modimo ho rona ha wa ka wa fetoha le fela Jehova o tlo re thuse ba bohle ho ikananela maemong ohle le ho tseba ho ba nena e le modimo o na le morero bakeng sa bophelo ba rona Jehova le hlohona le fatse bohle mme a le boloke Jehova le kgantsetse sefahlao sa hae mme a le hauhele Jehova reteletse sefahlao sa hae ho lona ka mehla mme a le fe kgotso amen ntumelle mamedi re tle reng ke kgefutso ha re kgutla re hatele pele ka mehala.

0: Mamedi moyeng dumela.
1: Mela me malituka.
0: Dumela mogatwa waka.
1: O tshiwa le gato la ka.
0: Pela ka mahau me ka ba phela rang wena o seng ho.
1: Ai, ka mahau ke nkhono mwa mphakishi. Ya bua le wena ngwane eshu kire. Mahau wa modimo ke kwetsa e ka ka.
0: Nna e salo mphihlela ke maketse fela.
1: Ke maketse fela ke re bophelo ko wena ntate ha e le rona batho ba re tsebele. Ngwaneso ke mametse tshebeletso ena, ke mametse palo eo e badileng ka yona ke re ntate re itshepetse ho wena ka mehla le matsatsi hobane ko wena monga bophelo.
0: Ke a leboha.
1: Ke sutele bana besho ba bang ba kene seyalemoyeng hobane ore o mohlabolli wa bahlabolli. Ke a leboha ngwaneso.
0: Ke a kokobela mme Malemoha mme hlohonolofala letsatsi le letle.
1: Ka letsatsi le letsatsi ngwana mme tanki.
0: Tanki mme tanki. Ke nkgono Malemoha Mphakisi ka mono ka Pitso Ground wena mamedi o motle wa seyalemoya sa Lesotho.

molaetsa o teng marangrang a ka kwano wa re fela dumela tlhe moradi wa modimo mogau wa modimo ga e se ka mogau wa modimo re kabe re se mona mo re leng teng a re nna ke leboga bophelo fela gobane ga se ka botlhale ba rona gore e be re a phela ke bana ke ba bangata ba neng ba lakaditse bona letsatsi lena empa ba setilwe go le bona ga gauhetswe Thato Ntšhai ke a o leboga tlhogonolofala letsatsi le letle.

0: laetsa ona wa re fela gotso memalituka wa bua ka moha wa modimo ha sa lo mphihlela ke maketse fela o ntseng o re bolokile le ho seng hona le bitso la ka ke majara majara mamerimo ye ntumela
1: tuka me re tuka
0: me mo ipone
1: gotso me wa ka
0: gotso mogatu
1: a tswa ka ho signal slate ya hana go dilela fatsa go tsena mo latukeng
0: Kwe.
1: Ha ke utlwa lentso gona lentso la gao le reng ka jeno.
0: Ga bua ka mogau wa modimo bophelong ba rona.
1: Ee, ya mme le tuka. Gobane re phela ka mogau re tsamaya mogau re ja mogau
0: rentho
1: tsotlhe re dietsa ka mogau. Empa ke rata gore nke ke kene baneng ba Iseraele ga ba keta go tshela lewatle le lefubedu. Ga ba fitlha ba fitlha maga ba nagana gore maga metsi ya monate. Ga ba re ba fumana gore metsi ya baba. E leng gore ba tshela lewatle ba ba le ya ba e gepeta.

0: nka kopana le mang bakeng sa ba tlhaileng ba nketsa gampe masegong bonong.
1: Ba ileng ba o etsa gampe kang ke le konotu ko tlose moyeng.
0: Ee, ke le konotsweng ke ntse sa meeng ge bue le wena.

Mana re gaseletse jalo fela ke metsotso e meraro lena la merapelo ho seng hona gatlabe re gele beha khutlo wena moratuwa wa ka ke batla o tlo ntumelle ke behe mantswe ona ele a thapelo o mohau wa modimo ke kwetsa e kakang na esale o mphihlela ke maketse fela modimo o matla ohle modimo o sa sitweng ke letho ke ho seng ho hotle re tlisa hlompho pokothoriso ho wena hobane di a o lokela o bile le rona bosung bo fetileng lefifing le letsholetsho mo re neng re robetse teng re sitwa o ka utlwa letho le neng le ka laetsahala ka bophelo ba rona empa hobane wena o molebedi a sa robaleng ya sa o tseleng tau ya leloko la Juda o re etseditse ka mohau wa hao re tsoga re ntse re phefumoloha tjena e se obane re le ba molemo ka o fetisisa e se obane re le ba kgetheileng re mpa fela re le ba hauhetsweng ko wena modimo go utlwela bohloko mabali wa holoka itlotlise bophelong ba rona a ko re fe ka moo lefatshe le kekeng la re neha ka teng modimo re beha bophelo ba rona matsohong a hao mme re mema wena moya o halalelang ho itlotlisa teng ka mehla le mehla re lwanela dintwa tsohle tsa mmele le tsa moya tseo re di tsebang le tseo re sa di tsebeng re tle re di hlolelwe ko wena o le Jehova modimo tswela pele ho itlotlisa bophelong ba rona ka mohau wa hao modimo re o tshepile obane re a tseba ha o sitwe ke letho le ho ba hao morero woo o kekeng wa o phetha tlotlisong ya lebitso la hao le halalelang ka Jesu Kriste morena wa rona amen.

di nakong ke tse jwa le fela Spirit of Praise ba featurele jwa lo Matema le bitso lena la pina e le fela bina moya wa ka o ntumelle mothating ona hle ke fitisa ditsebiso tse akaretsang tse teng matsohong a ka kwano ofisi ya morena wa sehloho matsieng itsebisa dikomiti tsa tikoloho tsa moetlo ka mono ka matsieng hore ka jeno hona le kopano ka paphutheho me tikoloho ka nngwe e lebeletswe hore yemelo jwalo ke modula stulo mongodi le ramatlotlo ha re se re feta tseo ho sa lokodiswang hema meri hore na dintlha tse tlo tshohlwa mono ke difeng o ntumelle re hatele pele tsebiso ya nngwe ya re fela ofisi ya morena wa sehloho matsieng e tsebisa marena boramehlape le badisana hore dihlaba tsa matsieng tse ka strekeng sa maseru le mafeteng tse ka maloting di tla kwalwa phodiso e sale e le letobo ho tloha ha kgwedi ya Phupu tla be e hlola letsatsi le le leng ka hona ofisi e lemosa marena le boramehlape hore ha ho diphoofolo tse lebeletsweng ho bonwa ka dihlabeng tsa matsieng ho tloha ka letsatsi leo dihlaba tsena di kwetsweng ka lona. Mehlape e tla fumanwa ka maono ka dihlabeng ho tloha ka la pele kgweding eno ya Phupu mamedi di ntse di fudiswa ka mono e tla tshwarwa e kwalwe sekete sa marena a haufi mme pele qeto e etswa ofisi ya morena wa sehloho itsebiswe. Tsebiso e nngwe mo mamedi yona e re fela mona ho tsebiswa bahwebi kapa baemedi ba bona ba ngodisitseng dikgwebo strekeng sa maseru ho tla ntjhafatsa ditokelo tsa ho kena marangrang lock-in rights hore ba tle ba atlehe ho sebedisa marangrang a dikgwebo hore ngodiso ena e se ka etsahala marangrang ka ho kena fela leboteng la bona la businessregistrations.gov.ls kapa ba ikise lekaleng la kgwebo mme bona ba lebeletswe ho tla letse latelang bakeng sa boitsebiso motho ka mong a tle a nkile jwalo fela karete ya ya boitsebiso national ID kapa bukana ya ho yeta passport ebe original mme yona ebe e ntseng e le nakong e seng e felletsweng ke nako ngodiso ena le mohama mamedihle hore yona ke mahala mme e etswa ha nngwe fela ela hloko hore ditreke tse ding di tla latela bakeng sa ditlhakisetso ho ka letsetswa ofisi dinomorong tsa 2232-6647. Tsebiso ya ho qetela mamedi e teng matsong a ka ho seng hona e re fela re kopa bomme bohle ba nentse ba thuswa legal aid ka maintenance mme ba sentse ba fumana tjhelete jwalo

e ileng ya emisa ho kena di accounting ho tloha September 2024, ba itlalehe legal aid ba tsebe ho thuswa ho ba tjhelete e jwalo e ntse e hulwa. Le kopa le itlalehe ofising eno ya legal aid hang hang ha le fumana molaetsa ona. Ona o etsuwang jwalo ke Chief Legal Aid Counsel. Mamari ko fella wa ditsebiso tse akaretsang tse neng di le teng matsohong a ka ho seng hona. Kana nte ke bile ke sentse ke ikokobetsa hle hore o nkinele matsoho metsing ho mabitso a batho difane dibaka tseo e bang ke di lobile ke di bitsitse ka tsela yeo e seng yona moratuwa wa ka. Ha ila lehle tseba hore ene e se maikemisetso a ka. Ntumelle mothating ona mamari kgetle re hatele pele. Wena moratuwa wa ka hopola metsotsong ya 30 ka morago ra ena ya 10 bana ba Starac 360 ba tlabele ha ba kena kwano gasong ho fa hetse ntseng di etsahala tikologong ena e ka borwa ho Afrika. Athe he ho reng ya 10 le motso monteng lenaneo la o reng molao e tlabele ha le kena mono. Wena mamedi motle wa selmo ya Selesotho.

seke ba sokola wena mamere mo tla mme tumelle ka o tshwa jalo ke re ho bile ho tle ho ba lwena ho tla o seng ho fihlela mona mo e ba nkile ka khibela ya ba go hata Toronteng ke go ba tlo nkinela matsoho metsing o tsebe hore ene se maikemisetso a ka ka hona o tlo nkinela matsoho metsi ha ile tlele o roriswe le ho tumiswa ho isa dipheletsong tsa lefatshe le bitso la ka ke maletuka taunyane wa mohauhelwa ke sentse ke re o be le bomamedi bo monate mananeong ohle a tlang ho latela selmo ya sa Lesotho kgotso pula nala tshaba sa these lehle letsatsi le letle le hlohonolofetseng.

0: Hantle ho di mahlo ke hora ya 11:00 sena ke sealemoya sa Lesotho. Ditaba tsena tsa hora ena di balwa ke Ntebalo Modosi Mamedi ke boetse ke a o dumedisa. Mmoka wa borobong wa mokgatlo wa pokelo ya lekgetho dinaheng tsa tikolo e Borwa wa Afrika e leng SACCU ka bokgutshwanyane o tla bulwa ka molao boteng ba Mohlomphehi Tonakgolo Ntsokwane Semolamatekane Cape Town Afrika Borwa hosane. Mmoka ona ke sethala seo dinaha tseo e leng ditho tsa SACCU di tlang ho shebisana maano a fapaneng a lebeletsweng ho ntshetsa pele modu wa tikolo e sita le tshebedisano e ntlafetseng. Hara tse tlang ho tshohlwa ho kenyeletsa tlalao ya tshebetso ya lekgotla la matona ao e leng ditho tsa mokgatlo mmoho le ho hlahloba karolo e nngwe ya moralo wa leano la SACCU ho tloha ka selemo sa 2022 ho fihlela selemong sa 2027. Ntlo ya boemedi ba Lesotho, Durban naheng ya Afrika Borwa e re ke Basotho ba akanyetswang ho dinoko tse 70 ba sebetsang ba sena ditokomane tse molaong diprovenseng tsa KwaZulu-Natal, Eastern Cape, kasitana le Western Cape. Tsena di hlahelletse kopanong ya letona la ditaba tsa ka ntle le dikamano tsa matjhabeng le baqolotsi ba ditaba mabapi le boemo bo renang Afrika Borwa bo ama matswallo a dinaha tse ding a phelang moo a sena ditokomane tse ba dumelang ho sebetsa teng. Ho feta mona moemedi wa naha ya Lesotho, Johannesburg, Mohlomphehi Mma Molefeng Taitsane, o itse lehlakoreng la bona ho so be ditlalao tsa Basotho ba fumaneng ditshoso le ha bahiri ba bang ba se ba lokollotse basebetsi tshebetsong. Re a phethela. Ofisi ya lekala la temo kanetso ya dijo le phepo e nepahetseng seterekeng sa Berea Mofumahadi Mmalerato Lekgowa o re lekala ka tshebedisano mmoho le banka ya poso le tla tshwara mokete wa pontsho ya thekiso diterekere tshebeletsong e tlang ho ba diofising tsa temo seterekeng sena hosane. Mofumahadi Lekgowa o ekeditse ka hore nakong ya mokete ho tla ba teng bahlahisi ba peo esita le barekisi ba dihlahiswa tsa temo ka sepheo sa ho bontsha dihwai disebediswa le ditshebeletso tse amanang le temo. Mamedi tsena tsa hora ya 11:00 di fihla pheletsong mona, fumana tse ding hape ha morao horeng ya pele.
1: Mamedi ntumella hle ke molebohe jwalo Ntebalo Morosi ka ditaba tseo tsa hora ya 11:00 tseo wa seng a re balletse tsona ka boqhetseke bo tsoteha. Nako ha o e sheba yona ke metsotso e meraro hantle ka morao hora ena ya 11:00. Mme ke nako ya lenaneo la o reng molao.

0: Nna ke la katela ke fepa dikgogo le lebala lena ke sa tla ke le fiela. Ke na le ngwetsi e se le yona e tla tsoa e fepe dikgogo e be e fiele lebala. Helang batho, ke mang ya tlang a raga mese moo gaka e be o batla?
1: Helang o re ke batlang ke tlo rata ngwanaka. Moraye wa ga o tshaba banana ga o tlo shebedisa ngwanaka ya dilemo di leshome le metso e mehlano a mo siisa sekolo.
0: Utlwang bommatlotliso motho, ga o tsebo ngwana-ngwana na o lokela go nyalwa. Jonna o na le mathata.
1: E le gore ga o tsebo go thibediswa ke tlolo ya molao gagolo baneng ba tlase dilemong.
0: Helang bana ee, fa selelang dintšha tseno ke tlo seeletsa ka dintšha tseno ke go tlwaneng thubediso ya le tlolo ya molao. Kgale batho ba shubela mone. Motho a sa tsebe le lebitso la motho a moshubedisa a ka le go mmona.
1: Jo, di fasola dintšhateno tsa gao ke a maponiseng. Ngwane no wa ka o tla talatwa ke sepolisa ga e ba ga o dumele gore ke tlolo ya molao. Ngwane wa gao o shubedisa ngwana ka ga keta o batla go nsaeletsa ka dintšha le tlantse ba gantle.
0: Tsamayang!
2: Naga ya Lesotho jwalo ka tse ding e buswa ka molao.
3: Seyalemoya sa Lesotho se thakgotse lenaneo le bitswang o reng molao.
2: Lenaneo lena le tlo ruta le go thusa setšhaba sa Basotho go tseba melao e se amang. Jwalo ka molao wa thuto, molao wa kabo le ka moya mobu le e meng e mengata. Lenaneo lena le tlo ba seyalemoyeng sa Lesotho ka labone la beke e nngwe le e nngwe go tloa ka gora ya leshome le motso o mong go isa go ya leshome le metso e mmedi motsheare o mogolo. Lenaneo la goreng molao le tlo thakgoga ka labone la latlhano Pudungwana. Iketsetse molemo wa go mamela lenaneo la goreng molao o rue tsebo.

0: fela la ka jeno moyeng. O tla hopola hore dibekeng tsa ho feta re ne ntse re na jwalo le bane ba Master of the High Court ba ne ba tshwanetse ho qetedisa ditaba tsa bona letsatsing lena la kajeno, empa he mathata a tsela ke mathata a tsela. Le ha o le jwalo, re bone tse ding tsa dipherekano tse hlahang tabeng tsena tsa bojalefa di bakwa jwalo ke manyalo ana a kopantsweng. Letsatsing la kajeno he re ile ra kgahlwa le hona ho lakatsa hore re ke re bitse ntate Sekwanyela e le moahlodi wa mehleng hore a tlo re hlapollela taba ena, a ba re bontshe moo kotsi eng e hlahe teng ha manyalo a kopantswe. Ka manyalo a kopantsweng ke bolela hore re na le manyalo a mabedi a molao, Lesotho mona e leng lane la Sekgowa le lane la Sesotho. Jwale o tlo re qakisetsa hore na ho ye ho fosa le kae kapa ho nepaha le kae ha ditaba di le ka mokgwa ona. Ntate Sekwanyela.
1: Mpolokeng. Kgotso hle mme Mpolokeng le ba mamedi ba Radio Lesotho.
0: Kgotso ntate.
1: Hele. Ao tshe, he?
0: Ya, ho bibi manda ta ka mpa wa luka.
1: Eh, ne mpuleke.
0: Eh anda de re tlo.
1: Ke tsela pele nne.
0: Le tsela pele nne se ba mamedi ba se alma ya sa Lesotho. Re wele tabeng.
1: Ke a leboha ne wa ka. Ke se ke dimeri se ba mamedi ba ge di ya Lesotho. Ne ka hore ya lo ke se ke bile ke hlompile hlele bo ka medi ba Radio Lesotho bo ntse mbo fana ka monyetla mmoho le wena Mempolokeng hore ke nne ke hlahe ke le motho e mong ya ileng a sebetsa le ditaba tsena tsa molao, mme eo le ha jwale nka ka re ntaba tsena tsa molao di madingaka. Lebaka ke hobane Mempolokeng le ba memedi ba Radio Lesotho, molao ke ntho ya bohlokwa haholo kulu kulu kulu. Hobane ka molao re tseba ho tsamaha ka tsela e le nngwe. Ka molao re tseba hore re ka aba toka moo e bang ho na le dikgang, mme ka hona molao ka ho nepahala o tlameha o bolokwe ka tsela yeo o leng ka yona ho qoba dipherekano tse bonahalang di le teng di bakwa ke ho se boloke molao ka tsela yeo molao o leng ka teng. Ha ke tsebe haeba ke a utlwahala Mempolokeng, ke rate hore ke utlwahale hore ke a utlwahala, ke tla kgotsofala ha ke utlwahala.
0: Utlwahala hantle ntate.
1: Eya, ha re sa boloke molao re ba le dipherekano, hobane e mong le e mong o tsamaya ka moo yena a utlwang pelo ya hae kgodiseile ka teng hore ho lokela hore ka yena ho be tjena. Athe jwale pelo tsa rona di kgodiswa ke dintho tse ngata tse fapaneng, ke ka moo tlholo e leng ka teng, mme ka hona re tla thulana ha ho sena molao o kenang dipakeng hore na mona. Ha re tle yona tabeng tsenana tsa re bojalefa, hona tsena tabeng tsa bojalefa e hlile batho ba bangata ba ferekana, ba be ba hloyane, ho be le ditlolo tsa molao bojalefeng mo. Hobane fela ka nako e nngwe le tsela eo ho theuweng malapa ka yona, e le tsela e sa kang, e le tsela e ferekanyang, e sa utlolohang ka hara molao. Mempolokeng ha se kgale, ke a kgola ke beke e ka bang e fitileng, le ba mamedi ba Radio Lesotho e ka bang e fitileng kapa e ka pele e fitileng, haeba ke hopola hantle, ha ke ne ke botswa potso hodima ditaba tsena tsa bomme ba babedi. Bomme bana ba babedi ba nyetswe ke ntate ya le mong. Ntate o nyetse mme wa pele ka lenyalo la Sesotho, e leng hore o ntshitse dikgomo a ba ya mane kereke mothong ho atiswa.

0: yaba o monyala ka le nono leo ke se ke batla ke ba ditlong ho ba ne ke gate go ke bua ntho yo pelo ya ka e lokuluile ngwe bua e le hore ke tle ke tsebe go tswa fala lenyalo le teng lenyalo mona klase ho tuki klase go wa ngutlwa go na ke reng ha ke bua ka tawe mempolokeng
1: entate
0: ke dile ke itumale le ho ba ne ke ntse ke na le taba ya hore ke ntse ke so godisehe hore lenyalo la segoa le teng ka gana ha ya Lesotho ke ntlhapi le fela molao o teng o etsa lenyalo la segoa ke hore practically ha ke so bone e le ntho e teng empa mo ngotsweng teng molao ona lenyalo lena la segoa le teng mo lengotsweng empa mo le phethagatswang ga ke le bone ga ke so godise gore e fela e le taba e teng ke mokgona utlwang ke bile ke tsamaya ke ituma maleng mme e leng e nngwe ya dintho tse sa lokeleng gore e be di a etsagala bophelong bo re tsamagang ka molao jale mme e mongwe wa bobedi he yena o inyaletswe ka dikgomo fela mme eno wa bobedi mme kgangkgolo ya saga mono gore jale ka moga lefulang tate mme enwana a ileng a nyalwa ka dikgomo ya ba ka mogao o nyalwa ka lenyalo lenana leo ke reng ga ke tsebe ga ba le teng ga ke so godise gore le teng gobane ga o so phethatswe ditemana kao fela tsa boteng ba lona gona monono moo le phethatswang teng mmeno ke iphapanye ko nke ke iphapanye mempolokeng ganyenyana fela ganyenyana ke iphapanya ke re le teng lenyalo le la segoa e le gore taba ena e ke buang ka yona e tle utlwisisege mme enwana ga banna monna eno wa bona a tlhokagala o ya ntlong yona e ne ya bobedi e tlileng ka morago go yena o fitlha a tsekisa mme enwa mona moo a gaetsweng ke monna eno wa bona gona teng gobane a re ke ena mosadi wa ntate eno a tlhokaetseng ka molao a nyetswe ka manyalo a mabedi a kopollaneng eno a nyetswe ka la Sesotho fela jale thokore taba tseo ga di qala di le jalo wa utlwa gore ga a tloa mme ena fela gore lefa lenana le monana le mosading eno wa bobedi ke lefa la ka gobane ke thepa e siiweng ke monnaka o wa etseka boteng ba monnae ga ka ba etseka fela ga monna a tlhokala go latuwa dintho e itshwanela fela le ka ga malapa ana o tla fomona bogangwane ka moga mafu ba se ba futuela dintho tsa bana ba bo bona go basadi ba bona ko gonto moferefere woo ga ena taba e re ke be thoko ke tshwajwa lo mempolokeng ke re molao ke ntho ya botlhokwa e lokela gore e bolokwe ka tsela e leng ka yona e le gore e tle e tsebe gore e arole setšhaba ka boemo boo toka e tlatho mona e abeile ka moo leng ka teng empa moo molao o sa sebedisweng ka nepo le moo molao o sa etsweng e le ona gantle ka tsela e leng ka yona go ba le meferefere e qetelelang e baka le dintlo ga re ya bonyane ditabeng tsena mempolokeng re tlo bua ka lenyalo lena le nyalwang godima lenyalo le leng o bone motho a nyalwa gabedi laka ga ebua taba ena na radio Lesotho mempolokeng le diwe le sentse ding o fumana motho a nyalwa gabedi mme taba ena ya go nyalwa gabedi e tswalwa le ke boemo ba tumelo yeo re leng yona ka gare go naga ya Lesotho Lesotho mona go tloa kgale go bile teng lenyalo la Sesotho e leng lenyalo la dikgomo lena leo ka jeno le ntseng le le teng le phela mme lenyalo lena la dikgomo le phela tjena le saga ka ga melao ya lerothodi karolo ya bobedi kgaolo ya 34 temana ya pele e ka masakaneng a bilisitse ka masakaneng temana tsena tse ditlhalo sa mempolokeng tse tlhanga ga melao ya lerothodi ke tsona tse thehang lenyalo la Sesotho la dikgomo mme lenyalo

lena la Sesotho la dikgomo kapa melao ena iri Lesotho mona lenyalo la Sesotho le tla nkuwa le phethahetse ha o etsa etse tse latelang ke bala ditemana tsena ere ho tla bo hona le tumellano dipakeng tsa ba babedi ba kenang lenyalong ere ba nyalana ho be le ditumellano dipakeng tsa batswadi ba bona kapa ba le bitso la batswadi ba bona mme ho dumellane ka bohadi ho bo ho tswe karolo kapa bohadi bono bo tswe kaofela lenyalo la Sesotho ka ditemana tsena tsa molao ha re diphethatsa di le tjena le teng le phethahetse le complete lenyalo la Sekgowa le lona le teng mo lengotsweng fatshe mme le teng mo lengotsweng fatshe le ngotswe fatshe ka gara molao ona o bitswang Marriage Act number 10 1974 jwale lena la Sekgowa lona le etsagala dikerekeng tseo baruti ba kgethehileng ba fuweng maatla a jwalo ke mmuso ke Home Affairs ka lekala la Home Affairs gore ba ka nyadisa jwale lenyalo lena la Sekgowa ga se lenyalo la dikgomo mempoloke le bamamedi ba radio Lesotho na ntse ke utlwagala mme lenyalo la Sekgowa ga se lenyalo la dikgomo ga o qala o kena lenyalong la dikgomo o kena lenyalong la Sesotho Sekgoweng ga o ntshe dikgomo la o ka ba thwe ke lentsha metso ganong atšhe ga gona taba tsatsing lena empebe ke lentsha metso ganong mempolokeng mme ga re ka ra nepa ditaba tsena ya ba re diphethagatsa ka tsela ena eo molao o di supang ka yona re ke ke ra iphumana re ntse re ba le dipherekano tsena tseo re bang le tsona le ga re ya re lebane le ditaba tsa mafa le ding kaofela le gore na mang ke mang kore re keke ra ba le taba eng jale ga re yehe mempolokeng na go ya nepagala gore ke kopanye lenyalo la dikgomo le leo e seng la dikgomo na go molaong gore ke kopanya lenyalo le e seng la dikgomo le la dikgomo taba ye jalo ka se ke supile gore lenyalo la Sekgowa le theilwe ka molao ona wa number 10 1974 ke kopa gore ke tle ke qale fela ka gore ke bale temana ya 20 a motse o robong temana ya 29 e re se ke hlahatsa sa dintlha tseo ho tsona ho thweng se ke keng sa etsahala kapa sa etswa lenyalong la Sekgowa ha o kena lenyalong la Sekgowa kapa se thibelang hore o ka kena lenyalong la Sekgowa temana ena ya pele ka masakaneng temananyana e ka pele ka masakaneng ya temana ena ya 29 iri tshwarelo no person may marry who has previously been married to any other person still living unless such previous marriage has been dissolved or annulled by the sentence of a competent court of law mona re bua ke nye re bua ka nye jalo ka ha e ka naba kapa ge ka ha ge toloka se thibelang hore o ka kena lenyalo la Sekgowa ke hore ha hona motho ya ka nyalang motho ya nyetsing pele ka lenyalo la Sekgowa

0: o re qadile mane ditabeng tsa mojale fa mo meno a pele a nyetsweng ka manyalo ana a mabedi ke botsa fela gore na boemong bono fela re so ka re fetela le yo mosadi eno wa bobedi go na le letlha ya ba ga ba qeta ba tsamaya ba re ba lo disa go tshwe jalo kapa ba lo tšhata fela magadi a sa ntshitswe
1: mempolo ke ngwatse a potso e ya gago e ne le yone e lokelang gore re tlo kwala lenaneo le ka yone
0: ya se ke botsitse kutlwa ka e tlo nthusa kutlwa e ntse moferefere o mongata fela ka tlhong ka mona jele ke utlwa ka e tla nthusa gore go ya pele re tle re utlwe re utlwisise gore lenyalo leela segoa le tlhakotse leela la sesotho mme go tloa mo go tlhomela mosading elo wa bobedi re tlabe re lo etsang go etsagalang moo
1: go na le temana e ke tlo e bala ya bobedi dipedi fela temana tse ke di balang tsatsing le nanemkolokeng tabentsene and-e temana ena ke tlo e bala e tlo aga bapotso ena gago ena e ke e badile ngwana jale ga e agabe potso e na gago fela ena e ke tlo e bala ka morago moo itlo agaba potso e nago e le temana molao ande jale eotse jale ke yone e ke reng ke kwala ke etsa molao monga go qetela ke kwala ke tlabe ke kwetse lenaneo jale re tlameya gore re bulele bamamedi ba etsega ba botse dipotso e botlhokwa gagolo potso eno ko jetse yona mme waka gagolo e tlile ke yona mokokotlo wa ditaba tsa rona tsa kajeno ee ya yona mme waka e tshware ga nyenyana ke etse motlhala ona fela ke tlo fetela go yona eno ebile ke tla fetela e se ke potlakile jalo gobane se e botsitse temana ena e re motho o teng o nyetswe ka lenyalo e ka ba la segoa kapa la sesotho jale e mong le ena o nyetse ka lenyalo o nyetse ka lenyalo ke ntate o nyetswe ke mme kankane o nyetswe e re o kekebe wa nyala mme yane kapa wa nyalwa ke ntate yane yeo a ntseng a na le lenyalo le ntseng le phela le sa gaolwang kapa le sa tlakolwang ke lekgotla lefeng kapa lefeng le nang le maatla a jalo ke temana e ne e tsho jalo mona wa e bona gore e bontsha gore moo go nang le lenyalo le phela e ka ba ke la segoa e ka ba ke la sesotho ka segoa o keke wa nyala ka lenyalo la segoa o keke wa nyala motho ya jalo pele lenyalo leno le etsa jang le tlako e le gore o keke wa kena moo go ntseng go na le lenyalo le phelang jale ga re tle mona sesothong mona mo o beyang le leng godima le leng o se o ntshitse dikgomo ke tseno o entse magadi o tlajetswe kapa ga o se tlaje e le go ya ka sesotho fela ka melao le rothodi lenyalo le sentse le le teng le phelang jale o boetse o ya tsamaya o loetsa lenyalo le leng gape lena la sesotho le ntse le phela go yena motho ya tshwanang ko kopanya metsi le ole empa temana e e tlakisang taba tseno tsotlhe kao fela ke enana ya 42 e tlang ka gabong ya potso ya gago mmempolokeng temana ena ya 42 molaong ona o ne o tshwanang wa 1910 wa nomoro ya lesome wa 1974 lenyalong la segoa e re molao ona wa lenyalo la segoa this act shall apply to all marriages solemnized in Lesotho save and except marriages contracted in accordance with Lesotho law and custom molao ona o tla sebetsa manyalong otlhe kapa o tla ba le maatla godima manyalo otlhe a teng ka go naga ya lesotho a entsweng ntle fela le gore o keke wa ba le maatla godima lenyalo le entsweng ka sesotho peleng la dikgomo ee ka mekgwa le metlha e re molao ona o keke wa ba le maatla lenyalong le jalo goja o na le maatla godima manyalo a namang kao fela mpa o keke wa ba le maatla godima lenyalo leo e leng la Sesotho.
0: Nketse
1: e re ha re tswela pele Sesotho Law and Customs

0: stop. And nothing herein contained shall be taken as in any manner affecting or casting doubts upon the validity of any such last mentioned marriages contracted before or after the coming into operation of this act. Mary, how honale highly little. Limoneke sela fela. O ka tlisang gwao. Kudima lenyalo la Sesotho o ka etswang ke molao. Kore lenyalo lena la segwa ha hona mo le ka latlisang le ha ile fela moneke tsela wa hore ha e se be lenyalo lena la Sesotho e ka ba le ya phethala ke ga ngata ha hua lenyalo la segwa ho tho hua tiswa jwale ka ha e ka hona le ntho e kgwetlileng Sesotho. Se ka ntseya mme mbungi batho ba kujetsa ntho e ke mathata. Ee, o na le ntho eno ya gore batho ga ba nyetse ka lenyalo la Sesotho ba lekanye gore e ka nna ba go na le go gwetlagwetla go teng. Ee, ka dikerekeng ka moo go thuwa jalo motlhoko wa gotho ach ga o sa feta ka pelang tate morutise wa gwetlagwetla
1: le batswadi ba kgaolwa
0: le batswadi ba kgaolwa jale ebe go ile etswa sena se se molaong gobane o ke ke wa fumana molao o buang ka ntho o tweng ke go tihisa. Ha iyo. Taba ye. Jale, temana ena ere, lenyalo le la sekgowa, e le lona le na le abetsweng dikereke, gore le ka tswela pele ka tsona, le le ofisi ya Home Affairs ka jeno, e neng e le mongodi wa streke, nako e fetileng. Ere, lenyalo le nana, ga le tlise gwao ya gore la Sesotho ga le a phethagala. Mme manyalo ana a le mabedi a phela ka molao a ikemetse lenyalo le leng go le leng. E leng gore ga eba o kadile lenyalo ka dikgomo jwale ka morao o tla ka lenyalo la Sekgowa, lenyalo leno la Sekgowa ga le tlakole lenyalo lane la Sesotho. Ke tla ka ga bonya gago mmemboke. Mme yane ya nyetsweng ka lenyalo ka manyalo a mabedi e leng la Sesotho le la Sekgowa, lenyalo leno la Sesotho le tlileng pele ga le a sakolwa kore jwale o ile a ya tisa. Mme ka gona temana yane ya 29 e re manyalo ana ga a kopang o keke wa nyala lenyalo godima le leng e pakagatsa mona gore lenyalo leno le tlileng pele ka ga le a tlakoa ke lona le ntseng le phela. Mme mane ga hua bojalefeng mane re ya ditabeng tsane tsa bomme bana ba babedi re re ena o nyetswe ka la Sesotho pele ya ba o nyalwa ka la Sekgowa eno a nyalwa ka la Sesotho fela ga a nyalwa ka la Sekgowa go etsagalang go nepaetseng ka molao mme eno ga a na lenyalo la Sekgowa gobane le tla ka mogao la Sesotho. O ka gona ga gona moo lena la gae la Sekgowa le etsang invalidate lenyalo lena la mme enwa la Sesotho a le mong. Kore ka mantswe a mang ga gona mo letlakolang gore mmeno ka mantswe a mang e file sethepuse nang tate eno a o se nepile ke bo mme ba sethepung e mo le e mongwe na le ntlo ya gae. Ka gona mme eno ga ana tokelo ga yo batlading e mane ba nana le certificate e tlileng ka mogao go lenyalo la Sesotho gobane certificate ene e tlileng ka mogao lenyalo la Sesotho ga e sakole lenyalo la Sesotho le tlileng pele ebile ke yona e sa sebetseng e senang thuso gantle ka molao gobane e tla ka mogao go lenyalo le sentse le phela. Ba tsaya mme mpolokeng ke ne ke re ke lekile.
1: Wa tseba bo yagabetse ke utlwile ke utlwisisitse gantle ore moferefere ona wa kore ke utlwisise fela ga re ke rere re iketsise fela re re batho bana ba ile ba qala ba tisa gale kwana o ne o thwe ga batswadi ba gana ga ngwana a kopiwa batho ba itsamaela ba ikela gamma mongodi wa streke ene le mongodi wa streke ka nako tseno e be ba tlise ba itiisetsa gona teng ke lena la

0: tshoa ha lena taba ka dipeelo tsa teng. Ebe ha morao batswadi ba bona go ya ha o sana letho le re ka ga le etsang boemong bona, ko re re dule fatshe re kopane le lelapa lena jwale re ntsheng dikgomo. Ko re wa utlwa lelala sekgowa boemong bo le tlile pele go leela Sesotho teng go na le letlhakolang le leng.
1: Go hlakile gore lena la Sesotho ga le tlhakolela sekgowa, mme la Sesotho ga leyo. Kgomo tseo tse o keng dintshitswe ka mogaleng ya lo la sekgowa se dikgomo.
0: Haibo.
1: A se dikgomo.
0: E le gore manyalo ana ga le mabedi ga o na le tlhakolang le leng.
1: Ga o na le tlhakolang le leng Mempolokeng. Ka ona monono ba itselletse kgomo tseno fela ba ne ba sa lekelelo gore ba ntshitse dikgomo mo. Ga se dikgomo a di etse lenyalo ohang. Ga o na nyalo la Sesotho mo. Mo lenyalo la sekgowa le tlileng pele.
0: Amen. Metsotsong e mashome a mabedi a nang le metso e mmedi le sekoto re ya re lebile horonyane ya leshome le metso e mmedi o ntso o mametse lenano lane la o reng molao lena la o reng molao, mme letsatsing lena la ka jeno re ne re bua ke pherekano e bakwang ke manyalo ana a kopantseng ya ke mefuta ena e mmedi e kopantsweng ya manyalo. O ka tshwaela le wena momamedi wa sealemoya sa Lesotho nomorong yane ya +266 599 93 599 93 ko gona mo re leng teng. Ke a tseba ha e ne e le mehleng ntate Thabo Nthako a ka ba sa dithagotse ka gona ge le bama e ne le motshetsi e mogolo wa lenaneo lena la gore molao a sa bile a ntse a phetlile gore na o botsa ka baka la section e feng. Moya wa hae ga o phomole ka kgotsotlhe re latlhetswe ge le moifo wa lenaneo lena la oreng molao. Mamane kgotso.
2: Kgotso yo ntate le mme.
0: O kgotso ntate.
2: Ntate Matsaile.
0: Ntate Matsaile.
2: Ke ntse ke mametse ka hloko e kgolo. Potso tsa ka ditloba pedi. Ntate Sekwanyela o mpo mamele ka nkeno ntate.
0: O mamele.
2: Ka hlokolosi. Se ke re ka hlokolosi a ka mamela fela ka nako nngwe ebebela se ka hlokolosi a gole be o fosa dipotso e se ka morego. Potso tsa ka dipedi. Ya pele ke gore o beile boemo boo go tlileng Sesotho le sekgowa pego Sesotho. Ke kopa a re tataisa gore na mo e bang go tlile Sesotho pele na jale a ba go tla sekgowa na teng a phela a le mabedi manyalwane ke karolo ya ka ya pele ya potso. Ya bobedi e ke nanang e bohlokwa gagologolo ke moo hangata go eng go be le dikgang wa tsena nakong eo monna a ntseng a phela ga gona dikgang ka morago monna a timela ke gona go kgomang ditlhase hangata jele ke re na gona mo e bang monna o sa timetse jale go setse basadi le bana jale e se ba kgang gore na e bang mojalefa ke mang godima e mong. Ka puo ya bona o tla nta na le honors to proof ke puo ya bona na ke itse le ona e bolela
0: ka tshutse ona ma ganganga la o lasa
2: ye ke re ya ka puo ya bona ntate Sekwanyela ya molao o na le ntlo honors to proof
0: yena o tla honors to proof
2: ke honors to proof
0: fela marangrang a santsa o latlha ke utlwile potso ya gago e utlwaetse
2: honors to proof baneng ba ba babedi lokelang goratofeleo ga e le obalelaela ke re batswadi se ba le sio a ngata go tsekwa e se e le bana empa jona se ba ile ka gotla e tlo ra golwa jwang ga eo wa monyane a rashe ka go mpufela go fela o le mogolwane ka lenyalo la molao go bana ke re a dumelana nna le lona go latela dithuto tsa ntate sekonyana tse fetileng gore go ka etsala go ga lenyalo le jale eno wa monye wa lapa le lenyane o ga aje motho monye ga o tla modimo ntate go ka etsagala go ngwana a be teng lenyalo le le selo jale e monyane o tla tshwere certificate o gaše le wena ga ba go mogolwane a kompong fele kele ka nakoane leloko la batho ba bagolo ga ba saleng
0: certificate
2: sa lenyalo lena la segoa ke le kare ke senyaro e o lapele leng la sesotho le sa tlangwa ke la
0: segoakamoralesisitseng ka teng kaka nka di araba ore empa he ke tlo tlwelela ntate sekonyela a
2: ipshwarela mme ke qetelekaekanaene ka gaonke utlwo fele ke re ga le fitlha go tla mole e ba re a tsekisana ore ke kry-a setlela gona re tse ka kanke ka thoko re tlabe re ye gotlha pele ke na ga o fitlhwa ka mola ka molaong molao tataisa gore ga ba le molao motlhomong bantata rona mogolo le borangwane ba shwele kao fela jale re se re setse re le babedi le moreso chemoreso in codes jale ke re aša komporo fele monna gore e tlile mma o na nyetswe ka molao na ke ntho e dumeleileng eo gore motho a kae e tsa contest e le gopeaaai
0: ntate matsaile ke a leboa ke a kgola mo go utlwileng tate sekonyela o tlo wa gaba maqhubu a tsamaya o tsokotsa ore pepi ntate o komamele go utlwe rona o reng ntate sekonyela
3: mmemboloke
0: ntate
3: ntate matsaile ke gore ga o buile ka ntate nthako go tshwana le ga o buile ka ntate matsaile ke le bapetsi ba maatla ka tsele kgethegileng ke mpa ke potsong e ya ga ya bobedi o tla nthusa go yona e tle makhubu jalo ka ano o tlhalosaneng polokeng a monkukile gagolo go ke sa utlwang gore na o batla potso ya ga e batla goreng honors of proof mono gore na e mong go etsala jang
0: a monyane a tswalenyalo le lenyane a batla eno a mo phuvela gore ke mogolwane wa gae o koreng ke kenke momamedi e mong o tlompo o ba kopelele ntate wa ka
3: eeyane
0: kgotso dumela
4: wa tseba boitholetse tu

0: tse le taba tsena tsa mntate Mmatsaile hobane ke bona ehlile nako ya rona e se e re sile e le gore fela o tlo o ba arabe e be re se re phethela.
1: Mme itse ke lekile o mamela nkgono Mamhlalisi.
0: Ha re ye o tsa o qetela tsa ntate Mmatsaile ke tla o hopotsa tsa nkgono Mamhlalifi ke dingwe tse fatshe.
1: Ha re tla o tsa ntate Mmatsaile, tsa ntate Mmatsaile ne se ke agadile ya pele, ya bobedi ke yane a reng ngwana e mong o re e mong a paka ha tsetsa lenyalo fela jwale batswadi ba se ba sa phele o re na ke ntho ya nanelegang ka pela lekgotla na. Ha e ba kutlwile hantle. Taba ya hore nakong ya bophelo ba mme le ntate ha hona moo ho ileng hwa ba lenyewe e qholotsang boteng kapa bosiko ba lenyalo. Jale ka morao ho mono bana e se le bona ba kenang ka kgotlare e mong a pakatse gore na mme wa hae o ne a nyetswe kapa o ne a sa nyalwa enono ha ena moelelo ga ena moelelo
0: ke mane mo o ileng wa ke neeletswa le mantswe ya di honors to prove
1: e hore na mang mang o tlame a pakatse tsa lenyalo la mang mang a pakatse tsa lenyalo la mang ko hore na bona bobedi ba bona ha ba le jwalo ho hlakile hore ba hlaile ka morao hore ho be le kopano dipakeng tsa batswadi ba bona ke mang ya how to honors of proof ko hore boikarabelo ba motho eno ke ho paka hare ha ke re motho ya ritelang nyewe hle ke ikene ka hare ke yena eo a behang thoteng ke the honors of proof ke yena a jagang mojago wa ho etsa wa bopaki ke yena a lokelang ho paka hatse yano a monyenyana ya ritetseng nyewe ha ke ke a re ya moholo a paka hatse yena o kenya nyewe jwalo hobane a re o na le bopaki a ka paka hatsa hore yenona mme wa hae o ne a sa nyalwa. Gore ha re se re le ka lekgotleng motho ya jarang mojaro wa bopaki ke ya ritetseng nyewe enana ya sa ritelang nyewe hwa hae ko o kalatola fela ha tlhoke le ore a pakatse letho enana ya reng ke yena a nang le tokelo ke yena a jarang mojaro wa bopaki e a ka pakagatsang e gore na o tseba letho ka taba tseno a behe ditaba tse e ka godisang lekgotla.
0: Amen.
1: Ga ke tsebe labe
0: we o moagabetse le nna ke utlwile ha re tle go tsaya nkgono Mamhlalifi o re motho ke eno o nyetse lenyalo la pele mosadi wa pele la dikgase la lechato o tshile jwalo ka mantse a hae ya ba nenneng taba tsa bona di ya ba qaka ba ya makgotle mane ba le a gola ya re ha qeta ya ba o nyala enwa wa bobedi ha sa nyetse enwa wa bobedi o monyala ka la Sesotho jwale le leng teng ke lefe
1: ke lona leng la Sesotho la ke lona le hlakotso lo hlakola
0: ka melao ya teng e ka ketellong ya letsatsi ditaba tsa ntsha bo jwale fa tse re kgutliseditseng mona di re bana ba kae nakong ye ho etsalang ditaba tse le ha o le jwalo re tlatla re di bona ka moso gobane metsetso ya rona e se le mene fela le sekoto re ya re lebile gorenyane ya leshome le metso e mmedi ko fa monyetla ntate wa ka gore fela re akaretse ditaba tsa rona tsa letsatsi lena la kajeno la manyalo kapo mefuta ena ya manyalo e kopangwang.
1: Ke a leboha hle ausi Mpulo.
0: Yo maqhubu a o etsa jwang o Jesu na re tsanya
1: na re
0: o la nyamanyamela
1: oho ke re buyele sibaka ke bona ba hore ho ba hlangana le ba go etsana ba tsang ho kena lenyalo.

0: le lona bo Melbourne date ba manyalo ha re emiseng hore e re ha e ba ri le ra nyala ka sesotho ka ntsa dikgomo e be re re rilo tihisa ha re se ke ga kopanya manyalo ana a mabedi hobane molao ha o dumele go manyalo ana a kopangwe ka hona ha e ba o nyetswe ka la sesotho dikgomo ditswile go lekane go felle ha e ba o nyetswe ke leno la kerekeng se ka batla dikgomo go lekane se ka kopanya manyalo ana hobane a tlisa pherekano mme nnete ke gore lenyalo le nyalwang godima le leng le na la bobedi ga le phele ga la pele le soka le tlakolwa ka molao ke lekgotla le lokele gana ka gona e mong le e mong o lokela ko o nyala ka lenyalo le le kgetha ga e ba o nyalwa ka sotho e be ka sotho fela ga e ba o nyalwa ka segoa e be ka segoa fela ga re sekeng ra kopanya manyalo ano a mabedi
1: ntate
0: ee mme ga ke tsebe ke ntse ke belaela kojetse asimpolokeng e ka re ditaba tsenana jalo kga ntate mmatsaile yana tlaile a sa ka a tlaa kaeng ka go fela e ka ka re ka dipheta nako e tlang e ke sa tsebe nna o ka e beya go kae gobane ena ke bona bothata bo bogolo ke bothata bo bogolo bo leng teng ka gara naga ena
1: ntate
0: ee mme
1: lebilentatesenyele
0: ke a leboa mme tšhao tla batsetsana ke fumane a kae
1: baretse ke a gopola gore fela batho bana bontate mmatsaile ba ntse ba batla go tlhakelwa mane mo bateng ga ba utlwisisa le ba bangwe ba tshabileng moeng
0: otsena
1: moeng o ko ba jetse tlhetsa gore na ba ntse ba tlhoka ditaba tsena ba ka o thola kae
0: ke fumane a dinomorong tsa 5800898858 le 6200898862008988 ga o simpolokeng ke a leboa le bookamedi ba radio lesotho ka ditaba tsena tsotlhe mme ke kopa gore wee ga re bolokeng molao ka mo o leng ka teng
1: ka
0: leboa ena ngwaneso
1: mamadi wa selmo ya sa lesotho di tsamaile tjena ditaba tsa o reng molao lenano lena le ne le tlhophetswe gaso ke Magauelo Nkopele lebitso la ka ke Mpolokeng Smooth ke ne ko bela lona moyeng ga re kopane gape ga morena a ntse a re baballetse

0: gobane e senya tsotlhe ka ofela tlhagisa dikgwedi tso mogana modimoare ga re tsile tsone e basotho botlhe mo baleng ga teng ga re thusaneng ka matsogo otlhe e nang lona go bona gore re ne na taba ena ya tlhaga mme re boloke tikologo ya rone gobane ke yone e tla thusa gore nako e tlang re seke ra bona lesotho la rona le ntse le re latlhegele
1: go laba letaba tsa bo dikhombo mona mo thong a reka koloi license na license ntho tse fabisang ditlhong kore o ipotsa gona batlanka jele bona ebe ba nna boitshwago se bonyetlhe o fitlhela moo mo o sosa naane le motho yo ore goa fela go na le kuno e fumanang o ya re wa ketela o ntse taba tsetse mme ena motho yo ena goreng ga e tsa tabe tlhabisa ditlhong a kale ka lobane ka molao ya fanang le ya moela kereche ba tshwana molaong ke ditlwele tse ya molao ba le babedi
2: Fua ka morena, ya ileng a ipha nako ya boitshupo bo bongata ho bua ka ditaba tse.

0: basadi le molao tikologong ye ka borwa go Africa Wilsa e o tekenne mmogo le lekala la toka le molao ga tla utlwa gore na selekane se jalo se phuthetse dintlha difeng le gore na se tla tswela Basotho molemo ka tsela efeng re tlile re shebile matlho re latlhetse matlho a rona ditabeng tseo tsa toka ka go tlologa re tla boela gape re latlhela matlho a rona ditabeng tsa tikologo ka morago go bonagale phetogo ya boemo ba legodimo e ama dinaga tsa lefatshe mme Lesotho e semogelo re bontshe gore lekala le re le ngongoregile ke go bona naga ya Lesotho e tlhobotse e sena difate tse e lekaneng mme ngwagola e nile ya gakola morero mo lekala le disitseng taba ya go bona gore setšhaba tla semetseng se ikgethela mefuta le dibaka tseo ba ka lemang difate ba re ba maatlafatsa taba ena ka ga o tla gopola gore e tlile ke thomo ya bona gore taba ena ya etsagala empa ba bonagala e sa etsagale ka tsela e tlileng motho a kareng e tswela naga ya Lesotho molemo re tla utlwa gore na mokgatlhelo ona wa bobedi o bantseng ba le ka gare go kopano ga jwale le baphatlhalatsi ba o gakola na ona o tlotla o sebetsa ka tsela efeng le gore na o tla sebetsa ditrekeng difeng ka kotlologo ntumelela mamedi wa Salma sa Lesotho ke wele ditabeng tseo go tlhophetseng tsona letshegareng la kajeno pejana kajeno mokgatlo wa basadi le molao tlhwatlhweng e ka borwa go Africa Wilsa o tekeneletse tumelano ya tshebedisano le lekala la toka le molao tumelano ena e reretswe go maatlafatsa tshebedisano ditabeng tsa ditlolo tsa molao ka gare go naga ya Lesotho Wilsa ke mokgatlo o ikemetseng o lwanelang ditokelo tsa mantlha tsa botho toka le o sireletsa ditokelo tsa basadi le bana ka go kgethologa re buisana jwalo le mofumagadi Dimpho Mokgotshane ena ke mokamedi gona mono Wilsa gore re utlwe gore na selekane sena seo ba se tekenneng le lekala la molao na se phuthetse dintlha tsa mofuta ofeng re tla boela he mamedi re buisana jalo le advocate Bothobile Shebe ena o tswa ofising ya motšhotšhisi e moholo re se re gokane jalo ka kotlologo le mofumagadi Dimpho Mokgotshane gore a tloge fa gore na selekane sena se tlotla se ba thusa jwang e le Wilsa ditabeng tsa thomo ya bona ke a o amogela mme lenanong la go tlolola taba letshareng la letsatsi la kajeno
1: ke a leboga mmemeled
0: ha re wele ditabeng mme Dimpho o ka tlhalosetsa re ithutile gore pejana ka jeno le tekenne selekane le lekala la toka le molao ga ko re fe gore na selekane se se phuthetse eng
1: ke a leboa mmemeleda ke leboa ka tlhaloseo se o fane ka yona e le gore ke kene ditabeng motlhomong ga nka re fela ke dumedise Mosotho gotlhe mo a leng teng ke be ke matheka pele go tlhalosa gore na selekane sena se jere eng mme se bile se ipatisitse le gore na Wilsa e ntse etsa mosebetsi diterekeng difeng ka gare go naga ya Lesotho selekane sena na se tlile se shebane gagolo gore se tlasetse matsogo goduma ofisi ena ya botšhotšhisi ka kotlologo gagolo gobane jwale moo re sebetsang teng re sebetsana le ditaba tseo re ka reng ke tsa ditlhekefetso e ka ba tsa bana e ka ba tsa basadi le banana mme ga re sebetsa mona qetelong ya letsatsi dinyeo tseo re sebetsanang le tsona empa re ntse re na le diagente le rona ke dinyeo tse tlhokang gore e be di sebetsa botšhotšhitseng gagologolo gobane ke dinyewe tse sebetsang ka molao wa o re kareng kwa state kapa wa naga mme re bone go le botlhokwa gore re neeletsane mane moo re leng teng gare-gare moo re sebetsang re sebetsa ka matsoo a rona e ka ba di-paralegale mane metseng kapo diterekeng tse tsheletseng tseo re sebetsang go tsona gare-gare metseng ga re sebetsa ntse re fana ka thuto ka ditaba tsa ditlhekefetso ka mefuta ya tsona go fapana re bile re etsa gore dinyewe tse tlhagang re di neeletse gore re sebetse mmogo le ofisi ya botšhotšhisi ofisi ya maponesa gore di bonagale di kena ka gotla re bone go tlhokagala gore re neeletsane re bile re sala morago gore motlhomong ntho yo re ka e bitsang sesiu sa rona di-case tsa rona tseo re nang le tsona di seke tsa latlhega tseleng ge di sale mora gao re be re bone gore ga re sebetsana le botšhotšhisi di fela di kena magotleng toka e ajwa ka tsela e tshwanang re bile re sheba le gore na ga e ba bobedi ba rona le osi ya botšhotšhisi re tlatsetsa go ya gore na moralo kapo leano la naga leano la lekala la toka le molao le sebetsana leng ka o fela re tshwanetse go bona gore ntho eo re ka e bitsang access to justice e fela e le ya nnete e fela e le yona yone ne le e tsanang go bona gore ka sireletsa mosotho botlhe mo a leng teng a utlwe a tseba gore efile lesotho mona le yena o sireletsegile e le gore ke yona ntho e ngwe e ne e etsang gore re se ke be ra bonagala e mong a ntse a sebetsa kwana a ntse a re o etsa gore toka e fitlhele mosotho mo a leng teng fela jone re sebetsa re le e mong le mong a tshwere mo a tshwereng e le gore selekane sena se re thusa go kopanela mokgwa wa tshebetso se re thusa gore re sale morago dinyewe tse bonagalang etlhile di re ama ka mona re le wele sa fela di bile di buelelwa through botšhotšhisi mme ka tsela e tshwanang re thusa gape ofisi ya botšhotšhisi gore mona mo go nang le bao re ka ba bitsang di-victim ka nako tse dingwe gona re e rate go bitsa dibitso survivor fela ketelong go be le mokgwa wa gona re ba tshegetsa jwang gore mo ba tlhekefeditsweng mo e leng mahlatsipa mo e leng bona ba tshwanetseng go fumana thuso re bona ga le re thusa re sebetsa mmogo le ofisi ya seponesa le ofisi ya botšhotšhisi gore re tsebe gore re etse gore ba fumane toka eo e ba tshwanelang mme ka tsela e tshwanang re maatlafatsa mokgwa wa go gokaganya ntho eo re ka e bitsang ka gore ke coordination ya di-case tsa rona tse re reng di-criminal tse amanang gagologolo le bana banana le basadi ga ke thulo jalo ke a golang ka bontsha fela le gore re tlile re shebile gore ga ntse re tswela pele re neeletsana ka mesebetsi gore na re thusanang jwang gore re se kebe ra lasa di-case empa ketelong ya letsatsi moo re bonang e ka matso a motšhotšhisi e ka re a tletse mosebetsi wa bona o mongata mosebetsi wa bona ona ga o tshwanele wa gona o re kareng gona re shebane le mona fela re shebane le gore na re ka imatlafatsa jwang jale re tle re tsebe go tataisiwa ke bona gore mo re tlhokang gore re eketse matso a bona motlhomong ka ntho eo re kareng ke delegation ya prosecution diagente tsa rona di be di le boemong boo re ka kopang e bababile ba re dumelela gore re ba tlatseletse matsoo ke a gola ke tsona dintho tseo re ne re tlile re sebetsana le tsona gore selekane sena se mmatlafa se tshebedisano mmogo ditabeng tseno mme motlhomong ntho eng
2: ke kopa o tshware ntlha eno yo o fetelang go yona lesome le metso e robedi la metso tse o mabedi wa salma ya salesotho ka morago go gora ya lesome le metso e mmedi ntumelele ke ya ditabeng tsa papatso ga tla tswela pele
3: tlhokomedigo ba mamedi ba sealemoya re le sealemoya sa lesotho re tlhokomedisa ba mamedi gore re ikamme go tlhompha melawana ya kgaso le dipegelo tsa dilaesense tsa rona tsa kgaso tse dingwe tsa dipegelo tsena ke tse e latelang go gasa mananeo a fanang ka ditaba tsa nnete go gasa mananeo a ditaba a sankeng letlhakore go fana ka matlhakore ka o fela ditabeng tsa botlhokwa go tlhokomela gore mang kapa mang ga go boswe le go sengwa lebitso mananeong a rona go gasa mananeo a sa kgothaletseng kapa go tlhotlheletsa merusu le go tshireletsa bana go gasa mananeo ka puo e tlhwekileng e sa tlhotlhontsheng ditsebe ga e ba bamamedi ba fumana a mang a mananeo a rona a sa fitlhele dipegelo tsena ba ka ikopanya le bookamedi ba sealemoya sena mo re sa fitlheleng tharololo ya ditletlebo bamamedi ba ka lebisa boipelaetso go lekgotlana la ditharololo la ditaba tsa kgaso broadcasting disputes resolution panel ofisi ya lekgotlana lena e fumaneha Lesotho Communications Authority 30 Princess Margaret Road Old Europa Maseru kapa bamamedi ba ka kenya boipiletso ka go sebedisa methati e latelang ngola kapa go ikopanya le mongodi wa lekgotla la tharollo ya diqabang tsa kgaso Lesotho Communications Authority 30 Princess Margaret Road Old Europa Maseru kapa go letsetsa nomorong ya mahala ya 101 kapa go romela WhatsApp nomorong ya 62002021 kapa go romela email ho complaints@lca.org.ls kapa go kenya boipiletso ka website ho www.lca.org.ls.
4: Really Express Credit re a tsiba hore ha ona le putsitso ba ditjhelete o gona ho tswela pele. Ke ka ho o seng o ka patala kadimo ya rona basebetsi ba mmuso ka nako ya dikgwedi tse 120. Hore na o batla ho matlafatsa thuto, ho reka koloi kapa ho qala kgwebo. Express Credit e teng ho fa tshehetso ka ho fa nako le botsitso. Etsa kadimo ya ho fihlela 700,000 maluti o fumana 25% discount kadimong ya hao. Letsetsa 800-4444 kapa o etela www.expresscredit.co.ls.
5: Mosotho wa heso, lentswe la hao le bohlokwa. Mmuso wa Lesotho ka ofisi ya tonakgolo o memela mokeng wa pele wa boikarabelo le tlaleho ya tshebetso e leng Accountability Summit o tla tshwarwa ho tloha ka la pele ho isa la tharo Phupu 2026 Mantabiseng Convention Center. Tloho o buisane ka kotloloho le baetapele ba hao. Re aha setjhaba se matla ka boetapele, boikarabelo le phano ya ditshebeletso tse shebaneng le diphetoho. Eba karolo ya mmoka ka ho ba teng moo o shebelle ka kotloloho ditsing tsohle tsa bophatlalatsi ka hare ho naha kapa o ye ofising ya mmusi wa setereke sa heno. Ka la mashwa mabedi a motso o mong, ho isa la mashwa mabedi a metso meraro Phupjane, ho tla ba le mmoka wa boetapele moo mmuso o tla hlahloba dikatleho le dikgoqetsane tse bileng teng tshebetsong.
2: Mashome a mabedi a metso medi a metsotso mamedi wa Salma sa Lesotho ka morao hora ya leshome le metso e mmedi o ntse o mametse jalo lenaneo la re otlolola taba re mokgahlelong wa pele wa lona. Re ile ra ya ditabeng tsa papatso jwalo re ntse re buisana jwalo le Mofumahadi Dimpho Mokgotjane, ena ke mookamedi wa Wilsa. Wilsa ke mokgatlo o lwanelang ditokelo tsa basadi le bana hlwahlweng e ka borwa ho Afrika. Mme he ke ile ka mo kenella jwalo a ntse a tswela pele ho teka hore na ditaba tsa selekane tseo ba sa tswa setekena le lekala la molao na di phuthetse eng, di tla tswela Basotho molemo ka tsela e feng. Ke boela ke kgutlela ho wena Madimpho ha re tswele pele.
1: Ke a leboha Memeli. Ke ne ke kena kgubung ya taba haholo moo hangata ke tla be re tekena dilekane tsa mofuta o tjena, ebe fela le ditokomane tse beuweng mono. Mme ke bontshe fela hore sena se fapane ka tsela ya gore e le ho hlahloba tshebetso ya rona. Selemo le selemo re tlabe re na le tokomane jwale e re bitsang ya bophethahatsi. Mme bophethahatsi bona bo tlabe bo na le mekolokotwane eo re rena ha re bua ka dinyewe tse re buang ka tsona tsa tlhekefetso. Ke tse kae tse amang banana bane ba re buileng ka bona. Mme re tlabe re bua ka ba dilemo tseo wheel cycling e sebetsanang le tsona. Mme re ipetse le hore na mekolokotwane re batlang re fihlele ke efeng. Jwale re tle re tsebe hore re shebisane le ofisi ya botjhotjhisi hore na diterekeng tsena tse tsheletseng Bothabothele, re ibe Mokgotlong, Thabatseka, Qacha, Smeke le Qothing ke fihletse eng. Jwale re nne re sale morao ditaba tsa rona e le hore taba ena ya hore fela re ntse tokomane selekane se teng e tlo tla e phethahatswa ka hore jwale re e sale morao, re be re bonahale re susumetsa moo re reng e ka re mona re eme re bonahala re sa sebetse, re di sale morao. Ka tsela e tshwanang ke buile ka Mahlatsipa hanyane, le ona na ba fumane tlhabollo moo hlokala hore ba fumane tlhabollo. Re le Wilsa re sentse re sebetsa le ba bang balekane ba rona ba fanang ka ditshebeletso ka ho fapana ka ho kgetholoha. Mona re fumana monyetla wa hore re be sentse re bona hore na re ba hokahanya ditshebeletsong tse hlokahalang jwang. Re bile re sala morao hobane jwale re na le hona ho ke o bitsang tokomane e ntlafatsang bophethahatsi e bileng bontshang hore na e hlahloba tshebetso ena eo re e kopanetseng le ofisi ya botjhotjhisi ka tsela ya mofuta ofeng. Mme e ka re ha hore ho rona dikgwedi di tsheletse jwale le saenne ka politiki nne selekane sena le fihletseng ka mora dikgwedi tse tsheletseng e tla be le bona bophethahatsi bo re buang ka bona. Gobaneng re tla be ntse re re ka mora tse tsheletseng re be re fihletse rona, ka mora selemo re be re fihletse rona, mme re tla be re bua ka ditereke tsena tseo re buang ka tsona tse re sebetsang ho tsona re bile re etsa hore toka e be e ajure. Ke yona ntho e kgolokgolo ho feta tsohle ya hore na re tlo itlhatlhoba jwang mmogo, re tlo o sheba jwang hore ho na le diqholotso tseo re tshwanetseng hore re di kopanele, mme re shebe hore na re etsa jwang hore re di hlole re kopanetse mosebetsi.

0: ka diparalega le tsone diagente tsa rona ba ka tisa jwang gore dinyewe tsa rona di sekebe tsa fumanege ga di fitlha botšhotšhising e be le gona jale ba sebetsang ka thata kapa ga di fitlha mane mo gereng seponesa e ka ba ke kae mo dikepe di leng gona tang kapo dikoloso di leng gona dataise ga e ba o ka ba le dipotso ke a leboga mme
1: potso tsa ka dingata mme dimpho ke sebile ke belaela gore ke o file nako e nnyane gagolo mashome a mabedi a metso e tsheletseng a metsotso ka morago go gora ya leshome le metso e mmedi re tla itukisetsa jalo gore re tle re boele re gokagane le advocate Bothabile Shebe ena o tswa ofising ya motšhotšhisi e mogolo empa ga pele re ka ya go yena mme ke ne ke rata go utlwa gore na basadi le bana kapa basotho ka kakaretso ba utlwisisa gantle le go sebedisa ofisi ya heno ba re shebile tsona ditaba tsa ditokelo tsa bona jwalo jwalo ke bua tabena ke shebile dipalo tse phahameng tsa tlhekefetso ya bona basadi le bana tseo naga ya Lesotho e tobaneng le tsona jwale ke batla go utlwa gore na megatlo e kang ena na ba e tseba lona le le mogatlo le etsang gore le ye go bona tlase-tlase metseng mane gore ba tsebe gore le teng jwale ba be ba le sebedisa
0: ke a leboa mme ke tlo araba posena gabedi ka gore re gare-gare kile ka re re sebetsa ka dipharalekale e le gore ehlile ke rona fela ba fitlhang metseng moo ba bangwe ba kareng a the rona re sebetsa strekeng monana a the rona re tlile re fitlha gona moo basotho ba leng gona teng e le gore ba tseba ka ofisi ena ya gabo rona empa e monate o feta maobane mona re ne re fua seo re kareng ke di results ha ke tsena ka e beya jwang ka le mo tsotsa tla utlwa di boithuto bo bo ne bo entse ka ditaba tsa tlhekefetso bo tlile mo bontshang gore batho ba tseba gore na thuto ba ka e fumana go kae tshebeletso ba ka di fumana go kae mme taba yone go bona ile are e tlile re etsa mosebetsi o motle gobane re tlile re fitlha go bona empa mosebetsi ga o ko bobe motletle o ntse o na le mo o tlileng go tshwanetseng gore go tlotise gagolo gore re tle re fitlhe go basotho ka bongata go feta ka tsela e ne eo re fitlhang ka yone e le gore mme re a tsejwa fela le gona ntse re sa kgotsofala gobaneng ge ntse re re go na le mo re sa fitlheng teng empa ga o kala o kena ka gara tuting o kokota o kena le gare metseng mane marena a tseba gore re sebetsa le mogatlho ona wa bo gona wa Wilsa mme monate wa rona ke gore re bile re na le mo re kopanang gore re fananeng le marena le di ma councilara batho ba bangata ba gore ka reng ke keta pele ka gara metse gore re shebe nna mona mo ntse re sebetsa ntse re neeletsana matsogo ntse re sebetsa jwang e le gore re tsejwa ke basotho re tsejwa ke beng ba ditshebeletso tsena ba gore ka reng ba tlhoka gore re ba fitlhele fela re ntse re reng ga re fitlhe ka tsela eo re ka thabelang go ya ka teng gobane jale mona re fitlha re ka tsheetso eno eo re nang le yona e be re fitlhela mona mo re leng teng fela diterekeng tse tsheletseng fela ka nnete re a tsejwa gagolo mme gempa re ntse re re tlhoka gore jale re fitlhele ga re fitlha ka ga streke re fitlhele botlhe re seke ra fitlha di-counseleng tse itseng fela
1: mashome a mabedi a metso robong a metsotso ke a leboa mme ka morago gora ya leshome le metso mmedi ga re le mothating ona wa mphato ke lakatsa gore mme dimpho re a gwane le ena ka bogotshwanyane bo bogolo ke a tseba o tla ba le monyetla wa gore a gabe a mamele sealemoya re utlwe gore na lekala la molao ka lefapha lena la botšhotšhisi lona le reng ka selekane sena sa lona le bona gore na bona ba re seabo sa bona e tlotla e ba sa mofuta o feng le gore na motlhomong lenyalo lena leo le keneng go lona le tlo a kofisa ditaba tsa lebidi la toka jwang re shebile tsona ditaba tsa ditokelo tsa mantlha re shebile tsona ditaba tsa ditokelo tsa basadi le bana jwalo jwalo mashome a mararo a metsotso mamedi wa Salma sa Lesotho o ntse o mametse jwalo lenaneo la ditaba tsa letsatsi le letsatsi ke lenaneo la re otlolola taba re sa tswa arwana jwalo le mookamedi wa Wilsak e le mogatlo wa basadi le molao tikolohong e ka borwa ho Afrika e le mogato o teng le Sotho mona le mogato o ikemetseng o hlile o shebane jwalo le ho buella le ho lwanela ditokelo tsa basadi le bana hara maano a bona a mangwe hlile a teka a manolla ka botebo hore na hore ebe ba se ba tshwarane ba thetsane ka mahetla.

0: le fapha lena la mmuso lekaleng la molao na go tlo ba thusa ka tsela efeng? Advocate Shebe, ke a o amogela lenaneng la go tlolola taba letshare la kajeno, mme.
1: Ke a leboga, mme.
0: Re rata go utlwa go tswa go lona le le ofisi ya botšhotšhisi lekaleng leo la toka le molao, mme, gore na selekane sena seo le sa tswa setekena le Wilsa pejana ka jeno na, se tlo thusa ka tsela efeng, kapa lona seabo sa lona le le ofisi ya botšhotšhisi ka gare go selekane se e tlo ba sefeng?
1: Ke a leboga, mme, ke kopa go dumedisa Basotho ka kotlologo. Letsatsing la kajeno mme DPP o ile a tekenela selekane sena le Wilsa morero o mme dimpho a sa o hlakisitse ka botlang. Seabo sa rona re le ofisi ya botšhotšhisi, mosebetsi wa rona ka kotlolo ke go sebetsana le dinyewe tsa ditlolo tsa molao tse fapakaneng, mme tumelelano ena kapa selekane sena e ne le go bontsha fela kapa go tiisa gore dinyewe mo dinyewe tsotlhe tse amang basadi, banana le batjha di tla sebetswa ka mokgwa o hlakileng wa go dipotlakisa le hona go bona gore banana ba jalo le basadi ba jalo ba abelwa toka molaong wa Lesotho. Jalo ka mme dimpho a sa bontshitse, programme tsa bona tse hlahang didirikeng tse tsheletseng ka go Lesotho ka mo di shebane le banana ba dilemo tse 15 go ya go 24. Botšhotšhisi letsatsi le letsatsi re sebetsana le dinyewe tsa tlolo tsa molao tse amang batho ka go fapana. Ofising ya rona ke bana kapo banana ba tlwang ka dilemo e ka ba kgwedi go isa dilemong tse limitless tse sa balwang. Empa selekane sena se ne mpa fela se re ofisi ya botšhotšhisi ela tlhoko gore go bile le di-issue ditaba tse amang setlhotshwana tsena sa batho. Etsa gore ga o ntse o sebetsa o re thuse re le Wilsa gore na ke ka potlako e kae ditaba tsena di ka sebetswang ka nako e mamelelang kapa e kgutshwanyane bo ka kgonagalang. Basotho gangata ba lela ka gore toka ga ya bue, ba na le dinyewe tsa bona ga di sebetse ka mokgwa o ba tlhokang ka teng. Empa Wilsa ile ya atamela ofisi ya botšhotšhisi ya re e kopa gore re thusane ka go bona gore re bontsha Basotho gore toka ya bua Lesotho mo. Re qala pele ka setlhopha sena sa bona diterekeng tsena tse ba di tlwaileng gore na re tla sebetsa ka pele go le kae. Re thusana ka ditsebo, re thusana ka disebediswa. Disebediswa e leng transport, ditšhelete tsa go lata dipaki dibakeng tseo di leng gona teng. Tshietso ya dipaki ntlheng ya go tseba gore na magotla sebetsa jang ntlheng ya mo bana kapo diphofu tsa ditlolo tsa molao di ileng tsa affect-a ka kelellong na maikutlo a bona a beiwa hantle jang. Nako tse dingwe e ba le gona go tlatseletsa le gona re le botšhotšhisi ntlheng ya ditsebo, haholo ga re bua ka gender based violence e bonagala e le ntse le mokgwa o ntse le dinyewe karolo ya dinyewe tse ntse di le teng metlha ena tsa otla go sotlana jalo jang. Empa e batla ditsebo tse dingwe tse itseng tseo ditsebi tse ka bang Wilsa ena le tsona kapa ena di lekane le tsona ba ka re thakelang malebela gore re tseba gore na dinyewe tse jalo re ka di sebetsa jang hantle. Re tsebe gore batho botlhe ba amehang ke dinyewe ka go fapana ba abelwe toka ka mokgwa o e tla ba kgotsofatsa. Jale re la ga tlhokomela re le ofisi ya botšhotšhisi gore e tlile selekane sena se tla re tswela molemo gobane jale mosebetsi wa rona o mongata o batla re dule re ntse re o dula o ntse o kena letsatsi le letsatsi, o dula o ntse o batla gore le ditsebo tsa rona di dule ntse di ntšhafatsa letsatsi le letsatsi. Ka selekane sena Wilsa e tlo tla e re thusa gore le dibakeng tseo batšhotšhisi ba leng banyane ka dipalo go na le nako eo Wilsa e kareng diagente tsa rona ke tsena le ba ka thusetsa jang gore dinyewe tse di tswele pele. Jale selekane seno e tlile re tlhokometse gore se tla re tswela molemo re le ofisi ya botšhotšhisi.
0: Ke a leboga, mme. 24 mamedi wa Salma sa Lesotho, pele go hora ya pele o tla gopola gore goreng ya pele re tla sethela ba lefapha la ditaba gore ba re fe ditaba tseo tsa hora ya pele. Advocate Shebe,

0: Ke kopa ka boikokobetso mme o behe mohala wa hao fatshe, ke amohele bamamedi ba ka bang bararo. Re se re tla utlwa hore na dipotso tsa bona di tobile wena kapa Wilsa, mme ka morao ho mono ke tla fana ka monyetla wa hore le arabe dipotso tse jwalo, ebe re arohana.
1: Hello, mama.
0: Dikgomo mme. 221 6429 le +26651993333 ke dinomoro tsa mohala mamedi wa sealemoya sa Lesotho tseo ka kenang ho tsona lenaneong la go tlolla taba sealemoyeng sa Lesotho letshehareng la kajeno, hore o botse dipotso, o tshwaele hodima ditaba tsena tseo baeti ba ka ba seng ba hlile ba ditekile. Mamedi, ke a o amohela. Dumela mo mamedi. 221 6429 221 6429. Dumela ntate. Ntate dumela. Kgokahano ya rona e hlile ha e ntle je ntate.
1: Ke re ka lebitso ke ntate Moso Madimabatsofo ka Mosotho.
0: Ntate Moso ka Madimabatsofo ntate, ke a o amohela.
1: Ke kopa ho botsa mme, ke kopa ho botsa mme hona. Mmelo a tlileng pele o mema ya no no bua le yena pele.
0: Ke dimpho, mme dimpho mogotshwane ho tswa ho isa.
1: Ke kopa mo botsa hona. Hantle ntle e le hore mokgatlo ona bona o shebile ditokelo tsa bo mme le banana fela. Ona bo ntate o re siya morao. Hobaneng fela le ona re hlekefetswa. Hantle ntle ke bona le mmuso wa Lesotho kapa dinaha tsohle tsa lefatshe di sheba bo mme fela, bo ntate ba hlekefetswang ha dina taba le bona. Jwale o so ipotsa hore na rona re nkuwa re se batho na, hobane re a hlekefetswa malapeng mona mo re dulang teng. O tla tloa thola hore ntho tse ngata motho wa ntate wa di hlekefetswa fela o sa mameletse fela, ha re ya maponeseng manene o lo kopa hore a thusetswe. Wa te ya o tena o tlhisetsa ke mosadi na go bane. Ke ona potso ya ka ene ndate nne ona go bane mo shego abo. Bo le fera ona bo ndate re sa shego. Ke a le bo.
0: Ntle le yo ndate Moso ka re nka lena ne le ka ka bolona le le shebane le ditaba tsa bomme le selekane se se tekenweng le sona se tlo sa gona sa letsatsi la ka jeno.
1: Ha e mo nka re ba seletsa hantle ka selekane se no ha ho le mona mo kukwang ke ba tsaela pepo ke mona mo bageng. Ba tlo sebetsana le taba ya hore dinyewe di tsamaye ka pele hantle ntle ka makgotleng a Lesotho dinyewe di hana ho tsamaya o bo thole mapaki a sa sokaetse ho se sa tsebe jwale taba ena e se lahleha fela.
0: Ke a leboha ntate.
1: Ke a leboha.
0: 20:22 wa sealemoya sa Lesotho pele ho hora ya pele. 2231 6429 2231 6429 le +26651993333 mamedi wa sealemoya sa Lesotho ke dinomoro tsa mohala tseo o ka hokahanang le baeti ba ka, wa ba botsa dipotso, wa fana ka tlatsetso hodima ditaba tseo ba seng ba ditekile. Taba kgolo ke selekane seo Wilsa le lekala la molao ka lefapha la botšhotšhisi ba setekenneng ho bona hore ho akofisa taba ya kabo ya toka ho mahlasipa a ditlolo tsa molao, mme ke ile ka re haholoholo ho shejuwe taba ya basadi le bana, mme mme advocate Shebe o la bontsha hore le batjha le bona ba kenella ka re ho ditaba tsena. 20:22 mamedi wa sealemoya sa Lesotho lenaneo ke la go tlolla taba. Dinomoro tsa mohala ke 221 6429 le +26651993333 ke tsona tse o ka kenang ho tsona letshareng la kajeno hore o botse dipotso. Ke ithuta hore e ka ho na le leqemetse la bamamedi, ha ke bone e ka ho na le ba bang, mme ha boemo e le bona ke tla rata hore re ye ho mme Dimpho Mokgotshane wa Mphato ka moo ka metšhini ka boele re kopane le mme Dimpho Mokgotshane a arabe ntate Moso Kamane ka madiba matsho. Ke ena fela mamedi ya tsebileng hore a kene ho fihlela ha jwale lenaneong la rona la re o tlo la tabala le tsheare la letsatsi la kajeno.

0: 2231 6429 kapa 51 99 33 ke dinomoro tsa mohala mamedi wa Salma ya Salesotho tseo ka kenang ka tsona hore o botse baiti ba rona dipotso. Baiti ba rona re hokahane le bona ka mohala ha bayo ka kwano ka matlong a kgaso. Mamedi, Mme Dimpho.
1: Mme Melida.
0: Ke boela ko amohela mme metsotsong e le 18 pele ho hora ya pele. Re ile ra arohana le wena e leng moo re neng re hokahana jwalo le advocate Bothabile Shebe ho tswa ofising yane ya motjhotjhisi e moholo, mme o fane he ka lehlakore la ofisi ya habo hore na selekane sena bona seabo sa bona e tlo ba sefe le hore na se tla akofisa taba ya lebidi la kabo ya toka ka tsela ya mofuta ofeng. Momamedi wa rona ya keneng ke ntate Mmoso ka Madiba Matsho, ke tsebe na o ne o mametse selemo ya Medimpho.
1: Ke ne ntse ke mametse mme Melida, ke a leboha mme.
0: O ka kena ditabeng tsa hae mme.
1: Ke a leboha mme. Ntate Mmoso, re a leboha ka potso eno ya hao e bohlokwa ka nnete, mme ke a kgola nka qala ka pelenyana fela ka ho kgutlela hore ke nnete hore bontate ba ntse ba hlekefetswa le bona, mme lenaneo lena la ka le ha ke buile lenane lena la rona le ha ke buile haholo ka matla ho bao re re kareng ke bona ba pelepele bao ba hlekefetswang ka bongata ho ya ka hore na dipalo tsa rona di bontshang ke banana bao re buileng ka bona, banana le basadi. Ka tsela e tshwanang le bontate ba hlekefetswang, ho ya ka dipalo tsena tse ntse ke bua ka tsona, tsena tse re sentse re sebetsa ka tsona, ba hlile ba teng. Mme ke tla nne ke bontshe fela hore ka nnete bona ha se palo e tshwanang le ena eo re buang ka yona ha re bua ka basadi le banana, fela ba ntse ba fumana dithuso. Ke ile ka bolela hore ho na le balekane ba bang ba rona bao nka bontshang fela hore lenaneo leo le nne re nang le lona hona Wilsamon ke leo ka Senyesemane re le bitsa Men Engage, mme lona le hlile le shebane le hore re shebane le hore na re ka sebetsa jwang le bontate le boabuti hore re fokotseng sekgahla sa hlekefetso. Empa ka tsela e tshwanang le ba hlekefetswang ba nne ba fumane dithuso, mme ha ke bontsha hore seponiseng mane ho na le bao re sebetsang le bona ka CGPU, ke a tseba ntate Mmoso wa tseba hore le bona ba teng haufinyane le bona ba thusa, mme ka ho bona ka moo ditaba tse buang ha se tsa basadi le banana fela, ntate kapa abuti ha ya ilo tlaleha tlhekefetso wa thusa, mme o tsamaya methati e tshwanang kaofela le yona eo re ka tsamaisang ausi kapa abuti kapa mme, e le hore e mong le mong o na le tokelo ya ho fumana ditshebeletso hobane toka ha e kgethe, mme ka tsela e tshwanang le rona moo re fumanang hore re hloka ho ba thusa re ntse re ba thusa. Empa dipalo tse hodimo haholo tsona ke tsena tsa banana le basadi, mme ke tsona tseo jwale re tshwanetseng hore re thusaneng, re tshwaraneng ka matsoho le bontate le bomme hore re di fokotse, bontate le boabuti le baetapele kaofela, hore ha re fokotseng sekgahla sena se bonahalang se tswile taolong sa GBV.
0: 15 la metsotso mamedi wa Salma sa Lesotho pele ho hora eo ya pele. Me Dimpho, molemong wa o hlalositse hore lena le di-paralegal le hlile le a kenella ka hare ho metse le metsana ya naha ya Lesotho. Molemong wa momamedi e bang o mametse hona jwale, ke lehlasipa la tlhekefetso e ka ba ya mofuta ofeng kapa ofeng, mme wa tshaba. Basotho ba ntse ba na le nthwane ya ho itshabela. Ho na le dipalo tse ngata tsa banana, mohlomong le basadi, bao e ntse e ba ba mahlasipa a tlhekefetso, haholoholo nkare ya motabo, mohlomong le mefuta e meng. Empa maloko le beng ka bona le batho ba bonang taba enana ba ntse ba tshaba hore ba e tlale. A ka etsa eng motho wa mofuta oo hore a qetelle a fihlile Wilsaw a fumane tataiso?
1: Ke a leboha mme. Taba e kgolo ke yona eno ya hore na ho bohlokwa ka kang ho tlaleha. Ke tlo kopa hore ke tle ke fane ka dinomoro tsa rona tsa Wilsaw nka hlaka ho fa tsona ha o ntumella. Empa jwale diterekeng tsena tseo ke buileng ka tsona tse tsheletseng, di-paralegal tsa rona tsa Wilsaw di teng, fela ha

0: ka dinomoro tsena tsena se ke tlo fana ka tsona re tla betse re ba fa hore na mo a leng teng sebakeng seo paralegale haufinyane ke mang kapa team leader e teng haufinyane ke mang e tla kgona gore e mo tataisa hantle e be e mo mamele ka tsela e tshwanang re sebetsa le batho bao re ka reng ke marena mme moreneng e ntse le sebaka seo re ntse re le gona moreneng mono a kaya ha e ba utlweka o phuthuloile gore a ka bua le ya jwalo motswalle motho ya mo tshepang ya haufinyane le ena ha a beile ditaba tsena tsa hae ho ena ha fela a buile ka ditaba tsena gore na a fumane thuso kae ke tse ding tseo re reng di a re sebeletsa le rona empa re a fumaneya Wilsamot dinomorong tsa 22 31 31 23 22 31 31 23 mme ke a tsoga ba banyane hangata ba tshebedisetsa le marangrang ha o kene fela Facebookong eo ya Wilsa o ngotse ditaba tsa hao go na le motho ya tla kgona go ga gabe a ba tataise mme ditaba tsena ka ofela di etswa ka lekunutu lohle le ho hlompheha hohle gore eo ya utlwang e ka wa tshaba a phuthuloye gore a tla bue ditaba tsa hae mme ha ke tshilo jalo ke a gola ke tlabe ke tshepisitse Basotho ngwanana mosadi le abuti hohle mo a leng teng ma utlwang e ka o hloka thuso e jalo a ka fumana thuso a fumana tataiso ba bangwe o tla fumana gore ehle ba thusa ke balekane ba rona ba bangwe ga ba thusilwe ke rona fela re gokaganya ge ba gokaganya le mo ditshebeletso ba ka di fumanang ka pelenyana
1: Sepolesa sona e bang lehlasipa le tlaile sepoleseng gore ditaba tsa gae motlhomong le lewile sa le qetelele le ditseba le sebetsa jwang le sona le neeletsana jwang ka ditaba
0: ke neeletsana ka gore paralegale ya rona kapa team leader o kgona gore a nna gutla gokagane le diagente tsa rona di ntse di sala morago gore na dinyewe tsa rona tse e bonagalang di sele di sepoleseng re di sala morago jwang mme shebe itegantsa bolela monana a ba a bontsha gore re a thusa le moo re reng jale re bonagala e ka koloi ga e fitlhele e le gore sepone sa re se thuse gore mane mo ba tshwanetseng gore ba fitlhe teng re be sentse re kenelela re ba thusa go sala morago dinyewe tsena tseo re reng di kene go rona di kene go paralegale ga di kala di kena go paralegale fela mme di kena sesiung sa rona re le Wilsa mme re sentse re bona gore e nngwe ke ena paralegale o isitse seponeseng kapa e nngwe ehlile e tla le o seponeseng ka gobane sentse re sebedisana gantle le maponesa re sentse re tseba re tle re tsebe gore re e sale morago le gore na e fumane ditaba tse e tlhokang go di fumana ga e ba ehlile e le ya gone e tlhokang diagente tsa rona e be tsona tse e kenang e a kena ka gara ditaba tsa rona tse goreng ke sesiu kapa e ba mokgwa wa rona wa case management jale re tse re e sala morago e le gore re a gokagana le maponesa diterekeng tsona tsenana le gona mona headquarters fela chief of police wa tseba gore re teng re sebetsa mmogo re a tlatsetsana
1: eaabile ka o e arabile mme re phela nakong ya marangrang mme mo tseo ding tsa di etsagala motlhomong e ka go ka etsala paralegale ya lona boemong ba streke ba motse e ba ga e bona o e bona e se e trender ka puo ya marangrang e se pharaletse gotlhe le marangrang motlhomong le ditsing tsa phatlalatso taba e kang eno e sa tlang go lona ka kotlologo le e sebetsa jwang
0: ke leboa ga o tlaisitse taba enana ya marangrang gobane karolo e nngwe ya bobedi e go yona ke ya gore re bonagala e ka re ntse re le moragonyana ditabeng tsa go sebetsana le tlhekefetso eo re ka e bitsang technology facilitator GBV mme re sentse re tiisa mekgwa ya rona go e sebetsa le yone ga re kala re e bona marangrang fela me Phinda re seretse gore re bone gore paralegale ya rona re e gokaganya le sebaka seo se re bonang e ka ketsalo e yona teng mme ga e kala e trender fela re se re tshwara moo paralegale e leng gona teng gore a e fumane gona go e tsala jwang ke a tseba gore o tla gopola go na nako eo re ne re fumane tlatšha sneke go tlile go le boima gagolo jena go trender ditaba tse ngata tsa tlhekefetso re ne tla ga tswa re le ofisi ra tla ga sala morago gore na gantle tlatšha sneke go e tsala jwang mme ga re tswa re tswa ka taba ka thimi tsa rona tsa legal le thimi tsa rona tseo re ka reng ke tsa monitoring and evaluation gobane jwale re se re tlotla re sala morago gore na ka morago re kene re maatlafatse mekgwa ya rona ya tshebetso re kene seponeseng re be re kene le ga da gore fela re utlwa gore na re bone ka tsela e tshwanang jele re tsebe go kopanela le streke gore na re sebetsa jwang gore ditaba tse

0: re di sebetse ka nnete ka mogana go itse ga re ya re go bane re be le megwa ya boitlhatlhobo ka kota ga re gutletse re ntse kopano eo re kareng ke ya mogwa feedback re tle re shebe nantse re sebetsa jwang re fumane dipalo tseo re ne re utlweka di hudimodimo mane ka nnete re fumana gore ke tse kana mme ditshebeletso di fane tsa mofuta o jele o jeo le o je e le gore etlile gore na e fumaneya marangrang ga fela e le setrikeng seo re sebetsang go sone re se re bona gore paralegale ka tshegetso ya rona mona go tloa central re a sebetsa ditaba tseno re di sala morago
1: metsotso e robedi momamedi wa Salma sa Lesotho pele go gora eo ya pele ke a leboa mme taba e nngwe ke gore na ka se re diela ditaba mme re se re tla rwana re suthele ba lefapha la ditaba ka kakaretso le le Wilson le ka re le kgotsofetse ke tshebetso ya lona le ipapisitse le thomo ye ya lona ya go lwanela ditokelo tsa mantlha taba ya kaba ya toka re bile re shebile ditaba tsa basadi le banana ka kotlologo le kgotsofetse na le ka re casing e itseng re e sebeditse go fitlhela ga e fedile re fumane tlholo ya yona kapa closure ka puo ya senyesemane kapa le ntse le na le diqholotso mo le mola
0: ke a leboa memelede gantle e nngwe ne nka thabela gore o tlo re botse potsena se re ile ra kopanela mosebetsi gagolo fela le ofisi ya abo advocate shebe gobane ka gobane ditaba tsena tsa dinyewe tsenana tseo re kareng di-criminal di wela ka go bona e le botšhotšhisi re ntse re kabe re sebeditse gantle gagolo ga e ne e barile tle ga go kagana ka maatla gagolo o tloa tlalong gobane re ne re tla ba le di-case tseo re reng di feleletse di completed ka mora nako e khutshwanyana ga re sebeditse le bona rona mane mo re teng moo re re ntsena ke di matleng a rona di a kena ka gotla kgotsofetse empa jale tsena tseo re tlileng reng ke tsona tsa GBV ke tsona tsena tseo re reng ga re di kopanetse re tla sebetsa ka pelenyana gagolo mme ga o ka re botsa ka mora mohlomong dikgwedi tse tsheletseng kapa tse tharo ka nnete ke belaela gore re tlabe re bua go fapaneng gore a re bonagala re theotse gagolo moo re ne re re dipalo tsa rona ntse di le godimo tsa dinyewe tsenang mme ka tsela e tshwanang le tshegetso e ne e ritseng ra e kopanela re sebetsa mmogo e tla re thusa gore re tle ke re re atšhe re bone ka dinyewe tse kana ka ga go tloa go tse kana re di entse ka thelelo mme ke tsena di entse phetoo e kgolo empa e kgolo e ke ratang go e bua mme mosebetsing wa rona o ne o mogolo go na le lebidi lena le o rereng ke la ketsamelao la paramenteng molao wa Counter Domestic Violence Act ya 2022 ke molao o ntse o na le dikgolotso gore o ka sebetsa ka gara magotla ga re ka bona o sebetsa re tlabe re tswele re fitlhetse setlhotlholo sa gore re lokisitse ka matlhako gotlhe re lokisitse mona moo re sebetsa le ofisi ya botšhotšhisi empa re lokisitse le ka mane ka moo reng molao ka bona ona o agabela dikgolotso tseo rereng ga o sebetsa o tla etsa gore monyetla wa gore dikatlholo di matlafale di be di etse gore ga o sebetsa o tlile o kena ka magotleng o re agabelele toka ena ka tsela e batsi a mme re tlabe re tlile re sebeditse gagolo gona jale re ntse re tsepo ke ena mona le mona le mona fela jale re le ka nkane ga ena e ka feta le yona re tlabe re thabile gagolo gobane jale ditabeng tsa GBV wa sheba gore na mona mo le fetisang thuto le etsa legal literacy le etsa gore batho ba tse bana ba ka fumana ditshebeletso kae go bile go na le component eo re ka e bitsang ya gore na melao e bonagalang e tshwanetse go fetiwa ke efeng melao e tshwanetseng go agabela tlhoko eo re e bonang a jwale ke efeng le yona ke karolo e kgolo ya ditaba tsa rona gore mona mo ntse re sebetsa teng re batla gore go be le phetogo e tla etsa gore e agabele ditlhoko tse ding tseo basotho ba ntse ba di utlwa tlase mane metseng e le gore mme karabo eno ke batla go e agaba ka tsela eo nka reng ga ke o fe karabo e rereng yesene mona yo thweng ke 100% ngwana sekolo e ntse na le madukulana ao re tlhokang gore re ya fasefase gagolwanyana
1: ke lebile nako ya gago lenaanong la go tlolola taba le seabo sa gago letshwareng la ka jeno medimpo le ka moso ga re kokota mme o tlo go bulele mamati molemong wa basotho
0: re leboa gagolo mme ga go moo re ka fitlhang go basotho ga fela re sa fitlhe ka lona ka gona re iteboela gagolo gore e be le ntse le kokota le re thusa gore re fitlhele go basotho ka

0: mongata ka nete ke a lebo me phi me phinda
1: dikgomo mme
0: dikgomo mme
1: e mene metsotso mmamedi wa Salma sa Lesotho pele ho hora ya pele ke sa tswa gwana jwalo le mofumahadi Dimpho Mogotshane ena ke mokamedi wa Wilson re bile hape ka golong ena ya lenano le advocate Botabile Shebe ho tsa ofising ya motjhotjhisi e mongholo taba kgolo e le selekane seo Wilson le ofisi eo ba setekenetseng e le ho kufisa taba ya kabo ya toka ho mahlasipa a ditaba tsa ditokelo tsa matlhasa botho mohlomong le tlhekefetso ka tsela e otlolohileng ba tekile ditaba tsa bona mamedi wa Salma sa Lesotho ntumelele re suthele ba lefapha la ditaba ba re fe ditaba tsa pele tsa Sesotho re tla tswela pele re se re le ka hare ho mokgatlhelo wa bobedi wa lenaneo la go otlola taba mme re se re tshwere taba e nngwe.

0: ke le bolelle ke a gola ka parlamenteng ka mono batho ba o thusisang democracy they are only 2% bogolo ba lona le undemocracy ga le tsebe ga o to thusa setšhaba ka setšhaba molemong wa setšhaba o iketse ka mono botlate ke ka ona naga ena e na le mantsong ya makanakana e ntse e futlane ya go ya go sa bona ga le mo ya mane mo o reng one o tlwetse botona o le letona a enta de faele ke a tseba ke tlhaela lesotho mona ke tsofalela lesotho mona soo bane o ne o tsheetsa moetapelo ga wa letlee ke lona lebaka lona leno ba le kara a ditsa dipoloti go thewa mmasulana ke monne wa kaoena
1: ka nnete taba ena ya saga le mollo e beng baka ga ona mo e tlaisa naga ena ya moshweshwe teng gobane e senya tsotlhe kao fela ditlhaisa ditlhodilweng tseo mokana badimo a re fileng tsone basotho gotlhe mo baleng gona teng ga re thusaneng ka matsogo otlhe e re nang le ona go bona gore re ne na taba ena ya tlhaga mme re boloke tikologo ya rone gobane ke yone e tla thusa gore nako e tlang re seke ra bona lesotho la rona le ntse le re latlhegela
2: go laba letaba tsa bo dikhombo mona motho a reka koloi license e nang license ntho tse tlhabisang ditlhong kore o ipotsa gona batlanka kele bona ebe ba nna boitshwago se bonyetlhe o fitlhela moo moo se o sa nagane le motho yo ore goa fela go na le kuno e fumanang uere wa ketela o ntse taba tsetse mme ena motho yo ena goreng ga e tsatabe tlhabisang ditlhong a ka leka lobane ka molao ya fanang le ya moela kereche ba tshwana molaong ke ditlwele tsa molao ba le babedi
3: Really Express Credit, re a tseba hore ha hona le botsitso ba ditjhelete, o kgona ho tswela pele.

0: Hora ke apele sealemoya ke sa Lesotho. Ditaba o di ballwa ke Molayeng Tladi, momamedi ke o dumedisa. Modulasetulo wa badulasetulo ka ntlong ya bakgethwa Mohlomphehi Mokgothu Magalanyane o re boemo ba bophelo bo botle ba kelello Lesotho bo se bo fihlile boemong ba tlokotsi. O re le kgatelopele e fihlelwang ho se boitlamo bo matla ba politiki e tlo ba lefela. O boletse sena nakong ya dipuisano tse mabapi le dikarolo tsa molao tse amanang le bophelo bo botle ba kelello kopanong e neng e hlophisitswe ke Komishini e Katholiki ya Toka le Kgotso. Mohlomphehi Magalanyane o re boitlamo ba bapolitiki bo tla netefatsa hore diqeto tse lokelang ho kengwa tshebetsong molemong wa Lesotho le batho ba anngweng ke mathata a bophelo bo botle ba kelello di fela di phethahatswa. Mookamedi Lefapheng la Bophelo bo Botle ba Kelello Lekaleng la Bophelo, Dr. Thabo Mokgothu, o re kgaello ya ditsi tse fanang ka ditshebeletso tsa bophelo bo botle ba kelello ke e nngwe ya diqholotso tse amang phano ya ditshebeletso. O re kgaello ya meaho e behile sepetlele sa Mohlomi tlasa kgatello ka ha e le sona fela setsi sa naha sa bakudi ba hlokang ditshebeletso tsa bophelo bo botle ba kelello. Ho sa le jwalo, Dr. Thobekile Tshita wa sepetlele sa Mohlomi o re Lesotho ha lena dipalo tse felletseng mabapi le palo ya batho ba nang le mathata a bophelo bo botle ba kelello, mme sena se etsa hore ho be thata ho rala le ho etsa diqeto tse thehilweng hodima bopaki le tlhahiso leseding e nepahetseng. Letona la Molao le Toka Mohlomphehi Richard Ramoeletsi o kgothaleditse setjhaba sa Mohale-Suku ho kena temong ya kopanelo le setsi sa tlhabollo ya batshwaruwa LCS ho lwantsha tlala setjhabeng le ditsing tsa tlhabollo ya batshwaruwa. Mohlomphehi Ramoeletsi o entse kgoheletso ena kopanong ya hae le beng ba masimo le botsamaisi ba LCS moo ba neng ba sekaseka diqholotso tse entseng hore tjhai e be tlase monongwaha. A kgothaletsa ho thehwa hwa koporasi ya temo e tla kenya tjhelete le ho netefatsa hore dijo di teng bonyane dikgwedi tse tsheletseng ka mora kotulo. Ka tsela e tshwanang, ya tshwereng molepo e le mookamedi wa LCS, Commissioner Matingwe Phamotse, o re ho fepa batshwaruwa ke qholotso e kgolo ho mmuso. Ka hona morero ke hore setsi se ikagele ka setotswana temong, maipiletsa ho setjhaba ho kopanya ditheko le sona tabeng ena. Mokgatlo wa pokello ya lekgetho tikolohong e ka Borwa ho Afrika o mokeng o ntseng o tswela pele wa bo 56 wa Lekgotla la Matona ka jeno Afrika Borwa Cape Town ho teka ditlaleho le ho lelekella mmoka wa borobong wa dihlooho tsa dinaha le baetapele ba mebuso o tlo tshwarwa Boesa. Kopanong ena ke moo matona a kgwebo le kgodiso ya dikgwebo tse nyenyane mmoho le diofisiri tsa ditjhelete a tlang ho teka ditlaleho, ha diofisiri tsa kgwebo di tla teka kgatelopele ditabeng tsa kgwebo le kgwebisano e lokolohileng ya setlamo sa dinaha tsa Afrika le dikamano tsa mokgatlo le dinaha tsa Amerika le China hara tse ding. Kopano ya kajeno e hlahlama letoto la dikopano tse kenyeletsang tsa diofisiri tse kgolo tse qadileng ka Moqebelo le boikgutso ba matona bo bileng thapameng ya maobane. Ke a phethela. Lesotho ka boemedi ba Mofumahadi Makabelo Ramanyalane le Mofumahadi Diboboto Thebe Tshweu ba Mokgatlo wa Lesotho wa Ditaba Lena le mokeng o eteletsweng pele ke basadi wa ntlafatso ya bophatlalatsi o tshwaretsweng China ka tshebedisano le sekolo se seholo sa basadi sa China. Ke basadi ba 24 ba bophatlalatsi ba dinaha tse 11 ba na le seabo mokeng ona wa 10. Ha bula mmoka ona, Motlatsi wa Presidente ya sekolo o itse lenaneo lena le tla nolofatsa dipuisano ditabeng tsa botjhaba le ho matlafatsa seabo sa basadi le ditsebi ditabeng tsa phetoho ya marangrang ka hare ho bophatlalatsi. O re China e ikemiseditse ho arolelana boiphihlelo ba yona le ditsebo tsa yona ditabeng tsa ntshetsopele ho thusa dinaha tseo e nang le setswalle le tsona. Dinaha tse teng di lebeletswe ho ntlafatsa seabo sa basadi ntshetsopeleng ya naha, ka ha sena se tla boela se kgothaletsa kgolo e kenyeletsang bohle nakong ena ya phetoho ya marangrang. Ditaba tsa hora ya pele di fella mona. Mamela tse latelang tsena metsong e 30 ka mora hora ya pele ka Senyesemane.
1: Bakeng sa di-EcoCash agente tsohle, eketsa di-cash in tsa hao tsa EcoCash ka 20% ho ya hodimo. O be monyetleng wa ho hapa meputso e makatsang. Etsa top-up agent account ya hao ka bank deposit ka ho ya lebenkeleng la Econet, ka super agent e haufi le wena kapa di-EcoCash aggregators. Beke e nngwe le e nngwe, agente tse 10 tse lehlohonolo di tla iphumanela 1000 maloti. Ebe kgwedi le kgwedi, di-agente tse 3 di ikgapela 10,000 maloti. Ebe mohlodi wa ho qetela o ikgapela 100,000 maloti. Bahlodi ba phatlalatswa la bohlano le leng di-social media platformong tsa rona. Hlokomela baqhekanyetsi. Ha ho motho a ka o thusang ho hapa ka matshwepenene. Le wena ya batlang ho ba EcoCash agent, etela Econet Shop e haufi le wena. Letsetsa 199 kapa romela molaetsa wa WhatsApp ho 66100100 kajeno. Sasai Econet Financial Services. Simplified payments. Every day, everywhere.
2: Really Express Credit. Re a tseba hore ha ona le botsitso ba ditjhelete, o kgona ho tswela pele. Ke ka hoo o seng o ka patala kadimo ya rona basebetsi ba mmuso ka nako ya dikgwedi tse 120. Hore na o batla ho matlafatsa thuto, ho reka koloi, kapa ho qala kgwebo. Express Credit e teng ho fa tshehetso ka ho fa nako le botsitso. Etsa kadimo ya ho fihlela 700,000 maluti. O fumane

0: 25% discount kadimong ya hao. Letsetsa 804-4444 kapo etela www.expresscredit.co.ls.
1: Kanete taba ena ya hlaha. Ke le bolelle, ke a kgola ka parlamenteng ka mono batho ba utlwisisang democracy. They are only 2%. Boholo ba lona ne undemocratic. Ha le tsebe ha o tlhusa setjhaba ka setjhaba.
2: E supile metsotso mamedi wa Salma ya Salisotho ka morao ho hora ya pele o ntse o mametse jwalo lenaneo la re o tlolla taba ka mokgatlhelong wa bobedi wa lenaneo re lebohe jwalo wa mphato Mmolayeng Tladi ka ditaba tseo tsa hora ya pele. Mehe o tla boela kgutla jwalo metsotsong e 30 ka morao ho hora ya pele hore a tlo fa ditaba tsa senyesemane. Nna le wena mo reyang teng ke horeng ya bobedi. Ntumelele re tswele pele ka ditaba tseo go tlhophetseng tsona letsatsing la kajeno. Ke bontsha hore pejana kajeno lekala la tikologo le meru ka lefapha la meru le gakotse mokgatlhelo wa bobedi wa morero o reretsweng go matlafatsa temo ya difate ka gare go naga. Mokgatlhelo wa pele wa morero o gakotsweng wa hola mo setšhaba ka tataiso ya lekala se kgethang dibaka le mofuta wa difate o se o tlhokang. Lekala le kene morerong ona ka mora gore go bonagale naga ya Lesotho e na le tlhoko ya difate kapa e na le leqeme. Le ha ebile mmuso ka lekala lena le amegang o ntse o etsa tshebetso ya gore go bonagale difate di lengwa dibakeng tse fapakaneng ka gare go naga. O tla gopola mamedi wa Salma ya Salisotho gore go bile go na le letsatsi le ikgethang e leng la 21 kgweding yane ya March gotlhile go lengwa difate ka gare go naga ya Lesotho ke letsatsi la temo ya difate. Empa lekala le re ga le a kgotsofala ke taba eo mme le rata gore le bone gore le ya e matlafatsa e le gore setšhaba se tsebe gore se nne se tsebe go tswela pele ka bophelo ba letsatsi le letsatsi. Mme go tla gopola gore difate ka mefuta ya tsona di na le melemo e fapakaneng e ka ba go etsa yona taba ya lekeno ka gare go malapa. Ke bone dibakeng tse ngata tse fapaneng go se go na le batho ba rekisang patsi. Patsi eno e rengwe go tsona difate. Mme gere taba e nngwe e ka ba tsona tsa difate tsa ditholwana ka kotlologo. Re bone Basotho kapa lona lekala la temo kanetso ya dijo phepo e nepaetseng le hlile le tswile letsholo go ruta ka lefapha leno la phepo Basotho go boloka dijo tsona ditholwana. Mme re bone Basotho ba bangata ba se ba tlile ba rekisa e ka ba ka go mokgwa wa dibolokwa ka dibotlolong kapa gona go di omisa. Tabakgolo e ntse le yona taba ya phepo e nepaetseng. Ke ne ke mpa ke supa fela botlhokwa bo difate bonang le tsona go Basotho ka kakaretso. Re buisana jalo le monghadi Tankiso le Chesa. Monghadi Tankiso le Chesa ke ga meru e meholo go tswa lekaleng leno la meru le tikologo. Ke tlhokomedisa gore re se re gokagane le yena ka kotloloho. Ntate le Chesa, ke a o amogela lenaneong la re o tlolola taba letshegareng la kajeno ntate.
3: Ke dumedise le bamamedi ba gago.
2: Ntate, ga ko o manolle morego ona o le sa tswa o gakola e le mokgatlhelo wa bobedi pejana kajeno ntate.
3: Ke re buile haholo mme jwalo ka go sentlhalositse lebitso ke Tankiso le Chesa. Ke hlaha lefapheng la meru ka ga lekala lela la tikologo le meru. Taba tsena tse ke tlotla ke bua ka tsona tsatsing ena re kopane haholo mona le baphatlhalatsi ba ditaba re tlo thakgola ebile lekgetlho la bobedi re thakgola boemo bonana ba go apesa naga ka botala. E bitswa Green Recovery Initiative. Mme morero onana ga o ka lona tsenana o la qala le mong 53. Empa re bone le botlhokwa gore e le gore bophatlhalatsi bo tsebe taba tsenana mme bo tsebe go di beya gantle moyeng le gore di fitlhelele gantle setšhabeng. Ge ke re tlotla re thakgola taba tsena semmuso mme re diphatlalatsa jalo ka re tla qala setereke se tlhobonye le tereke sa pele gosane.
2: Bohlokwa ba morero ke bofeng ntate?
3: Bohlokwa ba morero ona mme ke ka setlhogong nka re ke a kgola bo mekgatlhelo e meraro bohlokwa ba morero ona, empa ka setlhogong ke ho etsa bonnete ba gore go apesa naga ka botala ka gore go lengwa difate ka mefuta e fapaneng, mme e ka ba difate tsa ditholwana, e ka ba difate tsa meru, mme difate tsenana tsela e di lengwang ka yona di lengwa ga mmogo le setšhaba, jwale e le gona gore o nono fedisetswe thuto setšhabeng. Ke mpe ke bontshe fela gore karolo e nngwe ya morero onane ka setlhogong ke go thibela kgoleho ya mobu. Jalo ka ga re bona naga ya rona e ntse e senyega, mobu ntse o latlhela, difate di bapala ka gole kgolo sireletsa mobu o se ke nne wa go goleya ka nako ena ya dipula tsena tse mpe tse ntseng di na nakong ena e re phelang go yona. Gape e setana le gona dinokeng mona o tla sheba noka ya mogo kare e ja karolo ene ya Lesotho, empa ga re le mme difate monono go tsamaya ka lebopo le o la noka re sireletsa naga gagolo a re etsa jwalo. Jwale e ka setlhogong ke yone ena gape ya gore morego ona na ga se fela taba wa le madifate, ebile gape o sebetsa ka maatla gore kapa o tebelelwa ke gore re bona gore na ka morego ona na re ka se thuse gore re ntlafatse kapa re matafatse kapa re thuse Basotho gore ba be le mokgwa wa boiphediso go tswa dibegweng ke difate kapa ditlhagisweng tsa difate ka kakaretso. Ke sa siele thuto morago go fana ka thuto e mabapi le melemo ya difate, ka ga jwale ke yone ntho ntse saletse morago e tsa go batho ba seke ba nka difate e le tsa botlhokwa ka baka la go gaelelwa ke thuto ka melemo ya difate. Ke sa batle go lebala mme nngwe ka setlhogong ke ya go arabela bothata bona bo teng ba phetogo ya boemo ba legodimo. Ke ka difate fela re ka kgona gore tabo ena ya phetho ya boemo ba legodimo ge letse go fokotsa sekgatlha sa yona, gobane jale difate di monya moya ena e ditshida e be tsona dintsha moya o tlhoekeding, gape ebile difate ke tsone tse re thusang gore pula e be teng. Ga nke re pula difate ore ka magatsi ya tsona, ga di latlha metsi ka magatsi, metsi ana ya sepakapakeng mane ga di dingata e be jwale ka moga monono a theoa se di pula ke mokgona dibakeng tse dingwe mo o nang le mego e megolo e le a babalwa mono go thoo na le ntho tse bitswang di-rain forest. Rain forest ke mo e le gore mogong ono ga tse jwa legole ka thea fela godima mogo ono fela ka baka la metsi a tswang magatsing a difate mono e be pula e na sebakeng se nono ka kotlologo. Ke ga kalo mmene ke re fela ke di otle ditlhong fela ka gona morego ona na o lebeletse go fitlhela sepheo sefeng.
2: O bontshitse ntate gore morero o tla kala setrekeng sa leribe, gobaneng leribe?
3: Leribe ke setreke se tlhaueng bonnete go ne go sena mabaka a kgethegileng gore na gobaneng leribe, fela jwa letaba ya botlhokwa ke ya gore go ne go shebiwe ditereke tse ka mabalane, ka ga jwale tseno tse ka mabalane go kgonagala gore morero ona o ka thakgolwa ga bobebe ntle le tshitiso tsa maemo a legodimo tse ka re tlhaelang ga e ba re ka batla go ya ka dithabeng. Ka ga nakong ena ya maria re na le nako tsena tsa go jwale letlhwa le a kgetheya le eng, empa ne se obane go kgetheile ga kalo ka sebaka senana mpa o qala fela leribe moo jwale kgwedi e tlatlhamang o ya terekeng se seng re sentse bile re na le lethathama gona ditereke tsena di latelelana jwang, mme ke bontsha fela gore nakong ena ya maria re lema difate tsena tsa ditholwana haholo, mme ga tlhabula lekena mane ne go tlo tla re lema tsa mego ga le mo sena se fela senana tereke tsena tse leshome ka ofela e tlabe ge dipotapotile ka ofela ge ntse re le madifate ka dibaka tse e seng tse di tlhauwe go latela gona community ya moo kapa setšhaba sa moo se ile sa bontsha thatselelo ya gore difate ba di lengwelwe sebakeng se feng e le gore tle ba imone menwana go tsona nakong e tlang.
2: O so bontshitse gore lempa le qadile leribe go sentse go na le lethathamo la ditereke tse dintse tlang go latela, ga le fitlha ka gara leribe le etsa qeto jang hore re tla qala mona dikgetse.

0: tlane ke etsa mohlala fela e be re qetela Matukeng. Nenneng re tla ya bo Hatshepsut ke etsa mehlala fela. Le etsa qeto jwang hore na le tsamaya dibakeng difeng ka hare ho strike? Le ipapisa le eng?
1: Ka ke a leboha potso e ntle haholo menono. Ka hara setereke hore re qetelle re fumane sebaka, re na le bosupisi ba rona bo sebetsang mane di-counseling mane le di-resource center-eng e le basupisi ba lekala la tikoloho le meko. Mme bona ba dula ba bua le setjhaba, ba utlwa ditlhoko tsa bona, ba tsho rona setjhaba se tsho rona se ka lakatsa ho thusa bo ntabeng tsena tse amanang le lekala lena la meko. Jwale ebe jwalo bohlanka bo sheba hore na setjhaba se jwalo se malala la ho tsoha kae. E nngwe ya dintlha tsa bohlokwa ntate mme e re sa batleng hore e etse phoso ka yona ke ya hore lemong senana kapa nakong ene se re le ho yona mohlomphehi director forestry ntate Bereng o kentse moho o motjha kapa thuto e ntjha ka hare ho rona ya hore ha re sa lema difate, re se re hodisa difate. Nako e fetileng ho no lengwa difate ebe go a tsamau, empa gona tsenana difate re di nka jalo ka lesea re a di hodisa, re tla ka di hloma moo re di hodisa. Jwale tabena e re setšhaba le sona monono tikolong eno re tla bona ka gore na ba malala la go tswa kae go hodisa difate, empa ga re bona gore ga bana ditlhoko tse lekaneng like ntho tse kang metsi ha ayo, tshireletsego ha iyo. Jwale re kgwetsa hanyanyane ga se thusa go se itukise. Ke mane mo re tla qala ka sebaka le setšhaba kapa motseng o e le gore mona metsi a teng a tla thusa go godisa difate. Tshireletso e teng e tla sireletsa difate tse tsena go fitlhelela ga ba re bona gore di godile. E se ke nne ga ba boemong bona ba gore go thogele madifate fela ga o bone na di felelwa kae. E tlile ne re di lema ne re sa di godise. Jwale ona tsena ra di godisa mme re qala mo ba le malala la o tsepile.
0: Le shumele metso e robedi la metsotso mamedi wa Salma Salsotho ka morao ho hora ya pele. Ke rata ho nyanyeletsa ditabeng tsena tsa hao ntate. Ha re bua ka tshireletso ya difate, re bua kang kapa ke seabo sa setjhaba seo le fihlang le lema difate ho sona, difateng tse jwalo, e ba sefeng. O buile ka taba ya metsi, na ba lebeletse hore ba di nosetse. Hai baba di sireletsa ba di sireletsa jwang?
1: Ke a leboha mme. Ka bo supisi bo tla be bo eteletse tshebetso ena pele sebakeng seo kapa motseng o tla be re le magola. Le pele go le madifate tseno fela setšhaba se thusa gore se ikgethele komiti. Komiti ena re bitsang komiti ya mego. E tlotla e sheba megong kapa difate tseo tse re di lemmeng moo e le karolo ya ntlafatso ka ga tikologo e jwalo. Ke tshireletso ya pele. Ha se re na le komiti e tla ba le melawana e tataiso go be le melawana e laolang tshebediso ya baka senono. O tla fumana go sebaka se lengwe difate empa ntse re kgothaletsa gore ba kene batho kapa setšhaba se lokollwe neneng se hele jwang ka moo. Empa e seng go kenya diphoofolo, komiti eo ke yone e tla sebetsana le boemo boo e le karolo ya tshireletsego. Setšhaba sa monono se lebeletse gore se tlhokomela difate tseno ka gore se di tshelle, se di hlaolele, se di faole. Mme gona re le lekala re tswela pele re ba fa dithupelo gona tsena tse dingwe ba di etse jwang le ditlatsetso tsa ditshebediswa gore ba tle mosebetsing ono jwalo. Gobane ketelelong re batla ba nke e le thepa ya bona e seng thepa ya mmuso kapa thepa ya ofisiri enono e ameyang mono.
0: Ntate, 20 a metsotso mamedi wa Salma ya Salsotho ha ke boela ko ho botsa hore metsotsong e ka bang 20 a metso e mehlano ke tla boela ke suta re suthela ba lefapha la ditaba hore ba tlotla ba re fa ditaba tsa senyesemane. Mme he re tla boela re tswela pele ka morao ditaba tse jwalo le moedi wa rona, re tswela pele ka ditaba tsa rona hore le wena re tle re o fe monyetla wa hore o be le seabo. O tlatsetse o botse dipotso ho ntate Letshisa hodima ditaba tsena tseo a hlileng a ntseng a diteka. Ke rata hore ntate ha re le mothating ona re hetle mokgahlelong wa pele wa morero hobane ona o gakotsweng letsatsing la kajeno ke mokgahlelo wa bobedi. Ona o ne o shebile ditriki difeng hobaneng?
1: Ke a leboha mme jwalo ka ha ke bontshitse hore

0: setso se segolo ko apesa naga ena ka botala lemong sena se fetileng senana ga ne ntse re potoloa tsona diterike tsena ka ofela e mpebe fela gore ga nngwe kgweding ka ofela lekala lena la tikologa le meru ka tereke tsena tse leshome ka ofela ba ya terekeng se le senye ba letsholo le enono ge re etsa letsema mono jale diterike tsena tse leshome ka ofela lemong se fetileng di le tsa imona menwana mme letsholong lena la oapesanaga ka botala jale re gutla gape re boya sekwele gape mme kgetlong lenana ba ya dibakeng tse ntšha jale ebile a re tlhaka ka baka senono ka tla ba le monyetla o le o sheba mane mo re lemmeng kapa ka katereke seo o lo ba le monyetla o sheba mane mo re ile ka lema pele gorena di ntse di phela jwang ka ntse ba di tlhokometse jwang jale re ya sebakeng se setšha gape ka ga katereke se tshwanang ga dula ntse re di pheta jwalo rena le kgwedi tse 12 selemong mme tereke tsa rona di leshome le gore tereke se sene se seng se tlo tla go fitlhelelwa go sona le lemong se fetileng go fitlheletse go sona go se tlo fapana dibaka fela gorena jale se re ya bakeng se seng ka katereke se jwang
1: mokgatlhalo wa bobe wa o wa pele ntate le kgotsofetse ke sele o tsamaileng ka ona re shebile yona taba yane ya gore nakong ya go fetane le dilema difate e re ga le qeta go furalela e be go sala go seo sena letho go sena mokgwa wa o di tlhokomela le kgotsofetse gore setšhaba sa dibaka tseo se tlile se godisitse difate
0: gagolo mme re tlhokometse gagolo bona tsenana ga re bua tsenana le ga re bitsitse baphatlhalatse tsenana ga ntse re ba fa ditlaleo re ebile re na le ditshwantsho tsa difate tse jwalo tseo re di lemmeng bogolo di la tsa atle gagolo mpe ke bontshe gore e meng ya menyetle re la ka ba le yona lemong sena se fetileng ke dipula tse ntle mme difate ga di utlwile metsi fela ga di kgathatse le ka menontsha kapa jang di ya kgotsofala di ya gola mme ntse re ka nna ka ba le kgolotso ke mokgona lemong sena ka tlamehang go etsa kgetho ka nepo obane jale re se re utlwile ga ntse go phatlhalatswa gore re ka nna ka tobana le maemo a komelelo jale difate tse tla lengwa ka banako ya go komelela dilokela ga ditlhokongwere gagolo gorena re tla etsa jwang gore re baba le mongobo mobung o jalo so ka nnete re kgotsofetse gagolo nakong e fetileng empa ntho ke lakatsang go ntlafatsa gagolo yone ke o isa thuto setšhabeng ne re ithola maemong a mang re se re lema re le batlhanka fela o na go bontsha gore ne re sa ka mobilizer setšhaba gago go lekana so e le gore banke full ownership ya mosebetsi ona ke moo go tlo tlameya go ntlafatsa golo le mong tsena
1: ntate lešhesa mašome a mabedi a metso e mene a metsotso ntate ga re ke le mothating ona ke rata gore ko lokolole ntate ga re a qeta ditaba ke kopa go fa nako ya gore o gefutse o nwe metsi ga rona re ntse re bala ditaba tsa senyesemane ka letlhakore lena ka morago go moo ntate ke tla gotlela go wena ke se ke na le dipotso tsa bamamedi ba ka bang bararo gore o tlo ba araba re tse ba o phethela ditaba tsa rona ntate
0: ke lebile golo
1: dikgomo ntate
0: thank you
1: mashome a mabedi a metso e mehlano memamedi wa Salma ya Salesotho ka morago go hora ya pele lenano ke la go tlolla taba re ntse re buisana jalo le bane ba lekala la tikologo le meru re buisana ka kotlolo le osiri e kgolo ya meru ka mo madibeyang ka teng ba re ke ga meru e mogolo ena ke monghadi lechesa dankiso lechesa o natlhile a teka a manolela basotho ka ditaba tsa morero ona o satswa gakolwa e le mokgatlhalo wa bobedi wa morero pejana ka jeno boteng ba baqolotsi le baphatlhalatsi ba ditaba mona Maseru mme o tlhalositse gore morero ona o tla sebetsa mane setrekeng sa Legibe ke gona moo tshebetso e tlang go qala teng a bontsha gore ba sentse ba na le lethathamo la ditereke jalo ka tse tlang go latela gore na ga ba tloa Legibe ba tla ya dibakeng dife mme o bontshitse gore nakong ena ya maria ba tlile ba qala jalo ka difate tsa ditholwana ntumelele re suthele molaentladi a re fe ditaba tsa

0: rona ha ya Lesotho ke ditaba tse hleng di nhlokolosi haholo di bakentse ding di fate tse jwalo di ne se di fetoha le hahala ditlolo ka pasente le sa ditlolo tsa molao e ba ke mo ba te matlafatse thuto le tshwagane ka matsoho le marena baetapele ba setšhaba makansela ga tlase-tlase metseng e ka sita le setšhaba ka bosona gore e molemong a etse boikarabelo ba gae molemong wa polokego ga go ntse go etswa dintlafatso tse jalo mme tebelelo e le gore dintlafatso tse jalo le tsona di bolokwe taba ena ya leqeme dilemong tsa go feta lekala le nnile la phatlalatsa kapa la hlala phatlalatsa taba ya leano le neng le ha o rema sefate e tsa bonnete ba gore o lema se seng e le ga gone go bonagala jwale setšhaba se se nolofalelwa ko go rema difate di se sebedisa di disebedisa ka tsela e ka bang ya patsi jwalo jwalo empa go bonagala ba sa leme tse ding gore nakong e tlang ba tle ba boele ba be le seo ba se sebedisang ke suthela ba lefapha la ditaba sesutheng mabedi wa salema ya sa Lesotho.
1: Ke le bolelle, ke a gola ka paramenteng ka moo batho ba utlwisisang democracy. They are only 2%. Bogolo ba lona le undemocratic.
2: Really Express Credit re a tseba hore ha ona le botsitso ba ditšhelete o kgona go tswela pele ke ka go o seng o ka patela kadimo ya rona basebetsi ba mmuso ka nako ya dikgwedi tse 120 gore na o batla go matlafatsa thuto go reka koloi kapa go qala kgwebo Express Credit e teng go fa tshehetso ka go fa nako le botsitso etsa kadimo ya go fihlela 700,000 maluti o fumana 25% discount kadimong ya hao. Letsetsa 804-444 kapo etela www.expresscredit.co.ls.
3: Ditaba tse monate bakeng sa di-EcoCash agent tsohle. Eketsa di-cash in tsa hao tsa EcoCash ka 20% ho ya hodimo. O be monyetleng wa ho hapa meputso e makatsang. Etsa top-up agent account ya hao ka bank deposit ka ho ya lebenkeleng la Econet, ka super agent e haufi le wena kapa di-EcoCash aggregators. Beke e nngwe le e nngwe, agent tse 10 tse lehlohonolo di tla iphumanela 1,000 maloti. Ebe kgwedi le kgwedi, di-agent tse tharo di ikgapela 10,000 maloti. Ebe mohlodi wa ho qetela o ikgapela 100,000 maloti. Bahlodi ba phatlalatswa la bohlano le leng le le leng di-social media platformong tsa rona. Hlokomela baqhekanyetsi. Ha ho motho a ka o thusang ho hapa ka matshwepenene. Le wena ya batlang ho ba EcoCash agent, etela Econet Shop e haufi le wena. Letsetsa 199 kapa romela molaetsa wa WhatsApp ho 66100100 kajeno. Sasai Econet Financial Services. Simplified payments. Every day, everywhere.
2: Really Express Credit re a tseba hore ha ona le botsitso ba ditšhelete o kgona go tswela pele. Ke ka go o seng o ka patela kadimo ya rona basebetsi ba mmuso ka nako ya dikgwedi tse 120.

0: la mašwa a mabedi a motso o mongwe.
1: Ke le bolelele, ke a gola ka paramenteng ka mono batho ba utlwisisang democracy. They are only 2%. Bogolo ba lona le undemocratic. Ga le tsebe ga o tlhusa setšhaba ka setšhaba molemong wa setšhaba. Ntete ka mono botšatsi. Ke ka ona naga ena e na le mantsoni a makanakana. E ntse e futsane ya go ya pele. Go sa bonagale mo e jana. Mane mo o reng one o tlwetse botona o le letona.
2: Mashume a mabedi a metso e meraro a metsotso mabedi wa Salma sa Lesotho pele go hora ya bobedi re mogahlelong wa bobedi wa boraro e bile e le wa ho qetela wa lenaneo la rotlolla taba o se o hlile o kgathetse haholo mo mamedi ho haufi haholo mo ke yang teng ke se ke tla theoha sena se maratswana. Kile bohe wa mphato molae ntladi ka ditaba tseo tsa senyesemane. Re ile ra rwana le wena mmamedi pele ho ditaba jwalo. Re ne re hokahane jwalo le monghadi Tankiso Letshisa. Ena ke osiri e kgolo ya meru ho tswa lekaleng la tikoloho le meru. Taba kgolo eo re ntseng re itshwere le yena ke ditaba tsa mokgahlelo ho gakolwa ha mokgahlelo wa bobedi wa ho lema difate dibakeng tse fapakaneng ka hare ho naha ya Lesotho mme o bontshitse gore kgetlong lena mokgahlelong wa bobedi setereke sa Lekgibia ke sona moo batlang ho qala teng tse ding di se di tla latela. Ke ile ka supa mamedi hore ke tla lakatsa hore ke tle ke hokane le yena ke se ke na letlatsetso ya hao ditabeng tsena. Mme ha ke le mothating ona o ntumelele ko meme dinomorong tsa 2231642932231642 le plus 26651993333 mamedi wa Salma ya Lesotho ke tsona dinomoro tsa mahala. Mamedi dumela. Dumela ntate. Ntate Masilo ka Mohlanapeng.
3: Ke ga ganya tsala le yona ya le solo ba ke mo tla go mana go yena le solo le yona ha e ya ke taba ya go tswa ba batho ke le nae re go be tshitsa ke nna ba ka ya le bua
2: ona le tsone ka se bopa se feng tate Masilo ke tsetse lapeng ka hara ho jarete ya le lapa ka pa hona le mo o re ka reng o di lemme e le tsona fela ka bongata
3: nna ke le nne se rapa se ka ga se mo ka bongata bona bo tsa ya lega nete ke ne ke tsoka go mo jo mong ga e go di sa le ho ya pele ha se la go ka ba e di bua ga na ka tsala ke se ga ntse fa la o feta mo
2: o hlakile ntate
3: ke le go mme wa
2: ntate mashume a mabedi a metsotso mabedi wa Salma sa Lesotho pele ho hora ya bobedi 2231 6429 le plus 2665151993 ke tsona dinomoro tsa mohala mamedi wa Salma sa Lesotho tseo ka tshwaelang lenaneong la rotlolla taba ka tsona le tshiareng la letsatsi la kajeno re latlhetse matlho a rona lefapheng la meru tikoloho le meru taba kgolo ke taba ya temo ya difate lefapha le re le matlafatsa temo ya difate ka ho bonahala ho na le leqeme mme ntate Letshisa o hlalositse gore leqeme lena hara tse ding lebaka ke taba ya dikgohola go leho ya mobu jwalo le mabaka a mang a mangata a fapakaneng mme ke ile ka supa gore taba ya phetophetho ya boemo ba lehodimo e bonahala le yona e ama ditaba

0: dijalo ka hare ho naha. Lesotho le lona ha se mokgelo tabeng ena. Ditaba di se di etsahala ka tsela e sa tlwaelehang. Wa fumana tse ding jwale se di omella, ha di sa omelle e ba jwale ho tla ba le metsi a mangata haholo a ntseng a di ama. Ke a omela mamedi. Dumela mo mamedi.
1: Mme
2: ke ne ke sa kwala radio. O phela jang le rata?
0: Ke a phela, o phela jang mme?
2: Ke a phela moratu. Ke ne ke mpa fela ke
0: re. Ke bua le mme mang ho kae?
2: Ke bua le mme Mantebele ntha ba se go mo.
0: Mme Mantebele ke wa mohela.
2: Ee, ke ne ke batla ho tseba fela hore na ha ke utlwa hantle hore na ntate o re o matlafatsa temo ya difate tsa ditholwana kapa ya difate tsa ameo.
0: Difate tsohle.
2: Mme?
0: Difate tsohle, ntshwarele mme. A re ba qala ka ditholwana hoba ke Maria.
2: Oho. Rally, ka ba o makafatsa jang mme wa ka hobane ke e mong wa bantseng ba etsa difate tseno tsa ditholwana. Ne ke bona jwale lekala se le kofisi ditaba ke sa o direka.
0: O hlakile mme ntate le tshisa o sa tla araba taba ena.
2: Ee, ya mme waka.
0: Mme leshome le metso e supileng la metsotso ho mamedi wa Salma ya Salesotho pele ho hora ya bobedi 2231 6429 le plus 2665199 33 ke tsona dinomoro tsa mohala tseo nna le wena re ka hokana le tsona le tshwarang lena. Dumela mamedi. Kgotso ntate.
3: E le ntate le tshisa ka mothe. Ke bela la ho.
0: Ke bua le ntate mang? Ke bua le ntate mang?
3: Ke ntate Matsaile.
0: Ha ke a utlwa ntshware le ntate Matsaile.
3: Ke le tumi le na le ntate le tshisa bua ka lona. E ka nna ba le bona ile le kala ba sa hlokomele se ka bomo. Fela ba kenya. Ke mo ka. Ka re jona.
0: Ntate Matsaile. Kgokahano ya rona e batla e le bodutunyana. Ha ke tsebe na o ka tjhentjhentsha sebaka seo o leng ho sona. O hlakile hona jwale.
3: Ke fetotse sebaka. Ke na le bothata ba hore ha re batla ho reka mohlomong ho tloha ho lekala, mohlomong e le hobane ha rena botsebi ba ho itlhahisetsa stop. Re na le ho thula thaba ho lolo direkeng tsena tse ka thoko. Na ntate o tla re netefaletsa hore mohlala selemong se feileng ke le ka hlola ho reka ditholwana mane Thabatseka. Motho ha ona moo ho amohelang tjhelete le ha di rekise. Nna ebe hona ke ba e le lekala ba thusane hore di be teng diterekeng kaofela ke ya kwa kobela.
0: E ne le lefapheng la mekgo?
3: Ho jwalo.
0: Ke a leboha ntate. Mphato, ha re hokahane le ntate le Tshisa, re tsebile ho ba le bamamedi ba bararo. Mokgahlelong ona wa lenaneo re na le ntate Masilo ka Mahlanapeng, re na le mme Mantebele Thaba ka Seforong Kuthing, re na le ntate Matsaile. Nako ya rona re balekane re fe moeti wa rona monyetla wa hore a tla kene ditabeng tsa bona ka botebo, re tsebe gore re molokolle ha rona re phethela lenaneo la rona letshegareng la kajeno. O ntse o mametse lenaneo la Re Utlwa Taba, mamedi wa Salma ya Salesotho, e le lenaneo la ditaba tsa letsatsi le letsatsi. Kajeno mokgahlelong ona re lahletse mahlo a rona lekaleng la tikoloho le meru. Taba kgolo ke taba ya temo ya difate eo lefapha le reng le matlafatsa. Ntate le Tshisa.
4: Kgotso mme.
0: Ke boela ko amohela ntate. Ha ke tsebe na o bile le monyetla wa o mamela seyalemoya?
4: Tjhe, ha nka ba le monyetla ka ha ntse ke le kopanong yane mo re ditseng baphatlalatsi.
0: Eya ntate, ke a hopola. Re na le bamamedi ba bararo ntate. Ke tla ba nka ka bonngwe ke be ke hlalose ditaba tsa bona hore le wena di seke tsa o ferekanya o tlo ba arabe ka bonngwe jwalo. Re na le ntate Masilo ka Mohlanapeng. O re na le re le a thusetsa ka difate. Nna ba sentse ba na le tsona Basotho tlase mane metseng. Le ba tlatsetsa jwang ha le ntse le matlafatsa taba e ya hore difate di boele dilengwa ka hare ho naha. Mme taba ena ya hae e

0: hopotsa morero wa hano o lekala le kileng la ba le ona nakong ya ho feta moo Basotho ba neng ba kgothaletsa ho hlahiswa difate ebe lekala le a reka. Difate tse le di nka kae ntate Letjhesa? Araba taba ya ntate Masilo o bo so kena le ho yo ya ka eo kenyanyeletsang.
1: Ke a leboha. Batho ba e kang bo ntate Masilo tjena ke batho ba bohlokwa haholo. Mme ke utlwa potso ya hae e le potso ya bohlokwa. Ke taba fela ya hore ha se ile nne ra mo fa difate kapa a ba le difate, ke dumela ko bane neng o na e kile a itlela ya lekaleng kapa a kopana le mosupisi wa meru a la mo thusa hore a qale ho ba le difate le yena. Ke utlwisa ho bua ka difate tse a di lemmeng ke mokgona a reng go tlatsetswa na o lokela a etse jwang. So ka tsela e tshwanang fela ke taba fela ya ho itipota ofising ya meru e haufinyane kapa a tshwara mohlanka wa meru haufinyane e le hore ha re tla bakeng seo mme le go tlole madifate tse ka bang lekgolo ga ba tseba kapa be ba lebiseditse hore bonyane go beletse ding tse 20 kapa 30 ka hodimo pele go letlo sala go yena e se yena fela a lantsentse re lakatsa gore seo re se etsang mane le sa kopanelo setšhaba ka kotloloa le sona se na le tlhokelo ya gore ba fumane karolo eo ba lo e lemang majareteng a bona ba latetse tataiso e tshwanang le mane ga o ne o thekiwa dikoti ga o ne o bontshwa gore na di tla tlameya gore di bewe ka mela e jwang difate tse jwang ga nnete ke ntse re e thabelang ntle re e labalabelang gagolo ko gore re eketse difate ka gara naga mme ba itlhaisang ka go rata go rona re le batlhanka e ba monyetla o mogolo difate tsenana jalo ka ga o tho e kena potsong ya bobedi mme ga nnete e tlhegele lekala re ntse re tataisa setšhaba sa Basotho gore ba tlhaise difate tlasa tataiso e nepagetseng mme difate tse ntse re di lema tsena tsa merung tsa ditholwana re ntse re di reka go digwai tsa Basotho tse tlhaisitseng difate tse le go itsa re sheba ra fumana ka nnete tsenana di na le magabane a tlhokagalang di fuwe etso le tlhokomelo e lekaneng ya gore e tla ga di fihla mane ne mo go di lema teng e be di kgona go itshematlela. Empa ka nnete ga ba ka tswa ka la phologwaba ka ka re pitla mo ra fumana gore tsena tse ba di tlhagisitseng mona tse ba reng di sedile redi gore di ka rekuwa ga re bona gore ga di redi ka nnete ga di sia ge ga ba eleditse gore ba di tlhokotlhokomele morago jalo ntse le teng mme ehlhe ntse ke di reka ebile gona tsena le maria tsenana re tsuye le tsholo ntse re ya dinetsareng tseo re di sheba gona dihwai tse tlhagisitseng difate tsa ditholwana tse nepagetseng tse hlakileng ka mabitso ka morago ba fuwe tataiso na ke difeng re qala ka tsone ga re keta go di reka ga di fela re tla tshelela South Africa go tlatseleleng ke tse dingwe ntse re sebetsa ka ona le ga jwang ga ke tsebe ona ke wa kabile
0: o tlhakile ntate. Potso e nngwe ke a mme Manteboeleng Thaba o Sefonkuthing e le shoma e metsotso mamedi wa Salma ya Lesotho pele ho hora ya bobedi re boetse re na le potso ya ntate Matsaile le ena dipotso ya mme Mantebele le ya ntate Masilo di ne di batla ditshwana ona ntsa a hlile a bua ka taba eno ya bohlahisi taba ya tlhahiso le gore na le ba thusa jwang lona le lekala jwalo jwalo. E le shoma ya metsotso ke boela ko fa monyetla ntate re phethele ditaba tsa rona ke tsebe go lokolla.
1: Ke le buile haholo mme ga nke a utlwa gona ka o na go bile le potso e nngwe e fapaneng le tse re di arabileng e ne ka o kena go yona fela wa bo bontsha gore e tshwana le ntate Matsiwe.
0: Ee di batla di tshwana ke o so e arabeletse ntate.
1: Okay ka nnete mme ke le buile haholo ke a kgola ga nke phethela ditaba tsa rona ke ya gore fela re ipiletsa go setšhaba sa Basotho gore se tsebe lekala la tikologo le meru lefue mosebetsi wa gore kapa boikarabelo ba gore le etse bonnete ba gore le apesa naga ka botala ba difate e bang ke difate tsa meru difate tsa merithi difate tsa ditholwana mme bohle ba nang le kgatlhego ya gore ba phise kapa ba kenye letsogo morerong onana o motle onana wa

0: wanto wa lekala ba itlalehe edi ofising tsa lekala diterekeng tseo ba leng ho tsona ba kopana le bohlanga monono bo leng go ntse bo ba tataisa monono go isa bo leng ba gore ha ba neng ke batho ba ikopantseng ba batla difate ka boikopanyo ba tlotla ba le serapa sa motseng monono kapa sa kopanelwa kapa ba tlotla ba batla etsetswa moo ba tlise manane ano wa bona ofising monono jwale ba tla thusa ke boemong bo e leng gore gona tsena ka nnete ka phatlhalatsa kare gotlhe mo e le gore ga re tla ba tla tse bataba tsena ga re tla terekeng sa bone gore re tlotla re tla ka letsholo lena la go apesana ka botala ba itlhagise ka go rata ka bongata ebile monono gape re tla ebile re beile ditlhagiswa tsa difate di akaretsa magea a dinotsi di akaretsa ditaba tsa ditholwana tse bewang ke di bewa ke difate tsena tsa rona ka gara naga ka monana ba ithuti agolwanyana gore etlhile go na le melemo re ka e fumana ntle le patsi difateng monono jwale re ketelele monono morero ona wa rona wa apesana ka botala re ketelela ka gore jwale re bapale bolo le bona e go dumelela gore jwale re kganolole ga mmogo jwale re kokisaneng re kgofisisaneng botlhanka le setšhaba mme re kgone go ukwa tlhokwa tsa bona ke yone ntho e etsa gore morero onana e be o ikgethang o re atametsa gaufi le setšhaba gore re kgone go sebedisana ga mmogo e se ka ka fela ka batšheile nako e segebe ya dikatlolo ga ba gobile ditlolo tsa molao ditlhagisweng kapa mesebetsing e ntsweng ke lekala ya ba balela tikologo isetana le yone ya go apesana ka botala ke a leboa mmene ke re ke di bega kalo fela
1: okay ntate mme Mantebole Nthaba potso ga e ne e batla e ntatlhetse o na re na bona basotho ke nthona ke la kare e batla e tshwana le ntate Masilo basotho ba sentse ba di tlhagisitse bana le tsona le sebetsa jwang bona le bona
0: ba sentse ba di tlhagisitse go ketse wa kgonagala gore ba ka di tlhagisa ntle go tataisiwa le kaga empa maemong e bang ba di tlhagisitse ka go ithuta go ba bang bomphato wa bone ba lokela ba ya ofising ya lekala terekeng seo se ba leng go sone ba itse manane a bona gore na ba tlhagisitse difate tse kae tsa mofuta ofeng jwale bosupisi bo tla mo bolo tlhatlhoba difate tsenono ga bo fumana gore ka nnete di na magabane a loketseng kao fela di kenywa le thata mong di a rekwa le tsone
1: ntate thuto le fa ba sothujwang ka tlhokomelo le tshebediso empe ya tsona dibakeng tse dingwe setšhaba sa teng ne se qetele se sa rate difate jwale goba jwale ne se le e ba sentele sa ditlolo tsa molao ga o tho o leng longwe difate mono go ba le mogunyana o motle le fa ba sothujwang thuto ka tlhokomelo ya tsona le botlhokwa ba tsona gore ba di rate ba di ananele be kagolo ya go di godisa re shebile leano lela le o reng mookamedi ya teng gore ga se sa lengwa fela sebile se ya godiswa legetlong le
0: ee ke a leboa mepotso eno botlhokwa golo enono re ba atamela ka mokgwa e meraro mokgwa wa pele ke ka go etsa dipitso ga ngata batla bo bone gore ga o kgethiwe sebaka se e tlotsa sebetswa ebile o thoke se gakeletse ke gona mo kopanang le bona re ba jwetsa mesebetsi e tlotla e tswa moo jwale re ba jwetsa le ka botlhokwa bona ba go tlhokomela difate tse jwalo ke ka pitso ke ya pele empa gape e baka dithupelo o tla thola gore jwale ga se ba kgethile komiti eo ya bona mo e tlhokomelang moruo e isa dithupelong re e rupele e le gore tle nne pharatse tsebo tsenono go setšhaba ka kakaretso jwalo o mongwe gape o batlang o akaretsa golo o re thusa gore re ba fitlhele ka bongata ke ne a dialemoya mme ka nnete re tlhe re batla re sebetsa le dialemoya tse ngata golo gore re fetise molaetsa ka botlhokwa ba difate ga baneneng motshoso ka go ba o lekaneng re tlo tla re matlafatsa boemo bono ba go fetisa molaetsa gore basotho ba tsebe melemo ya difate e se e le mengata go feta gale gobane gona jenana ga re sa emela fela gore di gole di tlo tla di etsa patsi e sebidi go rekisiwa le magatsi a teng jale ka ga go na le batho ba tsebang gona magatsi ana ba reka banka ba lo a rekisa kae ba tla go fata tsona tsena tse e lengwe ke setšhaba tsone ge ba thusa gore le bona ge ba kopantse ba kgona go fumana molemo wa tšhelete e ka kenang ka go rekisa magatsi a no feta a nkue fela e le go ba bone molemo wa difate gona jwale ga ntse ba lebeletse melemo e meng nakong e tlang
1: ntate le go kaele le lekala ka leano le la la gore ga o rema sefate o leme se seng tate ba shebile gore nakong yena yeo taba ya kgwebo e bonagalang e thopothela go Basotho, difate ke tse ding tsa ditlhagiswa tseo Basotho ba bonagalang e ka ba kena tabeng ya go rekisa patsi ya tsona ka bongata. Na le a netefatsa gore taba e jalo ga e ntse e etsagala ba ntse ba busetsa ba rema tse ding, ba lema tse ding.
0: Ke mogowa wa gona ono mme ke lepetso la gona le legolo wa golo la gore ga o lema sefate ga o kgatha sefate kapa go kgaola sefate o leme se seng. Ke tlile ge ntse re tswela pele go gasa molaetsa o jalo le e le gore a se ka nako tsotlhe dintho di e tsalang ka tsela ene paetseng. E nngwe ya dintho tse botlhokwa golo tse re boneng gore di tlhoka gore re di maatlafatse ke le gore re tle re kgone go kenya mogo o ona wa rona tshebetsong, ke wa gore policy ya rona e tsena le molao wa rona ona wa forestry e be di update-wa e le gore di kenelele dintlha tse ba nne di kepenyana dipakeng moo. Jale ga re bua tsena e tlhike nngwe ya ntho tse re qakileng ka yona tsenana go sheba maano a lekala jale e be jale ra maatlafatsa monono e le gore mo e bang ga o latelwa tataiso ene paetseng kapa metšha ene paetseng dikgato tsa molao le tsona di tsebe go nkuwa ka nnete. Ra e rata nama e be sitsweng fela ke wa ba fumana tlaleo ya gorena patsi eo e ngata eo e tswa mogong ofeng mme o ile gwa lengwa tse kae ga o rathwa tse jalo. Jale taba eno ka nnete e re lematsa golo ge lena eastena le matšhabeng gobane ra tlaleya gona ra tlameya le madifate tse kae mpe ko o nyenyeletse fela mme o re lena ya Lesotho re itlamme matšhabeng gore ka 2030 ge tlabe re le mme difate e le difate tsa mego kapa difate tsa dithuana ka mefuta o fapana di-hectareng tse ka bang 61,000 hectares e tlabe lengwe difate go tloa 2020 o fitlhelela gona jale ka 2030 empa ga ntse re di rema tsenana gona go bontsha gore tlabe re gamela letanteng ka gona botlhe Basotho ka nnetegege difate di molemo e sele di molemo re ka etsa patsi ge etsang ga etsang ga re di eketseng ga ntse re kgathatse ding ga re di eketseng lekala le fana ka tsona mahala. Ke a leboga.
1: Ke lebohile nako ya gago ntate le chesa lenaanong la go tlola taba letshageng la ka jeno ntate le ka moso.
0: Dikgomo
1: ntate. Ke motsotso mamedi pele go ra ya bobedi re ne re buisana jalo le ofisiri e kgolo ya mero go tswa lekaneng la mero le tikologo ena ke monghadi Tankiso le chesa ona bua ka morero o ba sa tswa go gakola pejana ka jeno e le morero wa go bona gore lekala le maatlafatsa taba ya temo ya difate naga ka bophara. Mokgatlhalo wa pele wa morero ona o ile wa gakola ngwagola mme kgetlong lena o shebile ditereke tse ka leboya o bontshitse gore ba tla qala setrekeng sa Lerebeka Kotlologo. Re qadile ditaba tsa rona re buisana jalo le mofumagadi Dimpho Mokgothane e le mookamedi wa Wilsa a tlhalosa ditaba tsa selekane seo ba setekenneng le lekala la toka le molao e le taba ya go akofisa lebidi la toka go matlhasipa re shebile gagolo ditaba tsa basadi le bana re ne re o tshwaretse go le bokana letshareng la ka jeno mamedi wa Salma sa Lesotho re leboga seabo sa gago lenaneng lena. Lebitso la ka ke Melida Phinda rangwa jane ke bile molomo wa moifo wa lenaneo la re o tlolola taba lenaneo lena le ne le tlhophile le go tlhagisa tswa lefapheng la ditaba le ditaba tsa morara wa Salmeng sa Lesotho botlhagising ba kgopotso Pharela mme ka mane ka metšhineng ke sebeditse ka thuso ya Thabang Mokgethi le ka qala jalo ke sebetsa le batlhakwana a kgwele ke a bona gore ba tsamaya ba di fetola dipakeng mona natefelwa ke manane otlhe a tlang go latela a sena sealemoya mamedi wa Salma ya sa Lesotho go fitlhela o kopana le wamphato lenaneng la o tlwatele go ya mechachane goreng ya botshelela ka phirimana dikgomo.

0: sa Lesotho letsatsing la kajeno o dumedise ba mamedi ba Salma sa Lesotho.
1: Okay, Medu, ka nnete ke a leboga. Ke o dumedise, ke dumedise le ba mamedi ba Radio Lesotho. Ke thabile haholo re be ke teng letsatsing la kajeno ho tla bua le bona.
0: Ke lebohile haholo doctor. Ha re utlwe letsatsing la kajeno jwalo ka ha re se re buile ka sleep apnea kapa re tlo qoqa ka taba ena ya sleep apnea. Mosotho wa ipotsa rona jwale itu le mema tshepang e le buang ka yona ke eng?
1: Eya mme. Ha re bua ka sleep apnea re bua ka ho bupetsana ha motho a kgalehile. E le ho bupetsana ho aneng ho hlahang bokokong. Empa maemong a mang motho a ka qetelletse a bupetsana le ha a soka a kgaleha, empa enana ke ya moo motho a kgalehileng teng. Se se ra se re ka ya ba mamedi ka ditaba tse ngata haholo.
0: Ke a utlwa doctor, jwale taba ya ya sleep apnea e na le mefuta?
1: Ha re ke hlalosa tsenana re tseba ho fa momamedi wa rona setshwantsho sa taba eo re buang ka yona. Nakong eo re kgalehang kapa re bang re tshwarang ke boroko, re bonahala ka ho thiba sela ebe le nneng re ka nyaroha. Nakong yane eo re thiba selang le ntho tseo re di tshwereng ka matsohong di ka qetelletse di wetse fatshe e le sesupo sa hore mesifa ya rona kapa dinama tsa rona di-muscle ha di sana matla. Hobane ha re qala re kena ka hare ho boroko re a nyebella. Jwale le ke ntho e etsahalang le hore nakong eo re kgalehang ka ho ikabaka la ho nyebella ho leleme lane le lenyenyana morao mang le lona le ka nyebella, ebe ha le nyebella le fihla le kwala mane kokothong piping yanene ye kenya moya ka hare ho matshwafo. Ha le sa kwala ka kotloloho le sa kiba moo re tlo tla re ba le modumo wane wa ho kgona eo re ka ra utlwang ho mokudi e le taba ya ho kgona. Jwale motho ya sentse a kgona kapa motho ya nang le molekane kapa ngwana bo ya kgonang a dule fatshe a nke pene le pampiri a mamele. So nakong eno eo e leng hore mesifa ya rona kapa mmele ya rona ya nyebella ebe lelemena le lenyenyana le fihla le kwala kokothong mono mo motho a hemang le teng ka kara phaephe yane ya moya. Jwale seno se tlo tla se etsa hore mokudi wa rona a bupetsane, ebe ha se a bupetsane ho tla tswa ka hore na ke nako e kae a bupetsane, ebe o tla tsoha a nyaroha ebile a hloka hore a fumane moya e le ho tlotla a tsoha a se a rarolloha e le hobane ka e hlile o tla ba bupetsane jwale o tsoha a nyaroha a rarolloha e le hobane a batla ho hema. Jwale nakong eno eo e leng hore re ntse re bupetsane e le hore pelo e tla be e se e tlameha hore e sebetse ka matla hore e tsebe hore e fetise madi a nang le oxygene mmeleng. Matshwafo ka nako eno le ona a qetelletse a sa fumane moya hobane matshwafo mosebetsi wa teng ke ho kenya moya ka hare ho mmele o bitswang oxygen le ho ntsha moya ka hare ho mmele o carbon dioxide. Jwale ha karolo eno e se e sa etsahaleng e qetelletse e beha kgatello hodima pelo, e beha kgatello hodima matshwafo, mme taba eno ka bo yona e samane nene ntlokgolo ya mmele ya rona e leng ka hare ho boko mo e tla fihla e tlaleha teng hore jwale ho sona le mathata mane dikarolong tsa rona tsa mmele tse hemang ho bonahala ho na le ho bupetsana monono ebe jwale boko bo tla laela pelo hore he la pelo ho tla ba sebetsa ka matla hobane jwale ke se ke haellwa ke oxygen mona mo ke teng. Mme momamedi a ka ba le kgatlheho ya hore na ke bo mang ba tlokotsing ya hore ba ka ba le boemo bona. Ke be hantle akere.
0: Ho jalo doctor.
1: Ke batho ba kgonang ba tlokotsing e kgolo.

0: haholo. Batho ba mmele e meholo haholo. Batho ba baholo, bontate le bona ba batlokotsing e kgolo haholo ho feta bo mme. Batho ba hlahileng ba na le dibopeho tse seng tse sa nepahalang tsa sebopeho sa rona sa ka hanong le structure sa rona. Se hantle ba mohlomong re na le diqoqotho tse tshetshane haholo kapa re na le di-birth defect tsane tse qetelletseng di re sotha sefahleho. Ba monyetseng o moholo haholo wa hore re ka ba le lefu lena. Batho ba nang le di-sinus ba ka ba tsietsing ya hore ba ka ba le lefu lena. Ho tsuba le hona, batho ba nang le stroke, ba nang le high blood, ba nang le lefu la le reng ke congestive heart failure. E sentse le mefutenyane ya di heart failure. Ba tlokotsing e kgolo haholo. Le batho ba nwang jwala ba batlokotsing e kgolo, ebile boholo ba bona nakong eo ba nweleng, o tla fumana hore ehlile ba qetelletse ba kgona haholo le ho bupetsana. Fela ya re mna mohla a sa nwang ebe ha ana bothata bono. Jwale nka kgothaletsa Basotho hore nakong eo ba utlwang ha ba tsoha bana le hlooho e bohloko, haholoholo hlooho ena e tla ka pele ka mona ka phatleng le hara hlooho, ba be se ntse ba nka mehato ya hore ba ise taba eno ngakeng. Ho sitwa ho tsepamisa maikutlo kapa mehopolo le yona ke e nngwe ya disopo tsa hore ho na le bothata bo teng. Ebe jwale le phallo ya hao
1: pele o tswela pele, re ke utlwa re se re kene matshwaong a taba e.
0: Eya mme.
1: Oho.
0: Eya mme. Ke mokgwanyane ke re batho ha ba utlwa ba se ba bana le hlooho e tswa, ha tswa na le hlooho e bohloko, haholoholo e bohareng ba hlooho ho tla ka pele ka phatleng, o tlamehile hore a dise taba eno a enkele bohato. Ha se a lebala haholo kapa a sitwa ho tsepamisa maikutlo, o tlameha ho nka bohato. Ha o so o tenehela batho, o so utlwane neng, o so o tenehile fela o kgathatsehile, e ka ba e nngwe ya matshwao a hore o na le lefu lena. Mme a ke re tjhe, ka lona o tlotla o bona yane ya ho upetsana, o tswa raroloha. Jwale ebe o tlotla o lahlehelwa ke takatso tsa ntho tse nong tseo di tlwaetse ho di o di etse. Mme a ke re ke taba e nngwe e ka etsahalang ho batho ba nang le depression. Ebe jwale botshehare o dula o na le boropa nabo bongata haholo. O utlwa o hloka ho kgaleha nako yohle moo o dulang fela, o so kwetse mahlo, o so ntse o kgalehile wa kgola. Ke engwe ya sesupo sa hore o na le obstructive sleep apnea.
1: Jwale taba e tsamaetsa ho le motho ha tsoha fela o kwa sa tenehetse bo batho. Hlooho le yona ke hlooho.
0: Eya mme. Se etsahalang ke sa hore boroko ba rona nako eo e ntseng re bupetsana, re kgangwa, re bile re tsoha re ntse re rarolloha bosiu, e etsa hore ebe boroko ba rona ha bo ya phethahala. Mme ha boroko ba rona bo sa phethahala, boroko ke hore pelo e sebetse ka sepiti se tlase haholoholo, e phomole e le ha e sa eme, e tla nne e wotle fela, e wotlela ka morethetho o tlase o butle haholo nakong ya re kgaleileng, e le hobane e ya recharge, e itikisetsa letsatsi le hlahlamang. Boko ba rona ka nako eo re kgaleileng ka teng, ke nako eo tlamehang hore bo phomole, bo pake diketsahalo tsa letsatsi kapa information eo re kopaneng le yona ka hara letsatsi ka mahlopha, e ise polokelo mane library-ing ya boko. Jwale ha re sa ba le merethetho eno kapa le di-stage tse ntse nepahetseng tsa boroko bosiu, ke tla be bolela hore boko ha ba ya sebetsa ka mokgwa o boneng bo tshwanela hore bo sebetse ka teng,

0: ga bo ya phomola ka moo bo neng bo tlameya go phomola ka teng. Jwale ka lebaka le nonomi e tlile e tlotla e etsa gore ge be le di le di-symptoms e kapa matshwao a mangata gagolo a kenyeletsang bona bolebadi, high blood e sa theogeng le ga o ntse o nwa kalafo ya gago ka mo go nepagetseng le gona go tenega go nonong.
1: Mamaraso masalsotho e mašome mabedi a metso e meraro metsotso re faleletse gora ya bobedi le nanao ke botsanga katlhe e bangwe qeta go bulela sealemoya sa lesotho shele doctor tabaye o e utlwa jang gobane ka nako ngwe o tlo utlwa motho e kago wa loga and-e togo mona o ikutlwa e kago o bupetsane and-e ga o phapa maitlhile wa gagoloa go e kang o ne o suta go hema
0: mme e monate ka gore ga e ba o sa dule o le mongwe go na le batho ba tla utlwa ba tla sheba o bolelela gore ga e wa kgona matsatsing a naka ebile ka wa emisa le go hela empa le ga o ntse o dula o le mongwe ke mono mo o tlo tla utlwa gore ga e se ke tsoga e kare ke ne ke bupetsane ke gangwe kapo ke ne ke loga ke se ke gangwe mme a keke taba ena ya go loga o se o gangwe e fapane le sesitatlhogwana. Se sita tlhoana ke tsane se etsagalang ga o qala go galega kapo nako yo o sentse o tlotla o galega e ba kelello ya gago ya utlwa gore gona tsena ke se ke shebile fela ba le mmele wa gago o setwa gore o ka tsitsinyega gobane jale tlotla e tla ka mokgwalo wa gore go na le motho a tla ba kena ka tlung kapo go na le ntho engwe eo e tsagalelang jale o tlameya gore o balege ga ona ga o tlameya gore o balege jale e be ke mane mo se o tshetse mosita wa phamisa tlhogo o sita o go rarologa o etsa lerata o sita o feletsa batho e be o captured mononong.
1: Taba e ya sleep apnea e ka ama bophelo ba motho ba letsatsi le letsatsi?
0: Ee, mme e tlotla e ama bophelo ba motho ba letsatsi gobane e tlotla e tla ka mathata a tshwanang le go lebala le mokgathala o mongata. Ga re sa kgale ya gantle boko ga bo ya kgona gore bo boloke information jwale e le gore o tlo sitwa go be le mogopolo wa dintho tse e tsagetseng ka lamaobane kapo tse dingwe tsa tsona go latela gore na information e ne le tlameya go ba polokelong ya nako e telele kapo ya nako e khutshwane jwale e tla be se o fumana dintho e be se dile di feta fela gobane ga di ka ba tsaiswa polokelong ya nako e telele kapa ya nako e kgutshwane so o tlo tla o ba le go lebala go go ngata o tlo ba le mokgathala o tlo ba le boroko bo bo ngata gagolo motsheare godima moo phallo ya motho ka bomong ya madi e tlo tla e dula e le godimo go qetellong motho eno a ka bang a qetelletseng a na le di-risky tsane tsa mafue ka reng bo di-coronary artery disease a na le bo heart attack kapo di-heart failure le stroke se ka ba teng gampe gagolo le pelo e ka tla ya ema ya ba motho wa tlhokagala gobane a sankela taba ena ya go bupetsana bosiu a sa enkela ka mokgo serious.
1: Taba ye doctor o bolela ge nkela gato kapo bohato ga e ipheta gafetsa le gafetsa kapo ga e ba ke ntho e le ngwe tlang gwane o sa tsebe nna ga o etsa etseng kapo go etsa le jang?
0: O enkela gafetsa ga e tla bosiu bo bong le bo bong ebile o sa nka mothamagane o sa nwa gobane ke itse batho ba bangwe tla tla gobane ba ne ba nwele empa ga e ba o sa nwa fela e ba bosiu bo bong le bo bong ehlile o wa utlwa go wa bupetsana o sa tshwarwa ke sefuba but ga o ba o na le di-sinus go etsagala taba eo o tlameya o enkele bogato o tsebe gore o tlameile go ya ngakeng e le o sebetsuwa
1: boemong bo o etsagalelang ga o tshwarwe ke sefuba e ka nna ba ke gwa nako eo fela
0: ke gwa nako yana eno fela but ga e ba o na le di-sinus ga e ba o na le le police palat ke mane mo e leng gore sebopego sa nko le molomo ga di ka mokgwa o nepagetseng o tlameya go enkela bogato o lotse ba o fumana dithusa go hema tse ka thusang mokudu gore a heme ga e ba motho ya a nnang le high blood jwale e tlile o so imelwa le ke go hlwa di-steps fela e ka go ka ema wa no sona le le fulan le re ke congestive heart failure o tlamea go o kgwale dieta hang hang ka potlako ba le jale.

0: congestive heart failure e ngotswe CHF kapo e ngotswe CCF go ba sotho ba bang beo e ka bang ba ka ba le kgahlego ya go ashela ka ga dibukana tsa bone. Mme re ga o tlameya gore o nke mehato e itseng e be utlwa o kgathala o kwa e le gore re tseba gore re tle go o thuse ka nako. Monate wa lefulena ga e ba itlhile le ntlheng eno ya high blood le ka kgona gore le reverse kapo le fele le lokiswe. Empa ga e le maemong a mangwe go na le dintho tse motšhini o tla o sebedisa nako yotlhe bosigo gore motho a gale ka ona e be o bula kokotho ya gae gore a seka nne a bupetsana. Ka nako tse dingwe o tlo tlameya gore a lo etsa surgery ya gore go bulwe kapo go gaolwe le lemenane le lenyane gobane sebopego sa teng se sitisa gore motho a ka hema ka mokgwa o nepagetseng bosenyi.
1: Ke a utlwa doctor, na bana le bona ba kenyeleditswe ke gore lefu le le ka ba ama?
0: Eya mme le ka ba ama gagolo.
1: Ha re bua ka bana le gore re sa tsotelele age e tlile ngwana e molemong o tlokotsing a ka ameya ke lefuleng.
0: Eya mme.
1: Yo. Dingaka di sebedisa mekgwa efe go tlhatlhoba bothata bo?
0: Go sebediswa test eo re bitsang ka gore ke polysomnogram go tlhatlhoba lefulenana. Ke test eo motho a galeyang bosigo kaofela ka yona. Ebe go shebuwa gore na o bupetsana gagolo ga robetse ka letlhakore le seng gobana ke re ka robala re kakaletse, re ka robala ka letlhakore la right kapa la left. Ba bangwe ba robala ka letlhakore ba paqame, mme ba paqamang ka nnete ke kopa ba ithute ka mekgwa yotlhe kaofela gore ba seke ba robala ba paqame gobane ba utlwisa le melala ya bona botlhoko. Jwale mekgwa e nepagetseng ke go robala o kakaletse, mme go kakalela o tlamehile go fumana mosamo o nepagetseng gore o bule kokotho ya gago. Le maoto ntla simola, ga re latlhe maoto fela, re tlamehile gore re tshetse maoto a rona gore phallo ya madi e nne e etsagale. Go tloa mona re ka robala ka matlhakore le teng e ntse ba ka mokgwa o nepagetseng.
1: E ne e le moketlo o botsa gorena e be mokgwa wa go robala o ka ama taba ena?
0: Eya mme.
1: Jelekala
0: mo tsentse ke bontshitse le mekgwa ya gore na re ka robala jang, mme ke discourage kapa ga ke kgothaletse mokgwa wa go robala o paqame ka mpa.
1: Boemo kapa kalafo e atileng haholo bakeng sa bothata bo kefe?
0: Ke kalafo eo re bitsang ka gore ke continuous positive airway pressure, ka bokhutshwane re bitsa CPAP. Ke yona kalafo e nepagetseng ya boemo bona. Go tloga mona ke yane ya gore re tlotla re sebetsana le ga e ba ke di-sinuse, re tlo tlameya gore o sebetsana le tsona e leng gore di tsebe gore di seketsa. Ke re di-sinuse ke go ruruwa ka mane ka mahananeng, go tlo tlameya gore go etse operation ya tsone. E ka ba yona motšhini wa ne gore ke CPAP, e ka ba operation ya go lokisa sebopego sa kokotho ya rona kapo airway ka bo yona kaofela. Jale nna itu airway ke nka Sesotho.
1: Ga ke tsebe fela ke nana ke sebaka se ne se fetisetsang moya gore o fetele mmele.
0: Se fetisetsang ka maswafong ka mane. Jale re ntse go gopola gore le gore COVID ya kere ilaka ya ba teng. Ya ba batho ba neng ba na le COVID ba ne ba bupetsana gobane mamina a bona kapo like, mamina a natswang ka gare go sefuba sa bona kapo ka gare matshwafo a ne a le petepete gagolo a ba sitisa gore moya e ka feta. Jale ke mane mo e leng gore go ne ba tlameya gore ba be motšhining yane e ba thusang go hema le go sebedisa dintho tse tshwatlang bopetepete bono ba mamina.
1: Okay.

0: Mamelo sa masalosotho e mashume a mabedi a metso e supileng metsotso. Re ya re lebile horeng ya boraro. Ebang o na le potso, o ka kena nomorong ya +26 5 99 3. Kapa ka mane ka Facebook ho Itumile Manka. +26 5 99 3 ke hona mo ka kenang hona teng ebang o na le potso mabapi le ditaba tsena tseo gentseng re bua ka tsona letsatsing la kajeno. Jalo Dr. Na, mokgwa wa ho fetola, mohlomong motho a ka fetola mokgwa wa bophelo ho ka thusa tabeng ye ya bothata bo?
1: Mme, mokgwa wa bophelo ke wane wa ho ikwetlisa hore mmele ya rona e seke ya ba hodimo haholo. Haeba re sentse re na le lefu la tswekere, ke ho le laola le lona go ja ka mokgwa o nepahetseng, hobane e nngwe ya ditlamorao tsa teng tsa lefu lena ke ya hore tswekere ya hao e ka ba hodimo haholo. Ya ba batho ba nang le diabetes ba bonahala tswekere ya bona e sa laolehe hantle. Jwalo ka ha sentse ke bontshitse hape, lefu lena le ka baka lefu la bolebadi e leng dementia. Hobane akere ke buile hangata le hangata hore bolebadi bo ka ba teng kapo go sitwa ho tsepamisa maikutlo. Jwale re tlo tlameha hore re sebetsane le hore boko ba rona re dule re ntse re bo matlafatsa. Mme re matlafatsa boko ka ho ja dintho tse ka reng bo dinamune, kwena ka metsing a rona, re ja bo di-avocado, dinawa le dierekisi ka mefuta ya teng kaofela, ka ba di-soya beans, di-sugar beans, jwalo jwalo. Dinawa di mefuta e mengata, ha ke sebedisitse lentswe la dinawa ke akareleditse. Ebe re ja nama e senang mafura, tlhapi, ke e nngwe ya dintho tse nepahetseng. Dikahare tsa dikgoho di nepahetse, mme fela re hlokomele mafura ano a mangata, hobane ga se kaofela re hlokang mafura anono a hlahang dikahareng. Jwale motho ka bo mong le ka bo mong ba hae wa tseba hore na o tlamehile hore a etse jwang.
0: Ke a utlwa Doctor. Jwale ebe ke mathata afe ao bakudi ba atisang kopana le ona nakong ya kalafo ya bothata boje?
1: Bothata-thata bo ka bang teng bo boholo ke bane ba heart failure kapo cardiac arrest, mo e leng hore pelo e ka ema fela. Mme bohloko ba teng e tlo tla e ba lefulane le e leng hore motho o tlo tla hlokahala nakong tsa ka meso. Ke yona bothata bo boholo haholo. Ebe tswekere ke la sela ka bontsha hore tswekere ya rona, motho ha e le motho wa lefu la tswekere e tlo tla e sita ho laoleha. Haeba e le motho wa lefu la high blood, le ha e se motho wa lefu la high blood yona e tlo tla e ba teng. Ebe sita hore e laolehe, ebe pelo ya tlalellana.
0: Hele. E le hore Doctor, ka mantswe mang, ka nako nngwe ha re re mohlomong le ntle le taba tsa di-high blood, motho ho ka etsahala hore ha na le bothata bo, ebe o hlokahala a kgaleile, batho ba sa tse ba kula hohang, ge ntse re robetse hantle ho le hantle ho le kgotso.
1: Eya mme.
0: Owe. Mamelo sa masalosotho e mashome a mabedi a metso e mene metsotso, re furaletse hora ya re a re lebile horeng yane ya boraro. Ke itse e bang o na le potso, o ka kena nomorong ya +26 5 99 3 kapa wa kena mane leboteng la ka la Facebook Itumeleng Manka. Jale ga ke utlwa rona Doctor, lelapa le ka thusa jwang motho ya nang le bothata bo ba sleep apnea?
1: Ha hona letho le lengata leo ba ka thusanang ka lona. Ke hore fela bakudi ba rona ba sebedise mesamo e sa ba kotlobanyeng. Ke ya motho ka bo mong ena. Ka moo re kgalehang ka teng e be serumu e congested kapo ho be le mokgwa wa ho hema, e be rumu e fresh. Jwale ka dirumung tsa rona ha ya tlameha ho ba ka senteleng, mo e leng hore o na le ntho tse ngata tse re fetisang ho hema. E tlameha ho ba rumu e monate e phodileng kapa e futhumetseng ka mokgwa o nepahetseng, eo phallo ya moya e leng ntle haholo. Mme rumu eno ya rona ha ya tlameha ho ba le mongobo wa mofuta.

0: mofuta ofe kapa ofe kapa monko o ka qetelletseng o bile le tshusumetso e sentle boemong bonana. Mesamo ya rona re hlatswe kgafetsa-kgafetsa, re tjhintshe di-pillowcase. Beke le beke pillowcase tsona di tjhintshuwe. Haeba mohlomong ka mora matsatsi a mabedi ha o kgone.
1: O hlakile doctor.
0: Le di-sheet-e ka mokgwa o tshwanang fela re sebedise dikobo le di-sheet-e tse hlwekileng.
1: Hana o itse
0: ha ona ntho ntle jwalo ka sheet-e e mona e kgathetseng fela e sekonokonokonokono kore wa thaba le wena le ha o fitlhelela hodima bethe ya teng ka nnete o bona gore ga ena ena e sekono fela e kgathetse o kgathala.
1: Eya doctor. Jele hana o itse lefule go na le boemong bo le ka reverse yang e be le a fola go na le boemong bo lekekeng la fola le beiwang taolong fela.
0: Eya mme go na le boemo ba bo lekekeng la fela e ba fela be le motho o tlamehile gore a tshele ka dithusa go hema tsane tsa metšhini. Go na le boemo bo kotsi gagolo mane mo e leng gore boko le pelo di se di sa kgone go bua ka mokgwa o nepagetseng. E ba jwale ga go buisana go leng go a boko le pelo di gaoa e ba jwale pelo le yona e tlotla e ema gobane jwale ga gona ntho e thusang gore e sebetse gobane pelo e sebetsa ka bo yona ba yona e le nngwe e ikemetse gobane e na le dikarolo tsa ntse goreng ke di-pacemaker e leng engine ya pelo mo yona ka bo yona e ipompang empa le ga e ntse e ipompa balo e ntse kgona gore e fumane ditaelo go tlhaga ka gare go boko mme boemong bono mo e leng gore ga go sana ditaelo tse tlhagang ka gare go boko kapo ditaelo tseno nenneng di a latlhega di ka etsa gore pelo ya rona e eme e be mokgwa wa rona wa go hema o ba le go sitisega mo e leng gore bo 3 minutes, 5 minutes ba motho ga a kgone go hema e be o tla qalelela gape-gape a heme a emise ga e le boemong bonono esile ga se bo ka lokang ga bonolo but ga bo fumanwe ka pele bo ya lokisege. So go botlhokwa gore basotho ba fumane matshwao a neneng a ka ba bontshang gore na ba ba bothateng ga go le jwang mo re bontshitseng gore go kgona go modumo gagolo ebile go tsamaya le go rarologa wa go bupetsana le go gangwa bosiu ke tse dingwe tsa ntho tse kgolo gagolo e be mokgathala o mongata motshegare ebile e re mo mokudi motho a dulang teng e ba motlho mo tla ba go bala buka kapa o shebelela thelebišene kapa wa sebetsa e be o sa galega ke e nngwe ya mathata a bontshang gore o tlamehile go bone ngaka ka pele gagolo gobane motho a bokoko bo bongata ga e ntle ga e healthy jwale e be le go emisa go hema bosiu ke e nngwe ya dintho tse kotsi.
1: Gantle ga e le nako e ntse bolokeile ya gore motho a ka emisa go hema gore e be o ntse ba healthy ke nako e sa feteng nako e kae?
0: Motho ga a tlameya go emisa go hema go hang-hang-hang empa ga ko arabela motho ga a tlameya go emisa go hema for metsotso e ka bang metsotswana e leshome e leng 10 seconds e se le kotsi ga e qala e ba jalo fela ga re a tlameya go emisa go hema go hang-hang ke process e iketsagalelang ka gare go mmele ya rona e re senang le taolo godima yona.
1: Yo.
0: Ke mo go na le bana ompotsitse ka taba ya bana a ke go wa gopola go na le di-case tsa moo masea lesea le tabente le galeile e be fela gore a tshwana e sa diqetela a galeile bate e be o tlo fumana a sa tlhokagetse
1: ke utlwe ntho jwang.
0: Ke case tse ngata tsa bo motshware ga e ba o na le ngwana maidu o le o tsamaisa letsogo pelang ko mona o utlwe gore na etlhile ngwana o ntsa hema eo e le gobane ke ntho tse ka etsagalang tsena tsa gore be motho a ka bupetsana borokong ba gae.

0: ene boemong ba borokong ba hao ha o bupetsana ha hona taolo.
1: Ha hona taolo ntle le mane moo e leng gore o tlo taolowa ga ebebele wa tlhasimologa kapo e ba nakong yane eo jwale boko bo seng bo sa kgone go nka taba eno ya go bupetsana e be o tla rarolloga. Mme ga o rarolloga o tlo rarolloga ebile o otlwa ke letswalo le botlhoko gona go pelo ena e otla ka boima.
0: E be go na le ditaba tsa mafosisa tse ka buegang mabapi le taba e ya bothata bo.
1: Ka mafosisa ga ke soka ke di utlwa ntle le ka boemong bona. Mohlomong a kere ke mokgwanne ke bua ka taba sesita sogana gore mohlomong motho a ka fapanya lefu lena le sesita sogana.
0: Oho.
1: Ee.
0: Mona mo ireng le motho le ga a ka otsa go a etsagala gore a tlhokagale borokong ke taba ena. Go tla tlhaa taba tse siko fela e le gore o ne o sa tsetse gore bothata ke tabeng.
1: A tshike ke bone ga ngata go nkela fela gore a tshikanete e ne le nako ya ntate Modimo ya gore e ne se e le nako o itlhokaleletse fela ba lo borokong. But re sa tlhokomele gore go na le seo re kabeng re ile ra se etsa e bang re ne re sa iphapanyetsa matshwao a nenene eo ke buileng ka ona go bupetsana le pelo tse e tlalelelaneng.
0: Mamero sa masalosotho e leshimele metso e tsheletseng metsotso re ya re lebile goreng ya boraro lenaneo e ntse e le botsa ngaka letsatsing la kajeno go bua ka sleep apnea, mme re ntse re tsa majolo he le Mme Matshepang le ke neurologist.
1: Neurophysiologist.
0: Yes, me ka re na le mohala ka nkene re kutlo ga di dumela.
2: Nna na o tsaka.
0: Khotso mme.
2: Nna re go tsaka ka tsisa sa ke sa mo se so itala.
0: Mme.
2: Nna go tsaka ka tsisa ba ke sa mo se.
1: O mo se so itala.
2: Ke ya mo hatla.
1: Oh,
0: ya mme. Ke a le mme. Doctor?
1: Mme, mona re ne re sa bui ka taba tseno tsa mosese o itaolang, empa ga e ba e le jalo, mme o tlo tla hloka gore a fumane gore na o itaola jalo gobane go se go na le go se bue puisano e se e sentle. Bakeng tsa diphio tsa gae kapo senya sa gae le boko e babale mme ga a sa utlwa nako eo senya sa gae se tletseng jwale ka gona pele ya ngakeng a sa potlakele ngakeng empa pele a ya ngakeng a ithute gore kgafetsa-kgafetsa a ye toileteng e le gore a lo ntsha se senyane se teng ka gare go senya sa gae ga go ntse go shebiwa gore na ke gobaneng go se go ba jalo.
0: O tlhakile doctor. E leshome le metso e mene metsotso re ya re lebile goreng ya boraro. Ke itse Mamoro sa Masalosotho ge ke bone ka rena le potso ka nqena ge do dumela.
3: Hello, Mekdu.
0: Kgotsa ntate.
3: Ya me, o bua le Bakonamphale mona kae
0: mme. Ya ntate.
3: Ke ne ke botsa go botsa mme ona. Ebe go wetsetsiwa o mbele motho ka nako nngwe ga a robetse a ba loga dintho tse e leng gore di etsagala jaaka di etsagala ba e fela a robetse le nngwe ya gore na ebe go a bo wetsetseng gate gore motho le teng ga a robetse a utlwa a utlwetsane ba fela ga o kala go bala fela o utlwe e tla ka go na le ntho ditseng se tao hema o hanghanghang ebe ga o phama o utlwe kelelelwe e le tshiko fela ke na nne ke tsela potso tsa ka teng nne ke a leboga.
0: Ke le wile ntate.
3: Ke le bone.
0: Doctor?
1: Mme. Ntate ditoro tseno tsa hae di ka tlisa ke taba ya kgatelelo ya maikutlo kapa e ba o na le boemo ba ne be re reng ke ba anxiety kapa e be o na le mafu a ne re reng ke di-parasomnia se mo e leng gore o lwaga dintho tse tshosang. Jwale le yona e tlo tlhoka gore re tlo tla re tlhatlhoba re utlwa gore na go latela pale ya bophelo ba gae na e tlisitswe ke eng jwale eno ya

0: go bupetsana. Ke yone ene eo re ntseng re bua ka yona monana, go tlo tlameha gore re shebe boroko ba gae gore na nakong eo a galeyang o galega ka mokgwa sebopego sefeng. Go na le ga re galeya re na le mefuta ya boroko ya gore re na le di-stage 1, 2, 3 e be re na le stage sa ologa. Mme di tlameha go tla jalo ka ga ke di bitsitse tjena. But o tla fumana gore maemong a mang re qala ka stage sena sa go qetela sa go loga. Ga o qala go galeya o santse o loga. E be jalo ke gona o tlatla di-stage tsane tse dingwe. Mme ke go bontsha gore boko ba gago ga bo sebetse ka mokgwa o nepagetseng.
1: O hlakile
0: ka gore e lokiswe le yone.
1: O hlakile doctor. E be potso e nngwe ke gore na taba ye e ka o ka etsa bothata bo go ka etsa lo e ame motho tabeng tsa mosebetsi wa gae motsheare kapo sekolo.
0: Ee, mme e tlotla e di ama ka kotlologo gagolo gobane ga o mokgathetse gagolo ebile o na le borwakana bo bongata o dula o ntse o galeya motsheare kapo o sena mafolofolo o tlo tla o sitwa gore o amogele molaetsa mme e le gore sekolong ga o tlotla o pasa gantle gobane boko ba gago ga go sana mokgwa wa go bolokela ya go isa polokelong yane ya nako e telele e le gore long term memory e tlotla e sitisega mme long term memory ke yone e tlhokagalang bakeng sa bana ba sekolo le mosebetsing maneneng.
1: Jele doctor boemong be bang motho o diegile go isa bothata bo setseng sa kokelo dintho tse ka etsalang tse e seng gantle kapa ditlamorago e ka ba dife?
0: Ditlamorago se ke bontshitse gore e ka ba lefulane la tswekere, e ka ba stroke, e ka ba heart failure. Jolo ka se ke bontshitse gore heart failure le yone e ka ba ye nngwe ya disosa tsa boemo bonana. Mme e ka ba le lefu maemong a west. Mo e leng gore motho a ka latlhelwa ke bophelo. Lefu la lela bolebadi ke le leng le ke bontshitseng gore ke le leng le ka bang teng gobane e leng dementia. Gobane fela re sa nkela boemo bona ba rona kgato ka nako.
1: Boemong bo le seng le le teng motlho mo motho ya ntse a le dilemong tse tlase e be le ka bewa taolong kapa a ka fola lebadi bo.
0: Ee, mme bolebadi ke ntho e ka lokisegang ga bo ka ba etswa qalong. Empa ga bo se bo le staging se wese se sa kgoneng go kgutla. Re se re tlotla re so tlotla go sebetsana le go phekola matshwao a tlang kalo le bona. Mme nengneng ga se le go a phekola empa ke go thusa fela gore ra be bofatshe. Gobane jale disele tsa boko di ebe se di tlhile di senyegile gagolo go dikekeng tsa tlhotse di kgona gore di loke.
1: Molaetsa o ka ratang gore setšhaba sa Basotho se o tsebe ka sleep apnea ke ofe? Wa pele re ya mo doctor e ka re re boetse re na le motho ka nkana radio dumela.
2: Ee, nne ke ka nna bona gape mme ke kopa gore nne ga ba ntsha ke ke taba e nngwe ya botlhokwa tlile. E tlile nne tsa halala go nne o le motho wa hale ya mantsiwa so go seng ha o tswe wa go le nna nna mo tsare re ka re e ka u ka u tsana la u go ba go pasi ye le go tsena go le ba se ke e nne ke mo mo se mo mo go ba jana na e nga thata ya le bua nne
1: doctor
0: ntate o re ha tswa o tswa kwa tile go etsa halabang
1: ka bore ka re kelelo e ha ya tsitsa
0: o ke batho ba mana ba tsaka go ba ke tshajwe pele ba bua o seng
1: ke na hana jwang
0: e ba tsama go ba di post to lo e pele ba ba ke ba ikanele tsatsing ke go fa mme itule ba ba metile le tsarele ha ba pala ka ntate ke a kgola ke ke mo ya ditlametseng ka di sebeditsang ke taba ya di ya maro ka bo a ha ya mmeli a gore a ba soka a qhatseya go lekana jwale e be bele ha soka kgona gore a be matatu ka hona ntho tse ka reng bo dinamune bo ke la ka bua ka ntho tse tsosolosang kelello ke

0: nwa metsi a na le lemoni le kwena a hlatsimolla kelello a ka nwa khapo ya kofi hoseng e le hore tsebe ho mo etsa hore a ikutlwe a le hantle and tequila
1: o kore ke e kare ne ke bona e kare ska ba ke yena khutlang o tla khutla e bang e le yena mama Rose Masalsotho e supile metsotso re ya re lebile horeng ya boraro +2665999933 kare ke ona mohala re do dumela
2: kgotsa mme nna he se le mona ke se ke kene hare ho lena ne o se le khale ka medile ke ntse le tla pele ke ne ke kopa ho botsa doctor mona hore na ke ya ka ntse seng ka botsa ke nna le bona ke kwa tse ding tsa dintho tsa bang ka tsona e le matshwao o lo re ke ka re ke na lona o bua le me ma si thati ntlo ya ntse mona ka sekunya ke na le botsa ba le saba le ka le sa di kwa le dipilo mona le tsa le tso le nara ka dikolo shile ba ha di la left le se se le bua ka ma strata ka mona ke re go kwa se se mona so di le go go se ke na le mphe ka di jointi tsena di opa ke na le a santisa ga
1: Me ke le bua empa tsatsing la ka jeno re ne re bua ka mokgwa wa bothata ba sleep apnea e leng ditaba tse amanang le go robala le go bupetsana bosiu ga o robetse a ke re doctor
0: eya mme ke tlotla ke siela bo mme dinomoro tsa 5722-7165 bakeng sa bothata bono ba nang le bona
1: ke go paratla re diphete hape ha re se re kwala yona neo
0: le ke re le ntate a itseng ho seng o tswa se hantle ntho engwe ka mothusang e ka aka a enka mokhothaletsa ho ratla se panisa maikutlo a hae ho yona ke ya ho ho seng ha tswa a nka nke walk ya bo 20 minutes e le hore phallo ya hae ya madi e tsebe ho pass circulation ya hae ho potoloha ha madi go tseba go ba hantle mme ntho eno e ka mo thusa gore a be mafolofolo a kgone gore a etse dintho kapa a buise batho go seng e ka re ntho ya pele ga tswa a lolebethe ya gae e be jwale o rwala dieta o nka wako ya 20 minutes go seng go le go gongwe e le gore e tsebe go mo tsosolosa godima tsa ntse seng ke di buile tsa metsi a dilemone le dikwena kao fela
1: a poko ai o hlakile doctor mohlomong ha ra karetsa ka poro e ra karaletsa ditaba tsa rona ke di mantswe a feng o ka siela mama medi mabapi le lefulela sleep apnea
0: lefulela la ho bupetsana ho si ke lefule ka bang kotsi haholo mme jolo ka high blood ke lefule ka re bolayang butle re bile re sa bone hore re ntse re ipakela bothata jolo ka sa ke bontshitse hore le tlisa phallo ya madi e hodimo e sa phekoleheng le ka tlisa di-heart failure le stroke le ka tlisa lefulane la bolebadi so ntho engwe le nngwe e re hlokisang hore re kgalehe hantle bosiu ke kotsi kapa ke red flag e kgolo haholo boroko ba rona e tlameha ba bo phethahetseng ka mokgwa o hlokolosi mme boroko ha se luxury ha se boiketlo ke ntho e re tlameileng gore re nkele kgato e kgolo gagolo re be le boroko bo effective
1: o hlakile doctor molemong wa basotho ke a bona ntse ba leetsa le gona jwale ba kalakatsang go qoqa le wena ka morago ba botse ba tlo o fumana jwang
0: ba tla re fumana le mogong ya 5722-7165 a palo mo go nya 62-599-415 maseru
1: ke le buile ha holo hle kana go ha e se ka lena go etlang ha re kokota o ka re bulela mamati
0: thank you Maidu
1: thank you mama Rose Masalsotho e meraro metsotso re ya re lebile horeng ya boraro sentse ke re hle o bile hotle go ba le wena letsatsing la ka jeno mo ya mangkile ka hata torong sentse ke re hle phepi e gopjwa e le motho mane o nkinela matso madinga mo gana Jesu mpomo ba re sebeditse ha monate thoriso iso ho ya matlohle etswe e ya molokela Lena la botsanga ka tsatsing la ka jeno o go hopotse o no le hlophetse ka magathe le bogabane ke matshweni ratulo me wa lebelwa mo yinkina ngwanengena mankenga me ya ketse jena ke haketswa ke kiliske ke okena holane he la mo dikongwa ba bye bye.

Hantle di mahlo ra ke boraro se ya le moya ke sa Lesotho. Ditaba o di ballwa ke mola yentladi mo mamedi ke o dumedisa. Moemedi wa Lesotho Durban among ha di rapelang thuela. O re ba bang ba Basotho ba dulang Afrika Borwa ba sebetsang malapeng le difemeng. Ba re ba etseditswe ditshoso letsholong le ntseng le tswela pele Afrika Borwa la ho lelela ka melata. Mong ha di thuela. O re ka go le mashume a supileng le kgolong ya Basotho ba dulang KwaZulu-Natal, Eastern Cape le Western Cape. Ha ba na ditokomane tse ba dumellang ho dula Afrika Borwa. Le ha go le jwalo, o itse ofisi ya gabo e sentse e etsa matsapa a go ba thusa. Ho sa le jwalo, le tona le taba tsa ka ntle le dikamano tsa matjhabeng. Mohlomphehi Mphotau o tiiseditse Basotho ba Afrika Borwa gore ba bolokehile. Ditabeng tse di morero o thusang dikgwebo tse nyenyane le tse magareng ka ditšhelete. Ka kopanelo le banka e kgolo ya Lesotho CBL, di tshwaretse baphatlhalatsi le baqolotsi ba ditabathupelo ya matsatsi a mabedi go tloga ka jeno go ba tlhatlhelela ka ditsebo tsa go tlaleha ditaba tsa kgwebo, matsete le ditaba tsa moruo. Mookamedi wa CAFI Monghadi Chaba Mokhukhu le mookamedi wa Lefapha la Dikamano le Setšhaba CBL Monghadi Ephraim Moremogolo ba re bophatlhalatsi bo hlwahlwa bo thusa setšhaba go utlwisisa ditaba tse se amang tsa ditšhelete. Ke a phethela. Modulasetulo wa badulasetulo ka ntlong ya bakgethwa Mohlomphehi Mokgothu Magalanyane o re boemo ba bophelo bo botle ba kelello Lesotho bo se bo fihlile maemong a tlokotsi. O re le kgatelopele e tshwarelo o re le kgatelopele.

di ntse di etsagala jwang ka gara mogope ona wa rona wa FIFA World Cup 2026. Mme ngwana mme ga o tsedile taba e nngwe e ke e boneng kwano ke taba yane e leng gore ha re tla go tsena tsa legae, ke tlhokometse gore mohlankana a neneng e leng tisetso molete ka nnete taba tsa ditlhaeletse gore o joina jalo setlhopha sano sa dija batho e leng ka nnete le motlatsi wa mokwetlisi. Kebile ke a fosa ke re mohlankana ke re monna a ne a neng a ntse a kwetlisa jalo ka nnete setlhopha sano sa Lesotho Mounted Police Service ka nnete o keneletse gore e tlebe karolo ya bokwetlisi ba setlhopha sano sa dija batho. Mme ke a ditaba tse dintse eleng ka nnete di tafoleng ya rona ge di shebile ka tla bona gore na di ka sebetsala ka tsela e jang. Mme o tla gopola gore taba tsena tse re buang ka tsona re bua ka tsona ka nnete re ntse re shebile ditaba tsane tsa setlhopha sane sa dija batho. Dija batho le yona ka nnete ditaba di tlhaeletse mo e leng gore re lebeleletse gore ka nnete ka morago go tloa fa mongwe ga di-James Matidilane ebe ka nnete ba ba le mokwetlisi. Mme ya ditaba tse teng tse re di boneng ka nnete kore ka nnete ba tlo ba le mokwetlisi o tlaa nageng yane ya Britain mo e leng ka nnete mokwetlisi e leng George Costanivo ka nnete ka rodi tuisanong le setlhopha sena sa dija batho. Mme taba ena e re setlhopha sa dija batho ehlile se se ubela taba ya gore ka nnete ehlile ke di-champion mme di-champion di lekaya di ya sedemong ba bo-champion ka gore ka nnete ga o shedile le taba gore mogopeng o ba yang go ona e leng ngwane wa CAF ka nnete ba bontshitse gore ae re lokela re ya mo nonong ge le boemong bo goreng bo godimo a golo. Mme o sheba ngwana mme taba e nngwe e re tlhokometseng kwano kore setlhopha sona seno sa dija batho se boetse se saenne jalo mohlankanane wa setlhopha sane sa Bantu Football Club e leng Motlomelo Mokgwanazi mo e leng ka nnete ditlaleo di supile ka nnete gore ae kontraka e ne fedile mme taba ena.

0: ke nnete ha se ditaba tse seng di felletse ya kalo, empa taba eno ya gore ka nnete e le ba karolo ya setlhopha seno sa dija batho e se le taba e sentse ipetsa. O tla gopola gore transfer window ena e teng e re ditlhopha ka bobona ka go fela ka nnete ditlhopha tse ngata di qetelelelo ntse di ikena ditabeng tsa gorena di bua le mang motlhomong le gorena di na le thasello ya mang kapa ga di na thasello ya mang. Mme ga o sheba re ntse ke le go tsona tseno taba e nngwe e ke e boneng ka nnete ke gore setlhopha sa matlama le setlhopha sa dinare ka nnete di santsane di le jalo boemong bo e leng gore ntse di tsekitsekisana go bontsha ka nnete gona di batla mohlankanane wa e leng Mofokeng Busetsa wa setlhopha sane sa matlama ka tsela e jang. Mme ka nnete ga re sure gona ebe ditaba tse jalo di tla e tsala ka tsela e jang, empa ke ditaba tse teng tse ntseng di e tsala e leng gore le motho o santse o bona ka nnete gore papading ya bolokwane esile go boima golo esile go tla ba boima. Mme ngwana mme re ntse re le go tsona tseno tsa legae ga o sheba tabeng tsane tsa Alliance Challenge re tlhokometse ka nnete gore setlhopha sa diodi se bontshitse ka nnete gore tse ding tsa ntho tse e tla e tsala ke gore se tlo itukisetsa jalo mogotlo ona wa Alliance Challenge mo e leng gore o tla gopola gore ke ditlhopha tse nne tseo e tlang go ba karolo enana ya mogotlo ona o teng. Mme re buile ka yona maabane taba ena ya baneng ka nnete setlhopha sa diodi re tlhokometse ka nnete rebile re fumane gore se tla lo bapala jalo le setlhopha sa di-semifinaleng le setlhopha sa dinare ebe di-semifinaleng tsa bobedi LCS e tla bapala jalo le matlama mo e leng gore ka nnete finaleng re tla bona gorena tse tla sola mo ke difeng. Mme tebelelo ntse leng ka nnete di tla lo bapalela jalo ka lebaneng lane la Sotho Stadium. Mme taba eno e re ga di yaka Sotho Stadium ngwana mme e tlabe le mo re tla be re bona gore gae ka nnete botshetsi bo tlabe ntse bo le maatla golo ba dipapadi tse jalo. Mme ke manomo e leng gore ba lebeleletse go tla bona gore setlhopha tse se tla una mono se le seng fela go sa tsetelele gore na number two ke mang number three ke mang se tla tloa mono ka tšhelete e kalo ka 100,000 legolo la dikete ngwana mme. Mme re ntse re le ditabeng tse dingwe tsa papadi ya bolo ya maoto go tlhokometse ka nnete o tla gopola gore Jose Mourinho ka nnete go tlanaganyane ya Madrid ya Spain mogoping wa papadinyane ya La Liga ka nnete e tlhaeletse jalo ditaba tsa gae gore ka nnete o santse a leka go saena mohlankanane a tlowang setlhopheng sane sa Chelsea e leng Enzo Fernandez gore ka nnete sheloba mohlankana wa setlhopha sane sa Real Madrid ka ga ka nnete Jose Mourinho e sentse le karolo ya setlhopha seno. Mme le yena e re taba eno o santse a kgetha batho ba gae ka nnete gorena o bona eka ke bo mang ba bohlokwa o bona eka ke bo mang ba tlang go mo tswela molemo ke bo mang ba tlang go mo tswela molemo yo nngwe ya ditaba ngwana mme ga re phethela mogoti ngwana wa lefatshe re tlhokometse yo nngwe ya ditaba ke ya gore ka nnete setlhopha sa Aforika Borwa ka mokgatlho wa sona ka nnete e leng South African Football Association ka nnete se bontshitse gore se tlotla se etsa boipiletso e leng appeal ditaba tsane tsa mohlankanane Themba Zwane ka red card yane ya neng a e fumane gagolo ga o shebile taba tsa gore ka nnete ga a tlotla a bapala le mogoting le karolong ena ya last 32 re ntse re le ka gare ga mogoti wa lefatshe mo e leng gore ga ke o la fumana red card ka moraa ketso yane o thongwe la e etsa. Mme Aforika Borwa e bontsha ka nnete taba tseo tse jalo di se motheong wa bona mme ka nnete taba eo ba tlo appeal-a gore ka nnete ba iphumana ba ntse maipiletso gore ae mohlankane e ba tswele pele ka papadi ka ga ba re kotlo eo ya e fumane ka nnete e ntse e sena motheo. Mme ngwana mme re ya re le mona ka nnete re tle re tshwere gore ae kgetsi ya rona e ne e phuthetse ya kalo re tle re boela re kopana gape letsatsing la la hosane re kwala jalo mafelo a beke.
1: Tanki tanki eruption
0: tango
2: eruption
1: a re jwetsa gore he la team yane ga e sebenyane
2: team e tlhopha seno se ntse di sa I just want to tell my story.
1: Please tell us your story.

sheba khaitse ya motho hle tsentseng a di etsahala wena ngone so ke mmalo mo bona fela jalo hore balatedi ba bolo ya maoto ba Afrika Borwa ba keteka katleho ya Bafana Bafana ka mora hore ya mokgahlelong wa di knockout tsa mohope wa lefatshe lekgetlo la pele wena kgaitsedi ya ka wa hopola hore nnete e sale ehlile e ne ba ha e ka ya kgibela e ne e sheba tlase akere mme nnete e sale ke bano go itsaetse mohlolo he tseno nneng dija tse o tileng ga o bone maobane wa go bone maobane lalo ebalo tlhe re bone fela jalo he gore re pisanong a pakeng tsa European Union le Taliban di bakile kgang e golo ka ha basadi ba bangata ba Afghanistan ba re dipuisano tsena di fa Taliban seriti seo ba se lokelang ho ba sa bona seo lokelang hore e be sa bona ka moo tebaleng ka teng mme ha re tla o tsane tsa mminong ga bona fela jalo mahlangana bitsong a sa Neo the Musician le Dala Tugzin ba ntse ba ba tumme ka pontsho ya bona ya e kgethehileng ya Afro House e kgatlhileng balatedi ba bangata ba mmino ka moo.

Ditaba tsena tsa hora ya bohlano o di ballwa ke Mola Yentladi mo mamedi ke o dumedisa. Moemedi wa Lesotho Durban monghadi rapelang thuela o re ba bang ba Basotho ba dulang Afrika Borwa ba sebetsang malapeng le difemeng ba re ba etseditswe ditshoso letsholong le ntseng le tswela pele la Afrika Borwa la go leleka melata. Monghadi thuela o re karolo ya 70 kgolong ya Basotho ba dulang KwaZulu-Natal, Eastern Cape le Western Cape. Ha bana ditokomane tse nepahetseng tse ba dumellang go dula Afrika Borwa, le ha go le jwalo, ofisi ya habo e sentse e sebetsana le taba ena. Ho sa le jwalo, letona la ditaba tsa ka ntle le dikamano tsa matjhabeng, Mohlomphehi Mpho Tau, o tiiseditse Basotho ba Afrika Borwa gore ba bolokehile. Mokgatlo wa pokello ya lekgetho tikologong e ka borwa go Afrika o mokeng o ntseng o tswela pele wa bo 56 wa lekgotla la matona ka jeno Cape Town Afrika Borwa go teka ditlalego le go lelekelela moka wa borobong wa dihlogo tsa dinaga le baetapele ba mebuso o tlo tshwarwa boesa. Kopanong ena ke mo matona a kgwebo le kgodiso ya dikgwebo tse nyenyane mmogo le diofisiri tsa ditšhelete di tlang go teka tlalego ga diofisiri tsa kgwebo di tla teka kgatelopele ditabe tsa kgwebo le kgwebisano e e lokologileng ya setlamo sa dinaga tsa Afrika le dikamano tsa mokgatlo le dinaga tsa Amerika le China gara tse ding. Kopano ya kajeno e tlhatlhama letoto la dikopano tse e kenyeletsang tsa diofisiri tse kgolo e qadileng ka Moqebelo le boikgutso ba matona bo bileng thapameng ya maobane. Ke a phethela. Morero o thusang dikgwebo tse nyenyane le tse magareng ka ditšhelete CAFI ka kopanelo le banka e kgolo ya Lesotho CBL di tshwaretse baphatlhalatsi le baqolotsi ba ditaba thupelo ya matsatsi a mabedi masego go tloa ka jeno go ba tlhatlhelela ka ditsebo tsa go tlaleha ditaba tsa kgwebo, matsete le ditaba tsa moruo ka tsela e e nepagetseng. Mookamedi wa CAFI monghadi Thaba Mokuku le mookamedi wa Lefapha la Dikamano la Setšhaba CBL monghadi Efraim Moremoholo ba re bophatlhalatsi bo tlhwatlhwa bo thusa setšhaba go utlwisisa ditaba.

0: sepelo sa masala sotho jalo ka ke boletse ka re re sentse re na le moeti wa rona letsatsing la kajeno go tlo qoka le ena ka taba ena ya mmoka ona o tlo tshwarwa mane dithabaneng. Mme dumelatlhe morato wa ka go amogelela nanong la modikong wa batšha letsatsing la kajeno sealemo sa lesotho o dumedise basotho o bo batswetse gona re qoqa le mane letsatsing la kajeno.
1: Dumela morato wa ka ka lebitso ao ke dumedise bamamedi ba batle ba radio lesotho ka lebitso ke maipatalo goa ke mothei khatlo wa antitractiva ke sa ditharaneng
2: ditaba tsa bohlokwa ga etsile ka tlhe ne re re re re hle re utlwehe gore na ebe taba bothata bohe ba dithethefatsi motseng wa lona o ka re mohlomong ga o ithuta bo qadile kae
1: kannete bothata ba dithethefatsi motseng wa rona hai a tsaya batho kaofela ba qadile ka tsela tse fapaneng tse ngata nna ke ka lakatsa gore ke ka bua ka nna haholoholo goba ke le e mongala ke ena ka ga taba ena ya dithethefatsi ka ga motse ka mone jale nna ka go nna kannete ke tla re ke qadile goba ka baka la setswalle se ke le ka se etsa le taba ya o se be le maikemelo jale e nngwe ke e bone ya batšha ba rona ka moka dithabaneng ke bone gore batšha ba bangata ba tle ba ituletse dibareng gobaneneng ba sena mosebetsi e ba o etsang ntle le moo e bone e le batho ba nang le toroma e ngata go tswa ka malapeng e ba e fuwang ke batswadi batswadi e be ba le bona ba kene ka ga dithethefatsi e be le ngwana le ena o sa keneletse
0: ke a utlwa ausi jalo ga ke utlwa rona go latela dipatlisiso ke eng se etsang gore ebe motho wa dilemo tse ka bantsa lesome le metso e tsheletseng utlwa a ka ba le kgatlhego ya go qala taba e ya dithethefatsi
1: motho wa ko a dilemo tseo tse kalo ke bone nna gangata e etsala gobane e ba ngwana ga bo go a kgona jale ebe motswadi o tla ba mofa tšhelete kore e sa tlhokagaleng and ke jetse batswadi ke re ga o fa tšhelete ngwana e ngata ga se obanene go mmontsha lerato e tlile kore o mo phušela gore a etsebang a lo tsiwa di-drugs ka tšhelete eno e ngata so gape e ya bana ba banyenyane ke utlwe go na le gore ba re o ba cool ga o kene ka ga dithethefatsi jale ba dikena gore fela they should fit in le bona
2: kgetsene ka ke batlang ke ke utlwa gona mohlomong ke misconception o feng kapa ke leshano le feng le batho ba ntse ba ndumela ba le dumela mabapi le taba tse he tsa dithethefatsi go mohlomong motho o tla ba kae utlwa ngwana ka o tla bo le ga o thwe ke bo seventh heaven ka
0: cloud nine
1: hai kobetsa na lesano le legologolo le ke leutlwe ke le motho a tsebang a bileng a kileng a nna tse ke la gore dithethefatsi di thola stress kannete ke leshanoshanoshano nna ke bone ba di bakeletsa stress o feta di bakeletsa depression o feta go ba o tlo bonwile tšhelete ya sono ntse go ntsha stress o ne o tlamehile o entse lebaka ka yone go sane o seng o se o tlamehi o etsa lebaka le nano se o ntse bang o sebeditse ditšhelete jele ke mane mo ntse o ipokelelang ka mathata a mangata gagolo-golo o sebedisitse dithethefatsi o lwana le batho yo o bakelang stress obaneneng ga o sa utlwana le batho motseng o tshaba o tsama goba bele o rwakile batho ka nnete eno ya gore o ntse o thwe dithethefatsi di thola stress e batho ntse ba re hei nna ko ntsha stress ko onwa waneyana bannete eno ke leshano
0: go fitlhela ga jale sethethefatsi se batlang se jele setse ka go naga lesotho ke sefeng
1: joe ke crystal man kannete crystal empe ya golo ga ololo baneng ba bo rona ba banyenyane kannete tle phaenkile mojao wa pele gona jena

0: mohlomong le baka le etsang hore ebe ke yona e hleng e batlang e le ka hodimo ke hobane mohlomong ke ditjeo, ke monate, ke eng hantle?
1: Ke dumela hore ditjeo hobaneneng e tshipinyana. Haebe ke tla re benke ya teng ke 50 rand and e ka nka bo matatsi a mabedi kapa a mararo, ditjeo tsa teng ya di tlase. Ke na le tsane ka baka le ho feta tsena tse ding. Hape-hape e addictive ho feta di-drugs tse ngata. E hlola ka tsuba ha nngwe. Ha o sa tla kgutla hohang. Kore la motho a ka ba utlwisa wa re, utlwa mona o tsubi. E hlile ho kene ho kene.
0: A go nbetse ga itse ya ka ga se ga ditharollong ebe o nahana mohlomong ntle le sepolesa re ka reng mohlomong batswadi ba ruti bo malome ga lokela ho etsang hore re iphumane re tshireletse bana ba ba rona.
1: Nna ka nnete ha e le tabeng ya ho thusa bana ke dumela hore re tlameha hore re ke re le batswadi re ke re feng bana bana thap-thap. Ha re tlwaeleng hore ebe ntse re fa bana privacy. Ke bona batswadi ba bangata se ba kene ba sa ba sa kene bo ka dikamoreng tsa bana because bana ba batla privacy. And ha e tlameha ba jalo, batswadi ba shebe mathao a bana ba bona ke nana ha e se e le sa le early stages. Ho ba bobebe hore ngwana a ka tswa ha bobebe ka hara di-drugs. Batswadi ha ba tlwaela ho fa bana tjhelete tse ngata. Ha ebe ngwana o ya sekolong, o mo etseditse scarfing. Ebe o mo fa le 50 rand hape ka hodimo, o ralo etsang ka 50 rand a sa ntse a na le scarf kit. Ka nnete batswadi ha re tlwaeleng hore ebe ntse re rata bana ba rona fela ntse re ba kena ka hara tetete. Hape-hape ka nnete, motswadi wa bona ha ngwana a qala sebopeho se tjhentjha kapa se fetoha. Ntho tseo tse nyane tseo tse di hlokomelang, ngwana a sa qalella a ba leshano, ka nnete o mathe le motswadi o kope thuso.
0: Ke a e utlwa kgetsi laka re go utlwa rona boemo mona ba ditaba re sentse re tlo fa ditaba tsa rona ke rata ke utlwe fela rona ebe mohlomong o kare maboemong bo ba ditaba go baetapele mohlomong ba teng ba setšhaba ga jale ka maikutlo a gago o kare mohlomong ke o fenye o kareng enwa di jeletse ke mo tshepela gore ka nnete o a mamelega mme ke utlwa kae kare mohlomong ga re ka fumana re ba le dimmoka le ena la batho bana ba ka utlwa betega.
1: Hai, ntata ka kuvet na kilema ipato ka nete ha ona motho e kutjang ka re. Ke ka re ke a motshepa. Go bana ga ba etapele ba rona ba teng hona baletse. Ha ona la le mongwe o bonang a tsitsinya kapo a bua ka taba ya rehabilitation center. E le ntho ya bohlokwa hlokwa hlokwa hlokwa go bona go ha ile hazali. Ha o lolo a di difatsi. Di phamisi tse di nkile moja wa pele ha kana kana. A nnete nna ha ke so utlwe kuvetse a ka emang a ka lwantsha a emao a ka matla hore re di rehab di beteng Lesotho mona. Hape kutlwa ntse e se hantle hore ebeneneng sepetlele sa batho ba kelello ebe se re na le sona ka gana ha ebe ke mohlomi fela. Fela ntse re bona hore na re feisane le bothata bo bokakang.
0: Ke a e utlwa gaetse di yaga.
1: Ee,
0: ya ntate. Ke utlwile hore o na le kapa lena le campaign mona. Mme ke lakatsa hore ke utlwe hore na le sebetsa jwang?
1: Ee, ya ntate, re tlo ba le campaign ho hosane e leng di-26 tsa June. Ke tla re keng International Day Against Drug Abuse. Jale, ka letsatsi le, re le mokgatlo wa anti-drug era. Re sebetsana le hona ho eletsa batjha ho tswa ka hara dithethefatsi. Re sebetsana le hona hore re sedile matsiba a batswadi a bakuweng ke bana. Ka nnete ra re re phuthehe ho na le kereke ka hara motse wa rona ka mona e bitswang YSA. E Mahlabathing, o kena le Mahlabathing, e ka go ya ka dibeseng tsa ntate Pita Lekgowa. Ha o le pela dibeseng monono, ke e haufinyane. Ka nnete, beng ba kereke ena le bona ba ne ba tshwenyehile haholo.

0: ho latela batjha ba ntse ba ya kerekeng balla, pasta ka nnete ha o boima. Ba re atjhe ka nnete ha re tlo buang le batswadi, ha re tlo sedilang matlo ba batswadi, ha re tlo buang le batjha, re ke re tjhentjhe mentality wa batjha, ha re ke re tlo tla re dulang fatshe re lokiseng. Haebe taba ya ho dula fatshe e beneneng ngwana e mong ha na ntho a isang ka tlong, ebe ke yona e mo stressang hore a beye seterateng, ha re bone nna re iketsetsa mesebetsi jwang, hore re kgone ho phela mmoho. So ka nnete taba ya rona ya hosane e tlile neneng, re tlo sebetsana le batjha ba rona ba teng ka hara ntitraka ka mona, ba llang ba re he re kgathetse. Jwale ho kena ka hara dithethefatsi ka moo ho bobebe, ha e le ho tswa ho boima. Re tlo bua le batswadi, re ba hlokomedisa matshwao, re ba fa letsela tsa rona e beneneng ngwana bona ha sa kene ka hara dithethefatsi, na ba ka mo thusa jwang? E ba ba bona ekare ngwana o sa le kotsi ho bona, hoba dithethefatsi di etsa jwalo. Ho tloha mono ka nnete re tlabe re bua le bana ba bo rona ba sokene ka hara dithethefatsi, ho ba eletsa hore se ke be ba kena ho hang. Tlabe re na le ausi wa rona wa psychologist le yena pastor. Pastor o tla ba rapela le ba hlokang ho rapela, ba hlokang di-session o tla ba fa mahala le ho sa patale letho. Ke tsona taba tsa rona tsa hosane.
1: Taba tsena di hlakile ka tsela kgethileng, se ka batjha ba hla ba phutheha hle e le hore ba fumane thuso. Ka nnete ke taba ya bohlokwa ya hore re iphumane ka nnete re ba le ditaba tse tsenana di-communityng tsa rona, hobane nnete sale ka nnete phetoho ya hlokometswa ke rona. Mme ka mantswe ya bonolo kgaitsile ka ka botjhabelo ke re, we also acknowledge boemo bono ba lona ba ho kgahlametsa batho bana ba batjha, because ke bokamoso ba naha enana, mme e tswelang pele ho etsa hantle e se ka ba ya hosane fela be pele ya pele.
0: Eya ntata, re tlo sebetsa ka nnete, ebile ke hona re tlo tla re lokisa. Ha hona mohla re tla give up-ang. And ka hoba nna ke a tseba ebile ke tswa moo, batho ba bangata ha ba dumele ho possible. Fela ne ke lakatsa hore batjha ba bangata ekare ba ka sheba bophelo ba ka, ba hlokomela hore ehlile nthwenana e possible hore motho o ka tswa di-drugs-eng.
1: O hlakile kgaitsedi ya ka. Ekare nkabe ke na le monyetla wa ho ba teng, empa he re tla utlwa. Ke lebohile ka tsela ya kgethehileng.
0: Ke a leboha ntate.
2: Jo, ke Osmane Patel Kgogo. Hoba banana hore ha o tswehe ka mono, empa he ho wa tswehe. Ere re e tsebalwa ke re. Seso ha o lekana.
3: He said he's able.
2: So it means we'll look at.
3: Yes.
2: Hey, Anna, I've got a visit. How are you?

0: ba bona to kotseng e leng bana e ka tsena le basadi e hle bana ba le kana ka mahlako ohle ya hore gale ho nothe monna ke nku hale ke ditaba tsa maobane e setsa hona jwale 2026 mme ha re ka godisa ngwana na le ngwana mosonyana ka tsela e nepahetseng e lekanang ga ona ba le letlhare le na le ore le bonang.
1: Ya o qetela ntate ke ya dimpho tseo re di nonosang bana bana ba banyanyana. Bana, re bua haholo ka lona bana ba bananyana. Tsatsi nola lena re lebetsa taba e kgolo ya gore bana ikamoheleng. Amohelang ka moo le leng ka teng le amohele le malapa a bo lona. Le sekebe la batla gore sekolong moo mo le kenang sekolo teng. Le batla gore kaofela ha lona le le jalo sekolong moo le kaofela le tshwane. Le lokela gore le utlwisise gore.
2: Mamedi ke o dumedise ke be go amela nana la ho tlwa tena ho ya mshishan thapo menya ka jeno. Le na ke nana la ditaba le hlophela gaso le fapela ditaba le ditaba tsa morora la sa le mo sa le sotu. Ke la bo ne la la mo shuma mabedi a metso e mehlano ka jeno. Nana la ka jeno le khopitswe ke mathomba mamale ya la hlophela gaso ke me go phohledi. Ka mtshinga sa le moya ke se betsa le ba hla kona kgwele. Nala ka dipo ke tla ba David tla ba ke o mema mamedi ke hona go tloba mo go tloha ha jono fitela mane hore nge bo supa. Mme lo wena ke tla o fa sebaka gore o tshwaele ditabeng tse o tlo di tshotla ka jeno sesuthu. Mamedi ha re sebelela ka thoko jwalo he selelekela re tle re kene gabong ka ntlha e go fopagetsweng yona e reng bekeng ena ka mmanta sepolesa sa Lesotho LMPS ka motebo wa matedi le mafiteng se ile sa fumana setopo sa ngwananyana ya ka bang dilemo tse di18 wa ha mololo ribaneng ya ileng a nyamelela batswadi ba hae ka la 27 Mmesa monongwaga. Tlaleho e supa gore ha morao batswadi ba ile ba fumana mohala o tlalehang gore moradi o shobeleletse semonkong ha letsiye. Sena se ile sa belaetsa batswadi ka morago le ka go letsetsa mohala o faneng ka tlaleho empa ya ba House of Maneha ke moo ba ileng ba tlalehela morena le sepolesa. Mokamedi wa sepolesa sa Mafeteng Senior Superintendent Molefe Mafaufau ke moeti wa lenaneo la rona ka jeno mme ena o tla fana ka dintlha tse e feletseng ketsagalong ena. Go sa le jalo re tla boela re buisana le mothehi ebile e le motsamaisi wa mokgatlo wa Shehaif Lesotho Mofumahadi Mamogele Phumane Makara go re fa maikutlo a mokgatlo wa gabo malebana le ditaba tse Sesotho sena. Mme ha jwale he re se re gokagane ka katlego le Senior Superintendent Mafaufau. Mora Mafaufau ke o amogela ntate ke o dumedise lenaneong la go tlwatela ya mosetšhane thapo menya ka jeno. Senior Superintendent ditaba ke tsena ntate tseo ngwananyana a ileng gwa belelwa go shobetse ntate gabareng ditaba tsa tlhaelela mo a leng teng re ko fe mamela selemo ya sa Lesotho ditaba tsena ka botlalo ntate di tsala tsa taba tsena.
3: A ke a leba ntate kegodimodisane wena ntate ke dumedise bamamedi Senior Superintendent Molefe Mafaufau mookamedi wa sekolo sa Mafikeng ke mpe kere ntate ke gola ke bese e sisileng ke gola la bone a re tlhola tlaleo ya gore ka morena ka mono gore go na le ngwananyana ya nyamele ka di-27 tsa kgwedi ya April jale go bua ditaba tse ngata gore a kanetse o tlamaya ka nna ba o shobeletse semonkong dibe kaebe ka ditaba tseno ka kgwela e le sepolofa sa Mafikeng ka motebo wa matedile ke moo go diaga ke tetsegekeanyang ko fatshe ka kgona go tla fumana gona gantse go tlhegeetsaetsedikeng ka tshebedisano mmogo le setšhaba seo sa ka moo. Mme re ile ra re sa tlhola le tlhompa ka kgola ka mokirelo ke moo go ile ra fumana gore e ka seketosediwa lesetsengwana mme re ile ra yanate ke kgola selatla ga se fumana se le boemong bono bo seleng go bona mme ya ba se tla polokelong ya ditopo batedile mono ga magage ya ba letsatsi le shashamang kapo mosomong a mabedi ka ya fa ya ba ke moo se ditsangaka go tata a tlhafelela sona ka jalo ka ga e le tlwaelo ya rona kapo e le mosebetsi wa rona ntate.

0: Senior Superintendent, di phuputso tsa mathomo di supa ha o etsaetseng ntate?
1: Di phuputso tsa mathomo ntate di bontsha ha ngwananyana enwa a na a getse mono mo a na a getse teng ka faming eno kapa ka kgosong eno re mo tshwetseng ho yona. Mme o so bonahala ka tlase ka mona thekeng mona ho ya tlase re sele botho bona ba hae a jue checking period ka botho bonana ho mo dibatsana tsa naga ntseng mona a fumana mohlomong e ka nna ba no sontse o di e ka nna ba le sontse di kalela ho mo ja kapa mo fula ke hwa e ro batla ke nama ya ke bona lonya ya fela ke tsora ke tsama ke se re se di fumane mo no tsa ke tsa ke tsa
0: nna ha re khutlela mona mo motho a ileng a letsetsa batswadi a tlaleha ha mogadi a shobeletse semongkong ha letsie ebe motho yeo e ka nna ba ona la hlisa mo shala fela e tle ka nna ba ho na hona le motho a sa tshwere ke tsalo nye
1: ka bo tsene ke so ka difitla ho yona ho bona ona ke ana se le ho kae ba teno o buang ka yena ke na ba ke ana la hlisa batswadi fela ona hantle ho tshwere tsala ke tsone ngwana yana ke eno ha sa semoteng o hlaile hona ka mono ka ka selameng sebake seno sa
0: tlolo ya molao ya mofuta ona senior superintendent na e etsagale kapo e tshwaetsa etse
1: tlolo tsa molao tse sena kanete ga se ntho tse ka rareng di dula di etsagala nako ena ka kgwela ke ka tshwelo nyana kanete o ka bonang di hlayahlayelela mohlomong ka re ke le mafikeng mona tlolo ya molao e batla ke isa mona mo motho a bolakeng ka setso se sena e ka nna ba ke ya bobe ebile e le motho wa nno.
0: Ha ke a utlwa hantle na ebe mana mone ke re na na ho na le babelaelelwa ba seng ba le teng tabeng tse ba seng ba le matsong a
1: sepolesa. Ke a leboha ntate ha re ya tabeng ke tsalong ena ntate e sema le mmelaelelwa ya sa le teng se seng ke a sa ke ka pela makgotla oo ona yore tsena ke buang le wena a sa emetse nyewe ena hae a le ka sa tlhabolo ya batswadi ba ntate.
0: Mohlomong ha o ipiletsa senior superintendent ho baetsi ba eketso tse soto tsena ntate ebe o ka reng haholo o bua le makaota
1: kannete ntate ha ke bua le makaota ke re ke ipiletsa hore diketso tse kang tsena e ka re kannete ba ka dikgaola e batla e le taba e ntshentseng haholo hobane ha se taba ya ho qala e batla le ha di sa tshware hakalo but ha se taba ya ho qala e tsala masikeng mona ha se kgale haholo ha ne re batla e ba le ketsahalo tse kang ena kapa e haufi le ena e ne e tsala hona mona toropong mona masikeng jwale ke kgweding yona ena fela ya bohlano kapa ena botshelela mona mo tse re fumane ditaba tse batho ba tlanka o di etsetse kgweding ya bone le se re fumana ketsalo e ntse batla e tshwana tshwana moo kannete ra ipiketsa o kannete diketso tse kang tsena ka ipiletsa o ka nnete ba kampa ba dikgaotse gobare ntate ditaba tsena ga o di shebile wa bona di kala kae kae ditabeng tsa dikamano tsa botho o tla amanwa ka tsela o tla amanwa ka teng jwalere ba di ditlamogao tsa mofuta ona ka kante se ke ipiletsa oe ga ke mpe dikgaotse di a nyago sa ntate go latela le gona yona ke tsalo e le ka godimo ka moro fela e na le ditaba tse ngata gagolo tseo go na le elaelo tse tsena gore ka nna ba go tsena e ka nna ba go tsena so ke ditaba tse batlang dimanyana golo ga tse di etsagala jale seo o ka fumana ka nako ngwe ga re batla le gore na jale re re thusa jwang he makaota le re thusa jwang ka bopaki ba taba tse tsentse le diwa o fumana ka nako ngwe ga o na le ntho e tshwareyang ga talo kaa empa ele ga o le jalo taba ka bo yona kantse re na le mmelaelwa ntate mme ke a ikiketsa gore ka nnete ditaba tse kang tsena dimpe di kgaotse
0: nna ebe go na le mantswe o ka phetelang ka ona motlhomong tabeng tsona tse etsa ditlolo tsa molao re sebile re arogane mo re tswela pele le moeti mongwe rona
1: ka nnete ka gona nka phetela fela ka gore ka jale ka sekitileditseo ka nnetse go le makafa gaotsa ditaba tse kang tsona tsena yona ena ntate ka kotsolosa gola ke serentse mosebetsi wa rone o fikeletse mo re mo sego entse empa ga re

0: mamolo fela. Ke ithutile hore mahareng a setjhaba se re se ka mono ho na le phapano. Ba bang ba na le tsela ya diena, ba bang ba ba le tsela ya diena. Ditaba tsohle ke ferekantse setjhaba se re se ka mono haholo. Mme ka mokelelo ntate ehlile re tlo tshwara pitso ka mono. Ke a kgona ho bua le sona setjhaba seno ka mono mo mokana a bona a tla ba le teng. Ehiletsa ke a kgona le rona ka hlakisa hore na ho fihleletse hona tjena rona re le ba sepolesa. Se re le hakae. Mme a ba hona ditaba tse di teng e le mapolesa a mafeteng ka motho ba rona o matsitse hore ba re atamele ba re jetse hore na ho etsahala jwang. E le hore ditaba tse bang di a tshwareha.
1: Sena Supreme ha ke tsebe na ebe mo teng ho na le monyetla wa mamela selemo sa Sotho ntate. Ho na le nako e re tla bulela mamedi mme e bang a tla tobisa potso ho wena re tle re hokane hape, re tle re bole hokane hape le wena ntate.
0: Wa tsoa mona mo ke teng ha ke na monyetla wa ho e mamela mpa he. Ka nnete o tla kgutlela ho nna ke ntse ke fumane ha ke na
1: bothata. Ah, ke a le ntate. Mamedi yo ke ena senior superintendent Mafaufau ena he ke mokamedi wa sepolesa sa Mafeteng a ne a re fa ka ditaba tseo tsa ho nyamela wa ngwananyana e leng a hlaha a se a agetswe kae kae ebile ho bonahala ehlile a ka re ho na le dinama tse ding tse siyo mo ho yena. Mme ha jwale re tla buisana jwale le mothehi ebile e le motsamaisi wa mokgatlo wa SheHive Lesotho Mofumahadi Mamogele Phumane Makara ho re fa maikutlo a mokgatlo wa habo malebana le ditaba tsena. Empa he pele re hokahana le yena Mofumahadi Phumane Makara re ke re rekise mamedi re tle re kgutle.
2: Ya fetola mmala naha ya bo mohlaba dimela tsa koba dihlooho di bontsha hlompho ho morena. Fokojwa le mophemeditse ka sebaka dihlabeng ha di lle hobane di lapile lebaka ke teboho ho tlatla matsholo. Kora le thabo ya rena kajeno lebaka go hlahile mofuta o sele le tsiye ke laborago ngwana morena a hlaga ka nako disedi thobo di tlola poho dilwana gara masimo banna ba thusana marapo diphaking e tlile go hlahile mogale go ya lokela yena moikaele go tla pholosa setšhaba ya apara bosweu naga ya gabo mohato bosweu bona bo le bo bonang bopa ka kgotso diphamolaeng a ke lefaseng maraki le mabelotoko a goletlwe leetelo ke mogolo ka jeno. Ke bua ka kgosi motlotle le tsiya la bogago hantle le sallang morena a eta nna nke tsebe ka sala morena a palama banna palamang dipitsibele ba ditlhabeng ke bua ka sedirekeng se le bitswa lefane botlhe le amengwa pitsi ga dikganewa diphamola ke rona bao re tseleng
3: thata
2: banna ba re tlapa le agelela botlitsa tshwene morena wa nkata o nkata fela ga re palama ke nna ke mosupisa ka madiboko kgetlolela ke kgethile bogotlong dithabeng ha bo diphamola megotlo e hlodi mapatlelo ha ke etsa tsena kenyelo wa mmoteng ke le baka go mogotlo dithabeng teng kilo ke tika letsatsi la tswalo ya motlotlei ha hole motlotlei ha hole ha ke etsa tsena ke a sasathela motho a di go dithaba tseka kapo ke a lepelela ha hole.
4: Mosotho wa heso lentswe la hao le bohlokwa. Mmuso wa Lesotho ka ofisi ya tonakgolo o memela mokeng wa pele wa boikarabelo le tlaleho ya tshebetso e leng Accountability Summit o tla tshwarwa ho tloha ka la pele ho isa la tharo Phupu 2026 Mantabiseng Convention Center. Tloho o buisane ka kotloloho le baetapele ba hao. Re aha setjhaba se matla ka boetapele, boikarabelo le phano ya ditshebeletso tse shebaneng le diphetoho. Eba karolo ya mmoka ka ho ba teng moo. O shebelle ka kotloloho ditsing tsohle tsa bophatlalatsi ka hare ho naha kapa o ye ofising ya mmusi wa setereke sa heno. Ka la mashwa mabedi a motso o mong, isala mashwa mabedi a metso meraro Phupjane ho tla ba le mmoka wa boetapele mo mmuso o tla hlahloba dikatleho le dikgoqetsane tse bileng teng tshebetsong.
5: Batho ba Modimo nna ebe a seo serekanya bana ba rona na ka go bana bjalo ba o rutwa ka dikgetho sekolong ha di tlo ba tswela molemo kang bomme a ke leng karabeleng ha le go ja bana. Batho ba ba batlang mokgethwa bona na bona le na le sekolo sa bona ha ba qeta ho kgethwa ba lokela ho sebeletsa setjhaba jwang e tlo re thusa ka ntho.

0: ka mono le boikarabello ba lona hore ke sa tota re sheba ntena ka mona re le ba phatlalatsi ke ke re sheba sello sena ka mme ke ditsetsa batho bana fela gore ha ke bone wele sena se thaleng sena se tswela ba so thumolimo ka hore le ke le ya ka mona le ba phatlalatsi
1: go bana ha o ithuta hangata batho ba futsane ile ba kutlwana di mahetleng bana ba potongwane di matsutla ba melala e meholo ba ripitla le ho ranthanya bana ba futsane ile ile go sejetswa ka lonya le bokgopo fela gore yena yena a etse ntho tse mohatelelang motho ga ba swa ke lefula pele ke ka gona kile ka tlameya go tsobisa boketsa melao ke tlo utlwa gona bona gata ba dile jalo ba ka re kepe sena se wele kakang.
2: Annete rena le na ha fela ntate tiena bo rona re rankantse bona bona ke bua bo tsika ha re bui bo setula hore ke le ke se a tana tiena ke ba le dilo le go tsanyane go sa ba wa ke ya wa ka ntate go di bontsha hore na re ye le le bo le bo tsase ja.
3: Ke tabeng ya hore re ke re botele ngwana moshanyana setshwantsho sa hore na a kopise batho ba feng. Mme re qala ka rona go itukisa go ba banna bao e ka reng ga ngwana moshanyana a mmona go tloa ka tlong go ya motseng go ya setšhabeng. Bonyane ga ba tsamaya mehlaleng ya motho a kekeng a mo latlha kapo a kekeng a etsa gore botshelo ba gae bo be bo suta e le gore ka tsela eo rona re kisitsang go utlwisisa bonna le go bonagatsa bonna ke karolo ya dintho eo re sireletsa ngwana moshanyana ka tsona e le go re ba di-intentional role model gobane ngwana moshanyana o gola ka go bona ka go shebelela.
4: O fumane banna ga ba le mmogo ba lla ba tshola dikeledi ke boima bo ba boimetseng mme ditaba tseo e ka gotsa di tlisa matlho godimo go shejwe batho ba bomme ka nnete e tlile banna ke batho ba imetseng gagolo jale ke batho ba bileng ba nang le maatla a magolo physically go e leng gore ga ba se ba phatlhwa mane e tlile ba etsa sotlhe e ba jale ba bega ba bodiseng ba bona tokotsing e leng bana e ka setana le basadi e tlile bana ba lekana ka matlhakoro otlhe ya hore gale go ne othwe monna ke nku gale ke ditaba tsa maobane e setsa
5: mamele metsotso e mashome a mabedi a metso e metlhano ge ya re lebile goreng ya bosupa mme ge re sentse re ikopela tshwarelo re di ya go gotla jalo e le gobane re ntse re leka jalo go gokana le mofumagadi Mamakgethe Phumane Makara jalo ka ga re ne re tlhophile empa jale mogala wa gae ga jale ga o sa fumanega empa ge mamedi ga go se sengegileng o ka

0: kena he nomoro ya mohala +26659933 le 22316429 mohlomong le re batswadi le re le ke le re eletse bagadi hore na ke eng e ka etswang mohlomong ho ba lemosa bokotsi ba hore na ke matshwao afe eo le ka ba lokelang ho a ela hloko ho qoba ditaba tsena tsa mofuta ona hore ba wele diatleng tsa dira. Kena mamedi ka metjha e mmedi ya +26659933
1: motho eno a faneng ka monyanyetsi wa gore ka ba ngwana o fobetse o fobeletse kae kae ore o tsebile jang ka taba ya ngwana a sasa a bolauwe fela jale molae e ka kare monyanyetsi gotwe e kare go fano ka molaetsa gore kana ba ngwana o fobetse ntate gore motho o a faneng ka monyanyetsi go na le tseba ya batho ba tlileng le ngwane o mong ke a leboa ke yona poso yaka ntate
0: wakaaaaae mamedi lo wena ke na he nomoro ya mohala +26659933 kgotso mamedi mamedi kgotso ai go utlwa mamedi e ka re ga utlwagale ke na o leka motšhwa o mongwe wa +26659933 kapa 22316429 lo wena he le re fe gore na ke matshwa fe le ka eletsang bana mamedi kgotso
2: ke tholang Jacob Molalle ka qatšha Snap PG.
0: Ntate.
2: Ga ke na le ditaba tse ngata ke kopa go tholetsa mokamedi wa sepolesa sa Mafikeng. Ehlile a tshwelele a mang mapolesa bookamedi. Ditaba tsena tse monate. Ehlile ba etsa mosebetsi wa bona ka nnete yotlhe le tiyo. A tshwelele ba bang ba isa le dinyewe ka magotleng ka nnete ke re modimo a namoekeletse ke a leboga
0: ka leboga ntate molelele mamedi metso e mekae haese e mashome a medi a metso e meraro ka ya kelebile goreng ya bosupa mamedi kgotso kgotso mme ke mme thaba kapo ke mme mme makamako ke a leboga mme makamako tswela pele
3: motho wa faneng ka monyenyetsi gore ngwana yo o sobetse ga ke ya re tsetse gore ga o ka kana re sie jwang go bagana le bona banana ae kannete ebe batho ba gantle ba utlwa jang ga a ka saisentatete ke nte goroba le go mfa matsalo a gone a tlhapise
0: mme
3: ke a lebantate ke ne makama wa ka traseka
0: a leboa mme makamako mamedi kgotso nade nnete
4: ke mpa ke tlorile fela ntate ntho se a tshewe mme dibidike pedi tse dileng ka pela ka ga se obane ke pheta ditsela ke mpa ke tempele motho yo a la re ngwana o sobetse le yena o tshwanetse a lo fumana ka tlholo ga ebe ga se ena ya tshwereng bomadimabe bo teng naeng ya bo rona ga gona dikatlholo motho ntho ga e sego yena o eng ka ga bobereketse ke bone le gona ga ntse re tsamaya re phela le metseng mo motho ntho e seng go yena gore na e botlhoko e ntle wa e galela e botlhoko ga e feteree ka nnete gore are keeseng ka dula botswana banna bo ka tlholo ya lefentse e le teng motho ga e ntse ntho ene a bola ke motho jeno edi o a bolala gobane o amoile motho e mong bophelo jale lesotse mona go tho o na le ditokelo yena a amoile motho e mong bophelo ka leboantate ka nnete ke ona maikutlo a ka ga ke na poso
0: ka leboantate nnete mamedi lo wena ke ena he o tshwaele ditabeng tsena tse sotho tse tsetseng ka mane ka mafeteng mo ngwanangana a bolaiwe mamedi kgotso kgotso mme
5: ke ne ke botsanda bo ka ba utlwile mokamedi ya sepolesa a re e ka re ke kgetlo la bobedi motho a bolawa mafeteng mo ana se ka di ka re a ka se boya ka se mpho ka ke ntshepile a se mola mo no ho bula uwe mo gena ba le be sona mo ka ba se re tsake se se se se e tile di pula ya no mono ba di se ba batho ba ba mo no se ba di se ba ke nahana ho ke khona mo no bula uwe mo gena a se ga ka go bona le mo sina da tsa ka nete ba ke ba eme ka mau ba tsage batho bana ba tshwagwe ba se ka ba ba tswa tokongkong ha ke re motho o fide jale yena o tswa ka ditokela dife he dikgetho le tsona dilaka tsa re duba he bana besa ke go ba batho ba ntse ba batla go kgetha ntse ba bua ka ditokela ke a leboa ntate
0: ke a leboa mme Thabo mamedi ke na le wena ntsong ena e mashome a mabedi re ya re lebile goreng ya bosupa mamedi kgotso
6: ntate ntate taba
0: kgotso natselang
6: ke ke le tsana la tsana ka mogotlo
0: ntate
6: ke qala fela ka ba phepi ba batho ba angwentse nene ya le fule bohloko empa ke ke tutira ana u tsheke senior superintendent
0: mafafa go jwa lo mogotlobe
6: a sa ga ba taba ha o mane mono botsa dipatlisiso tsa mathomo a bua fela ka ka dinama tse kang di jwa ke dinama tsane e le ona na go bane ba sena ntlha e hlakileng ya ona motho o bolauwe ka morago tapa go etsa etswang ha bua ka ditaba tsa go amega go e kang go jwa ke dintšha kapa dinye di batana jale ye nngwe di a gola nnane ke utlwa e le sekoloto ke ya gona motho eno a belaelwang ya sebileng a le ka pela legotla ke a gola ka ga tlhalosetsa ke monna ke mosadi ke moshanyana ke motho a dilemo di kae ee yanna
0: mamedi metsotso e lesome le metso e robedi re ya re lebile goreng ya bosupa mme he e na nako ke ya gago gore o kene lo wena o tshwaele ditabeng tsa rona ka jeno mo moeti wa rona e leng senior superintendent mafaufau mokamedi wa sepolesa sa Mafeteng a neng a re fa ka botlalo ditaba tsena tse etsaetseng ka mane ka Mafeteng tse soto tsa go bolaya ngwananyana mamedi kgotso
7: ntate Taba
0: nkgolo matanki
7: ke gopa botsa ntate go ke le polisa nna ke ne tseba o itsa ntho tsa manyesemane mabitsana magoa ke a
0: tsenemale
7: polisa gore na nna magoa ya motho yo na na lesitse e teng e fungwanwe mme bona e le sepolisa se ba futuritse ga kae ka yona gore ba tshware mongano mogo yo wa tseba o tswa ka ditaba ya bobedi bare ke tlisa go fogetiwa lesotho ke kopa radio re sotho ke e ya paramenteng ntse go tsama paramente go fetsa ka e se molao fa o ka motho a ya dumela go tla ka bua le diburi tsa rona mona a fatshe a isa go tla motho yo wa go fetsa ditsele o a re teng tsakelelo o ba le le tso go bua ditaba tse di tlhokang ke di tlose se di utlwa e se motho ya ka tello fona e se la tsela ha sa ya gaba ha sa hlaela le bana ba tlang ba tatile radiong mona ba ke ba be butle go kobeya molao motho ga nke metsetsi eo re tla tseba mopotsa dipotso a gabe dipotso tsa rona ke a leboa tanki
0: ya leboang gore matanki mamedi kena helo wena wa gelo ga molangwana ditabeng tsena tse gore ntse di tshwatla ka jeno mamedi kgotso
8: ke ntate modikeng go bana ka mona ka thabatse ka motseng wa tamana matlhanya ga e le mono ke ya ka ngwana enwa ke kopa gona batswadi ba ile ba etsa jwang ka ngwana enwa a tlhekiseditsweng ka thata kapo o a phela kapa a phele a gapeng e le gore na seponesa ba ile ka ba ya go sona ba se atamela kapo monyanyetsi ura wa geng go bone
0: ntate kgabane ke belela gore o sa tswa bulela ntate go ntse mona gore o ile a nyamelela batswadi mme gabareng go a fumana e se e le mofu ntate
8: a ke a leboa ke a e utlwa
0: tabanekeke
8: ne ke re fela na ba ile ka ba se atamela seponesa lebitsong la motho yo na nyametseng a tla jalo ke a leboa ga ke ye gagolo
0: ke a leboa ntate Mamedi ke na lwena he metsotso e

0: leshome le metso e tsheletseng re arabile horeng ya bosupa. Kgotso mamedi.
1: Ntate ka.
0: President.
1: Ntate wa ka kgotso.
0: Kgotso ntate.
1: Ke ntate Masilo ntate wa
0: ka. Ntate. Ntate Masilo, ntate Masilo ke a leboha ntate.
1: Aa ntate wa ka hantle ntle ntate eno a ntsa re o ngwana o shobetse ko ra ka sa batlisise ka thata hobane ha ona hore o ka bona nku re na ile kae e tsamaile le mang ya re ka morao ya ba e hlahe se sefe o tla tlameha o tsebe letho ka yona. Ke a gola ke hakalo fela ntate wa ka.
0: Ya lebona le Masilo.
1: Ntate wa ka.
0: Mamedi ehlile sena se follow ke sa hao ko go kene jolo ka ha e le mona mme moito wa rona mme Phumane a re phoqile kena he kgotso mamedi o ai e re ha mamedi a se a le siyo he baba re ke re gokagane jalo le senior superintendent re tle re mohlomong bogolo ke maikutlo empa he go na le dipotso tse ding tse pedi tse tharo a ke a tshwaele go putso tseo from mamedi a motseng tsona mme potso ke hlaile mane go ntate Tshehlana go tloa monana e ba gore e be maikutlo ya motho enwa ya bang rally na nomoro enana mga nomoro enana ebile na o fumanwe ha re gokagane jwale le senior superintendent mafaufau baba re utlwena o reng he mona mo dipotso di tobileng go yena mamedi metsotso e leshome le metso e mene re ya re lebile goreng ya bosupa re leka jwale he go gokana le senior superintendent mafaufau ntate mafaufau madume ha fele nate eya nate boholo ntate ehlile mamedi ha ba utlwisise ya motho enana monga wa founu ena a le fa batswadi monyenyetsi empa he ntate Tshehlana o ne a botsa fela na dipatlisiso tsa mathomo na go na le ntlha e tlakileng gore na motho eo o bolaiwe le gore na mmelelwa ke monna ke mohlanyana o go tlhotlhakise moo ntate.
2: Mmelelwa ke monna ntate obane se le motho a nang le mosadi
0: ntate.
2: Eya ntate ke monna
0: e nngwe ke ena ya gona dipatlisiso tsa mathomo na go na le ntlha e tlakileng gore na motho a na motho o bolaiwe kapa go etsaetse jwang
2: na o bolaiwe kapa na go etsaetse jwang.
0: Eya ntate dipatlisiso tsa mathomo na di supang na motho o bontsha la bolaiwe.
2: Ya gola ke pelaelo ya gore o bolaiwe ka jalo ka ya gola ke fa kesitse ona re mofumane a le boemong bofeng ntsela bašhaketswa le gona ga o tho o bolaiwe ebe motlhomo ona o tlhoka gore ebe re tlhalose ntlha ya mofutaofe.
0: Anate ka mokgwa o tlhalosang fela ke a kgone ba tla tlhakisetso fela gona ka taba tseno tsa diphuputso tsa
2: mathomopelaelo ntate ke go bolaiwe.
0: Ke a leboha ntate athe ntate mafafo ke bogolo tšhe ntate molalele e ne le taba ya thoholetso a re kannete le tswela pele go tshwelela maponisa a mang e tlhile le tshwere gantle ka mafeteng ka moo ntate.
2: Ke ntate mang wa tsho jalo
0: ntate? Ntate molalele.
2: Ntate molalele.
0: E ho jalo ntate.
2: Ke leboha haholo tlhomela se ke a lebanga.
0: E nngwe ke kgoroma tanki mwana botsana nomoro e motho ya neng a letsitse na ke ena yo a tshwerweng kapa go na le e mong e ka bang kapo le fumane na nomoro e le fumane na e ne e sebediswa ke motho ofeng na ke se ke nomoro e se le fumane
2: ka dipatlisiso di ntse di tswela pele ntate re tla fumana ona ehlile ke ya motho yena e a tshwerweng kapo tšhe.
0: Mohlomong ke o dikobelele ntate mafafao ka ngwa teng re tlere fe mamedi sethala sena ba ke ba tshisitse taba ena ntate ebe o ka phetela ka mantswe a reng re se ka gwana
2: o feta mola mesekiile obaa dikobeletse moe le sele ke ne se ke na na.

0: fiela ke a ga ba ba mame
1: a nda te ha o se o di otile ka nete re le bohe se ya bo sa ha nda te se bile no sona ditabeng tsa rona ka jeno
0: a ga ke le bua ho nonto ke le bua ho nonto ke le bona
1: mhm mamedi metso e le shome re ke re ya re bile ho re nya bo supa ke hlokomela me phumane ka mona hore o ntse ntsitsinya ka kana ha ke re moleke baba ke ukana ke ya mo fumana ha ke reportele
2: le ke bonyaka ke mo solo taba ena e traising ke bile mo solo o tletse babodi bona ba ga nne ka ba maitso a ka le a komiti ke si tlo ke a o go tsona ke ba se se ga se ma ma tlo o la la la ni re so a go pa le sa se fetla sa ma se so a re da se la ke zwina a se ke tswe a moele a ha ke na le di khatso tse tla me ho tswa mo no ga ga fara o ding ka ba ne ba zen ke ga pa mo tswa le so du o sa zo tsere mo la wa go na ba o re ngri ga di khatso tse le pa e tsa mo la ho o tswa a sa le o tswa ka 2013 mata re bua ga molao ona parlamente ba e tswa ya o kala kalo yena o tswa o kala kalo o ye le tegelele ha o ra o ira la nna ke tsebe ba tsotsa ba sa di goma la ba ra ga go go mola fara o tse ba bo ba u tswa di gomo ba le taba ba bola ana go se le kwena ga o fe
3: hantle ke tsatsa ba di tsatsa go nne go tsatsa ke wa tlhoi tsaba mpe ha ya go tuna le bo bo kona ba di tsiba shibidi ke ne ga ga bona o tlhoka shebile fela mo tso ga ba go tshisa ke yone ntse tse bentse go tsane ya ntse ga yona yena ntse tsane ya go go ya pe fela ba tso ba ha isi tsane ka le ba tsela le bokwa le lo le di ya le mo ya le ba ba pe lo fela ke ga go bua o go bona wa ka khumwe ka khumwe ke mo tso ga tsone di bo go di ka khumwe di bana ba politiki bana
1: mamedi metso tso e go bedi re ya re bile hore eng ya bo supa me he re se re ho kane ka ka teho lena me phumane re mme pa le go dumedisa mme o amohela lena no la go tlatela mmishana tabe mega jeno
4: nta tekea lo dumedisa le bangwe medi ba sea le moya sa rona se tla sa le sotho ke kopela tshwarelo ka bothata bo wo ke ne ke na le bona ba thekiniki ka phone
1: ka le bua mme e bile ka nana la go tshwaretse mme ka ke mme ditaba ke tsena tsa ka mane ka mafiting mme jwale re utlwe na mogatlo wa heno wa she hyphen ditabeng tsa mofuta ona seabo sa ona ke sefeng le gore monyana ga go sekena fela o ko tlhalosetse na mogatlo wa heno o thegetswe eng o se o kenang tabeng mme se bile re phetela ka baka la nako
4: eyandate gantle rona e tlile mogatlo wa rona ke o sebetsanang le ditokelo tsa basadi le banana barwetsana ka bokhutshwanyane mme ditabeng tse kang tsena e tlile re tšha re tshola gagolo taba e tsena ke taba e go utlwisang botlhoko gagolo gobane ke rutse re bua le bomme le bagwetsana gore ba ele hloko di batho bao ba kenang dikamano le bona jale go na le bothata bona ba gore ebe e ka re ke tla re bane ke mme le nna e ka re re tsietseng ya go ba le dikamano go ge e kenang dikamano le bathong ba fosaetseng go santse go utlwagala mona gore motho yona sephio sa gae e nele e tlhiene le go tlatla e ka re di re tloga ke mamela e o ipotsa gore na ngwana e o yena go ne go sena letho le neng le mo bontsha gore motho ena sephio sa gae ga se lerato ga kalokalo kore wa utlwa gaebe monna tere o tla ka founu na ke taba e jwang ntho e jwalo na ke ntho e teng ya ebe monna tere o tla ka founu gore bahele a batlelang mona mo sa tsebeng na motho o buang le ena na ke mang jale ke a gola boipiletso ba rona ke bona bone fela ba gore o eletlhe bo mme le banana bana ba rona elang tlhoko go rona le kena dikamanong le bo mang o ko o batlisise ka botebo pele o ka kena dikamanong le motho ena gona motho ena ke mang o tswa go kae o phela jwang jale o tlo tseba gore o be le gona o ka kenang dikamanong bane jale taba ena ga e se le tsena e se e beya basponisa tsietseng jale le mosebetsing o mongatangata onono o ka qeteletseng bile o santse o ama le batho ba bang ka gore go be le ditlhekefetso e le tse e tsagalang ke rona re tlameya gore pele re ka re kena dikamanong ge ke re sa fepele ko sheba motho wa o ithute ena gobane gona bele tsena e tlhile go gobe taba ya

0: ya thekisetsano ka batho e phahamisitse haholo di thotsa batho di rekisa ka ditjhelete tse phahameng haholo mme batho ba na batla ho bomme le bana bana ba basetsana ka tsela ya hore ba ba rata ba tlotla ba ho ba hohela ba tlo fumana monyetla eno ba e batlang ho bona motho ya le ho wena o tla mo bona hobane le taba ya leferao kapa ya ho utlwana ha bona ha se taba e tla ya ho nako e telele hobane motho yena o tatetse hore a tlotla fumana ntho ane a e batlang mme bipilese wa rona ke bona bone fela ba hore ha ke re batleng pele ho bona re kena dikamanong le batho ba fenyi le hore se se ke ra wela tlokotsing ena e kenana
1: le le shi haife me Phumane Makara taba disosa ke di feng tse hohelang basadi kapa bananyana ditabeng tse ka mofuta o
0: yao ke ena ya tlhokahalo ya mesebetsi ho na le bomme ba kenang dikamanong hobane ba shebile hore ba tlotla ba fuwa ditjhelete kapa ba phedisiwa ke batho bane ba kenang dikamanong le bona mme taba yona eo ke yona o tla fumana gore ehle e beya basadi kapa bona bananyana tlokotsing ya ho kena dikamanong tsena tse ba isang mona mo ba tla qetelletse ebile ba finithuwe ka tsela ena ho etsaetseng ka teng ke ntho e kgologolo e re nang le bothata ba yona ka hare ho naga ka mona ya tlhokagalo ya mesebetsi
1: mohlomong ga o se o akaretsa ebile o se o phethela ebe o ka di akaretsa ka mantswe a feme
0: taba ena wa tsebang data ke akaretsa ke gore e botlhoko go ba lelapa gobaneng o keke wa re ba lelapa ba bile le go tlhoka boikarabelo ba bile le boikarabelo agolo ka gore ga ba belaela e be ba ile bang ka kgato ya go batla go rona mogadi wa bona o go kae taba ke tla gatelela go yona gagolo ntse le eneno ya gore le goka ba ba tlhoka mosebetsi ela tlhoka go rona o kena dikamanong le motho o feng wa go kae o kotsire motho eno ka botlalo le gore o dula go kae kae tlasa puso ya morena mamang e be le gona o ka etsang e seng fela motho o sa mo tsebeng go gobe gagolo gona jwale o ele o ko eleng tlhoka go rona le kena dikamanong le batho baeng ke yona fela ntho eo ntateng ka e buang gagolo gobane taba tsena tsa thako le thekisa lena batho ehlile di etsiwa ke batho ka nako tse dintšhentse le motho o mo tsebang mme se le go fela ge e leng tlhoka go rona dikamano tsa rona ge di tsamaisa ka tsela jwang ya gore re be le taba e tlhokolosi gagolo ya gore re seke ra iphumana re le diphofi tsa yona
1: mme Phumane, ka lebaka la nako re leboa sebo sa ga mme nanong la rona la go tlwatelo he mosetsane le ka moso mme
0: ke lebile agolo ntate
1: mme mamedi ke ena Mofumahadi Mmamakgethe Phumane Makara yeo he ena ke mothegi ebile ke motsamaisi wa mokgatlho wa She Hive Lesotho gane a dipea jalo he mme tswenyana e mmedi fela re lebile goreng ya bosupa re bega nano la rona la go tlwatela mosetsane khutlo mona lona le tlhagisitswe ke Mathomba Mabaleha la tlhophelwa kgaso ke Meko Photledi mme ka dipamosetsa sa lemoya ya neng a o laolela kgaso ke Mahlakwana Kgwele ke baba nna yo kobetse lona moeng la ka lebitso ke Tlaba David Tlaba mme ge tabela o kopana le wamphato buisa lelanong le tshwanang mme ge ga jale ge tla suthelang Molaing Tladi a tlo re balla ditaba tsa go raya bosupa mme ge mamedi o tla ba le mamedi bo monate ba sa le mo sa Lesotho malenong a tlhatlhamang a e begotso.

sa o ratanya fa se kwana dita i tlotlo re tsuwa mo a i tlotlo re ngwana mme o le bepe ango re fela o shebe o re na ntho o e batlang ya bena o ka wa magetlo a sekete long has sekete ha i miss sekete o e batlang ya ene e tsejwa ku wena sebeletse ka thata e sebeletse ka thata e sebeletse ka thata

tla thudisa. Ha o lela ka hare ke le tseba le ke ke la fola. So she na o fihlela. Jo! A ke re jwa lo le party. A lu kimola ha le hahle. Tshele ka Maria na o re le telephone. Ona motho o fang ha ka re hotla loka. Ha yo a ke how to. Askis kwa na monna she. Re tle re mathe ngwana Maria ka mane ka ditsebisong tsa mafu. Re utlwe hore na ka jeno e be ke bomang. Ba seng ba re sile, ba le sileng lefatshe lena la mahlomo.

thabo ya dipelo tsa rona e fedile moqhaka o wele dihlohong tsa rona ka baka leo thabo ya dipelo tsa rona ha iyo. Jehova wena o busa ka ho sa felenya. Ke ka maswabi le kutlwelo bohloko sealemoya sa Lesotho se tsebisang ka mafu a latelang. Lefu la ntate Mhlekwa Sylvester Mokoma. Ya hlokaeletseng a mantshonyane ha toka ka la robonga Phupjane. Mofu ntate Sylvester Mokoma o tla bolokwa mantshonyane ha toka ka la 20 a metso e supileng Phupjane. O tsebiswa bohle beng ka mofu le metswalle. Tsebiso e etswa ke Letsitsi Mokoma e leng moena wa mofu. Lefu la Seabata Tlimenti Pitso. Ya hlokaeletseng a sepetlele sa Maseru ka la 6 Phupjane. Mofu ntate Tlimenti o tla bolokwa sehlabeng sa Thuathe ha Thuntshane ka la 20 a metso e supileng Phupjane. O tsebiswa bohle beng ka mofu le metswalle. Tsebiso e etswa ke Teboho Pitso e leng moena wa mofu. Lefu la Matlelase Ditedu. Ya hlokaetseng ka la 2 Phupjane. Mofu Mem Matlelase o tla bolokwa ka la 20 a metso e supileng Phupjane. Ho tsebiswa bohle beng ka mofu le metswalle. Tsebiso e etswa ke Tiedi Ditedu Alphonse e leng molekane wa mofu. Lefu la Nkgono Madillo Mamuelase Pauline Sefika. Ya hlokaeletseng Masuwe 1 ka la 3 Phupjane. O tla bolokwa ha Mashiane Beria ka la 20 a metso e supileng Phupjane. Ho tsebiswa bohle beng ka mofu le metswalle. Tsebiso e etswa ke Ntswaki Sefika e leng moradi wa mofu. Lefu la Mme Makatiso Jeanette

mona harena motsi o tiang empa re batla o tlang ho hlaha ho ba re ya tseba ho ba mohlantlwena ya rona ya lefatshe e kang a motlotlwane e senyehang re na le le aho mahodimong e le ntlo e sa kang ya etswa ka matsoho a ngwana mo a ka mantswe ana se ya le moya sa Lesotho se tshedisa bohle ba hlabilweng ha bohloko ke tsenene ena ya lefu re sentse re re holona tshedise hang ke hona me le iphumule meyogo.

rekisa moriana ka stock, o rekisa moriana ka bomong, ha rekisi moriana ka stock. Ka mane ka thabatsa ka rena le ntate Sello, rena le ntate Kokoropo ka mane ka mogotlong. Ka bothabothe rena le ntate Together, rena le office bothabothe room 4 Hapolosa. Re boetse hape rena le office Hlotsa mahong wa hometown ka morao ka mona ke office ya Global Care. TY re sebeletswa ke Methandi, opposite build, to rekisa moriana ka stoko le ka bongwe. Ka maputso ka mane re na le mo rekisa ntlo ba kheo di bakeng tse ngata tso ba itshukudi ba sebeletsang ho tsona. Ka tiatianeng ka Hlotse ka mafiteng hohle ba itshukudi ba bangata ho tshona ka bothabothe ka kwana. Jwale ha bo batla Global Care hohle mo bona rekiswa meriana ha o thola Global Care le CEO ke monyetla wa hore o botse morekisi rona Global Care e ka ke batla Global Care a tlatse ho fa Global Care. Dinomoro tsa bo Global Care ke 0963 968 2800 63954 6255 0663 964 954 6255 6255 A re ke utlwe ka ha o ntse o bitsa nomoro tsa nka tla ka phafa ka ho paqamisa ha o di bitsa nne ke re bana shape ha o bitsa ka pele ke wa wa wa ha o la ke re o re etsa jwalo re le ba mamela jwale re na le office ka mane ka Welkom re na le branch bo boholo ba Global Care batho ba batlang Global Care ka moo ka mojondolo ba e fumana Welkom le Gauteng re na le office tse ntse pedi. Batho ba batlang stoko o hohle mo leng hona teng o tla se fumana mono. Ha rena batho ba tlwang ka moriana ka mona ka Lesotho. Ha re batle batho ba etsa jwalo hobane a ke re bile re ba file di office ka mona. Jwale ba ba le ya ka mane ka mona botlo le motho a rekisa o reka 80 rand. Ka mana o reka 100 rand. O tla rekisa 150. E le go jwale ba shebile commission. Ya ba shebile hore ba rekile sonoka 80 rand. Ba tla ba etsa commission e ngata hobane moriana ke 150 ka mana. Jwale ba ba le ya ho reka mana ba tla ka mona. Bothata bo teng ba hore motho o tla a fihla Lesotho mona a fihla stoke moriana Hlotse. Ha botswana o lo sebeletsa kae? A hla o sa sebaka se ka ga Hlotse ka pa se ha e motseng kwana. E ba o fuwa moriana. Ge tlo makala go tlo so tsena motho a kisa ntlo ba ke yo kae kae so solo ge sa motsebe. Dibukeng tsane tse se Gauteng le Welkom a le siyo. A the motho eno ga tla mfumala Lesotho. Jwale se ka etsang jwalo ge ka moriana mo bulala nnete ya sebaka seo di rekisa moriana ho sona o nkutlwisa mmeleketseng ee go lokela go ba jwalo ge tsebeng re na le vaseline e sekwaelo se se putswa lebaka la rona ke gore vaseline dikwaelo tseo re di sebedisang ka metlha tse tala di ne di le seo jwale re eme nako e telele sa bakeng ya odara dikwaelo di sa fihle ga qeteletse re sebedise sekwaelo se se putswa batho ba thole vaseline jwale go na batho bangwe ga ba fitlha dishopong tsa rona le go baitshukudi ba batla reka vaseline ga ba thole sekwaelo se se putswe ba ya ba ereke ba ga se a Global Care e ntse e le yone eno a Global Care di-vaseline tsa rona di Vaseline ya rona e nngwe, aqua cream ya rona e nngwe. Jwale, ho ka etsahala ka nako engwe o fumane Vaseline moo, go na le Vaseline e na le stikara sa ngwana. Ha a thola stikara sa ngwana ga e na mafiri ha e na ngwana. E na le ngwana wa moshengana ya bitswang Runa. Foto eno e mono ke ya ngwana. Jwale, bonkgono ba utlwisisa hore ha ba bona stikara seo se, ha ba bona stikara seo se na le ngwana. Vaseline e tlo tsa ngwana fela ha a tjhentjha leleri. Ha se le bona ba ithoba mangwele ka yona. Bonkgono ba ka ba ratuwa e ntse le yona eno. Ka machacha ka mane ke a tseba ho bonkgono ba mametse haholo nna ke bala hlaba ka mamela rona radio Lesotho mme sna sa Lesotho kana ko ena ya Global Care organic remedy jwale hanke ke utlwe batho ba sa Global Care ba di bakeng tse itseng ba ke ba kene mana ba bua le nna jwale ke tla ho bona ke tlotla keng ka mapaki mme re lokela ya ka qutheng re long ka mapaki ya ka qutheng bekeng yane re lokela ya ka qutheng re lokela ya ka mafteng re lokela ya ka qwaqwa ge dibaka dingata hampetse go lokelang ya go tsona re lonka bopaki ba Global Care so le ba utlwisisa gore ge a dibakeng tsotlhe ga e sole re bia kwana re hangata after dibakeng tse ding ke ona batho ba le re bia ba bangata eke jwale go na batho ba reng ko ba le re bia ke ga eso jwale batho ba heso ba bitsa nna ga e jalo le re bitse ditrekeng tsotlhe dibakeng tsotlhe re tlatla go lona ke kgonang batho ba le re bia le batho ba le re bia mme ke le re bia ke amogela jwale ke le re bia ke amogela jwale mo tshwene mono ga gona ntho e ka bang ra etsa ee jwale batho ba le re bia ba mpitsa ba re ketle ga ba mpitse o bana ga e so le le re bia ke tla nako yotlhe ge ya mo gotlhe mo re bitswang teng ka moo ka thabatseka re bitseng baratiwa re tle re tlotla reng ka bopaki le ka mono ka mogotlong.

0: sale ke fitla mona ka Christmas ntse ke batho ba mogotlong a lempitse batho ba tsaka lempitse tsaka fela ga tla go bitsa
1: be re yana se ba bitsitse
0: be re ya ga ka magatlo be ke fitene ntse ge ile be re ya e bile ge ntse ga tlamela be re ya hape hona jwale e ya mme be ga ntse ga tlamela ho ya o be re ya ke ha eno o ne bile ke ile hapoka
1: oh
0: ka ile ha letsipa yes
1: ba dumedisitse
0: ya ke e ya me ke ba dumedisitse khilong ga mapaki a batho ba ga manole global key organic remedy shwele wena mme ona ona ka notlo ga key mm ya ba mwezara ke ta
1: uvetsa ke ke ta ubitsa khilong ga mapaki
0: okay ha hone global key re bitse tseba hore ha re le ka mola ka sahlanyana ha mmadi gene ge lo bua le mme ya reng ngwana wa ka o ne a dula a re ka mpeng go tlhokwa le modinne ke moshanyana e ba ke mo fatlo ba ke ngwana ha isa la follow fela ka jene re bujetse sekolong sa ma Thomas a St Felix re ikemela fela ga bana ba na sekolo ba le bangata bise re bana ba sekolo dumela ntlo go tlo fa vaseline ga fihla fela ga tla fana ka vaseline ho bana e bile ga ba kolota ba ne ba le bangata mme go tlo gotlela ga ba fe hape ya ba e ngwana mo wa sekolo o re a ke ba botsa ga tlo ba ke na ke ene le ntwe ene mpempe tsira fela ka bongwana bohle impendwe e ntwe ene mpempe ya baba ke hono enwe la mosadi a ne ke papatheya o no papatheiswa keng a ne ke o tlifela go ke baleye e ba ke fuya ntwe ke re jwale a ka faola ha ke se papatheya ba ra sekolo ba o bua nnete le teacher sekolo mmona ona ka nyamela fela aba sa tswa tla singa puruletsa baleya
1: haibo
0: e hle ba tswa tso furuso ke global kyo jwale ka mapoteng ka mane re kile ga bua le motho ya re ngwana wa ngwane se o na a ge a bana tlo ba ke wa fola jwe re se re utlwe o laneng a papatha o fodiswe ke global key organic remedy ngwana ya no fedi botlhoba ka mpeng e nwa neng a papatha na o fodi bana ba no ba tse ba ditaba tsa bona hey global key etsang e mong sa re nna ke swa ke le thaka ya le fodisa nna ke swa ke mala nna ke swa ke nyako ke swa ke sefuba ke global key wa simogena wa sefuba fela mmedieketseng batho ba utlwa ka ka ha e retetswe ka selemo seno seo covid neng re tlhasetse ke morena wa sefuba fela ga se wa sefuba fela ga ya gathetsane gape bekeng yone ena ka mona ka matamong ga kopana le ngwana na a motšhabelo ka nna le wena tsena areng ke notho ke motenya go feta masapo wa ka dinama tsa ka di imetse masapo ka magetleng ka mona ona bohloko ya diphiong kwana ya ba ke yang a keng engwe ya ntho ya private mahalsukman yone ya re ke na le bothata ba diphio ga du diphio tsa ka di hlefohile e ba yena ga sa bua ka bothata bana ba mokokotlo o sa bua ka diphio tse hlefohileng e ba bile ke no a global cure mme mafe wa tsa ya sala ke fola ka nako eo le ka jeno ke ntse ke fodile ke ne ke sa no global cure gobane ke ne ke utlwa otho ke moriana wa sefuba ka makala ga ke utlwa felo se o sa bue ka sefuba fela o bua le ntho tsena tsene ke ga nke ke enwelele mafuana a o a tseba ba ke a fola shwele wena o emetseng ga o sa netlo ba ke yokane cremedy nomoro tsa ona ke 5900-0013 le 628-2820 le 063-954-6255 tlo ba ke yo ritelwa ke Dr. Thabiso Mtshatso o na le global cure o na le aqua cream o na le vaseline wa kgethana wena o hloka o sebedisang ha e bona bothata ba
1: natla ke ka poela ditelo le
0: yona I mean vaseline wa yetsa
1: o ya itjwa
0: o etsa vaseline o etsa aqua se wa qala di eketseng hey
1: pepe a ke ne ke go buisise hore ene kwa le le ga pusha tse pen aqua se le vaseline le ni ntweza ho tlotsa molomo go goloni jwalo hi ya
0: kula tloba e na le guest house wa hopa e na le dikoloi tsentle tse he re swa ka ntle ka mabetsa ga le fa ufa mme wa ka
1: wena
0: ha go ikhetsa no batla tsa maka
1: o supa fela
0: ke ga o hanela ga go salva ke la ha
1: nka ho etsa na bang le ka nka moela ka ba mwana go
0: e ya mme e di jwa dingata ke re mo hona global farm e di jwa dingata
1: e no tsa tshia ke shukudisa di jo di ditengisha
0: di jwa dingata mo no hola longwa mogolo longwa pone longwa dina wa di nkudinga ta di di go
1: mo o tsona global farm ha
0: e hona global farm
1: e lo mo tsana le mo hloki mo
0: ba bangata ha ho hlokolo yena tloho
1: e ne ke
0: ba ntse ga sna la ba hamala ba kudang dipudi
1: ka nete
0: e ya
1: ke ba humollanga di
0: ke re me wa ka la ba hlatswa monga ka modontse ga ba batla a ke wema ka maudi le tsalo hlapi le moriana
1: Ke mo
0: botsa gona ke 5900003. Eh ya, ke mbe la botsa. Ke ke mogiano kwae. Ke yena segitedi se ritelang ka mahlale le boitshepo.
1: Yeah?
0: Global key organic
1: cream. Ha so ke le fa yo.
0: Ah, e mme ka ha so mbe. Nna wa ke la ga ke le.
1: Lona lele.
0: Ke tlo bua neng vila ke le tso phema
1: ya. Ke phema vaseline ka nnete. Ke mo dampele, ampele fa le la phema vaseline ke ba tlo go bua bo.
0: O re letsetse he wena momamedi wa sealemoya sa Lesotho e le hore o tlo tsebe

Momamedi wa Selma Salosotho ke o dumedisa palo nya buka ka jeni ya o dumedisang ke magauhelong kopele buka o rentseng re bala e bitswa go ke malebela ga engwe le tsoka ba gabane bo boholo ke ntatenta ye ga makau ge ntse re tswela pele ka pale go tshwa ya bone e reng ke tla mo sebeletsa ka dikobong ntumelle fela ke tle ke o balle mo re ileng ga a gwana le wena nako e fetileng le qephella mashume a mahlano a metse medi me mo re gwane le wena ke mona mo mothweng ba hata mehato e seme kae ntshidiseng a bua ntate moholo rupa o nkotlile hantle ke utlwile ke dumela hantle hore le bana ba bang ba o tshaba le bekebeke mme seo se tla ipaka haufi o nkotlile ho ke utlwang hore seatla seo sa hao se entse hore ho tloha hona jwale ke o rate jwale ke o kopa ntho e le nngwe nkgauhele fela hore o se ntshubedise ke tla lokisa sohle molemong wa ho atleisa mokete ona wa rona le wena e tla ba ntho e jwang ha di folaga di eme e ba batho ba se ba utlwa ho thwe o se o tswile ka la phologwaba re ile ga gwana hona mona mo mamedi nna re tlotswela pele ke ne ke sena morero le o monyenyane fela wa hore ke etse qeto ena yeo ke etsang jwale ke rupa yeo ke mengwa ke diketso tsa hao mme ha ke sana borapelo ho seng jwalo tlisa molomo ke tle ke tsebe gore ha o mphoqe ntshidiseng a inahana ka pele ya ba o kwenyeletsa mathele madi ha ho ntho e bohloko ho feta hore motho a etse ntho e seng pelong ya hae le ha ho le jwalo ntho yona yeo ya ka ya etsa hore rupa a thape teng ya re hoba a theohele la bobedi jwale a qala ho tlohela letsoho la ntshidiseng le neng le se lebile leopa ke ho tiswa ka thata hore a se tshophohe pisano ya e ba teng jwale wa motona a kakamala ka ha nako e ne se ile rupa a bua le mogwetsana wa hae hore ba ke ba yo reka kwana toropong o ne a bile a supa hore e be letsatsing le hlahlamang empa ntshidiseng a kopa hore ho mpe ho fete leo jwale ba tle ba e ka moso ba a go hane ho le jwalo diphahlo tsa tshintshe le tse ding ba tla ya direka ka labone ha o feta ho sasa ka le hlahlamang ntshidiseng a tsoha a itukisa e sa le hoseng a ba a kopa batswadi ba hae ho mo dumella hore kgalo toropong ho ya lokisetsa lechato.

hore na o ne a ile lokisa enteng mo a se a hlalosa mme o bile a bua a hlokofetse a re o hle o reke sehlahla se mona sa lona sa moriri ho ba jwale ke mona o nketseditse mihlolo wa deula moriri ka ofela ntshidiseng a mosheba fela a tswa a tsamaya ka tsatsi le leng ha ditaba di ntse di senyeha ho ya pele o ne a kile a anela motswala wa hae dropu sehloho seo a ntseng a se rerelwa yeo a re a tle a ke a mmone ha nako e atametse ya hore ba tiise lenyalo o tla ke a leke senna ntshidiseng ha a fihla toropong a fetela modimposo ho motswalae tseo a ileng a di bua le motswala yeo wa hae re ke ke ga di manolla empa o ile a tloha ho yena moo sefahlo se edile a fihla hae ditšhetšheng ha le kena mobung a sa reka hakalo ho esa a boetse a tloha hae ho sa gotha diphoka a ya ema lekgalong ho emela bese e tlatla e pepile rupa ka pelong teng a bala dikgutlo le dikgutlwana a ntse a re ha se kampa sa pitla ha se kampa sa pitla rupa le yena o ne a hlile a diraha ho ya ema lebenkeleng ha ga mabanta e le hore a tle a tshware bese ya pele hang ho ba a eme seemelong sa makoloi moo ha fihla motokara o leba tje ntho e majabajaba hakalo rupa o na so e bone ka hare e ne e le bahlankana ba bararo ba dinyoronyoro ha ba qeta ho feta ba emisa koloi ba itshebisa kwana le kwana ya ka ba batla ho hong rupa a utlwa pelo e nngwe e re a ba kope ho mo palamisa ba mo behe lekgalong moo a ilo fumana morwetsana wa hae teng empa e nngwe e ne e hlile e mo hanela le ha a ne a sa tsebe hore na hobaneng ho se tsebe ke lefu la kgogo rupa a ba atamela a kopa hore ba mo behe lekgalong hankesi a re ho na le motho ya ilo tsamaya le yena hona moo ba mo dumella ho kena ka koloing ha koloi e se e le tseleng bahlankana ba ne ba qoqa ba natefetswe le ha rupa a ne a sa fumane hantle hore na ho qabolang ke eng tabeng tsa bona tseo boholo ba tsona e neng e ka di a kobisa ditaba tsa senya ha ba atamela lekgalong rupa a boetse a kopa hore haeba ba ya masego ba mpe ba nke le morwetsana wa hae o lekgalong o ya masego le yena ho ya reka diphahlo tsa letšhato rupa a bona ntshidiseng ya ba ka thabo o re ebile ke yane pele mane mohlankana ya neng a dutse ka pele pela moqhubi a hetla a sheba rupa hampe fela a re o tseba kang hore morwetsana eo wa hao wa di hloka diphahlo tse tseo o di peretlisa moqoqo wa ema ka ditsela tse sa tlwaelehang moqhubi yena a tshela mafura ho rupa a bileng a nyaroha koloi ya fihla ya feta jwalo ka setsokotsane mo ntshidiseng a emeng a mo sheba le yena ntshidiseng a mo bona ka ha rupa a ne a le ka lehlakoreng lona la hae jwale ya tsubella ho methinyeng e mebe hakalo e neng e feta ka sekgahla seo batho ba neng ba ema matlotlosiane ho e sheba rupa o re ntheo le ngwana mona he banna ke se ke ka siya motho yeo ke tsamayang le yena ke rupa yeo a bua ka letswalo le phahameng ke ka moo sepalangwang seo se neng se thakgola marole ka teng a bona hantle hore se tloha se polana letšhato le mohlola pele karabo e hlaha rupa a utlwa kwatla-kwatla ha a sheba motho ya dutseng le yena setulong se ka morao a fumana

se a mo supile ka go tswana sa gogo molomo wa sona o le motho o re tsho yaane ya pela mokhubi yena a boetse a hetlile a ntshitse baenete yeo mahlakore a yona a mabedi e neng e ka lehare ka bahale jwale motsu wa yona o tswile jwalo ka ntlha ya lemao le yena a ikokositse e supile hantle sefubeng sa hae o tla re sella re se re o bone e seno ba o bona e ka re banana bana bao o ntseng o ba etsa matuno mapesa o re o tla chata le bona ka sheshe re patale monna re tswe re o theola hona mona o yo chata go boetse go kgaguma yane ya supileng go paka baenete go pa a hopola gore o na le tšhelete e sa tšhintšhe hang ka sepatšheng e teng e ne e le dipampiri tsa maloti a lekgolo le makgolo a mabedi fela ya ba o ntsha lekgolo la maloti ka sepatšheng o le fa ya tshwereng baenete o busetsa sepatšhe ka pokothong yeo a e tshwara a e bontsha moqhubi ba tsheya ka o phoka hang ba re gwaqa monga baenete a e bopapopa a betsa gopa ka yona mahlong mona nka tshila tsena tsa gago wena koloi ye o nagana gore e tsamaya ka mosese gape ga o sheba koloi ye e rekilwe ka bokae ge e reke ka boturu e be wena o se o tlo bega digao tse putswaputswa tse mahala o sa patale leeto leo o tla renkisa lona le lelelele gagolo ntate re fe tšhelete re tshele petrole le go ja reje gopa jwale a tsiele gona leeto leo go buang ka lona ke lefe go fapana le le ya masego mokgobi yena o ne a jahile fela a sa bui mmogo le monga sethunya monga sa bole a mmitsolola gagolo fela a nto mo gagomela gore a tlise sepatšhe le tšhelete yotlhe e go yena rupa a tlalolwa a ikomanya gore na ga bese e ne e ntse e tla o ne a kenwe keng a ipotsa e seng ka dikete tse tharo tse ka sepatšheng empa a felelwa ke maatla ga a gopola mašome a mabedi a dikete ao a ntseng a tsekela ka ona a sa tsebe gore na o ile o sebetsa eng ampa a ne a rata fela go ya bontsha ntshidiseng gore yena ga a sebetse majwe o sebetsa tšhelete monga sethunya le yena a tswa molomo jwale abutie ke bona e ka o nagana gore ke nkile motšhana gabologo ga rialo a e tlaisa lefestereng a supa godimo ya kgotlola nthwane magalla a gwasa ke lerata la yona rupa a tlola ba mahale fela ba re a dule fatshe sefuba sa hae sa kututsa ya ka leba le futsuwe ke phakwe a nehelana ka sepatšhe ba se bula monga baenete a bala tšhelete a hetla rupa o ne a se a hatile mokotla wa hae o toboketswang dikonopo ga o bulwa le ha o kwalwa mokgobi a botsa Dick na se kukumile sepatše seo mntaka baba pele yeo a araba ya ba monga sethunya o re sepatšhe se kukumileng se teng e seng seno ba matlama go bula mokotla wa dikonopo mohamedi e re diteba tsa gona re tle re di emise gona mona sebakeng sa letsatsi ena re tla boela re tswela pele ka tsona ka moso gopola gore bukeo re ntseng re e bala ke malebela re ngweletswe ke ntate Ntai Gamakau nna lebitso la ka ke Magaui Helong Kopele ga re boela re kopana gape re tlo tswela pele ka diteba tsena go fitlhela ka ena nako eneo ga e be kgotso.

Mosotho wa heso lentswe la hao le bohlokwa. Mmuso wa Lesotho ka ofisi ya tunakgolo o memela mokeng wa pele wa boikarabello le tlaleho ya tshebetso e leng Accountability Summit o tla tshwarwa ho tloha ka la pele ho isa la 3 Phupu 2026 Manthabiseng Convention Center. Tloho o buisane ka kotloloho le baetapele ba hao. Re aha setjhaba se matla ka boetapele, boikarabello le phano ya ditshebeletso tse shebaneng le diphetoho. Eba karolo ya mmoka ka ho ba teng moo. O shebelle ka kotloloho ditsing tsohle tsa bophatlalatsi ka re ho naha kapa o ye ofising ya mmusi wa setereke sa heno. Ka la mashwa mabedi a motso o mong, ho isa la mashwa mabedi a metso meraro Phupjane, ho tla ba le mmoka wa boetapele moo mmuso o tla hlahloba dikatleho le dikgoqetsane tse bileng teng tshebetsong.

0: Jesebele le haine le haine le se sekalo hona le taba yo ke ratang ha holo ka yena mosadi yo o ile a elelwa ngongorewo ho molekane wa hae a elelwa bohloko bo tempelong ya monna wa hae a ba a hlokomela le hore monna wa hae haje mosadi eno ha sa elelletswe taba tsena a atamela molekane wa hae a re morena waka ha o je keng morena waka hopola o morena morena waka ha gona letho le ka o hlolang ya ba monna eno o qetella a tshollela moya wa hae ho mosadi wa hae ho latela katamelo yeo mosadi wa hae a ileng a matamela ka yona mamedi wa sama sa lesotho ka mehla ho thwe monna ke nku halle empa ke re tshe monna o llela mosading yeo a mo hlomphang ha mosadi a ikokobetsa monna o tla llela ho yena gena le nnano le monate lenano le tlang hwena la bobedi le leng le leng ha gora le ya borobong ha e fitile ka metsotso e mashome a mararo
1: pirima
0: fitlheletse gorenyane ya leshome le motso o mong bontate le amengwa tlogong mona ke moo re tshotlhang ditaba tse amanang le bontate ka kotlologo banna ba tentshana tsheya banna gotla
2: Hodimo dimo kwa na mothapong wa loti hodimo dimo mogotlong thialala sedirekeng sa lebitso le fane ha ha bo batlokwa e senggala hadi se ho selile ho akete kwa le hlana hlana ke la motima hla ha ho hlana selwa o no tse ba ho tswalwa basotho ra basotho ke reken St Martin's Mission ka la le shume le metso e tsheletseng phupu tsabeletso e tla simolla ka sehlabelo se halala lansa misa se tla etellwa pele ka bogabane ke Bishop Joseph Mopedi se phamola ka morake reke di phamola di tla kete ka le ra basotho le lelapa le baneng la madingwaneng mo mokete o tla etellwa pele ke morena wa sehlogo wa madingwaneng morena qetho sekonyela ho tloha ka hora ya leshome le motso o le mong letsatsi le hlahlamang la la leshome le metso e supileng phupu teng diphamola di tla amohela lesotho ka moka ketekelong ya naha ya letsatsi la tswalo ya kgosi ra basotho pizza house hona mogotlong mokete o tla qala ka hora ya borobong hoseng menyakwe ya setlokwa dipina le metsiko e tla ba le lomolo mosotho se ke wa romeletsa tlo inwese ka nkgo ha ngwale e giba tantang e gangwa ke lerole ha dinonyana tsona di tla be di dula batho di re ke difate le ya mengwa bohle ka dikhutlo tse nne tsa lefatshe tele ho ya tsho metshechane hola le bofe la basotho

dingwana o ya makhasa empa jwa lehle o bare o ratana le moshanyana yane wa sechutso ha ile la bone tsena la bone la ne rapelo le o ka lona bo mme le bontate ke a se bahle le ne le hlile letswile ka magalo mono le ile dikerekeng tsa lona le ile diputhehong mo le mona a tento di popa jwale mase a bata ena ke mase a bata ka nqena empa hela o le jwalo ha o theletho ha o ishe bana kwa metsotso e dula hantle fela ho emekae e robong a re furaletse jwalo hore na ya rona ya borobedi mo re yang teng ke mane hore nya leshome nna le wena mo re yang teng ha re tloa mona ha re tloa mona nna le wena re le ba hore nya borobong hore nya borobong o tla fumana jwa o tla kopana le ditaba tse phethelang tsa letsatsi re ha re tloa mono hore nya borobong a mo tla kopana le ditaba tse phethelang tsa letsatsi nna le wena re nkankane re ye mane hore nya leshome hla ke a kopa mona teng ke a kopa ke etsa thapedi ke re se ke wa ntloela hobane ha o ka ntloela ha ke letho ka ntle ho wena ha ke bua nnete mona teng ha ke letho ka ntle ho wena ka baka lena le amang tsa male nna ho fihlela mo leng hore re tla arohangwa ke nako teng le teng o tlonke wa mphato ya ka lena mo diketse kwana ho fitlhela le ena mo a tla rwana le wena o na teng wa tseba nnete ya sala ka ntle ho wena mamedi wa selemo ya sa lesotho ha re letho ya ha o le tjena ntumelele ke tle ko fe jwalo ditsebiso tse akaretsang ke tle ko fe fela jwalo ditsebiso tse akaretsang tsebiso ya pele eo ke e tshwereng diatleng tsa ka yona e baleha tjena re kopa bomme bohle ba ne ntse ba thuswa legal aid ka maintenance mme se ntse ba fumana tjhelete e jwalo e ileng ya emisa ho kena di-accounteng ho tloha September 2024 hore ba itlalehe legal aid ba tsebe ho thuswa ho ba tjhelete e ntse e hulwa le kopuwa ho itlaleha ofising ena ya legal aid hanghang ha le fumana lengolo lena ya etsang tsebiso ke mohlanka wa hao chief legal aid counsel ipona hatse mo ngwaneso ofisi ya morena wa sehloho matsieng e tsebisa dikomiti tsa ditikoloho tsa moetlo matsieng hore ho tla ba le phutheho matsieng ka la 20 ya metso e mehlano Phupjane selemong se hodimo ka hora ya borobedi ho senya tikoloho ka nngwe e emelwe ke modulasetulo mongodi le ramatlotlo tsebiso ena e etswa ke ya emeng lebitsong la morena wa sehloho matsieng ofisi ya morena wa sehloho matsieng e tsebisa marena boramehlape le badisana bohle hore ditlhaba tsa matsieng tse ka setereken sa maseru le mafeteng tse ka maloting di tla kwallwa phudiso e sale e le letobo ho tloa ka la pele phato selemong sena se hodimo a phupu ka hona ofisi e lemosa marena le boramehlape hore ha ho diphoofolo tse lebeletsweng ho bona ka ditlhabeng tsa matsieng ho tloha ka letsatsi leo ditlhaba di kwetsweng ka lona mehlape e tla fumanwa ka ditlhabeng ho tloha mohla di kwetsweng e tshwarwe e kwallwe sekete sa morena a haufi mme pele qeto e etswa ofisi ya morena wa sehloho e tsebiswe ena tsebiso e boetse e etswa ke ya lebitsong la morena wa sehloho matsieng mona ho tsebiswa ba hwebi kapa baemedi ba bona ba ngodisitseng dikgwebo seterekeng sa maseru ho tla ntjhafatsa ditokelo tsa ho kena marangrang hore ba tle ba atlehe ho sebedisa marangrang a rona a dikgwebo ngodiso ena e ka etsahala ka marangrang ho businessregistration.gov.ls kapa lekaleng la kgwebo bona ba lebeletswe ho tla letse latelang bakeng sa boitsebiso boitsebiso bo nakong ba naha kapa bukana ya ho eta e nakong ngodiso ena ke mahala e etswa ha nngwe fela ela hloko hore ditereke tse ding di tla latela bakeng sa dintlha le ditlhakisetso o ka letsetsa nomorong ena ya 22 32 66 47 di ne di le hakana tsena tse akaretsang kajeno nnete kore o tla boela o kopana le tsona buisa horinyane ya leshome o tla bo sontso o le malala a laotse ngwana mme hore o tlo di fumane di le jwalo o tla di fumana di le jwalo era o le tjena ke tle ke tswele mona fela ke potele ka nqena ha ke batle le o ya hole ke potela mona fela ke tshwara gauta ka letso ke atla.

I'm going to go to the hospital.

0: ba be di re le kane ha re le ba be di re le kane o ra ro motho ke masinyelele go lo ha ile la bone le halalela nje bitch posa sa buisa le fatse le tla tshwaya jwalo letsatsi la twantsho ya dithethefatsi le thekiso le phitisetsano ya tsona o sasa
1: ne o saidi na le ngwana
0: e ke rata fela hore ha ile mona le fatse le eleletswe hore taba ena ya tshebediso ya dithethefatsi e impi ha kana e ngata ha kana le fatse ka
1: kakaretso
0: ke tlo fumana hona ha ile hosane ke dumela le o tshepa hore kwano se ya le moyeng sa Lesotho ditaba tsena re tlatlhe re ditshetshethe kwano ka mananeo wa mang a se ya le moya sena mme re tlatlhe re fumane hore na hantle taba ena ya tshebediso e mpe ya dithethefatsi e kolla kae mabaka ke afe a etsang hore batho ba sebedisang dithethefatsi ba bona hale ba di sebedisa ba di fumana kae ya ho tle jwang hore e be ka ha rona ha ya Lesotho ke ba le dithethefatsi tsa mofuta o di fumane ya o sena di feme tse tsa mofuta o jwalo tse molaong ke nnete ke la ka bona hore hona le batho ba ileng ba tshwara mona ha ntse re ya o dimo le tlase le marangrang hore hela ha e ka batho ba ne se ba raile qhebe hona ka gana ha ka mo ba se bile ba hlaisa dithethefatsi tsa mofuta o tje mme ke la ka sa fela hore nna le wena ka jeno o ka kene kwano nomorong ya rona ya mohala ya +266 599 93 re ke re tshotlhe hore na wena motseng wa heno mono sethethefatsi seo bonang se sebediswa haholo ke batho ba batjha ke bonkgono ke bomme ke bontatemoholo ke sethethefatsi sa mofuta ofe haeba batsi ba matekwane batho ba batjha hore ebeng re bone boholo ba bona ba se bile ba tsamaya moleng wo
1: mosweuo
0: tla tsho hore na ha eno o bonetlile ba e le sefe se ba se sebedisang ka sekgatlha e lo gore setswa
1: kae
0: we e tla re boisa usane
1: ha
0: re di fumana taba tsena o tlo tsebe hore o kopanye 1 le 7 le 3 jwa le di ufe le show e tla re tsebe ho bona hore na taba ye re fenya jwa hobane ena yona e re senyetsa boka mo sore le naha e senya bana ba rona e senya ke re jwa le e pele ke banana ke bashanyana ho a tswana
2: Ke o pa ka o re fiyentse thi.
0: Go bana ona mo ileng wang ha e tshekwe le
2: sotho. Ha ona mo e rekisang

0: tenta hela
1: wa ukwa
0: he ba thoge kene ka hang re tshwere matswa tletse
1: eh
0: mohlomphei
1: mohlomphei he ke ntse ke le tempila ha o mona
0: ka thaba ka utlwa monate mohlomphei wa ka taba di lukile he ho sane fela ke tsona ngwanetsi
1: amen
0: a go tshe ke hides ke bitso la se kgolo
2: ge ka tsere mo se kwala kwala
0: eh ha kwala kwala dinewe
2: emi ya
0: emi se hlelo ka sama ha fi ntate
2: Mfakwala bale se mkwene mwote.
0: Kanne te mkwene akia lebo ha. Mkwete
2: kwa. Mdate madike alba je.
0: Mkwene.
2: Si mdate madike wala njida atini mese.
0: Liba ke mou madike wane anjile atwale nchofati.
2: Anjida atini mese liba ke mwala madike wane wana. Hira mbatu. Hira mbatu. Wala ba mutu yo wana bezi wambanda.
0: Wana ba mutu yo wante madike wane.
2: Hino.
0: Kima nga ba wute madike wane hante.
2: Motho mo di mo a go wa galemela sputu gopo o etsa wa ya hela bana ka feng
0: le hana ke bana ba le ba ke mo ke bana ba dile mo di kala bang kae ba seng ba qadile taba ya matekwane
2: ba tshwana ka o fela magula ya le ka o fela
0: mukwena yo
2: ai kwala bana se bia se bia fela mme
0: kwa re galemetse re bile re tetse
2: la le ntle ke mo la o thiki a se mo la ri ke lo mo la o thiki Boukeni.
0: Eh?
2: Boukeni.
0: Boukeni. Eri karavan. Ilo mo sa ka di ka.
2: Eri karavan. Ka si di ya ti je la.
0: Eh.
2: E khuberi ya la je. Wala duwa bana bana ba ta le son.
0: Boukeni ba tu ba modi mo bele. Se ka la ke bokai.
2: Tsala ka nda bo tle na rita.
0: Hai bo. Oh, bona we ga le bona bo utane le ba ke eng bona ga le bona we. Mo mamedi kgotso.
3: Hello.
0: Le rato la ka.
3: Ah, ke se le fale.
0: Le khale.
3: Rato ba tlo ba e bana.
0: Wa ina se tete fatse se o se bona ntikolo go nya o ke eng bo utane.
3: Oh, ke bo se tsaba le bua.
0: Bua fela, o ska bua. Ha ke re batla se thithi fatse se re batla o shutlwa ho sane ke letsatsi le leholo la lefatshe ya a tsare ke tsaba le o bua ka utlwa ke sa tsebe ngwana mme ke a utlwisisa le teng la o le jwalo mo mamedi kgotso
4: kwala mo lejile
0: dineo ha kwa le ka nete dine
4: kgotso nne
0: kgotso kgotso la ka
4: ai bo gen ka mo ka itse ka mo tsala
0: Bukeni,
4: lo ena,
0: ai
4: lo ena bo bitswa sa go kgolo. Ai. He ba bona jwala
0: What me mphonyane o re bo bong ke sankatela segohlwana. Mphonyane wa
4: ata. Go bua nnete, ai, di la di tsenitse bana bana ba ba khase ka matsofatsa ba mele.
0: E re go jwala wa tikologong ya heno ke bo ke sona ke bona bonkileng
4: ja. Ka se dinga le ka mo. Jwala.
0: Di phoshwana fela le matekwane ha di swa beng ata hakalo.
4: Ah eh ke jwala.
0: Jwala. Bo utene. Wena bo bo bone bo ba fafola go lo bibitswa mang.
4: Bo utene.
0: A mo tswa seng kunya no ska ka pizza ka le bakeng.
4: Ora ke wa rena.
0: Se ka kopita ntho tsa le bakeng ba di bouteni ang ka gare na yetswa kang. Ha o tlotse ba mo mamedi kgotso.
5: Ba teng le ke teng.
0: Moratu wa waka. Ke fetse ka mo ha u le gatola ka wena o ya jwang. E ya mme.
5: Ke teng di ne ba di ja ma di di.
0: Ba ke eng?
5: Chips.
0: Hello. Ke ntho e bang?
5: Chips.
0: Yeah?
5: Hai. Ntse re tla ke bitse tsana. Ha mo tsai ka e tsa le hole.
0: O ha itse bitse hole le wena fela ha mo suo na te monko.
5: Ke ntse ke nna ke kwala na tu.
0: A u jo fa. Na hana bona.
5: Hello. Ke ke tsitse tsana ba utlwa.
0: Ba itse bang ke batla boholo ka po ke batho ba baholo.
5: Bana bana ba sekolo haholo ke bo ile di tsone tsena ke haisari
0: bana ba sekolo he bana ba sekolo ba itsa nthutse bana ba so wena ha o le mwana wa sekolo no tsi buang ga dolaka
5: nna ke sa le jelo mwana nda te mo di
0: ha o so tsi bi venzini
5: ho

0: ha bo kwa ya makgwaba jwa lo jwalo
1: ka
0: ne a tshi bana ba sekolo bana beso ba entse jwang ha batsuba di budi
1: u kwa ba ntse le tsalo ya re ga ha isane
0: jole yona e fumane ya kae
1: ke tsone ba re ke tsona ona mona na ha ke tsena mona ba ile ta ka ntse
0: o ya re ke isho a fela ha re e tshwana le ena ne e se budi a buang ka yona ha re tse mo etswang
1: ha re tse mo etswang
0: fela e teng
1: fela e teng
0: hey
1: I'm going to go to the house. Thank you, mntatedi e ke teng.
0: Thank you, morati wa waka. A re taba e teng ka mono. O ke ba tseba na ditlhakae. Fela tsona. He di teng mo mamedi kgotso.
2: Hela, mohlomphei.
0: Mohlomphei waka.
2: O na le ntho e tumme ka mane ka kwading. Ba re ke phoko e ndala.
0: Hela, phoko e ndala ke. Ba tsa ke utswi.
2: Hey, o tswe ke wala.
0: Ba re ntho ke phoko e ndala.
2: Ba re ngena motho le bala le monyako.
0: O tla nna ne le kutlwe ka ke sebaka motho ke kana o itla motho a nkokela ka yone ke. Ke le sebaka se utlwe ke ba re phoko e ndala.
2: Hey, o tle ka kwari ka mani ke ka ha bo phoko e ndala.
0: Utle e ya ri tela ka po.
2: Hey, a ke ntse na tsaka la ba matsogo.
0: Ai. Ha ntle re sepetse ba sothu ba dinka kae.
2: Hi!
0: Ba re tlo ke fa kwendala ba re tla o mama u ja leo.
2: Ah ba re tla u etsetsa mo ferefile.
0: O fumana o sa tsebe o dule mono o iphumana o le mono o tswa. O sa utlwa ha ba o tsudisa
2: o. O bo sa tsebe le hore se le kala o sha.
0: Mwana mme. Fa kwendala.
2: Hulu kile ngwana mme. Wa utlwa ka kwana ka ha iso ka kwana o tlhike mbo again.
0: Hey, a ka ska le ba keng ka kwana.
2: Ai
0: mwana mme o rigere.
2: Ke tshere matswatle.
0: A re tshere matswatle tshehle.
2: Korokile.
0: Ba chatwela mphoko enda. Ah ba chatwela mphoko enda la hle ga gopela tu. A ga gopela re tsa kgweletso. Ha yo ntwetse na mamedi khotso.
3: Hela. Ta tebio ye tse.
0: Ntate.
3: O ya ra mo lotlwa.
0: A tsama mo hlomphei ka nnete mo ha wa modimo o ntse go bolukile.
3: E ya utlwa atse o ntse wa pele le nna ntse nga pele
0: a re boke ya mahodimongo
3: ke ntate wa mphole lerato
0: go ya jwang
3: wa ya a la mangang ile ka bona tsela e nna ke ta go bua ka yona
0: pa kwendala
3: e ke ho le bona sala mo se tsela a tobi ke di fomo
0: ai butle ntate wa mphole ngwale
3: a tswa moro tsaba urula fande mo shebile ke di bodwane nga mo bitsa wa pa ba le ba ke di mo tsapa wa tsaba la yo ga
0: ah eh
3: se tsapa le buisa
0: o e tsapa o se buda e ke bon na we e lo re fumane ba ke se o fela
3: le le ke tlo dire go pa o lo
0: le e o ha re utlwe motho wa na ifu re buang ka ena o bela hela go bala ba reng ka ntho ke go bana ntse a pere uniform a re ka ba ke tiring ke itse ha re mama u ga tshintho e tla mohlola
3: ya u rela mo ga ona e ithela ka e ga mo go tlela ba ya la le sotu bolala ba ga e khona ba fokotsa mo lembela e phane ha ola e le tla ga phanela
0: ha fokotsa ditomoso hle
3: a re hola le ba wa tsanga tsola tomoso tsela ke tsora tsela paetsi
0: Kuna we ke bo mo bo fintse le batho ba modimo mo so ba tla be ha o itsebe
3: a ke le ga tan dote go lunga ke di yetse re tla re
0: o bela la o ri di gatisha ko bane re be rena le tsietse tseng a tla ba tla o di le bala ka pele
3: a la wa di le bala ka pa papa mo ho pola o jelo o ye ke di
0: ke re di bile di feta le hwane teng
3: a o di le e qualify le ndano o di le
0: e lo kile ndeo ke monate mo mamedi khotso
3: a don
0: khotso ntate
3: ntate mo papa tsa ke lesubeng
0: ntate mo papa tsa ka lesubeng
3: ona ro o thinki ka mo nyi se mo ra bana ta mo nyi se mo ra ga papa i dimana i mathaba bisa tamonyiso.
0: Tamonyiso.
3: Tamonyise.
0: Oh, tamonyise. Utlwa le bitso lena. Fela lentse le ya.
3: Ba re ke tamonyisa. Ha o ga e mo tswa ka ntlha ya di mathaba.
0: E go fetaba. Ai fara ka. Ai bon, ke lo tsamaela ke so fitse ba tsa tamonyise o rena. Tamonyise ye ke enwa ke batho ba ba tsha ho loka po. E batla bo bo ndala jwalo jwalo. Phoko e ndala ke fa iwa ke bo ndala fela. Mo mamedi khotso. Khotso ga tona ka.
1: Ehe. Jana. Jana bo teng ka mona ka ga itse ka mona.
0: Ee.
1: Ke ntshofe ba re ke ntshofe bana ba na le gale ya ba tshofa.
0: Ntshofe ga na o bona batho bana ba banyane ba di lemong.
1: Ke petete ke bo uteni ya ne ntate wa nwa le ba ke ngile ya etsuwa ke mamtsatsa ka mona le matekwane a amaka.
0: Ke pedi gebe.
1: A ye jwala bo ntshofe.
0: Ke le mpulelle gona ba tsha ba se ba le ntshofe le matekwane sekolong ba ya kana koma.
1: Ah ke mathata fela.
0: Ka pa ba ipata ka ka lengopeng a hua sekolong ba emelana le ntshofe le taga mten.
1: Motho o tla qala ho ntshofe pele o tla ya sekolong tla fitla le ka break.
0: A teng o sontse o ke dumela ga ba finyelle ho hang o a fitla sekolong jwang o sontse o tshofeile.
1: Hela ba tshofe bana bana mehlole e mona le gale o ka tsheya.
0: Le
1: kapa o ka tsheya kapa o ka lla o ka fitla mona nna ke tsebe o ka etsa jwang.
0: Ke a gola nka beya matso o hlong ka lla seboko.
1: Se fapane go bua nnete ntho e ka mo.
0: Eh? Bonna we.
1: Ya ba tshofa le bouteni a le gale.
0: Bouteni e hlile ngwana mme di tomosa tsa yona di phame le tsona.
1: Di phame ntho tsene ka ofela ha tsona.
0: Ba di tsebella ka ebeng ba ritela di ritedi tsena di nka ri sepetse ka e hantle.
1: He nna ke tseba di nka ka ba ne o tla bona ba tshetse ka mono le bitruti ya sebetsa haholo hona mo.
0: Yona ga le bona we. Yo we le di ka usi ke a dumela ha o sheba kwa ba di nyela.
1: Yo na e ba mathata magolo hang ke
0: tle. Mate kwa nona e hile a lengwa ka mo ka boy. Ba ha le tsebena banka kae.
1: A matekwana a mangata ye mme a lahlile matekwane ka hodimo ka mona.
0: Oh, ona a itlhaisitse ga ke batle le o ga lengwa a itlhaisitse.
1: A itlhaisitse?
0: A itlhaisitse.
1: A ona he a mangata ka nnete motho o qothasa kete.
0: Gore ha a sokole.
1: Mm-mm. Ho hang.
0: Nna re elellwa kotsi ya ho sebedisa dithethefatsi tje.
1: E a tshabeya mme wa ka, e a tshabeya.
0: Fela ya ke leboha modimo hobane sekgobo sane ka jeno sa hore motho o louwe. A ke re motho ha o kala a louwe o tla bona se ntse o tseba le hore na o louwe ke mang. Ka jeno ho hlakile hore ha hona motho a ntse a louwa mona re sebedisa dithethefatsi jwe di a re tshofa.
1: Di a re tshofa jwalo.
0: Bouteni ena ha e bapale le rona.
1: Ye,
0: bouteni. E re shota ikelellwe ena.
1: Ha o bula sekwaelwana sa 2 liter kapa sa 1 liter ya lla o tla bona e etsa tsena kore
0: ya lla ngwanamene
1: ya lla e tlisa meogo e batla o hlakola
0: ke 10 ranta le yona ka moo ba batodi
1: ee liter ke 10 ranta 2 liter ke 20 ranta
0: o e rekisa ka di a tsa ke tseo
1: he la kuno tse ke ha o ka tama o batla o kotonyagela ka mano tloko bone ntho ke buang ka
0: yona ke batla o bona ba uteni ke tla tsala ha ene mono ke qetelle le bakeng
1: a ihlile a ye le bakeng jwa lo tla fihla ni mma ka le wena jwa le tlo ka ntlena
0: o di a bona ke kala kae le
1: o kala ka mona ka haifu
0: o ke tla tsala ka ngena ka haifu ke qetelle le bakeng
1: ya re tapala madipere re ka mono
0: mokwena o tla ntukisetsa ka mono ke le go baletsa le bakeng ke tsebe o e bona hantle bouteni
1: o tsebe o e bona hantle bouteni he mmaka
0: tswele wa utlwa ga dikopana bouteni le matekwane di etsa fela
1: ye o ka bona mehlolo kore ke se ko go sasa fela ga bosa he
0: ae
1: o ka bona mehlolo
0: ke kgolotsabe o ke etsa melao ka ditaba tsena tsa rona tsa kajeno tanke le ratelaka
1: Kele bo mama.
0: Dumedisa tlhoki.
1: O tla dumela go le mogatuwa.
0: Thank you wena ga tsholaka. Bo oketsa melao ke a le ka nnete ya modimo ke a le kholotsa. Taba ena ya tshebediso ya dithethefatsi ha re ka etloela. Ah re le naha re ya hole. Mmamedi khotso. Oops. O moyeng ga tsholame.
3: O nja.
0: Nja. Te.
3: Ela mana dela tsase ba ntse ba ntse ba ntse ba ntse ba ntse ba ntse ba ntse ba
0: ntse ba ntse ba ntse ba ntse ba ntse
3: ba ntse ba ntse ba ntse ba ntse ba ntse ba ntse ba ntse ba ntse ba ntse ba ntse ba ntse ba ntse ba ntse ba ntse ba ntse ba ntse ba ntse ba ntse ba ntse ba ntse ba ntse ba ntse ba ntse ba ntse ba ntse ba ntse ba ntse ba ntse ba ntse ba ntse ba ntse ba ntse ba ntse ba ntse ba ntse ba ntse ba ntse ba ntse ba ntse ba ntse ba ntse ba ntse ba ntse ba ntse ba ntse ba ntse ba ntse ba ntse ba ntse ba ntse ba ntse ba ntse ba ntse ba ntse ba ntse ba ntse ba ntse ba ntse ba ntse ba ntse ba ntse ba ntse ba ntse ba ntse ba ntse ba ntse ba ntse ba ntse ba ntse ba ntse ba ntse ba ntse ba ntse ba ntse ba ntse ba ntse ba ntse ba ntse ba nt

0: Elijah.
1: Hey.
0: Sumara fa fa oka fawala kai kai.
1: Oi, it's aka il pum siwana kwana.
0: Wa wa diya ai ya diya de wa shwa.
1: Eh, ya ntate.
0: Ntate o pheni na ga ma go pega tsara wa la ga.
1: Ha e bo ka ni tentate, bona na we.
0: A o ise, o ile ba ka o khobele bi tshe. Ya tsala.
1: Le a tsala o re ma. Ene le lo le kani.
0: Bana ba ne ba tswala bana ba no bana ba ba tsabe ya se bana ba.
1: Bona ga le bona we.
0: Ya ga le ke mi ya bana ka ba tla itwa manna.
1: Fela ke tloetsa jang ka bana ba gona mokwena.
0: Ke a ipotsa sa mona tshetso.
1: Ah chika nete ngwana thetso re tlamea hore ha ke tsebe na re tlo thuiswa ke mang ghetlong lena ah ke tsebe fela he motho a tla fumana a ke sa di thetefatse a ka ho ba ne direkiswa ke batho ba baholo direkiswa ke baetapele ka ga dikireke ka ga gametse ka ko re ke bona ba fam bana bana ba banyane bana nthotsa gona ha ba tlamea ba ba ghalemela ka nete motho a tla
0: bona a se wa go bua le mandate
1: eh
0: Mola a jo go mutlela ha go lwala ho ho be.
1: Ah tshwana thetso o kwa gena ha o sa ga jwa le ho etswa eng.
0: Banna we le mo tla o ta mola ba ho ba bile o tsudisa ka ka. Ke tla o ga na lantsa le ka miso re bona ntlhoki.
1: Ko re ke a tla ngwana thetso mo no lukise mokwena. Ke ba ka ho bona bo uteng ke ba tla ho bona bo uteng.
0: O tsike se di tsinda le bo uteng e banna.
1: Eh?
0: Ai khona ke tshwile tswa.
1: Ai je so ka re thusa mokwena o taloka.
0: Ba khala mo le so ka di batho ba ba go di dira thapelo o itse. A di go tlo mo latetse.
1: A ngwana thetse bo nna we ha o ka tlo la thapelo fela ke re tla reng.
0: Ke ka reng ba ya go ntse.
1: A ngwana Maria hatle ka sebele dire ka ne dire tsa mare fokofeng. Ai hatle.
0: Bonyane wa landa le bonyane.
1: Ka nne ke bona ka tla ba yona thagollo. Ntwetse na ha iyo. Yele, ngwana
0: tshala
1: bana. Thank you mokwena, GPC.
0: Mokwena motle.
1: Thank you wena ga tolaka, thank you ga tolaka re ntheka mona, ha ina size, ha ina monga yona. Lona ga bo lona ho tumme emba sa di ba isule. Eh, mo mamedi khotso.
2: Ho tsonga le tele.
1: Khotso ntate.
2: Ha nna ka tsoka ga punga mona bana ba sa itumpa, itumwa ke batho ba ho rosela, ga se ya se sutulo po se fe.
1: Lelo batho ba ho ba ituletse se na tseo ke go re inwella se sotho le inwella ho pose a le thetse matekwane ha ona bontate ba ntse ba re thaka pepi mo
2: ai matekwane ha sintwe ga ba ba tsa sekuriti a se mona ba ile ha le ngolole
1: gapu mo no matekwane ha lengwe
2: ha lengwe ke re ba rata ho le jwa le ba bona ha aba jella tshelete jwa ba tshwaolo tshwa di tlimo
1: Ee ka nnete ene ka hlolo ho hlokala ke kholotsa bo ketsa mela gore ka hlolo tse nono di be o di mokatsela e makatsang
2: Ee ya dingalang
1: Thank you hle re a le lebuela ka mono ka ha eno le gatola ka hle le tshware jwalo le tshware jwalo di bakentse ding ka nnete a re tsebena re ho sitilwe mang a di bakentse ding ho thata ha re tsebena ho sitilwe mang mamedi khotso
3: Ha
1: tsa mogatiwa. Ha tsa. A o le gatola ka go tsa hle motlong ye motle.
3: Ke mkhono matshepa matibe mona matlakeng.
1: Mkhono matshepa ka matibeng ka matlakeng.
3: Hela ka bona ka gona bana ba mamusatsa, ho tlo ntho ke mamusatsa.
1: Mamusatsa modiri tsatsa ratse.
3: Na ngwanaka ha ba o me bana ba ge kata le kha.
1: Kore bana bana ba ile go ba ya pempeseleng o go ntwetse ba ba le sebete sa o ya pempeseleng ba lo dula teng
3: ke re ba di ba ha ba sebete ba di be se sa o ya
1: pempeseleng
3: ba le ba ne sa le ba tshabana ba bona bana ba bo mme ba thake se sa nena ha go tsoko
1: modimo wa kae ka ba o sitilwe mammo
3: Eh a ke se be ka nete go na ile ho tsatsae. Bo ke tsa mola o hlahamba thuga, swa ke mamotsatsa.
1: Mamotsatsa ona ha re ka ba ga o tlwela. Wa bona ho ntso hola o tswala ho ho ho tswala ho ho ho tswala ho ho tswala ho ho ga di fele. Ndo tsena ke se tokofe.
3: Ke ntho tsena di ngata ke mo re ya re ya fela. Thank you ga tolaka.
1: Thank you mwana mmehle. Thank you wena ra tolaka. Ene di kotsi ka o fela buka mosomba na hai. Ho ga ke sa tsho ka buka mo so ba motho a le mong ke re bana ha ena wa inkutwa he mo mamedi khotso
4: khotso ntate le dela
1: khotso ga tolaka
4: ka ha e se ka bona la he ba bona ba la bana ba

0: Ai bana bana ba bona ba
1: ba mo bana ba ile ga batlana jwala ka bolokulu ibotse ha ntle ho etsetsi ba
0: o ha o ka ba bona ha ba kera dipese le moda le letela o ka go gatsetsa na
1: e mpolele ko motho a motjha o tsena pempeseleng a tsena pempeseleng ho lona yena
0: ko ho lona yena pempeseleng jwala bona ka hesu ka bona bana bana ba mo bitsa batla dipholo ha ke matadi pholo
1: ai suka matadi pholo ba ga ka digopo
0: ba ga ka digopo fela nna mogaka ha bo batle ho la ho la ha bo batle ho ha
1: ke le hlono la le hlono la mosadi ka nnete mo di mo hloga pele hai
0: ka nnete ke le tse ke tshwere ka wa nna ka ba o kae ha ha o mpo ba mo go
1: ka nnete o teng potlo inkela ngwana mme hele
0: hai ku kula ntswa go ke a tla ka mo ke a ke ha ka mpatla ha e sumo
1: ke re o ke tlatla ha ene mono ke eng bothata ka thata
0: o bo lo go tlo bona ka phuleng ka mona go mema mo ja ke go bona mo ga ka ha ne jala ho ha
1: ke eno ke tla ke batla ebe mogwenyana ka
0: e ka le tla ba ba ja ta meltela
1: tshi ke le bua wena le ga tolaka
0: tsantso
1: mudi mo mo pate maringa ha e ho fihlela hle tshi hele a gona ga ba ba ba tshakeng ka ka magopo ya ana o tshike mo ya di hopo mo mane di khotso o mo yang atolaka
2: ana ke nda de mo ke ng khona ka thaba se
1: wena ke a tswa motho wa tie fela ntate kofi e tse tsa ne mamuke le motho o ntate
2: ah ka nete
1: eh
2: a tswa di tse fa se mo le bana ba ba gone
1: eh
2: dire ba di mona re bontate bana bana ba gona ba ringa go gona bontata bao
1: go re lona le bontate ba bana bana le ba fa le fa bana di tshetsefatse ntate modikeng
2: o ba neng wa re ha di le di tshetsefatse mana ke tla ke thake sala ke go go tla ka le ke la tshetse mana ntsa ke dape ke mo holo ke ana ke go mo etsi sa o sa
1: wa ya ba go malo ba go ma o ba go mokukisa tintwane mo ne etshehla ene ene e
2: alo wa tsaba ya pili ile e mate kwane ke fensi
1: ni ntse le teng
2: ke go na ba ke ba bona go bana ba tsi ba nye pitugo yona e re ne sang go le yona wa fumana ngwana a thatetse se ka tana mona ntsa hula ka dinko mo
1: pitugo ri ndate modikeng ka matshwafu a feng
2: bana ba ka nnete go bontate ba tsile taolo salai ware ba rengile fo gona batho ba bagong
1: kore batswadi ke bona ba rutileng bana ditaba tsena
2: wa tseba gore ne dieketseng batho ba ba bagolo kana ba tshela nthono e bitswang tsono utlwa motho gantsa a banna ya go okela ka ntho ke na bong ge mogana matekwane ke eng kakae ke eng ka bong ye batshana ka jua botlola ka teakakana jale bana bana ba eng ka gona moo
1: ba utlwa e le ntho e monate ya ba utlwa thoko tsene
2: banna ntse nthe na hula ka metsi ka botlolo
1: fela jale ba utlwa gore ba bona te se ba tsuba petogo le o e tsuba bantate modikeng
2: ba eng ka ba thatela sekatana ba thatela sekatana a tshele mono nyenyane mono a hula ka moya fela ntse go
1: Allo.
2: Wo re la ka man tsensini. Wa le ka bana ngwana ntsa tsya mona tsa masterate mo.
1: A tsheli mo.
2: Ke go tsolona yo.
1: Eh ya ntate.
2: Mm.
1: Ai di kotsi taba tsena tsa di thethefatsi. Bo isa re tla utlwana le fatshe le reng ka mehuo yohle ya bona le hore na gatelo pele ditabeng tsena tsa twantsho ya tshebediso ya di thethefatsi. Di reng a re tshwenyeile re le naha.
2: Wa tsema gona mo. Bana ba ba gona ha re hatele pele ka bana ba gona o bana ka nako no se ha o bana ha na se ha so fihle
1: eya
2: ha ya na so fihle
1: ene ha o tsebile ha ke ka
2: mano o kwala di jamano o la bile ga mpeng thwana e bile e molati ji
1: ba bang ba ja le o ja ba di otlile ngwana mme di etsa metsopo tsotso ngwana o tla fela a o makale o rena e o ha o rua wa ba le kae
2: wa balisi go bona ha fika o tlo go otela mata mana mata ke la pi ape

sa bana go le ditlhono lo fatso ka malapeng. Na le a utlwisisa thabo e le tlisang ka gare go malapa. So tsuba di thethefatsi e se le wena eno bane o tlaetsa diketso tse sa amoheleheng ka gara setšhaba na o utlwa tshwabo le maswabi o wa tlisang ka gara lapaleng. Ata ithorisa jwang ka wena batswadi ba gago ga o sena letho le ba ka ithorisang ka wena. A ngwana a kahle, a ngwana a kahle.

0: la ka letsa katle o le mahlohono lo tsentle tsengata tse moleng wena ha o bo o nka bo ka mo se bo ba o fam bona o bo lahlela nokeng go ba buya le mele o di mo le bule mahlo batho ba batsha le patetse ma o tlhikise la pala aba le lona joan le lapa buye mo mbotse o songe go nna wa bona ka mo mabe di khotso
1: hello ne di ke teng
0: la ga tola ka hle
1: ke go ke ka mo ka tsopa se ka mo
0: eh
1: ke nna ntse ke programa dala
0: go go go go ndaba ba
1: se programa dala
0: eh ya ku kwa u taba yenu ke ta
1: bembana
0: eh
1: go ba shapa ho
0: gore fela ba utlwa ba rata ga ba shapile ba le ba putswa ka pa
1: ha o ka ba bona
0: go ka pa go monate
1: ke ha o ka ba bona ka ha u
0: o ka u ba a o no ka mona u no ka ha u le wena yele
1: ke se ke go ka u nda ke ba bona ke ile ka tswa posa ka mona
0: eh ya legato
1: we wa tbona mphoko ya madala
0: ba tswa modimo le inwelang phoko ya madala fela
1: Eh
0: ba o ba inwa ba inwella go sane ke letsatsi le legolo ke lebeletse ka tshepa o tla utlwa ditaba tseo
1: ke ga ka bona
0: hi
1: mathata
0: ke a leboga ga tola ka ga ditabeng thank you rato eh ka nnete ga le kopa ha re rate ho le bona ha kola dile ka mahlongwa ha re rate ho bona hana ha ya lesotho e na le bokao e sina batho ba batsha hobane motjha

0: Hora ke a bobo o mametse salme ya sale sotho ditaba o di ballwa ke mola yentla di e mo mamedi ke o dumedisa mo ifo wa basadi ba maparamente ba dina ha tsa selekane CWP di thotsa paramente le megatlo e buellang ditaba tsa tekano e tshohlile mawa a go ntlafatsa karolo ya basadi le go gothaletsa tekano le sotho e seng fela ka ga paramente empa le mafapheng a fapaneng motlatsi wa president ya senate mohlomphetsi Kutlwane Abu o re lesotho le se le kgathile tema go gothaletsa basadi ditulong tsa boetapele a teya mohlala ka go ba le motlatsi wa tonagolo eo e leng mosadi le kgetlho la pele nalaneng ya lesotho eo pele e neng e le moatlhodi e mogolo wa pele wa mosadi o boetse a supa ga basadi ba sebeditse e le batsamaisi ba dipuisano lekgotleng la setšhaba motlhomphei unity jew lebitsong la CWP o gothaleditse tshebedisano mmogo dipakeng tsa paramente mekgatlho ya setšhaba le balekane ba ntshetsopele molemong wa go thega tikologo e e nolofaletsang basadi go ba le seabo se toma dipolotikeng le ditabeng tsa setšhaba go sa le jalo setho sa senate motlhomphei Linda Nxumalo wa Eswatini o boletse ga nageng ya gaabo karolo ya basadi ba ditulong tsa boetapele e ntse e fokola motsamaisi wa dipuisano ka lekgotleng la setšhaba motlhomphei Tlogang Segamane yena o ipileditse go mekgatlho ya setšhaba le balekane ntshetsopeleng go batalatsa mabala bakeng sa basadi lekala la bophelo ka tshebedisano le Epic Lesotho le tshwere seboka sa phatlalatso ya letsholo la Back to Care Maseru le ne le shebane le batho ba phelang le HIV le lefuba e leng TB ka sepheo sa go phatlalatsa ditholwana tsa letsholo lena go agolelana mekgwa e metha le ditlwaelo tse ntle esita le go matlafatsa boitlamo ba naga ba go tshegetsa setšhaba ditabeng tsa bophelo bo botle letona la bophelo mohlomphe Mmamokete Ntshege o re katlego ya lona e tla fitlhelega ha fela go sebetswa mmogo ka sepheo se le seng mookamedi e mogolo wa komisi ya naga ya AIDS mofumagadi tiisetso Piet o re lesotho le gatetse pele gagolo ntweng e kgatlhanong le HIV o re gara dinaga tse tlhano tse ka godimo lefatsheng tse e atlegileng go fokotsa tshwaetso ya HIV lesotho le teng o re lesotho ke mohlala o motle ka go fokotsa phetisetsano ya HIV go tloga go mma go ya go lesea go sa le jalo moemedi wa Amerika lesotho mohlomphei Thomas Haines o tholeditse lekala la bophelo le balekane ba lona tshebetsong ka boiteko ba go ntlafatsa ditshebeletso tsa boleng bakeng sa batho ba phelang le HIV letsete la tshiamo le re le se le lefile basotho ba neng ba sebetsa merafong le malapa a bona ba neng ba entse dikopo ka morago a ngwa ke lefu la matshwafo le lefuba ba le mosebetsing merafong ya Gauta Afrika Borwa tšhelete e e fetang bilione ya maloti tsena di tlhaeletse ka jeno Maseru mokeng wa boraditaba mo letsete le ntseng le matlafatsa tshebedisano le bana le ko ba bogadi go thusa batho ba lokelang go etsa dikopo lesotho mookamedi wa letsete Dr Monyanzi wa Kwinda o lebogile botlhe ba nolofaditseng letsete go fitlhela batho ba dikete ba entseng dikopo o re qholotso e ntse le ditokomane tse sa fellang le batho ba sa tlatseng ditokomane go fella modulasetulo wa badulasetulo parlamenteng ya lesotho mohlomphei Mogothu Magalanyane o re le gotsa sena e le katlego thota e sa namego go fitlhela gagologolo metseng e ka maloting le malapa a tlhokang ke a phethela lesotho le tobane le kgolego ya mobu go fokotsega ga dimela tsa tlholego le ditholwana tse bosula tsa phetogo ya boemo ba legodimo sena le tona la tikologo le meru mohlomphei Thabo Mofosi o sebeletse ka jeno ga lekala la tikologo le meru le gakola pono ya leano la tsosoloso ya tikologo go akofisa tsosoloso ya botala mohlomphei Mofosi o re mathata ana a ama tlhagiso ya dijo mehlodi ya bophelo le ntshetsopele ya naha ka kakaretso. Ho sa le jwalo, mookamedi wa lefapha la makgulo Monghadi Moketebereng o re morero ona o reretswe ho kgutlisa botala dibakeng tse senyehileng ka ho lema difate tsa meru le tsa ditholwana ho sireletsa dimela tsa tlholego tse seng di ntse di le teng le ho kgothaletsa mekgwa e nepahetseng ya taolo ya mobu. O re morero ona ha o bue feela ka ho lema difate, empa o bua ka ho aha bokamoso bo tsitsitseng bakeng sa meloko ya kajeno e ka sitana le ya kamoso. Ke difate tse 850 tse tla lengwa hosane le kgibe. Ditaba tsa hore ya borobong di fella mona. Mamela tse latelang tsena boesa ka hora ya botshelela.
1: Tswa heso lentswe la hao le bohlokwa. Mmuso wa Lesotho ka ofisi ya tonakgolo o memela mokeng wa pele wa boikarabello le tlaleho ya tshebetso e leng Accountability Summit o tla tshwarwa ho tloha ka la pele ho isa la 3 Phupu 2026 Mantabiseng Convention Center. Tloho o buisane ka kotloloho le baetapele ba hao. Re aha setjhaba se matla ka boetapele, boikarabello le phano ya ditshebeletso tse shebaneng le diphetoho. Iba karolo ya mmoka ka ho ba teng moo o shebelle ka kotloloho ditsing tsohle tsa bophatlalatsi ka hare ho naha kapa o ye ofising ya mmusi wa setereke sa heno. Ka la 20 a motso o mong ho isa la 23 Phupjane ho tla ba le mmoka wa boetapele moo mmuso o tla hlahloba dikatleho le dikgoqetsane tse bileng teng tshebetsong.
2: Hodimo dimo kwana mothapong wa loti hodimo dimo mogotlong thialala seterekeng sa lebitso le fane ha habo batlokwa e senggalahadi se ho se lile ho aketekwa le hlana hlana ke la motima hla ha ho hlanaselwa o no tseba ho tswalwa basotho ra basotho ke reken St Martin's Mission ka la le shume le metso e tsheletseng phupu tsabeletso e tla simolla ka sehlabelo se halalalang sa misa se tla etellwa pele ka bogabane ke Bishop Joseph Mopedi se phamola ka morake reke di phamola di tla ya keteka le rabasotho le lelapa le baneng la madingwaneng mo mokete o tla etellwa pele ke morena wa sehlogo wa madingwaneng morena Qetho Sekonyela ho tloha ka hora ya leshome le motso o le mong letsatsi le hlahlamang lala leshome le metso e supileng phupu teng diphamola di tla amohela Lesotho ka moka ketekelong ya naha ya letsatsi la tswalo ya kgosi rabasotho Pizza House hona mogotlong. Mokete o tla qala ka hora ya borobong hoseng. Menyakwe ya setlokwa dipina le metsiko e tla ba le lomolo. Mosotho se ke wa romeletsa tlo inwese ka nkgo ha ngwale e kgiba tantang e gangwa ke lerole ha dinonyana tsona di tla be di dula batho di re ke difate. Le a mengwa bohle ka dikgutlo tse nne tsa lefatshe tele ho ya tsho metshetshane. Hola lebofe la Basotho.

0: mahala tsa morao rao tse amanang ka potse amantswan le kokwana tlhoko ya HIV and AIDS ka hare ho lefatshe. Na ne o lena o tla di fumana. Thibela dikeletso dintho tsohle bona. Isisitse madihlo fa ya sehangwa ke bohle ya sehangwa ke marena le bafo. Iketsetse molemo wa hore o atamele kapa o dula le sealemo ya saleso o thongwana mme o tlo mokunya o tlo anya ho tswa ho yona sokotso le mafuru. Mme ha ke etsa tjena ke a o hwehla hohle mo mametseng sena sealemo ya o le hona teng. A ke re se suthihle dula le sealemo ya saleso. Tabatseka mono ntate Modike o ka ba tlhoa le kgale a ka cha mono mme Mponyane ke re utlwile le lona le teng kwano ke a bona wa botimolefi kwano ba teng ba phamisa letsogo la bona ba re re teng re na le wena motlo o nka thaba ka utlwa monnate ka re aa le tshwele lona le betapo le tshwele lona le betapo ke ntho e le nngwe fela e ke e tseba. Le taba e nkaka e buang fela kore ha eba o santse o nwa ditlhare tsa gao ngwana mme etsa bonnete ba gore o a nwa ka nako ya teng. Ha eba o nwa ka gora ya borobong kere fela bona tsa o hata bona tsa o hata bona tsa o hata bona tsa o hata. Ha eba o nwa o seng ka gora ya bosupa ngwana mme di be haufi he di be haufi. Sontso tseba le hore na o lokela go dinwa ka tsela ya mofuta ofe. Doctor of doctors, I know. Doctor of doctors, I know. O phokwe ndaba tsena tsentse re bua ka tsona morao morao morao morao. Ba tsere tete ya ntse nyao jwa le hona jwa le tsena re bua ditaba tsa bona. Ditaba tse nkamang ditaba tseo amang ditaba tse amang mo aisani wa hao. Re tle ke wele tabeng ngwana mmehle ke se a lelele mephate kapa hona ho inanatha hobane lenanao la kajeno le tlhophiseditswe kgaso ke ntate Dieketsenya o bile o bela lona moyenya. E nnete e salang ke ya gore re na le moeti wa rona kajeno. Moeti wa rona ke motho ya tlhompheng haholo ke motho wa moholo haholo ditabeng tsa twantsho ya kokwanatlhoko ya HIV. Ehlile ke tshoka sebete ke re ke motho wa moholo haholo ditabeng tsa twantsho ya kokwanatlhoko ya HIV. Ha ke so mmone a phomotse ha ke so mmone a gatetse ha ke so mmone nka re jwale ke a bona hore ngwana monna mona o gatetse kapa mogathala o fitlhe ere re tshwara jwalo tebele tshwara jwalo le hlwibi tshwara jwalo tlo yentle. Re na le honorable minister of HIV and AIDS. Honorable minister of HIV and AIDS malume skipa hantle ka sebeng e ka jeno na le ena re tlo tshohla fela ditlholotso tseo batho ba sentseng ba le ka hare ho ditlhare ba kopanang le tsona. Wa tseba ka mehla re bua ditaba tsa thibelo re bua ditaba tsa go nwe ditlhare re bua ditaba tsa empa ga re soka re kena ka hare ho batho ba sentseng ba sebedisa ditlhare bo e le ditaba tsa letsatsi le tshabang le dikelang gore re ke re utlwe gore na le kopana le ditlholotso tsa mofuta ofe re tshwareleng bakwena ba batho ka jeno go le tshabetse letsatsi le molemo re tlwa dinka ditaba tseno ka ofela re di fumane mme le wena o tla ba le monyetla wa gore re tla bona ga e ba o tla ba le ona gore o tlo re fe gore na ditlholotso tse o kopanang le tsona ke dife o ne o tseba gore ga ke re go na le mo diyang ditaba tsenongolwe o ngolwe ere ga ke yanwa phokweng daba o ngolwe gore e tlile go na le mo diyang teng go na le ba mmametseng ba ikarabelelang ba nang le ko ba bogadi ba ka etsang leng re tle ke tle ke late jwalo malume skipper wa ka honorable minister of HIV and AIDS a tla dumedise mosotho lapeng mono re tsebe go wela ditabeng tsa rona e re ke tla ke re fela go wena honorable minister ha di nwe ha di nwe dile di gonwe
1: na a yo go le dikati ba fatshe
0: dikati ba fatshe bontate go go lebe ha o ne faetse le gato laka ka nnete ho gahlile botlhophisi ba lenaneo lena ka jeno gore re ke re tlo bua jwalo ka dikholotso tse e leng gore batho ba phelang le kokwanatlhoko ya HIV and AIDS ba nwang ditlhare tsa letsatsi le letsatsi ba kopana le tsona. Ke kopa go tlhomphatlhe honorable minister ko fa sethala sena gore o tlo tatamale fela o ko bue ka tsona ba nwang ditlhare ba tla o tlatsetsa mane le mane ke dumela jwalo, mme ga e ba nako e ka go otla ge tla boetse ge ba bulela ka le leng le bona ba tlaise ditaba tsena tsa bona gobane ke re go na le mo o reyang. Ba dumedise tebele le letle re wele ditabeng tsa rona tsa ka jeno. Na o le tebeleteng
1: hae mme ke mofokeng ke logana ke ngwana wa botlalane.
0: Hala la phoka ngwana wa botlalane le gowana ba omametse ka tlhoko ba theile tsebe ngwana mme ba e beile fatshe mona ba re halala halala halala phoka
1: epele ke kala ketse ke
0: eke eke mokoma mokoma shete shete shete
1: pele ke kala ketse ke ntho tse e leng gore le nna ke le motho ke kopana le tsona
0: o motsedi wa tsela ena
1: ke le motho jalo ka o se o tlhalositse gore ke motlhabane e mogolo bomphato wa ka banjetsa go kopana le tsona
0: ka nnete
1: legolo ba nako tlo ke tlo dula ke kenyeletsa nna jalo ka ga ke tlile ke
0: o tshaotshola
1: nna le kgomo ya bogare jaaga ditaba tsena tsa kokwanatlhoko ya HIV, mme ke kopa gore ditholotse tse ka godimo ka go dikgoso tse e leng gore ge le batho ba phelang le kokwanatlhoko ya HIV re di etsang. Ya pele ke a o se ikamoele mmeletela
0: butle pele he malome skipper butle he honorable minister ke a gola ditaba tsena go ntse o ka ba botlhokwa mosotho a ka lakatsa go tseba gore na malome skipper o kadile ditlhare go di sebedisa ka lemo sefe motlho mongwe o se o na le dilemo tse kae o le tsamaya lena leeto re tlatlhe go utlwe gantle gore e tlhile wa di tseba ka kotlologo o kadile go di sebedisa ditlhare tse ka lemo sefe ga e ba o ka gopola.
1: Ke a leboa mmeletela, nna ke kadile go sebedisa ditlhare ka selemo sane sa 2008.
0: Selemo sa
1: ke pedi le metso e gobedi 2008 le kgwedi ya boraro letsatsi le la botshelela kgweding
0: ditlhare
1: tsenana mme ka tsamaya leetlo le nono le ke le tsamaileng ka tsamaya ke ditloela gare mona ke mokgona ke leng ga ke gutla tsena ke sa batseng motho a kareng o tloela ditlhare goga gobane o ditloeleng wa ka ke metse ke gutlela go tswana gola a batla go fana ka mathata a batlang a le mangata ke ke naganang ga tla ke re kene go ona ka kotlologo gore na gantle dimpe ka fo bobe ba o tloela ditlhare o boetse o tlo dikala gape a kena ke
0: bofeng
1: ge tabeng ena gore na diphoso ka fo dikolotso tse e leng gore re kopana ka le tsona re le batho ba phela le HIV ke difeng mpa ke ratie taba ena ya diphoso mme ke ne se ke tlhalositse gore taba e kgologolo e ka godimodimo e re etsang ge le batho ba phela le kokwanatlhoko ke phoso ena ya gore ga re ikamogele
0: ga re ikamogele ya pele o lokela go ikamogela
1: phoso e ka godimodimo ke ya gore ga re ikamogele ga o phela le kokwanatlhoko ka foketa o fumana go phela le kokwanatlhoko ya HIV ikamogele
0: ikamogele
1: o tlo tlhokomele gore ga o ka etsa eno fela ya go ikamogela ena tse dingwe go di etsa e tla e be se e le tshwelo ya tsatsing lena le gane le gane
0: fela malome skipper re sa le gona mona mo re buang ka boikamogela go bonalo ga kae go ikamogela ga o qeta go jwetswa ka boemo ba gago gona fele tsena gore ya e tseba gore he o phela le kokwanatlhoko ya HIV and AIDS go bobebe ga kae go ikamogela na motho a ka ikamogela ka nako yona eo kapo e tlhile tšhe go tla mong ka mothangwanyana wa matsatsinyana pele a ka tsitsa o dumela sale a re tšhe ke mona ka nnete tlile ke nwa ditlhare.
1: Ke a leboa tlhe mme go ikamogela go ka ba bonolo go ka ba thata go tlo ba bonolo ga wena o le motho o itseba gore go phela le kokwanatlhoko ya HIV ha ho bolele hore ha o sa le malume skipa yeo o neng o le yena pele o phela le kokwanatlhoko ya HIV. Ko gape la o ka ba le tsewo ya gore na gantle a re bua ka kokwanatlhoko ya HIV se bua ka go ikamoela go wena e tlo ba go sesenyane ba kgwele. Empa ga e ka ga o keta o fumana gore o phela le kokwanatlhoko ya HIV ya ba ke gona o gopolang gore na ba ne ba re HIV e etsang, ba ne ba re ga o tlo phela nako e kae, go ikamoela go wena e tlo ba leeto. Ga ke tsebe nagana o tlo leeto lang le letelele kelang fela ge e tlo ba leeto leno le lekalo o fitlheletse o ka ketetse o kopane le batho ba o tshwana le bo malome skipa ba ka go tataisang wa iphumana o se o ikamogele
0: ba uretsa gore e butle ke eng ka o hetla morago mosadi ya lota ke fele fela ka nnete ona balee
1: ka nnete nnelte ka gola diphosong tsena ke tlo batla ke diotla ke diotla ebe ka morago mono ke tla ntlhalosa ke se ke tlhalositse gore phoso e ka godimodimo ke ya go se ikamogela phoso e ka godimodimo ke ya go nagana se se re tloetse ditlhaga tsa rone to the extent ya gore o ka fo go fitlheletse ka golong ya gore o le motho ga nako ya gago e fitlha ebe o ntse ore ke tlatla eya o fitlheletse ketelong ya makatelelo o sebile o lebele e nngwe e re etsang ke ya gore ga kena ka go dikamano tsa legato e ka ba ke lenyalo ka fo e ka ba ke dikamano tsa legato fela tse so e fitlhe lenyalong ga re bolele maemo a one jale ebe ke bothata gore na bele ga o se o dula le molekane eno wa gago ka fo le partner ka ena ya gago ka fo le mang eno wa gago o dula le ena ka fo e ka ba o ngwana o ne o le sekolong jale o se o dula le batswadi ga wa ba jwetsa gore o se o phela le kokwanatlhoko ya HIV ga o se o dula le batho bana bothata bo tlo ba teng ba gore ga eti otla o phagame o ye ka kamogeng ka fo gotlhe mo o dibeileng ebe wa dinwa
0: ee o tla ya jwang
1: bothata bo bong ke bona ba gore ge nka mafosisa go tswa ka ntle go batho ba sa phelele le kokwanatlhoko ya HIV ga e ka gage le batho ba phela le kokwanatlhoko ya HIV ya bagimataganya le batho ba nang le tsebo ba phela le kokwanatlhoko ya HIV go tlo go thusa gore ge e tlwelele go mamela mafosisa a tlhagang bathong
0: tswang ga ga bona
1: tswang ga ga
0: bona
1: because ga ona mokgwa gore mmeletela go na le motho a ka tlang a tlo ruta ka gore na ga o laola lelaneo jalo ka o le laola gona jenanao go le laole jwang a sa tsebele thobageno
0: wa itlwa o tlo mphosisa
1: o tlo fosisa a botlhoko jale ke dintlha tse batlang di dikgolo tsenono ka gola e nngwe ya mantlha ke taba ena ya gore ga tlo nagana gore na batho ba tloge ka bophelo ba gore o ga e ka ga o kara o iphumana go phela le kokwanatlhoko ya HIV ya ba o se gore na ebe mmeletela o tlogeng o tsebe ore ga ona motho
0: hele
1: e nngwe e kgolo mmeletela ke ya gore ga o iphumana o na le kokwanatlhoko ya HIV e beneneng ga ke gona ke e sere le boemong ba le bo otlwe ga o qeta o fumana ebi ya go tadisa ditlhagangang e nngwe e ka godimodimo ke ya gore o dumele go nka ditlhage tleliniking ebe ga o fitlha gae o dipakelela ka tlasetlase go mmese ke ile diphatlhong kwana ga o dithetse le o ditheng
0: o di beile gole kwana e
1: kagole kwanao
0: tsa botlhokwa tse mola tse
1: ntshwangetla e mongwe wa tla go dilata gape ebe ga o ntse o gua madi o shewa gore na e ntse la o le ya jwang ebe o fumana e ntse e tlhwamekwalang
0: ebe ntse ba ipotsa gona ditlhare gantle ebe o ntsa re ee
1: ebe o ntsa re ee e mongwe bolo o gotla ga a sa gokile jale malome skipa ebe jale matsatsi ana se ke le mobe a gore o tshebese ke ba rata matlo ebe ga ke bitsa
0: kwaoo mogwasi ya bosiuphalelang o ntsha batho
1: baona jele dmeletela kobetsang ka utlwa fela gore ga a sa gotla ke aya ke a mokokotela ke re
0: eeakannete ke mothata ka thata
1: ke re gareye
0: jale bale ba dipatang ka terang keng bona o sebetsa jang le bona
1: gatsa kobetse go ba fumana gapela o le a fumana gore e sile motho eno ga dingwe o dipatla ka terankeng taba ya mantlha e kgologolo ko go mo fa thuto ka taba tsa HIV le pele o ka ra gotlele go tsona ke dula ke tshwa kere e ka godimodimo ke gore re be le thuto ga ke re itumeleleng go ruteya mabapi le taba tsa kokwanatlhoko ya HIV a ke re tloeleng ho nka mafosi sa ditaba tse fitileng tsa wana ne ke kra ditlhare tsa go ya bolaya
2: ka nnete
1: ke batla utlwa gore na e bolaile mabanna e be se tipa ena e mofositse jang a ba ya bolaya
0: ha e ba ya bolaya e bolaya ka go kgetha dibaka
1: e bolaya ka go kgetha dibaka tsana
0: e tla ha fela o nwa ditlhare.

0: etsetsa moferefere.
1: Ke tshwara nna.
0: Ya laule ya ntwena.
1: Taba e nngwe e re etsanye ka godimo dimo e nngwe ge o sa le batho ba phela le kokwanatlhoko ke ya gore ga re fitlha tleliniking go tlo tho o ipeele nako yo o nang le tumelo ya gore nako eno ga e fitlha ka metsa go thama ditlhaka ebe wena nako eno ga e fitlha ga oo o sile ditlhaka gae o lo o nwa ga o fitlha ka tene ga o fitlha mantsi wa ka wane ko ga utlwa na o lobokanya mmele ga kae gore o tlwaele gorena o nwa dipilisi tsa gaoneng ga ke gotle ganyanyana ke tlalosa gorena di-ARV le kokwanatlhoko di sebetsa jwang. Di-ARV ga di phekole di gobatsa kokwanatlhoko.
0: Di gobatsa kokwanatlhoko e latlhe leleme.
1: Di gobatsa kokwanatlhoko e gate leleme gore le a lesole le feta le re kwakwai le lo thibela sefuba ga se okenela. Ebe ga e utlwile letho.
0: Ebe e sitwa fela le o phahamisa matlho.
1: Le o phahamisa fela fela le latlhela lebe ebe ga e kgone.
0: Ga e kgone nte ee go jalo.
1: Jale nke tsega mmeletela gona ga e baneneng ka metlha o tle o tlo nwa ditlhaga ka eight. Jale eight ya fitlha go se o sa nwa ditlhaga. Ka go ere ke re wa dinwa ka jeno. Kokwanatlhoko ya goba. E tlhalosa metlha ena gore ga e ba motho o nwa pidisi e le nngwe ka letsatsi. So tla nwa ka letsatsi le tlhatlhamang gono gore pidisi ya gago e nwang e begetswe nako ya dioga tse 20-24 hours. Mme sena se tlalosa gore nako ya le o nweleng pidisi eo ka yona ka laosane ga e fitlha e tlhoka o nwe pidisi e nngwe e le gore maatla a pidisi a nnabe teng mmeleng wago kokwanatlhoko e dileng tse gobeng.
0: O hlakile o feta lehlwa dithabeng, o hlakile Mofokeng.
1: Sena se re ha eba ke nwa dipidisi ka 8, ha e kala e re 769, pidisi yane e sentse e lahla matla mmeleng ke tlhoka go eketsa pidisi eo. Sena se re ha eba ke nwa pidisi ka 8, pele kajeno ke tlo enwa ka 9, wa utlwisisa gore go tloga ka 8 go isa 9 malekokwanatlhoko go ka etsala go e be e tswile.
0: Wa utlwa o e fa monyetla wa o phaphama.
1: Wa utlwa o e fa monyetla wa o phaphama le gore jale e ithuta gona gantle ka eiti e ya metlha e ke gojwa tswa ke
0: ee ke eng yene e nthabatsang ga e fitlha ke nkuwa ke sebubulane se ntatlhela kwana
1: jale e be tsere nenneng ga e baneneng ke nwa ka eiti ore ka bona eiti tlabe e le siki tlabe se ke le siko e be ke e nwa ka 7 e re pidisi yane ya maobane le pele e fela ke se ke agetse e nngwe wa kwa ke etsa mmeleng wa ka
0: kgolotso
1: meletela ka metlhatlhe e ga e baneneng wa tlhokomela go tla bo le gole le gae ke tsa bonnete ba gore go na le pidisi e o katileng
0: eke
1: pidisi e le nngwe kapo tse pedi ga o etse bonnete ba gore e o katile from mabaka a ka etsang gore nako ya gago ga e otla e otle o so fitlhe
0: gaegobane
1: ga o tsebetsa tsela o ka tseba o tlo gutla toropong ka pelenyana ebe o tshwarelelwa ke mabaka ga ka etsang gore eight e otlele tseleng
0: o konke mofao tlhe motho wa modimo
1: ga konke mofao o kobelele security la pidisi go wena mona
0: ka nnete
1: o ka nnago ya moarosi ko gutla ba gao le tena ga wa gutla o tlameyang gobae
0: wa e bona taba
1: mme re tle ke tlalose bokotsi ba gore jale ebe o ntse o lobokanya nako eno jalo ke bano mo ke itseng marone skipa le ena o la nna e sale ba lone e neng a ditloela ya ba kokwanatlhoko enana ela kokwanatlhoko ena mmeletela ile kolong tsane tse kwana magoeng e tse ba ntho tsena ka mefuta tse e kgona go ithuta gore na o ka eight go dula go na le ntho e fitlhang e nkgobatla oo e tshwana le ngwana a tseba gore kae ka five nne o tla kena manena ga kena mane fela o ntsha bapapa e a tseba gore ka eight o na le ntho e fitlhang e nkgobatla gantle ke tlo e tsa jwang gore ke ipatele ntho a le e fitlhang ka eight ebe e tšhentšha sebopego ga e tšhentšha sebopego ke mona mo re kareng ga e ba e ne le phetlha ya gago a ke re jele ga di tshwane ena yaka e na le mmala wa gauta ke ba jotsa ka metlha
0: gore
1: na le mmala wa gauta ena ya gago e ne e le phetlha

0: e na a o se le bohlale ena wale ke se lo ka ga etlele ka mangolo a o di ba lokela go tshintshela ditlaga ile
1: ba ba go e rutile metaele bale ya o hlola ka o taela
0: e re tle ke buretse mmamedi o hle mo a tengkere e le kana nka tsaisa
1: bute honorable minister o tsitsetsitsa mmamedi wa selemo ya sa Lesotho mono mo o dutseng ga e ba o ka dikobong mamela gantle ke mo fa monyetla wa gore a tlhalose gore na ga o tlholwa gona pidisi e le nngwe ka gora ya bosupa goseng ye o ipeetseng yona o dumelelaneng le ngaka kapo mooki wa gago gore ke tla enwa ka gora ya bosupa letsatsi le e leng le le leng ga o tlholeya go enwa ka gora ya bosupa o enwa ka gora ya borobedi gora ya borobong gora yane ya lesome na e etsang mmeleng wa gago butlhetlhe butle phoka tsitsa he o seka tata o fe mosotho ore na o re etsang
0: ke re meldela ga e ba o tlhola o mapidisi e e le nngwe la e bona na e kae ba re ke pone ba re ke eng ba re ke eng
1: e
0: tseba gore wena go momamedi botlhe mo o leng teng ga ba ka fumana fela gore kokwanatlhoko e se iphetotse sebopego ba lokela go tšhentšhela ditlhaga o toba setereit go tse e tlhano gong ga o na ya oseng ga o na ya mantsi bua o tlo ima gong fela ga ga tsena di ditlhano jalo e ba o ne ntse gore e gana o kwenyeya e le nngwe ena ke disedi tse tlhano tseo go na le tse dintse re tla kere bua ka tsona tse tla sokeng le gore o ikgetsole ka go e tloe le kumanela yona fela e tlameya go phidiela
1: kampeng
0: ene yele ke engwe e tenya jwang fela ko gore ke na le o bona ebile ka e tenya le go feta e ne e le nngwe batho ba e gana
1: ene e ballang ka yona e ba lakadisang nama e ba tsamayang jwangjwang e ba etsang jwangjwang
0: ke tsho tsena fele o so kanana ona ga o so o le nna ka go nna ke ile ka ikutlwa ke le jwang ke ne ke tlholwa ke e le nngwe ka ga o tlhoatsewatsi jele ya ke gola tlholwa ke e le nngwe ge go pasele he re go fete
1: tlhanhanghanghang
0: koaba ya kwana le kwa
1: ga dinowe di le tlhano jalo ga dinowe
0: ga dinowe
1: tsona di lokela go nowa di ye kampeng mane mo baleileng ngwana
0: kukuna ntse ba re diwa ga majwa a metsi a letseng a kere dinowa ka metsi ka go bona badimo
1: ene kampeng wa chesa di fitlha di ya qhibidia ga dinowe ga ona go gama wa nix mone a wa chesa kampeng tate
0: ga ona ntho jalo mel ba re diang ga ke re o itse dinowe a o a tho dinkge
1: di fitlhile jwangkong ga o tla utlwa mogo wa tsone
0: di fitlhile jwangkong
1: gobane ntho tseo ga e tswa ka botlolong o e re lleke go na le style se seng sa go ba dintsha ka dibotlolong ka mokomong ka mona ba mokomo walla
0: ga go na le mathata mme le tela gobane esile ditsi tse ngata di fumana tsedoo tse jalo tsa gore di alla tsa ona mme keke ba etse ke re motho a tlo tseba gore na dipidisi tseng di dila jwang ga e ka ba wa matha ka mokotleng ka foo go e tsalang o tsebe gore ka o famili ya bo go na le ya dilisa
1: e a ka nna baola tsaye o salata o famili kwa o tseba boko sa pidisi
0: tseng
1: ee o tseba ka tsagae
0: ee o tseba ka tsagae ka goe go na le motho a fela ga ya ditsedisa
1: a
0: tsebang boemo boo mme ke a gola ntho e nka ratang go e bua ke ya gore ga batho ba se ba di itsetse ka di-plasticing tseno tsa teng o efe ga re tseng bonnete ba gore ga ya e kwaedisa ga re tseng bonnete ba gore ga e kwaedisa ebile mo e teng e dutse e le gantle e sa kopakopana le ntho tse ngata tse ka ketetseng di se di etsa gore e se ka kwaele ya ka go eta boe e pidisi tsa gago di keteletse di tsa badithalana ga ga nako fela
1: o ko utlwe fela so di tshetse ka plasticing ya tšhelete o di ntsha ka mokomong wane o teng mo o tshetswe ntho tsa bo teng ga ke gore o tshelwa ntho tsenyane wa di bona ntho tseno tse tshelwatshelwang le tsona ka
0: moee
1: tsena tse e ka ntsha ka dieteng wa kere ee ke jale wa tsebana di tsheletsweng gore di tle di etseng ditlhareng mo
0: ke yona ke tlhonelteng
1: tloela go ntsha ntho tseno ka mokomong tsamaya ka mokomo ke wa gago gona o moputswa
0: o moeba go thata ke mogona ke e kere ga o sa tsamaye ka mokomo e ba lepaketana eo e tsheletse pedi tse o tsebang gore o tla ema mantsi bua ga go o tla ema le o sane
1: ee

0: ke be yalo go dintsitse ka ofela o ka mpa ba ya mo komona ha e wena o ntse tsela wa ne ntse tsela wa
1: na ha se ka tsa fofa mona
0: e o le ke ka wa ya mme tsela wa tswa ha ke tlo re etsa la batho ba fela le nna ke le motho ke le tjena ana le seao taba e jalo ya etsa ya o ga ha kelelwe ka sitsitsinya go nyo o ka keteletse o nwele pidisi e re nako kelelo e tsitsang nkwe ka ga wana dipidisi nkwe o sa gopole ga o ya o tsoga ka go wa naana gore o e nwele a thenyane ga wa enwa mme bole ba di bone bo ka etsa gore o qetelela o sa nwa pidisi ka fa o keteletse o nwele pidisi ya bene ke maane mo ke tla keteletse ke re beya botlolo gae e ba le pakete tshela tse supileng tsa beke jale o ntshe ka letsatsi ka letsatsi ka letsatsi ka nngwe o tlo tsebe go tlhokomela motlha o sa enwang wape ka eno le tlameya o setsetse thago go ntse o setsetse nne ga o fumana o setsetse nne se ka ba e lasa o e lahlelang e be go tsebe go ima ga o gotlela ngake go gotlele yone ga o goa madi ka fo ngaka e di bala gore na ne di lokela e be di gotlele e le kae se e bolela gore a sa ka nnete e ke la kae lebala ga o motho a sa etseng
1: diphososo
0: ke ga o e lasa jale o tlaga e ka o dinwele gantle go gone e be ga re ga madi e be madi ya re motho e nana o na le nako o di lebala ga space mona ga ya gobanakobale e entse jena ka itlhole le len
1: ee e sotheile fela e ntse jena e tenyetsee
0: e gobaditse mmommo
1: ee molotsana molotsana wa kokwanaae
0: matoile wena o kadikanya menwana e na o isae
1: yoe
0: e ntse jalo mo eteng
1: eya jale malome skipa o ditlhalositse ditlholotso tseo le kopanang le tsona ke tse dingwe tsa tsona ke diphoso tseo re di etsang ge le batho ba nwang ditlhare kapo ba phelang ka ditlhare tsa bophelo botlhe jale ga o le tjena ga re ntse re tswela pele he ngwana mme re tla ba bulela ga re ntse re tswela pele ka die ka leeto lena la rona la bophelo le bona bake ba tsho gore na ditlholotso tseo ba kopanang le tsona ke tsa mofuta ofe na gobane a kopina ga o e latlha o se o sa e tlhaise tleliniking mole go na le koko tleliniking mole e reng ga o kare ke la ka lebala go nwa pidisi e be e tlo o gabola kapo e tlo o gagola go e tsala jang o e latlhela eng
0: nna ga ke se bone le diphafa mono tse o tlweng dishapa batho ga go e lebe
1: ko ga o se bone phafa ya letho mono
0: leto nto e kampa e tsala ke ya go jele re duleng fatshe ge buisana gore na qetelong ya maqetelo gore o seke wa lebala o lokela go etsa jang
1: jale e pele ke ba bulela he honorable minister re fe taba tsena tsa line 2 yo o ne o se o le go yone gona jeo o ntse o tsitsitse line 2 kapo o la tloa mo wa gotlela boemong bo o nwang pidisi e lengwe
0: ntse ke tsitsitse ga ona mo nka ba kaya ke mokgona ke sa batleng le motho a ka ba setla mona mo
1: keteng ke ne ke go fe mosotho a utlwa gore ke dilemo tse ngata jwale o se o le line 2 empa jwale ga ona motlha o tla tho o nepile gotlhela ka nqane
0: ke tloe ke fitlhile mokgatlhelong ona wa obedi ka selamo sa 2017
1: ga re utlwe mona na go na le mokgatlhelo o mongwe wa boraro ka ntle go kapo kwa o kaetela
0: jwale ke utlwe ga ntse ke etsa dipatlisiso e ka o a sokoleya ebile ga o sana o mongwe o ka pele o obe le ore ga e ba o ka tlola kona obedi wa ya wa boraro ke re ga ke tsebe na wa boraro mme le tsela ebile le tsona dikae ga e ba obedi ditlhano
1: e ka nna ba le lesotho mone ga re na yona line 3
0: ke yona ke e kuika e teng empa e sokoleya ebile e le turolo o feta tsena tse dingwe ke mokgona ke reng gantle ke batle le motho a ka nnana ga le ore a fitlha mono gobane le mona mo ke teng ga ke gate motho a fitlhang gore e tlo ore ga o disheba le ditsikaga le tsoka mona di itlhano di le kae ebene mona mo o teng o ipotsa dipotso tse ngwe a kono yona e be e le nngwe e
1: jale tsena tse tlhano tse nwang ka nako e le nngwe di ntse di nwa o ntse o kgetha nako go ke nwa o seng fela
0: ee o ntse o kgetha nako mmeletela ga ke tlhalosa gore go kgetha nako ga o ebeelwe ke mosi kafo ke mangwanga o kgetha nako yo o leng gore wena o a tseba go jang kapo jang ga nako ena yona ke tlabe ke le mongwe

0: tlabekeno a dipidisang. Ga ke tlhalosa gore ke bone bogologe le batho re nwa mantsi bua ka goseng ka dingwaga tse e kang bo 7 bo 8. Ke la ka kwa ke re mokuku agolo go kopana le motho a re nna ka 10 ya motsheare everyday before ke be ke ketee le mabaka a ka mokiteng.
1: Ga ga
0: motsheare ga kalo. Ga ga motsheare, ga fela e ba o nepa nako eno ya ya odima. A ko etse monate o mokala.
1: Ga o le re legopo.
0: Ga o le re legopo nna.
1: Yo, e re tla re ba bulele nomoro ya mohala yo ka kenang ka yona kwano lenaneong ka jeno mo re buang ka ditlholotso tse re amang re le batho ba nwang ditlhare tsa bophelo bohle gore na gantle re kopana le bothata ba mofuta ofe malome skipa o se a dilokodisitse ke tseo yena e le motho a buang ka yena a re nna tse ke di bone ke tsena mme ke a tseba gore ga di ame nna ke le mong le bana beso ba bang ba ntse ba wela lemeneng le tshwanang le lena leo ke welang go lona mme le wena ke a o kgolotsa tlhe ka jeno kere nomoro ya rona ya +266 599 double 3 +266 599 double 3 o tlo kene ka yona le wena o re bolelele gore na gantle ditlholotso tse wena o kopanang le tsona leetong lena la go nwa PDC goseng go golong kapo mantsibi a mang le a mang kapo le wena e bang online 2 ke ditlholotso dife tse o yeng o kopane le tsona +266 599 double 3 mme re sa kgethe gore na online mang o nwa ka nako mang ditlhare tsena tsona ga di nowe tseba ya gobane e bang go na le ditaba kwano tse o ka ditshwangwa go na le ba ikarabelelang ba tlileng ba reng tsatsing lena he re beile tsebe fatshe dilo tsa bamamedi ba sealemo ya sa lesotho e tlheke di a kena gobane ke molemong wa lona ba tsebang go fetola maemo kapo ba nang le maatla ba ka tla ba dietsa ga wena o kene o duma sealemo ya sena o tekile taba +266 599 double 3 ke nomoro ya mogala mo o ka kenang teng ya ba le wena o latlhela wa gago molangwana ra utlwa jwalo ditlholotso tse wena o leng motho a nwang ditlhare tsa bophelo botlhe o kareng a chekanete le ga di sekalo wa tseba ke kutlwile ga batho ga ba bua ka tsona baa wa tseba tsona ka nnete ga dio re monate re batle re jwang re fela go ntse ona le 1 2 3 nyana yona eo e tshetshane eo yo bonang e kaekare ga o e bone ge ya e batla yona eo e nyanyananyana eo yo utlwang e ka ga ena taba ge ya e batla gobane go na le mo go uwang teng ga ke ga re ntho e nngwe le nngwe re a lokisa ra improva re tlhwa mekwala ba jale re tle re fitlhe mane mo e leng gore re itsetsitse ge le naga ya lesotho +266 599 double 3 ya ke yona nomoro ya mogala yo o ka kenang ka yona kwano ya ba jale re tshwatlha ditaba tsena tse re amanga tse re amang ka jeno tse tla re ama o sane tse re ammeng maobane ke tsona tseo re buang ka tsona ka jeno mme kwano sentse re na le ena moeti wa rona tlhe ya ntseng a re fa tsona ka bogabane bo bogolo ka boikitlaetso bo tshabeyang fela gore a ka re fe gore na ena ditaba tsa gae di tsamaile ka tsela ya mofuta ofe ka polo gore na o di bona jwang malome skipa gantle ka sebele honorable minister of HIV and AIDS mehle honorable minister ga bantse ba so kene tjena ba itse gwe o yenwana a le mong re utlwe gore na ga di nowe ga di gwalwe di golwe ga tolaka
2: ke nna ke kopa o botsa ke mema stable
1: sebaka ke sa gao mema stable
2: ke kopa o botsa o mona mo difetelang shape ya motho na motho a ka thusiwa jang ga ba ke ntle tsalang ditlhafo tsa motho fumala se di sele
1: mane mo ne dinka mafura a godimo kwana di a tlisa godimo mona kao fela a sa le motenya mona matsweleng
2: ee na pheko e teng
1: oo a ke a leboa ga tolaka ke yona fela kgolotso eo kopo e o e bonang tanki lerato la ka tanki a re fela o ke na le potso ye ke sa tsebeng gore na ebe malume skipa o na le karabo ya yona fela ke tseba gantle gore ke kile ka mema Dr. Phamane kwano sealemoeng sa lesotho ga o tshwatse na mema stable wa nkgolotsa gore ke boele ke mo meme gape a tlo tlhalosa taba yeo ka botebo bane o na kene ka gare go yona ka botebo jalo ka ngaka a bontsha ditaba a dithathamisa dire and-e ga nkaka ka dilokodisang nka tshwana ka motoloka gampe gobane tšhe e se e le nakwana ke tla boela ke mo mema gape mema stable wa nkgolotsa ga o rialo ke tla etsa jwalo ga tolaka malome skipa wena goduma yona a ke tsebe na o nona le maikutlo na kapo tšhe ga ntse re mo emetse jwalo ke tla utlwa ka wena +266 599 double 3 kena mo lo wena re utlo gore na wena taba ye o ka geng batho ba nwa ditlhage tsa bophelo bohle e hlile e batla isa o tshwagetshwae hantle kapo e hlile nana ya gore yona e ne e re senya kapo e re senya ditshobotsi di-shape jalo a yona e teng ka nnete batho ba la banwa tsane tsa kgale gona tsena a e sa leyo ke pale ya maobane plus 266 5993 ke nomoro ya mohala o ka kena ngwana mme ra utlwa gore na o ntse o dinwa gantle na kgolotso ke dife ga o belaele letho ke itse le yona e nyanyana eno ge e tlhoka empa fela o le jalo ga re ntse re ba emetse tsena malome skipper ba se ba ile ke bao ge tla utlwa gore na wena e be o ka tshwaela goduma taba ye ya memastebo kapotšhe ga o re letho se ke e buile
0: Mata wena me mastebo ke nngwe le mongwe batho ba bangata ga ba lokela go tala ditlhage ba amataba enono wa tseba me mastebo e tlile le nna ke a gopola gore ne se lokela go tlile o a bitsa ngaka mona mme ke tla kopa go tlo gommetse gape a tlodia gantle empa ge ke bue ka tsena tsa ga jale tsena tsa mehleng
1: yaka
0: tsena tsa nou meletela ka nnete a tshikore ke na lo ditshwantsha le o tloa masotšheng o ya tablete kore se re phesela fela kore o tlo bona gore se re phesela fela ga di sa re na o jele ga di sa re na ga o a ke di tlhokang kore fela ga nako e fitlha di ya kamae
1: ke utlwa falo ga di sa tshwarisa tlala di sa lakadisa nama ke pale ya maobane ha monate o mokalo
0: mme ke a gwala nena seo o sa ka botsa le tleliniking ga ntse ke emetse gore tokotela a tlabe teng o sa ka botsa tleliniking ke nagana le mentatie ke e batlang ena price a ka e fumana go botlhokwa gore ditleliniking tsa rone mmeletela ga re botse ga re botse batho ba re sebeletsang ba re fe ditsebo ke a tseba gore ditleliniking tse dingwe ga ona thuto e mona ya o sempele go tswalwa mosebetsi ga onang empa go botlhokwa gore ga o na le motsa go le ngaka ka ga phaposi ya tshebeletso o mmotse gore a ke bona fela metlhene ntse ke gua madi ke ya eng di reng dipheto tseo ga di guka se ka dumela fela o nne o gue madi sa tsebe na a kgetlo e sena o gua eng go tsebe ga re ga madi yona ke na re se re sheba gona selo sa mmele se ga kae segatlha sa kokwanatlhoko se ga kae gore na dipio tsa motho di ntse di sebetsa gantle ke gore wena o dumetsa fela gore o nne o gue madi sa tsebe le gore na sephetlho ga se goka se reng e re ga o botswa gona ba re lotu ya e re ore a ke tsebe ke bone fela ba ntse ba ga madi ga ba re fele gore boetsa gole gore na di eme jwang o ikarabelelo ba gago le wena o le mokudi gore o batla o tseba gona sephetho sa ka sa gotlile sere
1: seo madi ana a ntsa gua a išwa kae
0: eya
1: ga na a gua ga kae ka selemo
0: go tlo latela gore na o le motho o nwa ditlhaga gantle ya kae nna ke le malome ya skipper jena se ke ga gangwe ka selemo
1: aibo o so ya gangwe fela ka selemo ba bone fela gona maemo a ebe jwang
0: o ona ke na ke a tseba gore jenwa ke e nngwe le nngwe le nngwe
1: kore kare gane ga o tla ditloela e ka go ko boile a ba le malome skipper a tshwanang le wena ka jeno a latang batho ka tlong a na tla nna o botse malome skipper na o shonele o ko ba sa fitlhelang two mona mo re leng teng ka jeno
0: a ka nnete ke a ba kotosa ka nnete ona je
1: ee
0: ga ke ba hemise ke a fitlha gore na ba
1: ga dinowe
2: Hallelujah.
1: Di be di gola di gola mo ferefere ntengata.
2: E go se se se se.
1: Nta te me waka.
2: Bona le ntwe ke kopa ho e botsa mo tsani ya ka.
1: Se baka ke sa ha wena ga tholaka.
2: Na, ha ya lo ka ba tsana wa ndi tsha ba na lo fuwa madi. Madi a ga o na mokgwa o go kosele le taba tsa mofitse mo
1: gone go se ka gua madi a manga a tla losherwa mofetshe go gua a tlo sheba HIV jwalo jwalo
2: e ke sa gona a le a guang a go koselea HIV o na ga o na mokgwa o kona go ka sheliwa le mofitse go ona mono na
1: Oh, ke a leboga le wena lerato la ka kutlwa e ka ehlile Dr. Palmer re tlatlhe re tlo mo botsa tse ngata. Thank you, ngwana mme, thank you wena rato la ka. Dr. Palmer re tlatlhe re mo meme.

0: a tlo ditlhoka o fela re ikwa gore na fela ga o kgona le ga o goe madi o tlo batlwa ntho tse e ka o fela ke gore tsotlhe ka o fela tsotlhe di fumanwe mono ga atšhe e tlile re fumane ile gore jale o na le high blood fela go ne go goa madi a HIV kwana wa ibo malmeskipa ke ga o ntse o le teng tena ngwana mme e re ke bone re na le metsotso ya robedi fela ga o ntse o le teng mosotho le wena e ba o ka ba le potso e ba o ka ba le tlatshetso ditabeng tsena tse gore ntsheng re di bua o ntse o na le monyetla wa rotla kena nomorong ya rona ya mogala ya +26655993 e be o latlhela wa gago molangwana o ntse amoeleile ka diatla tse pedi pele re fa malome skipa a phethele +26655993 ke yona nomoro ye o ka kenang ka yona ngwana mme ra bona na re betsa pele ka tsela ya mofuta o fena ga o le tjena malome skipa re nkitle ko fe sethala sena ga ke tsebe gore na o tla bua motlhomong o se o bua jwale le batho ba nwang dipidisi tsa bophelo botlhe o se o akaretsa tsotlhe re phethela ngwana mme ge tswa le mo re keneng le teng
1: ga ke leboe meletela ke gola tabeng ya mme ganyane fela nka nako nngwe o ka se kgonagale gobaneneng taba tsa mofetsi motlhomong ga di kgone gore di check-we ka madi jalo ka kokonatlhoko ya HIV empa tsona di ka tlameya gore go be le mao a nkuang kafo a gorwang gore go tsebe go etsa diteko tse jalo empa ke tlo pheta gape gore ga e ba o batla go tseba taba tsa gae tsa mofetsi gore na a di ebejwang ga le tleliniking ga a sa lofe mme a tsebe o fumana diteko tse jalo
0: ke ntho e ka e tsalang
1: ee
0: ke a leboatlhe malome skipa ngwana mme re na le momamedi e mongwe a ngwollang kwano a re nna tsaka ke ne se ke dintshitse tlhile ke a di busetsa ka mokomong ke ga di gutlele ka mokomong ga di gutlele ka mokomong o ntse o dintshetsa eng ka mokomong o dintshetsa
1: ga di gutlele mmeletela ga di gutlele ga di gutlele tabeke fela gore ate o itshwaya gore na o ntse a nwa gantle le tsatsi le leng le leng le leng
0: fela e tlile ke botlhale taba
1: enaetie kao fela ebe bjale o etsa godugwa gona taba e ka e bua mmeletela ke ya gore ke nne ke ga se gore motlho mo le mongwe a phelang le kokwanatlhoko ya HIV o tla tshwana le malome skita ka fo o tla tshwana le mang more a tla kgeteletsa tile mone a bue ka taba tsa boemo ba gae empa tlhe ke a kopa go phela le kokwanatlhoko ya HIV ga o bolele gore ga o sa le mmeletela ka fo ga o sa le malome skipa yeo e sa le nngwe le ena
0: ka nnete o ntse le motlhomphei
1: ke tlo e tlhalosa gape tabe HIV ke kokwanatlhoko e e dulang mading e jang sesole sa mmele
0: jalo
1: ga ke a re ke e dulang sefatlhe gore motho ga e bone ga ke a re ke e bolayang ga ke a re ke kokwanatlhoko e e dulang mading e e jang sesole sa gago sa mmele mme ga ona mang kapa mang ya ka tlhang mona a re wena sekipa o phela le kokwanatlhoko ya HIV ntle le gore nna ke mofeng
0: ntle le gore wena sekipa ka sebele o mo jwetse
1: ga o keta o thola go phela le kokwanatlhoko ya HIV nwaga dipidisi nwaga dipidisi go koba go jale o ipitsetse ditaba tsa gore ga o sa dine kokwanatlhoko e jele sole sa mmele o tlo tlhaselwa ke mafu a mangata ga o se o tlhasetswe ke mafu a mangata a shele le tipa sole e tla be enaganemenagano ya teng e tla be le e nepaetseng gore ga a sa dinwa eo a sa foforeya je
0: ka nnete
1: ga re fumana gore re phela le kokwanatlhoko ya HIV ga re nweng dipidisi ga e ba wa itseba o le motho gotlhe mo teng gore wena wa e tshaba kokwanatlhoko ya HIV we mekgwa e se le teng go so ye ntwa o ngwe wa dipidisi gore o thiele kokwanatlhoko ene e seke ya o etela
0: ente ga fetsa ngwana mme ente
1: ga fetsa ka go pidisi kano meletela
0: kore ntho tse bonolo ga kalo
1: gore ntho tse bonolo wa kalo ga e ba o se kgona bo o ente gangwe ka kgwedi tse tsheletseng selemong o ente gabedi
0: oikagore
1: ke monyaolo o tsabe
0: monyaolo fela monyaolo o tsena re se utlwe hele malome skipa ngwana mme e re ke tle ke o lebogege ka nako ya gago yo re fileng yona ke a tseba motho a phathaganeng a tlileng a leng maphathephathe nako tsena e tla ba jwale ka nnete o santse o etsa ditaba tsa hao tsa bophelo mme sentse ke re fela ke a leboga tlhe Mofokeng ye motle ka nako ena yeo re fileng yona re le setšhaba sa Basotho gore o tlo re fa thuto ena ya mahala gore o tlo re tlabolola ka tsela e tjena gobane e mongwe o qala le go ipona gore etlhile o ntse di mo etsa galela taba tsena e mongwe o qala le go utlwa gore na go kotsi ga kae gore e be ga a nwe ditlhare tsa gae ka nako yeo go itsweng a di nwe ka yona mme ga o ntse o etsa tjena o ntse o tswela pele go etsa mosebetsi letona le Gabane la kokwanatlhoko ya HIV and AIDS mme sentse re re felatlhe bolokwa ke Jehova modimo wa o fe tsotlhe e tse e labalabelwang ke pelo ya gao ngwaneso go fitlhela Kereste yaka a bonye tanke malome skipa ga sa leboile tjena ngwana mme metsotso ya rona yona e sesetse fela e le mmedi gore re tle re tswe ka kwano e re ya o le tjena re tle re tswe fela le moo re keneng ka teng le teng gobane nako e setse ka tlhakoreng la rona e re ke tla ke le tshedise gore lona ba butsitseng ka ditaba tsena gagolo mme yane a butsitseng ka ditaba yane ya fikara tsela tse senyeiletle a ke tlo batlela ena doctor a tlotla a tlhalosa a ba re jwetse le gore na ge etsa jwang gobane o na fane ka dirate mo ena o na fane ka dirate mona re na bodule na ngwana mme ha sele o so le bodu tjena o no ntse o sena lona go tloa tshimologo na re ka etsa jwang re ka nkang ra kopanya re tlabe se bile re tla tseletsa le botlhokwa ba taba ena ya go ntsha dipidisi tsa rona ka gare go moikomo a re jwetse fela botlhokwa ba gore re nwe pidisi tswa ka mokomong o nwe go fueng a re jwetse ditlamorago tsa go nwa pidisi se e tswa ka money clipping ka ntho money bakeng kotlano o ne o tshelang tšhelete mona mo le di beyang teng kapo tsena tse le di thatelang ka enka chifa o di beya letsweleng batla e gago wa enka letsweleng mone o fumana e khibiding e sale o ithatela o chesa e sale o ithatela e gago wa enwa o fumana o sena pidisi ga di dule ka mokomong ka mono ka hora ya borobedi ha eba o ipetse o tla nwa ka hora ya borobedi doctor of doctor doctor water ona le taba mona tseo ke di boneng kapo tseo ke di fumanang jwale gore re le naga ya Lesotho go bonagala nnete ya sala batho ba neng ba ile ba tloelela ditlhare batho ba neng ba ile ba tloelela ditlhare tsa bona dipalopalo tsa bona di ngotswe mona ke batho ba bangata ba ileng ba tloelela ditlhare taba e monate ke ya gore batho bano ba kgutletse ditlhareng ba bang ba bona ba line 2 ena e malome skip a buang ka yona ka jeno ba bang ka mogau wa modimo ba ntse ba tleile o ba lineng yane ba nwang pidisi e le nngwe ela tlhoko gore go defaulta go kogore ke tle ko etsena go defaulta ko etsang ko o tloela ditlhare go defaulta go kotsi ka tsela e ikgethang go tloela ditlhare go kotsi ka tsela e ikgethang e ka re ga o kena ka gara relationship jale a sa tsebe boemo ba gago ya ba o tloela ditlhare o beya bophelo ba gao tlo kotsing o beya bophelo ba gae tlo kotsing ditlhare tsena ke tsa bophelo botlhe ga gona motlhang di tloelwang dole sa o ntse o utlwa ke re ditlhare ke tsa bophelo botlhe tsena tsa HIV and AIDS ke tsa bophelo botlhe ga gona motlha di tloelwang ga di nowes papa ke bothata ka thata se ka tlwe ba beya ditlhare ka pokothong wa diphuthela ka toilet paper wa diphuthela ka nkeretife ga di tshetse ka mokomong wa moputswa ka poko o mosweu go na le lebaka ka dintsha mane ae